0: me mata su fito Shehu Mustapha ya kalubalance shi dan me mata za su fito ce shi Allah ba shi amsa yace ya da zikar jaye yushiduna sama'an lima kunta basma anta ma kunta yace ba shi amsa ce idan ta kawo a hafe zo da karkuti ma dukkan turul jahal in zakana isya yace ba shi amsa aka fito aka fito da mata wato hanyar ilimi ce ba za su ta kudi da maza ba duk tarbiyyar da musulunci yake so mu yi za mu kiyaye saboda haka aka ba su ilimi ta kai matsayin da shehu in baya nan shi nana Asma'u za ta zo ta ba almajiran shehu karatu wanda ta jadidi da ya koyi hudu wanda ba taɓa samun jadidi a musulunci da ta jadidi irin sa ba illa matsala guda ɗaya ta a ƙasar Hausa aka yi shi ita ce matsalar shehu Usman kawai ƙasar Hausa kuwa akwai hasada ba sa son haske duk wanda suka ga yana da haske za su haƙura in zamaninsa ne don ba za su iya ba mai magani shayi mai zamani to haka suke in yi mutu a rufe kaushi ke amma wanda suka yi ƙasan ƙasan nasa sun shahara duniya duk an san su amma nasa shu kusan yanzu ban da wayan wannan da wanda ya zai sake ɗaukan irinsa iyi har yau ba a samu wanda suka yi taƙiƙin littafin ba hatta da ya huta a wilin shi Allah ba a yi taƙiƙi na ilimi a kansa ba har yanzu Al-Bahar al-Muhit sai a jami'ar Bayero aka yi taƙiƙin sa shi ma ba a yi nashirin sa ba yanzu malamin yake kokarin da ya nashin duk abin da suka yi an bar shi irin yanda suka yi shi kawai a yi taƙiƙin sa a sa masa riga ta zamani a fito da shi a fito da gaskiyar abin da suka yi a fito da duk abin da suka rubuta domin taƙiƙi shi yake fitar da gaskiyar komai duk abin da suka faɗa sai ya nemo asalin sa wanda ba shi da ilimi zai ci wata ila ba tushe akan abu ko ba shirya a ciki ba malami ba ne amma mai ilimi in yi sai ya nemo dukkan hujjojin da suke da su akan abin da suka ya kafa ya zuba ya yi bayani to saboda kasar Hausa ce shi yasa mafi yawan abu ba sa tafiya sai a bar abin a ƙasa a rufe shi ke haka wannan shi ne abin da suka gabatar Allah maɗaukin sarki ya saka musu da alheri bai ba mu ikon kwatantawa don kwata shabba ko illam ta kuna misalahu ina ta shabba na bil kirami falahu da ba mu ikon kwatantawa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
1: an saurari tafsirin alkur'ani mai girma daga bakin farfesa malam Umar Sani Fage sai a tara a mako mai zuwa domin jin ci gaban tafsirin mu rabo ku mu sake cewa Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muka ji amin summa amin
2: rahama radio fm babbar kafa ta sadarwa laman jarawa fadakarwa da zumunci suka sadawa
3: kana zaune a karkara kuma kana fama da rashin hanya ruwan sha ya zama matsala a yankin ku asibiti yayi nisa ko babu kwata-kwata yanzu lokaci yayi da za a ji muryoyin ku shirin daga karkara shiri ne na musamman daga rahama radio dake kai matsalolin al'umma gaban mahukunta domin nemo mafita ku kira ku bayyana damuwar ku sannan ku sanar da duniya halin da yankin ku ke ciki shirin da kan zo muku a duk ranar Laraba da misalin karfe 1 na rana tare da maimaitawa ranar Asabar da misalin karfe 7 na yamma ku dai ku kasance da rahama radio farin cikin al'umma domin share hawayen

0: Masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkamu da wannan safiya, barkamu da kasancewa tare da ku a zango na farko na tsarin gabatar da shirye-shiryen wannan gida mai albarka na Rahma Radio, farin cikin al'umma mai yada shirye-shirye a kan mita 97.3 zango na FM. Kamar yadda masu sauraro suka sani, kuma kamar yadda yake bisa al'ada, kamar yadda ake bibiyar wannan gida mai albarka a dukkanin karfe 7 na safiya na kowace rana, muna gabatar da wannan shiri, kayatacce shiri na musamman wanda muke tabo batutuwa waɗanda suke da jibi da rayuwar al'umma kai tsaye, inda daga bisani muke ba wa masu sauraro dama domin su shigo su taba alli da mu tare da bada gudunmuwar su, duk dai da nufin a gudu tare kuma a tsira tare, wanda Bahaushe ke cewa wato gyara kayanka baya taba zamowa sauki maraba. Mu dai fatan mu aji a bada shawarwarin, kuma ai aiki da shawarwarin da aka ji daga masu sauraro da sauran al'umma da suke bada shawarwari, domin waɗannan shawarwarin su zama mafita kuma su zama wurin jayin da za su taimaki rayuwar al'ummar mu baki daya. Sunana Mubarak Hamza Adam, da zan jagoranci gabatar da shirin a wannan rana wadda take Laraba 6 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1448 bayan hijirar fiyayyen talikai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa birnin Madina, wadda kuma ta zomo daidai da wato 19 ga watan Agustan shekara 2026 miladiya. Kuma cikin yardar Allah a wannan rana, a yau zamu tattauna wani batu ne da ya shafi rayuwar yau da kullum, batu ne da ya shafi yadda muke mu'amala da juna a cikin iyali da tsakanin abokai, wurin aiki da kuma sauran mu'amalolin mu da muke gudanarwa da sauran al'umma. Batun da zamu tattauna a yau cikin yaddar Allah batu ne wanda ya shafi mutum mai sauran fushi. Yaya yake rayuwa da sauran mutane? In aka ce sauran fushi dabi'a ce ko halitta ce da ake halitta kowane bawa da irin wannan, kusan babu mutumin da za a ce ba yayin fushi. Fushi wani yanayi ne da kowa zai iya shiga idan aka bata masa rai, ko aka zalunce shi kan wata kan wani haƙinsa, ko kuma ya fuskanci wani abu da bai yi tsammani ba. Wannan zai dugunzuma tunaninsa, zai sa ransa ya baci har ma ya rika tunanin daukan fansa, wanda daga baya ire-iren waɗannan abubuwan suna haifar da matsaloli wanda daga ƙarshe suke haifar da nadama. To a yau zamu tattauna ne akan saurin fushi, amma akwai bambanci tsakanin mutum wanda yake yin fushi lokaci zuwa lokaci, mana shi mutum ne da dan kankanin abu yana iya bata masa kuma ya bata ransa yayi fushi da wannan abin da aka yi masa, da kuma mutumin da karaman magana ko za ta iya fusata shi, ko kuma ya kasa sarrafa abin da yake ake gaya masa, ko kuma ake tsokanarsa da shi da sauransu. Akwai mutumin da idan ka faɗa masa magana kadan sai ya dauka kamar ma zagin sa kai, ma'ana kankanuwar magana sai ta fusata shi, duk da kana kallon wannan a matsayin wasa ko kuma wani abu da zaka ja shi a jiki ko makamancin wannan, da shi sai kallo wannan a matsayin a'a wannan raini ne ko kuma zagi ne ko cin mutunci kai tsaye. Idan aka yi masa yara sai ya fusata, idan aka samu sabani maimakon a zauna a tattauna cikin nutsuwa sai ya daga murya har ai tunanin ma cewa an samu sabani har ya kai ga fada da sauransu. Kan daga murya yayi magana mai zafi, ko kuma gaba daya ma ta dalilin wannan abin da ka gaya masa ya katse hulɗa da kai baci daya, wanda gaba ta shigo kuma za a ci gaba da yin ta in har ba a kai zuciya nesa ba. To tambayar ita ce, me ke sa wasu mutane su zama masu saurin fushi? Me yake jawowa? Wasu suna kallon cewa ire-iren wannan fushi abubuwa ne da yawa suke jawo shi. Wani masana suna bayyana cewa wani nasa fushin matsin rayuwa ne, rasa matsin ne na rayuwa ya shiga damuwa ta rashin kuɗi ko talauci ko makamancin wannan, shine yake sa shi saurin yin fushi da ka taukale shi ko da magidanta ko yan uwa abokai da sauransu. Wani an ga ana gane cewa ya zaya ma a zunguro shi, wani da ya fara fada ko yayi fushi cikin kankanin abinda ba addasan cewa zai yi fushin a kansa ba to zai a koma a ce wani fa yau mutumin babu kudi ma'ana aljuhunsa yayi karab wani ana zolarsa da haka to kun ga kenan yana daya daga cikin dalilan wani a'a ba rashin data bane ba rashin kudi ne yake sa shi wannan a shi kawai rashin hakuri ne rashin hakuri ne da shi kawai yawan tunanin wani abu da bai kamace shi ba an gaya masa wani abu sai ya kauce daga wannan abin da aka gaya masa yayin tunanin wani abu daban shi kuma wanda ya furta wannan kalmomin ko ya gaya masa wannan maganganun sam tunaninsa bai je nan ba wani dalili yasa ya gaya masa wannan wanda inda ya fahimce shi cikin sauki za ku ga za a samu saukin fahimta da kuma fahimtar juna baya ga shi yawan tunani wasu kuma suna kallon saurin fushi da cewa wata kila kawai dabi'a ce da mutum yake tasowa da ita ko kuma ya koya daga yanayin da ya girma a ciki a muhallin da ya girma a gidan da ya girma ko a cikin al'ummar da ya girma a cikin ta wasu al'umma kuma wasu masana suna kallon cewa ai kai tsaye kawai masu saurin fushi sun shigo cikin wannan rukunin ne na ƙarshe na cewa kawai ɗabi'ar su ce ko kuma koya suka yi daga yanayin da suka girma a cikinsa amma duk da haka kasancewa mutum yana fushi ba yana nufin cewa shi kuma mutumin mara kirki bane ba kar mu yi alƙalanci akan cewa wanda yake da saurin fushi kawai mutumin kirki bane ma'ana wai ba shi da kirki dan kawai yana da saurin fushi abin da yafi muhimmanci shine yadda yake sarrafa fushinsa da kuma yadda yake mu'amala da sauran mutane lokacin da yake cikin fushin mu fahimci cewa wanda akwai wanda zai fushi cikin awa daya ya sako har ma an gane shi cewa ku rabu da shi hakan ya zame masa ɗabi'a an jima kadan za ku ganshi su tare an jima kadan zai kira shi a waya an jima kadan zai zo ya ce wane yana nan haka yake fushinsa bai kai shi ga yayi rigima ko yayi gaba da shi amma da an yi masa dan kankanin abu zafi a ji shi kuma da yayi ba mai riko bane zai sauka daga fushin da yake ba tare da wata matsala ko daukan wata fansa ba so masu sauraro ina so ku shiga cikin wannan tattaunawa shin kuna da mutum mai saurin fushi a cikin iyalanku ko cikin abokanku idan kuna tare da mutum mai saurin fushi ya kuke mu'amala da shi kuna iya kira su ku zauna tare da su ku ba su shawara wani ma ba a ba shi shawara so za dai mu ji daga gare ku masu sauraro za ku iya shigowa kai tsaye kan 0707-779-3939 ko 0801-74-7777 hello assalamu alaikum wa rahmatullah
1: hello assalamu alaikum
0: to barka da safiya da wa muke tare
1: yauwa da fatan fata shi lafiya
0: to alhamdulillah
1: alhamdulillah kana tare da Kamilu mai sadaki game da garma hukuma
0: to malam Kamilu muna tare da kai mecece gudunmuwarka
1: wannan wani halitta haka za ka koda a cikin sahabbai za ka ga a cikin wannan a cikin sahabbai ma za ka ga akwai wannan masu bishin amma a san san inda za su sarrafa kuɗin su ba tare da sun bata wani rai ba kuma

0: Barka da shugowa, barka da safiya, da fatan mun tashi cikin koshin lafiya.
1: Wallahi alhamdulillah, mun tashi baro alhamdulillah.
0: To masha Allah.
1: Ina magana da Haruna barin dan Messi, garin yar ga dan kungiyar rubo ta Allah.
0: To mallam Haruna daga yar ga mai cece ta ka gudunmuwar.
1: Ta gudunmuwar ta baro Allah alhamdulillah Allah baka rabe.
0: Amin. Kana zama da su dan a bata shawara mallam Haruna, a ce abinda kake yi kamata yayi ai kaza, saurin fushin kamar ba zai haifar da dami ido ba.
1: Dami ido ba, idan ba sai wani shawara
0: ba. Mhm.
1: Don wani kuma zai dauka ba sai ta saura ki maka ni kuma.
0: Haka.
1: Yawa, kuma idan ko duke su sai kira da waya ki wani kaza kaza kaza kaza kaza shawara kuma ta riya din kuma da Allah.
0: Mhm.
1: Mhm. Amma gure na ba shi ba dare na ba tuwa.
0: Mhm.
1: Muna tsaro ko duk.
0: Mhm. To daga bangaren Kamal Haruna, ga abinda aka lissafa na cewar wasu masana sun bayyana cewa ga abin dalilan da suke haifar da saurin fushin, kai a naka hangen me kake ganin yake haifar da saurin fushi ga tsakanin al'umman mu?
1: Tsakanin al'umma rake da ba su yiwa
0: na
1: rayuwa ba. Wani kuma kasarar ta kudi a kasashe rai ma har kawai. Ya samu kudin bashi ransa zai sarrafa.
0: Haka. To muna godiya kwarai da gaske mallam Haruna da wannan gudunmuwa. To muna godiya kwarai da gaske da wannan gudunmuwa taka akan wannan muhimmin batu da muke tattaunawa. Hello, assalamu alaikum wa rahmatullah. Masha Allah, to barka da safiya.
2: Yawa, barkan ku da aiki, fata an tashi lafiya.
0: To alhamdulillah, da wa muke tare?
2: Yawa, kuna tare da Ishaq manager Dirma dan gungiyar zamunci a kafe.
0: To malam Ishaq, mecece gudunmuwarka?
2: Ni ma dai na ji maudu'in da kuka dauko akan yanayin yadda wasu al'ummar mutane kuma Allah ya yi su masu fushi ko kuma masu saurin fushi idan an yi musu abu.
0: Na'am.
2: Gaskiya dai kwarai da gaske ana samun irin waɗannan mutane a cikin al'umma. Sai dai kamar yadda ka faɗa tun farko, da haka Allah ya halicce su, za ka ga lamarin su. Waya abu sai ka ga sun ɗauki shi kuma ɗan ƙanƙanin lokaci sai ka ga sun huce.
0: Sun huce, na.
2: Kuma kamar yadda ka faɗa tun gaskiya ba mutumin da baya yin fushi, sai dai na wani ya bambanta da na wani. Waɗannan mutanen dai gaskiya za ka ga yanayin mu'amala da su yana da wuyar sha'ani, saboda mutumin mai fushi ko kuma ɗan ƙanƙanin abu kaga ya fusa tashi, to za ka ga ana jin tsoron shi ne ma haka, ko a dangi ko kuma dai a cikin rayuwar yau da kullum ta al'umma.
0: Na'am.
2: To kuma dai yaya ne mutum yake dai ko kuma ko yaya lamarin sa yake, za ka ga dai in zama ya haɗa ku da shi dole sai dai haƙuri kawai.
0: To Allah ya ba mu haƙuri, Allah kuma ya tsarkake zukatan.
2: Mafi yawanci ba a tsaron su suke wasu abubuwan ba.
0: Haka ne. To muna godiya kwarai da gaske.
2: Allah ya ba mu hakurin zama da
0: ke. Amin, amin, amin, amin. To muna godiya kwarai da gaske Malam Ishaq Durmawa da wannan gudunmawa. Kuma kamar yadda ya faɗa, fushin nan kowa da kowa ne, sai dai kawai wani ya fi na wani, kamar yadda muka ambata tun a baya. Kuma mafi yawancin su, in aka ce abu mafi yawanci, ma'ana wani adadi mai yawa wanda ya haura a kwatanta, gaskiya fushin su ba sa yare ruko, za su yi ne kuma su sauka. In ba dan haka ba, to fada da su a koda yaushe za a ci gaba dai, kamar yadda al'umma mafi yawanci suke tsoron ma su yi musu magana. Hello, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barka da shigowa, da wa muke tare?
1: Barka da fata an tashi cikin koshin lafiya, yaruwa.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah. To malam Kabiru, mecece gudunmuwarka akan wannan batu?
1: To alhamdulillah, gaskiya an dauko maudu'i mai matukar muhimmanci.
0: Masha Allah.
1: Wanda in dai aka tsaya aka duba, to wannan maudu'i ne wanda yake da matukar muhimmanci, saboda a cikin al'umma gaskiya akwai masu yawan fushi kuma akwai masu karancin sa, dan ba inda za a ce mutum ba shi da tiya. Yana akwai kowa na da irin daidai na shi.
0: Haka.
1: To amma ni ina ganin cewa gaskiya kusan haƙuri da juriya shine abin da ya kamata mu ɗauka wajen

0: Masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da wannan safiya barkamu da sake haduwa tare da ku cikin shirin labarai da rahotanni daga nan Rahma Radio farin cikin al'umma a yau dai muna laraba shi daga watan Rabiul Awwal shekara ta 1448 bayan hijirar fiyayyen talikai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa birnin Madina wanda kuma ta zo daidai da 19 ga watan Agustan shekara 2026 miladiya sunana Mubarak Hamza Adam ga kuma cikakkun labaran Shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya karbi bayanai daga shugaban hukumar yaki da cin hanci da rashawa EFCC Ola Olukayede da ministan gidaje da raya birane Muttaqara Badarma a fadar shugaban kasa dake Abuja a cewar wata sanarwa da ofishin yada labarai na fadar shugaban kasa ya fitar a daren Talata shugaban kasar ya gana da su ne don tattaunawa kan yadda za a gudanar da harkokin gidajen da hukumar EFCC ta kwace a sassa daban-daban na kasar nan da kuma yadda za a sayar da su wannan dai shine karan farko da shugaba Tinubu da Ola Olukayede suka gana a bainar jama'a tun bayan da shugaban kasar ya soke matakin hukumar a farkon wannan watan dangane da umarnin kotun da ya dakatar da asusun gwamnatin jihar Oshun kwanaki kadan kafin zaben gwamnatin jihar a ranar 5 ga watan Agustan 2026 hukumar EFCC ta samu umarnin kotun na dakatar da amfani da asusun gwamnatin jihar Oshun tana mai cewa tana gudanar da bincike kan zargin almundahanar kudaden kula da muhalli kudaden tallafi da kuma rabon kudaden asusun tarayya da jihar ke samu wadanda adadin su ya kai kusan naira biliyan 11 gwamnatin jihar Oshun ta kalubalanci matakin a wata ƙara da ta shigar a babbar kotun tarayya dake Abuja inda ta nemi a soke umarnin kotun tare da neman diyan naira biliyan 2 Ministan kudi kuma mai kula da harkokin tattalin arzikin kasa Farfesa Tayo Oyedele ya ce sauye-sauyen tattalin arziki da gwamnatin tarayya ta aiwatar sun ƙara kudaden rabon wata-wata ga jihohin zuwa sama da naira triliyan 2. Oyedele ya bayyana hakan a Oweri yayin bude taron kwamitin kasa kan harkokin kudi da bunƙasa tattalin arziki na shekarar 2026. Ya ce cire tallafin man fetur da daidaita tsarin musayar kudaden kasashen waje na daga cikin matakan da suka taimaka wajen ƙara kudaden shiga. Ya ce a watan Yunin shekarar 2026 kadai an raba wa jihohi kudaden da suka kai naira triliyan 2 da ugo takwas sai dai ya gargadi gwamnonin jihohi cewa karin kudaden shiga kadai ba zai tabbatar da cigaban tattalin arziki ba sai an zuba jari wajen samar da ayyukan yi ababen more rayuwa da bunƙasa rayuwar jama'a to anan kuma shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu yayi na gudanar da wato ya gudanar da gana wasar da dan majalisar wakilai mai wakiltar mazabar Dogo da Tudun Wada ta nan jihar Kano Alhassan Ado Dogo a fadar shugaban kasa dake Abuja rahotanni sun bayyana cewa Alhassan Ado Dogo yayi sa ofishin shugaban kasar da misalin karfe 7:15 na dare kusan mintuna 20 bayan da aka ga ministan harkokin ruwa da tattalin arzikin teku Boyega Oyetola ya isa fadar ta shugaban kasa zuwan Oyetola na zuwa ne kwanaki kadan bayan wanda ya gaje shi a matsayin gwamnatin jihar Oshun Ademola Adeleke ya lashe zaben gwamnatin jihar da aka gudanar a ranar 15 ga watan Agusta shugaban majalisar dattawa Gosiel Afabio shima ya isa harabar ofishin shugaban kasar da karfe 6:12 na yamma a lokacin da ministan yada labarai ke ganawa da shugaban kasar an kuma ga ministan ma'adanai da karfafa wato da karafa Dele Alake a fadar ta shugaban kasa cikin wannan lokaci wanda hakan ke alakanta ganin fuskokin manyan jami'an gwamnati da taron majalisar zartarwa ta tarayya da aka tsara gudanarwa a yau Laraba sai dai ba a bayyana batutuwan da aka tattauna a tarukan daban-daban ba Hukumar kula da ayyukan ma'aikatan gwamnatin tarayya ta gayyato masana da kwararru domin samar da tambayoyi masu zurfi ga jarabawa ƙarin girma ta ma'aikatan gwamnatin tarayya ta shekarar 2026 da muke ciki. Wannan mataki ya biyo bayan damuwar da aka nuna kan yawan mutanen da suka samu nasara a jarabawa ƙarin girman matsayi ta shekarar 2025 wadda aka fara gudanarwa ta hanyar amfani da kwamfuta da kuma tambayoyin zaɓu da kanka. Kakakin hukumar Ibrahim Zakariya ya bayyana cikin wata sanarwa kasancewa ranar talata cewa shugaban hukumar Farfesa Tunji Olofa ne ya bayyana hakan Abuja yayin wata ganawa da masana da kwararru dake shirye tambayoyin jarabawar shekarar 2026 Olofa ya ce sakamakon jarabawar shekarar 2025 ya sanya hukumar tambayar ko wasu daga cikin tambayoyin da aka yi amfani da su sun kasance masu sauki daga rabasa ya buƙaci masana da kwararrun dake tsara tambayoyin waɗanda ya bayyana a matsayin masu kula da tsari da ka'idoji da su tabbatar da cewa tambayoyin jarabawar shekarar 2026 sun kasance cikin tsarin da ya dace shugaban hukumar ya kuma bayyana shirin gabatar da tambayoyin da za su dogara da yanayi na zahiri ga ma'aikatan dake matakin albashi na 16 da 17 domin jarabawar ta zuffa zama ta aikace tare da dacewa da nauyin dake kan manyan ma'aikatan gwamnati Ƙungiyar ɗaliban Najeriya nan shiyar kudu maso yamma ta roki shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da ya sa baki kan ci gaba da rike kudaden rabon da doka ta tanadar wa ƙananan hukumomi 30 na jihar Osun. Ƙungiyar ɗaliban ta yi wannan roko ne a wata wasiƙa da ta aika wa shugaban a ranar 30 bayan zaben gwamnan jihar Osun da aka gudanar a ranar 15 ga watan Agustan da muke ciki. Wasiƙar da coordinator Nance na shiyar kudu maso yamma Ademo Joshua ya sanya wa hannu ta ce sakamakon zaben ya samar da damar bude sabon babi a tarihin jihar. Ƙungiyar ta buƙaci shugaban ƙasar da ya tabbatar da cewa ruhin demokuraɗiyyar da aka nuna yayin zaɓe ya kuma shafi batun rabon kudaden ƙananan hukumomin jihar da har yanzu ba a warware ba. To anan kuma gwamnan jihar Jigawa Umar Namadi ya bayyana aniyarsa ta kawo ƙarshen rashin zuwa aiki a matakin ƙananan hukumomi bayan wata ziyarar bazata da ya kai wasu sakatarorin ƙananan hukumomi a jihar inda ya tarar shugabannin ƙananan hukumomi da manyan jami'ai da dama ba sa zuwa wuraren aikin su. Rahotanni sun ce gwamnan ya shiga sakatarorin ba tare da sanarwa ba inda ya tarar da ofisoshi ba tare da kowa ba yayin da kusan dukkan shugabannin ƙananan hukumomin da manyan jami'an gudanarwa ba su halarci aiki ba a ranar da yake magana da manema labarai bayan ziyarar gwamna Namadi ya nuna matukar damuwa kan abin da ya gani yana mai bayyana lamarin a matsayin abin da bai dace da tsarin demokuraɗiyya ba kuma ba za a amince da shi ba ya gargadi shugabannin ƙananan hukumomin cewa an zabe su ne domin yi wa al'umma hidima dan haka ba za su iya gudanar da harkokin ƙananan hukumomin su ta hanyar yanar gizo ko ta hannun wakilai ba Gwamnan ya kuma yi alƙawarin ɗaukar mataki kan duk wani shugaban ƙaramar hukuma da aka samu da laifin rashin zuwa aiki. A wannan zamani da fasahar sadarwa ke ƙara samun karɓuwa, kafafen sada zumunta sun zama muhimmiyar hanyar samarwa da yaɗa bayanai cikin sauri. Manhajoji kamar Facebook, WhatsApp, X wanda aka fi sani da Twitter, da TikTok, da Instagram na baiwa mutane damar samun labarai da kuma tura su ga dubban mutane cikin ƙanƙanin lokaci. Sai dai duk da haka shafukan na tattare da ƙalubale musamman na yaɗa labaran da suke ba sahihai ba. Wakilinmu Bashir Al-Ali ya yi nazari dangane da ƙalubalen kafafen sada zumunta ga kuma rahoton da ya hada mana.
1: Sai dai duk da wannan ci gaban da kafar sada zumunta ke da shi a bangare guda masana da masu amfani da kafar sada zumunta na nuna damuwa kan yadda labaran ƙarya da ba tabbatar da sayyancin su ba ke yaduwa a cikin al'umma. Matsalolin yada labaran ƙarya shine yadda bayanai ke tafiya cikin sauri fiye da yadda ake samun damar tantance su. A wasu lokutan mutane kan iya karanta wani abu mai daga hankali sannan su tura shi zuwa ga wasu al'ummar. Wannan matsala na taka muhimmiyar rawa kan harkokin siyasa, tsaro, lafiya, addini da tattalin arzikin kasa. Kamar yadda Comrade Amanullahi Ahmad Muhammad, masani kan kafar sada zumunta, ya mana ƙarin haske kan illar yaɗa labaran ƙarya mara tushe.
2: Irin su Facebook ɗin nan, irin su TikTok ɗin nan, irin su Instagram, duk waɗannan abubuwan babu wata ƙasa da take bari. Kamfanonuwa suke cin karansu babu baka. Rashin sanin ya kamata irin ƙasarmu Najeriya. Duk duniya ba inda ake wannan. Tarbiyya ta makasanta ta al'ada da tarbiyya ta zamantakewa shi ne ganin mutuncin juna da daraja juna, ba tarwatsa mutuncin juna ba da keta mutuncin juna. Akwai abubuwan da kwata-kwata ba za a bari ma ya da a cikin al'umma. In kuma ka fara ka san akwai hukunci. Haka India, haka Iran, haka ƙasashen Larabawa nan, haka ƙasashen mu na Afirka. Duk ba za su bari a zo ana wannan abin nan din ba sai dai ƙasar mu Najeriya.
1: Ko wasu hanyoyi ya kamata a bi domin kawo ƙarshen wannan matsala? Wannan ita ce tambayar da na yi wa Amanullahi Ahmad.
2: Hukumomi wanda ya kamata su saka ido a kan duk waɗannan abubuwa ita ce NBC, Nigerian Broadcasting Corporation da kuma NCC, sai sun tace, sun tankaɗe, sun rere, kuma sun saka ido ga abubuwan da ake yaɗawa a kafofin nan yakin su ne
1: a cewar comrade amanallahi ahmad dakile labaran ƙarya ba aikin gwamnati ko kafafan yada labarai ne kadai ba nauyi ne da ya rataye kan masu amfani da kafar sada zumunta iyaye malaman addini gami da sauran kungiyoyin sa kai suna da rawar da za su taka wajen kawo ƙarshen wannan matsalar Bashir Alali dauke da rahoton labaran rahama
0: to madalla Bashir Alali sani da wannan kokari gwamnatin jihar Kebbi ta fara wani shirin horazuwa na tsawon kwanaki hudu da nufin inganta harkokin baitul malin gwamnati tsarin kula da kudade da kuma adana bayanan ofishoshi a ma'aikatu hukumomi da sassan gwamnati shirin mai taken inganta ayyukan gwamnati tsarin kula da kudade da adana takardun ofisoshi zai gudana daga ranar 19 zuwa 22 ga watan Agustan shekarar 2026 a jihar Sokoto da yake magana a madadin gwamnatin jihar mai ba gwamnatin shawara kan yada labarai da dabarun sadarwa Abdullahi Zuru ya ce shirin na daga cikin matakan inganta yadda ake tafiyar da kudaden gwamnati tabbatar da daukar alhaki da kuma ingantaccen adana bayanan mu'amalar gwamnati ya ce shirin ya nuna kudirin gwamnati na tabbatar da cewa ana tafiyar da dukiyar al'umma cikin gaskiya da rukun amana tare da bin ka'idojin kudade da aka tanada Zuru ya ce gudanar da ayyukan baitul malin gwamnati yadda ya kamata ingantaccen tsarin kula da kudade da kuma adadin bayanai muhimman abubuwa ne wajen tabbatar da gaskiya daukar alhaki da kuma kyawawan shugabanci a ma'aikatan gwamnati ya bayyana cewa mahalatta za su samu horo na aikace-aikace kan yadda ake adana bayanan kudade tsarin kula da kudaden cikin gida gano haɗura shirya takardu da binciken kudade da kuma bin ka'idojin aiki labarai da rahotannin na zuwar muku ne daga nan sashen labarai da lamurin yau da kullum na gidan radio rahma farin cikin al'umma mai yada shirye-shirye akan mita 97.3 zango na fm labarin zai dora a dakace mu

0: Wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala. Abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa. Wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi.
1: An sarrafa magi ta daga tataccen waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kanumfari.
0: Lokacin cin abinci, a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.
1: Magi ta sanya duk abinci da lokacin su su kasance na musamman da ba za a iya mantawa ba.
2: Mita 97.3 zango na FM Rahma Radio kuke ci gaba da kasancewa tare da mu inda kafin wannan lokaci kuma kafin daukar waɗannan sakonni daga sashen mu na talla aka kasance tare da labari da rahotanni daga sashen labari da al'amuran yau da kullum na wannan gida mai albarka wanda agogon mu ke nuni da karfe 8 saura mintuna 4 da misalin karfe 8 din kamar yadda na ambata muna tafe da maimaicin shirin harshen ka alƙalin ka da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da mu bari mu ji daga gare ku masu sauraro shin wani labari ne fi jan hankalin ku a cikin labaran mu na wannan safiya Assalamu alaikum warahmatullah
3: Wa alaikum salam warahmatullahi ta'ala barakatuhu
2: barka da To barka da safiya Malam Abdullahi RA Zabaina
3: Wallahi sai Abdullahi RA Zabaina ke tare da kai to mun labaran da ka kawo na kuma cikin jan hankali harin da aka kai da aka kai
2: da na'am
3: kuma harin da aka kai wannan namo da aka kirto wanda za a ga ko da su wajen Najeriya wanda
2: na'am
3: Allah ya saka da alkhairi
2: To amin amin to muna godiya kwarai da gaske Malam Abdullahi RA Zabaina daga Gezawa muna godiya kwarai da yadda kike kasancewa da Rahma Radio ko ne lokaci Hello assalamu alaikum
3: Wa alaikum barakatuhu
2: Wa alaikum assalamu warahmatullah
3: Alhamdulillah da farko sai na Usmanan san sanya angon mace daya labarin da ya ji hankali na shine wanda gwamnatin jihar Jigawa ya gargadi ga shugabannin kananan hukumomi dangane da kin fita wuraren aiki to Malam Mubarak ai kowa ya sirariya sun za ta zubar da ruwa a saka kananan hukumomi giran din su ci gaba da tafiyar da abubuwa amma sai ba haka ba ai dole su kishi ji saboda idan da wannan kudin a hannun su to shine suke da damar da za su rubuta abu kaza za a yi gara amma yanzu babu kudin a wuraren su to zaman me za su yi ai ina ganin cewa an sabukan musu zama kawai kan gune a kanan hukumomin mu Allah ubangiji ya zaba mana shugabanni na gari kuma ran san sun yawo gwamnati tsaya Malam Mubarak muna tare da
2: kai to muna godiya kwarai da gaske Usman Alhassan tsayawa wato tsanyawa kenan mu abocin wannan gida muna godiya kwarai da yanda ake kasancewa da Rahma Radio ko na lokaci assalamu alaikum warahmatullah
3: assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam warahmatullah
3: Malam Mubarak barkanka da kokari
2: to barka da shugowa da muke tare to malaya ka saurari labari wani labari ne ji hankalin ka
3: to mun saurari labari kuma dukkanin labaran ku ji hankalin mu
2: masha Allah
3: labarin shikimar ku a yau
2: na'am
3: amma yadda kuka ji hankali akan ruwa da kuma gori
2: na'am
3: gaskiya ba abu ne mai kyau ba muna fata mutane za su ringa yin abin da ya dace a daina yin ruwa kuma ita kyauta tana kara yalwa arziki kuma da gori ba abu ne mai kyau ba ina toshe kofofin arziki kuma sannan labarin da karo na biyu
2: na'am to malaya to muna godiya kwarai da gaske malam Yahaya da wannan gudunmawa masu sauraro lokacin namu ya taho gangara nan da yan dakiku za mu kawo muku maimaicin shirin nan na harshen ka alƙalin ka daga sashen siyasa na wannan gida na Rahma Radio farin cikin al'umma ga waɗanda ba su saurari shirin a daren jiya talata ba kenan sai su kasance tare da mu domin jin mu dauke da wannan shiri na harshen ka alƙalin ka tare da Abbas Salisu soran dinki da fatan za a yi sauraro lafiya
4: an gaji da jam'iyyar APC saboda tsare-tsaren da shugaban ƙasa ya kawo na gallazawa al'ummar Najeriya ɗayan shugaban farko na jam'iyyar APC an kada shi a lokar zaman ɗinsa hatta tsohon gwamna shi ma an kada shi a akwatin da ya jefa ƙuri'a saboda haka babu wani mutum da ya isa a zo zaɓe ya ce zai yi irin yadda ransa yake so
5: ko ina an tafi da kai babu mai sunan Malik sai Ahmadu Tulubu kuma ga mataimakin sa mai sunan dan manzon Allah Al-Qasim wanda matarsa Khadija ta haifa sai kuma mun muka ce zamu tallan Tulubu muna da abin fara ba a dauko muna wanda baya dan mu dai ba ba addini mu dai ba ba irin abubuwan mu dai ba
6: wannan mutumin da yake zuwa yake ruda al'ummar jihar Kano kai fa da fa kawo abban nan kace gol ne yau kuma saboda ya dauke wannan akushin ka kawo maka ka dumbuza hannun hangu da hannun dama sai ga ba zai yiwu ba ce mai diba kaya daban wanda za a tambaya a lahira daban kisa yace ya dauke akushin ya kashe gaban sa yanda kake da haƙi haka dai al'ummar jihar Kano kananan su da manyan su suke da haƙi akan wannan akushi
7: idan kuka biyo mu sanna hankali za ku ji yadda cikakken shirin yake a wannan lokaci Masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Barkanmu da wannan lokaci da kuma sake kasancewa da ku Ta cikin wani sabon shiri na harshen kalkalinka Shirin da kan baiwa ƴan siyasa daga kowace jam'iyya Damar yin tsokaci game da yadda al'amuran siyasar wannan lokaci ke ci gaba da wakana. Amma fa bisa doka kamar yadda sashi na 39 na tsarin mulkin wannan kasa ta tanadi. Sunana Abbas Salisu soran dinki da ke rike da akalar shirin halin yanzu. Duk da taya murnar da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu yayi wa gwamnatin jihar Oshin Ademola Adeleke bisa nasarar sake lashe zaben gwamnatin jihar da aka gudanar a ranar 15 ga wannan wata na Agusta da muke ciki da alama dai bayana neman haihuwa kan wannan zabe domin kuwa jam'iyyar APC reshen jihar Oshin ce ta sa kafa tai fatali da sakamakon da Hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa INEC ta ayyana gwamna Adeleke da samu bisa shakkun da tace tana da shi kan sai hancin wannan zabe cikin sanarwar da daraktan yakin neman zaben dan takarar gwamna na jam'iyyar APC Oluwa Leo ke fitar ta rawaito shi yana shaida cewa suna ganin Adeleke bai samu mafi yawan ƙuri'u masu inganci da aka kada a zaben ba shi ya sanya ma suka ki aminta da wannan sakamako adan haka nema yace tuni suka umarci wakilan da suka sanya ido a rumfunan zaben kan su mika musu kwafin takardun sakamakon zaben da ke hannunsu domin gudanar da cikakken bincike game da duba sai hancin sakamakon zaben domin a cewar sa jam'iyyar ba za ta yi gaggawar yanke hukunci ba har sai sun kammala tattara dukkan bayanan da suka shafi zaben game da nazarin yadda aka gudanar da shi sa'annan sai a ji matsayin su na ƙarshe wanda kuma hakan ke zuwa a yayin da ministan babban birnin tarayya Abuja yinsun wike ke nuna wa masu hamayya da gwamnatin tarayya ya tsa dangane da abin da ya wakana a yayin wannan zabe na jihar Oshun yana mai bayyana cewa da a ce shugaba Tinubu ya yi amfani da cikakken karfin da gwamnatin sa ke da shi da ya taka kafa da kafa har jihar ta Oshun dan taimakawa wajen ganin an kayar da Adeleke domin jam'iyyar sa ta APC ta lashe wannan zabe bil asali ma a cewar wike da shugaba Tinubu ya so jam'iyyar APC ta lashe zaben ko ta halin kaka to wai da shi shugaban zai tura ya wakilce ta kuma da ƴan hamayyar sun ga bambanci wanda hakan ke alamta cewar da yanzu ba wannan magana ake yi ba domin kuwa ba zai bada kai bori ya hau ba na kayar da jam'iyyar APC a wannan zabe da ya gudana a jihar ta Oshin sai dai duk da wannan bugun kirji da minister wike ke yi game da wannan zabe da ake ganin shine zakaran gwajin dafi na jihar ta Oshin gabanin zuwan babban zaben shekarar 2027 da ke tafe, a cewar masu hamayya da gwamnatin ta bakin dattijo Sharu Usman Babalungu. Wannan alami ne da ke haska yadda al'ummar ƙasa suka zaku na ganin sun kawar da shugaba Tinubu da jam'iyyar sa ta APC a babban zaben da ke tafe, hususan ma idan aka yi hadani da yadda yace kusoshin jam'iyyar a jahar sun sha kai a mazabin su daban-daban.
4: Abubuwa ne waɗanda na shafa ɗansu cewa an gaji da jam'iyyar APC saboda tsare-tsaren da shugaban ƙasa ya kawo na gallazawa al'ummar Najeriya. Hatta a jihohin kudu maso yamma akwai inda zai buri a zaɓen shugaban ƙasa ma ba wai a zaɓen gwamna ba, saboda ya gallabi mutane ba sa jin daɗin yadda ake tafiyar da al'amura. A nan nake ba wa su gurin-gajinin shawara su je su samu malamai masana su ba su shawarar irin kafarar da ya kamata su yi, domin hauren warin gani ne yake wannan zaɓe sun ci shi sun gama. Kamar yadda yake faɗar cewa ba za su ci zaɓe a nan Kano ba, amma za a kwato musu. Ina son tabbatarwa da dukkan mai sauraro, babu wani mutum da ya isa a yi zaɓe ko a zo zaɓe ya ce zai yi irin yadda ransa yake so. Duk da irin bahane ne da aka riga kaiwa mutanen Akwa farmaki da su, amma daga ƙarshe yaya aka yi? Kuma jam'iyyar APC kamar yadda aka riƙa faɗa a zargi har 30,000 ta sai ƙuri'a ɗaya, da irin yadda ransa yake so a wurin da suka ga suna da dama wajen ɗan takarar gwamna da ɗan takarar mataimakin gwamna. Hatta majority leader na APC a sani an kada shi a mazaɓarsa, tsohon shugaban farko na jam'iyyar APC shi ma an kada shi a lokal gwamnan ɗinsa, hatta Tinubu an kada shi a mazaɓar da aka yi kuma haifinsa, hatta tsohon gwamna Bayelsa Olatunji shi ma an kada shi a akwatin da ya jefa ƙuri'a. Saboda haka ba wai a wasun ba ma yadda Yarabawa suke, a nan Arewa insha Allah babu wata jiha da muke zaton watakila APC za ta ci zaɓe sai ko irin Plateau, watakila irin su Benue da Taraba. Amma da a jihohin nan 19 na Arewacin Najeriya an kada jam'iyyar APC an gama tun daga kan zaɓen shugaba ƙasa har zuwa zaɓen gwamna da 'yan majalisu. Kuma muna fata duk wani ɗan majalisa da duk wani gwamna da zai tsaya takara ya haɗa hotonsa da na shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu.
7: Dattijo Sharu Usman Babalungu kenan tsohon ɗan jam'iyyar APC da ke ganin takun da take yi a yanzu bai yi daidai da muradan da talakan wannan ƙasa ke bukata ba. Sai dai duk da wannan turjiya da masu hamayya da jam'iyyar APC ke yi na ganin an kai ƙeyar ta ƙasa a zaben da ke tafe, a ganin mabiyanta da suka yi imanin cewa shugaba Tinubu shine direban da ya iya sirdin sa tsakanin sauran mabukatan, kuwa sake lale suke yi domin hada karfi da karfe wajen ganin jam'iyyar ta sake samun nasara. Domin kuwa mun jiyo kungiyar Tinubu Abba shekarau United Political Vanguard wadda ake karkashin shugabancin Honorable Fatuhu Ubasa Adi, yayin da suka kai wa sardaunan Kano Malam Ibrahim shekarau ziyara domin jaddada mubaya'a kan takarar sanata da yake yi a Kano ta tsakiya. Inda muka jiyo Fatuhu Ubasa Adi din na shaida cewa za su yi duk 'yan takarar da jam'iyyar APC ta tsayar tun daga sama har ƙasa babu ragin daka.
8: Mai gama sardauna, bisa umarninka na cewar a yi APC sama da ƙasa, kuma ƙungiyarmu ta Tinubu Abba shekaru United Political Vanguard ba ga cewar ya kamata mu kawo irin wannan ziyara don jaddada goyon bayanmu gare ka. Sanin mai girma sardauna ne cewar ainihin suna wannan ƙungiya shine shekaru Vanguard. Tun da girma sardauna ina gwamnan jihar Kano, kuma ya san irin ayyukan da muka yi da waɗansu daga cikinmu nan da aka keto wannan Kano. A wannan lokaci mugun mai girma Sardauna ya samu tikiti na tsayawa takarar sanata a Kano Central. Ba daidai bane mu tallata mai girma Sardauna kawai, sai mun ga cewa ya kamata mu tallata abokan mu'amalarsa shine mai girma Asiwaju Ahmadu Bola Tinubu mai suna ma'aikiki, domin a ko'ina ɗan takarar ka yake
5: babu mai suna Malik sai Ahmadu Tulubu, kuma ga mataimakinsa mai sunan dan manzon Allah Al-Qasimu wanda matarsa Khadija ta haifa. Sai kuma mun muka ce zamu tallan Tulubu, muna da abin fara, ba a dauko mana wanda baya dan mu dai ba, ba addini mu dai ba, ba irin abubuwan mu dai ba. Dan haka muna ga cewar mu tallata shi tare da mai masa dauna, ba kuma daidai bane muna jahar Kano a ce mun tallata mai girma Sardauna, mun tallata mai girma Ahmadu Tulubu, mun tallata mai girma Balaban Gwamna ba. Mun ga ya zama dole mu tallata shi ma mai girma Gwamna don ya maimaita, domin dukkanin hukumokin nan mai girma Tulubu insha Allah maimaita wa zai, mai girma insha Allah Gwamna maimaita wa zai, kai ma maimaita wa zaka. Dan haka muka ce za mu tallata waɗannan mutane a Kano ta Arewa, mu tallata Sanata Baro Malia, a Kano ta Kudu mu tallata Sanata Kawu Sumaila, da duk kanu waɗanda suke takar Kano a kowace karamar hukuma da ka sama har ƙasa insha Allah. Daga yau kullum da za ka sa mana albarka, muke so mu sanar da mai girma Sardauna cewa mun ɗauko aiki kuma Allah da sai mun dangana.
7: Bayan da Honorable Fatu Ubasaadi da ke shugabantar

0: Jesus is our name.
1: Mama Jesus Abba.
0: Anu na mo sa alam ng mga ABC ng teacher alam ng si kusang iya yung mga tao sa kimo mo sa pagtutulong ng mga Jesus kami ng masara. Ano kung kago alam ng mga nanay ala kami ng masara.
2: Sa taunang kanu Malam Ibrahim Shekarauke nandake iwa jam'iyyar APC takarar sanatan Kano ta tsakiya. Takarar tasa da tuni ta fara samun tagomashi inda hadumansa suka fara mika gudunmuwarsu domin samun sauƙin shiga lungu da saƙo wajen yada angizo. Inda a ƙarshen makon da ya gabata SA Aminu Gurgu mai fulo ya mika wa sardaunan mota a matsayin gudunmuwarsa ta yakin neman zabansa a Kano ta tsakiya. Har ma a yayin taron mika mukullin motar muka jiyo Abubakar Abdullahi Kanabaro na shaida cewa sun aminta Aminu Gurgun shine jagoran su a wannan tafiya.
3: Sannan ma ya haifi baban mu Malam Sani Jigin ta kai tun haka mun ji kotun sa ne wani lokaci na hajjiba mun tafiya don wani dan siyasa ya saba mun alƙawari muka yi a kannan aboki na ko ana jin aka da mun yi nake mu ko da mun ba ta gani nake ta yi na sun ba ruwa ina da wani wannan mun yi ne na sabon mun yi ne da sai ne ba ne kai kai ne kai ne dun ma sar da wani nan ba duka duka a duka amma ba jin dinka ba amma ka san ba a ga ba ba ga ne ne dan da ba ko ne aka ba ne dai ma sai dai ne na mu amma dai wani lokaci ka na zuwa ka ka samu na ka sa wallahi ne ne da kinta ne ki gwar ba wani da yake zamin gurin ne yake da kai albaba kana ba da nake ina da ban mun jira kina kan da ido so wai haka sai gwanne yake nake wallahi ya ba ku ai na ga mai goma da dona a ba ba bayan mun da go bare mu mun kada ku iya bare mu ba wannan gidan nan mu da Allah kan ka tabbata sai sai da ni kan da dona ba ko ka da mai ne da mun da gora banka ne yanzu ko dan ka dan dai a da bare mu ko an gora bare mu saboda mai goma a da Aminu Gurgu kina gura da mota yakin arido da ke sa da ni kuma ban da sai sai ki abin da ba so a sa a ta ci mai ne kuma a riga ne ne da an da ba ta ci ko ba su da yadda su na ko ya ha Allah saka ku na aini mu ganin sai ne Allah ya kara mu lafiya Allah ya rike da hannu.

0: muna jaddada godiya wanda shi ma mai girma gwamnan ya saki ba mu dama committee AKY go again shi ma aka sa sha'iran annabi a cikin tsarin da duk wata za a ringa bada sunayen sha'irai ana yi musu empowerment na karamci muna godiya ga mai girma gwamnati da addu'ar Allah ya sa a gama lafiya muna jaddada godiya ga wanda shine silar duk wannan alhairan namu honorable Nuhu Isa Gawuna SSA Public Mobilization Kano Central Allah ya saka masa da alkhairi kuma muna godiya bisa shi ma aikin haji da aka ba wa mahaifiyarsa da addu'ar Allah ya amince mu yi cikin aminci saboda amincin annabi alaihi salatu wassalam a madadin sha'irai baki ɗaya muna godiya da addu'ar Allah ya sa a maimaita a cikin alkhairi
1: to gabanin mu dora kan abinda mabiya ke ci gaba da bayyanawa game da mabukatan a daidai lokacin da ake jajiberan janye ta kunkumin fara yada an gizo a larabar nan bar mu dauki kalaman da honorable Rabi'u na Rabi'u ya shigo da su wannan fili dake bayyana gamsuwarsa ga yadda yace shugaban hukumar kwashe shara na jihar Kano nayi na sauke nauyin da gwamnati Abba Kabir Yusuf ya sanya masa
2: duba da irin yadda ko ina a fadin jihar Kano ake yi wa shara diban karam mai hankali wannan hukuma ta kwashi shara ta jihar Kano bamu taba samun jajirtacce hazikin matashi wanda ya san aikin da yake kamar Muhammad Iskandar ba in ka duba yanayin yadda shara take ta ambaliya amma zuwan sa wannan hukuma babu abin da zamu ce da Allah sai godiya duba da yadda a kowane lokaci rama sab ta dawo dan transforming ma ita kanta ma'aikatar dan da idan ka shiga ruwa ma aka baka ba zaka sha ba amma yanzu ka duba da gyara ma'aikatar kullun motocin nan ga su nan an gyara su an da su saboda me saboda kishin al'umar jihar Kano kuma kishin mai girma gwamnatin jihar Kano da rike amanar sa muna godiya ga yadda ka rike amanar mai girma gwamnatin jihar Kano honorable Dr. Muhammad S. Khalil kuma ka rike amanar jam'iyyar APC kuma muna kare maka fatan alkhairi yanzu ka duba duk irin manyan wurare irin su durmin yana siyaka sai nan wajen mura na su jakar duk kaje ka bincika kaga irin yadda ba sa samun cutuwa irin yadda suke samu da
3: babu ya zaka yi da sauran kasuwanni da suke tafama da cushon gudanar ruwa da kuma kokarin ambaliyar ruwa
2: kullun abin da nake gaya maka kaje ka bincika su kansu kasuwannin mu kaje ka bincika gani ita kanta rama sabnin kullun akwai tax force wanda suke zagaya suke tabbatar da tsafta a dukkanin kasuwannin mu kwanan nan zaka ga akwai manyan wurare da an ci tare su yanzu hatta masu masarar nan an create awareness ana wayar musu da kai kar ku dinga yadda abubuwa ko ina ana bi babu shakka dole mu ƙara jinjina wannan ban Allah mai girma gwamnati ka ƙara rike honorable Dr. Muhammad S. Khalil idan an samu dama ma a ƙara masa igiya saboda ya rike amanar ka kuma ya rike amanar aikin da ka dora masa kuma ya rike amanar al'umar jihar Kano
1: a gabar da honorable Rabi'u la Rabi'u ke jinjinawa shugaban hukumar kwashe shara ta Rema Sab can kuwa daga yankin karamar hukumar Kumbotso honorable Musa Dan Zaria ne ya shigo yana nusar da shugaban karamar hukumar tasu cewa jawo sauran kusoshin jam'iyyar APC dake yankin ne silar da zai sa su samu nasarar lashe zaben su a wannan yanki a yayin babban zaben dake tafi na shekarar 2027
2: ya mai girma shugaban karamar hukumar Kumbotso fatan mu da burin mu shine a yi nasarar da nesa nake son ƙara jan hankali a tsarin nan da ake ciki kadan ya rage a fara campaign karamar hukumar Kumbotso muna da sha'awa mu mabiya musamman mu yayan tsohon jam'iyyar APC da aka same mu a ciki muna da zakaru jajjatu yanzu da ko hannun manir babba dan agudi tsohon dan majalisar tarayya tsohon shugaban karamar hukumar Kumbotso jajjatacce wanda ya ci zabe ba ɗaya ba biyu kuma yake da mutane ko mutane suke alfarin shi yanzu da ko hannun bura speaker yau Abdullahi Inshana tsohon kakakin majalisa tsohon mataimakin kakakin majalisa kuma tsohon dan majalisa kuma yana da mabiya kuma yana sawa ayi kuma an yi da cewa yana da karsashi da mutunci a tsarin nan shi ma yana cikin wannan tsari sannan dauko tsohon shugaban karamar hukumar Kumbotso tun tana hada da dawakin kudu a ranar Garba Ungwarimi jajirtacce tsoho mai tarihi wanda ya san siyasar jihar da yau yana da mabiya baya kuma yana fada aji yanzu dauko honorable Hassan Garba Kawai Farawa tsohon shugaban karamar hukuma kuma wanda kuka shiga takara da shi musamman shi dan majalisar tarayya jajirtacce wanda da ya samu dama ya iyayen da zai ya taimaki mutane kuma ta goma shin sa an samu yanzu dauko honorable Usman Nasiru Ziko kowa san shi tsohon shugaban karamar hukuma jajirtacce kuma yana da abin da yake a siyasance wanda yake taba mutanensa daidai gurgudu kuma ana alfahari da su kuma dauko farar na zai karshe ka tsohon dan majalisar jihar ya taimaki mutane kuma shi ma yana da mutane kuma ana abubuwan da ya kamata a yi kalubalen shine mu ga da shugaban karamar hukumar Kumbotso da masu ruwa da tsaki musamman dan majalisar dan majalisar tarayya a tunkarin zaben nan da ake yi to mu gan ku a kushi guda kun ci abinci iri daya kuna yawo tare kuna tattaba mutane ana tuntuba tare da su domin ko babu komai wani zai yi harkan nan saboda su amma an ga an koma gefe guda sai mu dauka cewa to barkan nan har yanzu ba a shi kira tana karamar hukumar Kumbotso kalubale ga mai girma shugaban karamar hukumar Kumbotso kuma a wannan gaba nake so yin kira shugaban karamar hukumar Kumbotso ba Almusa Doka da mudan dan majalisar ja da dan kawo hanyar nan tashi daga masallacin Jafar tsallakin Ciranci Gabas ita ta linkin da gidan kashi ta tafi da'in ta linkin da titinan da Sheikh Jafar gidan Bulan dan Dauda hanyar tsawon shekara 35-40 yayin da take aka ne mutane ga ruwa na ta zabo maiwa mutane suna cikin kangi na hannun hauku na ya kamata a kufuto da su a cetos domin tunkarar zabe yake muna so mu yi nasara
1: wadannan kalamai da honorable Musa dan Zari yake yi sun zo ne a daidai lokacin da shi kuma honorable Saleh Kalakawo ke cewa al'ummar jahar Kano sun ji kuma sun gamsu da irin muhimman ayyukan da gwamna Abba Kabir Yusuf ke yi musu wanda yace a sakamakon haka ne suke da karfin gwiwar za su saka alkhairi da alkhairi
4: na farko dai jam'iyya ce da take dauke da mai girma gwamna da mataimakin sa Alhaji Murtala Sala Galadima Garo wayannan mutanen an san su da girmama mutane an san su da yakana an san su da tausayi an san su da jinkan al'umma banda wannan akwai ayyuka a ƙasa wanda gwamnatin Kano ta shimfida wanda wannan ayyukan da shi mutanen Kano za su yi ta wasali su zabi jam'iyyar APC so da kana amfani da wannan damar in shedawa dukkanin wanda yake takara da mai girma gwamna ko dai ijanye ko kuma makusantansa su ba shi hakuri su danne shi a yanayin da ake ciki domin babu wanda yana kallon dan mai girma gwamna zai aje ya dauki wani mai girma gwamna ba wanda yana kallon Murtala Salangaro zai aje Murtala ya dauki wani Murtala a matsayin mataimakin gwamna sannan yan majalisun mu na tarayya da na jaha da sanatocin mu da mai girma shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu za su yi nasara daga nan Kano za mu fara fitar da result din jam'iyyar APC ta ci zabe tun daga sama har kasa kuma ina tausayin waɗanda suke takara da waɗannan bayin Allah domin na farko dai dukkanin su idan ka dauko su nagartar su bata kai ba in ka dauki nagartar dan takarar NDC bata kai ta mai girma gwamna ba mataimakin sa bata kai ta wanda yake wa mai girma gwamna mataimaki ba shine Murtala Sala Galadima Garo da ko mai girma sanata Barau da ko mai girma Kawu Sumaila da ko Malam Ibrahim Shekarau da yan majalisun mu na tarayya guda 20 da na jaha guda 40 24 40 saboda ka in ka hada in Allah ya so ya yarda jam'iyyar APC za ta yi nasarar da ba kowace jam'iyya ce za ta yi nasara ba indai a jihar Kano ne Kano ta fita zakka a dukkanin fannoni mai girma gwamna ya taimaki addini ta fannoni daban domin ga mai girma mallam Taurawa nan yana fada mai girma gwamna ya taimaki lafiya gashi nan ana ji ta bakin commissioner lafiya mai girma gwamna ya taimaki ilimi gashi nan ana ji ta bakin commissioner ilimi saboda haka akwai fannoni da yawa da mai girma gwamna ya taka muhimmiyar rawa kuma al'ummar jihar Kano za su kalli wannan abun za su yi tawassuli da shi za su zabi gwamnatin Bijai Nabi Daubati za mu yi nasara a jam'iyyar APC
1: ba wai ga honorable Saleh Kalakawo dake ganin za su shiga alfarmar ayyukan da gwamna Abba Kabir Yusuf ke yi wa al'ummar jihar Kano ba shi ma honorable Shamsu mai shadda makamantan kalaman nasa ke yi yana mai shadda cewa tunuwai yar manuniya ta nuna cewa babu yadda al'ummar kanan za su kauce daga layin da gwamna Abba Kabir Yusuf din ke kai na jam'iyyar APC
2: saban 2027 al'ummar jihar Kano mun riga mun yanke hukunci gaskiya ba za mu canja abu ba domin bai mana laifin komai ba abba ya kawo mana ayyuka manya manya a cikin jihar Kano ya biya yan fansho ya biya kansuloli ya taimaki al'umma yanzu ga shi nan yana karrabin filaye ga yan jam'iyya da waɗanda suka wahalta sannan al'ummar jihar Kano kuma ya fita kunyar su abinda aka zabe shi dan shi yanzu yana yi fuskar jihar Kano ta canja gabaki daya ba za ka ce ka dauko mana obi mutanen da suke da wani irin hadafi a cikin zuciyarsu ka ce wai mu bar Bola Ahmed Tinubu da mataimakin sa musulmi uwan mu Bahaushe dan Arewa kashin shatima kace mu zabo wannan mutum ba ma zai taba yiwa ba
5: amma idan ku yan siyasa ko magoya bayan su bai muku laifi ba su kuma al'ummar Rimin Zakar suna cewa raga abinda ake jefa su a ciki akan filayen su
2: al'ummar jihar Kano suna tare da irin ayyukan alheri da mai girma gwamna ya musu wannan wani bangare ne kake yin magana idan an samu dan matsala to dama mutum tareki bai cika goma ba kuma da izinin Allah Rabbil Izzati Malam Abba Kabir Yusuf zai gyara wannan matsala ka dauki Baro Jibrin je kaka irin ayyukan alherin da yake zubawa talakawa a wannan bangare tahonin Kawu Sumaila shi ma irin ayyukan alherin da yake zubawa tahonin Malam Ibrahim Shekaru wanda ya dade na bauta al'ummar jihar Kano baya bukatar talla sai dai abtuwa sai su ga musu kuri'a Abba Kabir Yusuf da Murtala Salgaro kafin karfe 2 rana labari ya canja Bola Ahmed Tinubu da shi da kashin shatima jama'an Najeriya za mu zabe su wannan mutumin da yake zuwa ke ruda al'ummar jihar Kano kai fata fa ka kawo abban nan kace gol ne zinare ne a azurfa ne yau kuma saboda ya dauke wannan akushin mutane ku dinka tambayar wannan mutum
5: amma to aka fa canjawa yayi daga doran da aka dora shi akai
6: aku shi dai yi magana ka kawo maka ka dumbusa hannun hangu da hannun dama sai ga ba zai yi ba a ce mai diba kaya daban wanda za ta tambaya a kabari da lahira daban kisa yace ya dauki akushin ya kashi gaban sa yanda kake da haƙƙi haka da al'ummar jahar Kano kananan su da manyan su suke da haƙƙi akan wannan akushi da kake cewa an dauke daga gaban
5: hujjar da zaka iya tabbatar da cewa akwai wannan nufin a ransa
6: kare kuwa tunda shi ya fito ya fada da bakin sa
7: duka da waɗannan kalamai na honorable Shamsu bin Shadda ya kamata mu ja akalar shirin na wannan rana madadin jagora Abdullahi Muhammad Wali sai Bashir Ala'ali ba Salis soran dinki da na shirya na gabatar ki mana fatan Allah ya sa da

0: Mita 97.3 zango na FM Rahma Radio agogon ɗakin yaɗa shirye-shiryen namu ke nuni da ƙarfe 8:30 ga kuma maimaicin shirin karkada kunnuwa ku sha labari tare da Usman Ibrahim Datti.
1: Masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da kasancewa tare da ku a cikin shirin ku karkade kunnuwan ku kusha labari shirin da ke zakulu muku watanni daga sassa daban-daban a fadin duniyar subhanahu wa ta'ala domin ilmantarwa fadakarwa da kuma sanya nishaɗi a wasu lokutan kuwa har da ban haushi a gefe guda kuma shirin yana zama wata katanga da za ku jingina da ita domin fafutukan neman ƴancin ku a cikin shirin namu na yau za ku je da hukumar hana sha da farucin miyagun kwayoyi ta kama mutane 80 tare da tarwatsa matattaran miyagun kwayoyi 16 a Kano.
2: An tarwatsa duk wata matattara wadda ta kasance ana amfani da ita domin yin ta'ammali da miyagun kwayoyi.
1: Sannan za ku ji yadda aka ci aka sha aka yi hani an a bikin sunan wata akuya da ta haifi ƴaƴa uku a Kano.
3: An fara kusa alƙama aka bata bisa ainihin ma da jagwalgwalallen aminci ake bata.
1: Duk a cikin shirin za ku ji yadda almajirai hudu suka rasa a Kano bayan cin kifi mai dauke da maganin bera.
4: Yana yi ce mun isi wallafa kifi ya ɗauka na ciki din na jijiban kawai ne da yin ba.
1: Wasu daga cikin rahotannin da shirin ya kunsa kenan a cikin shirin namu na wannan lokaci har da ma jin kokin al'ummar hotora rakat akan matsalar hanyar ta ne tana damunsu.
5: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na lillahi gaskiya muna da kalubale a wannan hotoran mahauta karamar hukumar Nasarawa ta ambaliyar ruwa daga Rakat zuwa Cula.
1: Sunana Usman Ibrahim Datti da ke rike da akalar shirin a halin yanzu a dakace mu bari mu leka teburin ƴan talla.
6: Alhaji me kuma ya kawo mu nan?
1: Ai uwar gida so nake mu kammala siyayyar mu anan ba sai mun shiga kasuwa ba.
6: Ka manta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne?
1: Ai duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai su aka ta fara kantin Basir Store.
6: Kana nufin akwai shinkafa da taliya da makaroni gami da farin wake da waken suya ga masu awara? Kana akwai masara, gero, dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su?
1: Kware ku uwar gida. Basir Store na da ingantacciyar doya ga masu safara, sai garin rogo ga masu yin teba. Kayan haɗin miya ba a bar Basir Store a baya ba, domin kuwa yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ugu, tataccen manjan da babu gauraya a cikin sa.
6: Ka ce mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu.
1: Uwar gida ai ba iyananka ta fara kantin Basir Store ya tsaya ba. Muna da kayan shayin goriba, na'ana, lemon grass da dai sauransu.
6: Sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun nasu gara ƙasan.
1: Basir Store na na unguwar Darmanawa daura da babban masallacin Juma'a na Bilal ko masallacin gwani Umar duk a unguwar ta Darmanawa. Haka zalika za ku iya samun Alhaji Basir Store a kan lambar wayarsa kamar haka: 0800-364-85 ko 0800-807-2322.
6: Masha Allah daga ta fara kantin Basir Store.
7: Hajiya an sha hidimar biki fa, ya ko ɗakin ƴar baba?
8: Ai sai jiya na je kai ɗakin amarya fa ya yi kyau. Dangin ango da ƙawayen amaryan nan sai san cinyar da aka gwangwaje ta da katifar uniform.
7: Ai katifar uniform ita ce farar dabara ga mai saye, ga inganci a daɗe ana mora, sauƙi ga kuma ƙara lafiya.
8: Har da lafiya mai gida?
7: Ƙwarai kuwa, domin bayan ga ta'amari da uwar gida mai burin sabuntawa, akwai katifar uniform ta gidan asibiti, akwai ta masu ciwon baya. A gefe guda akwai ta 'yan makaranta, akwai kujerar katifa don shakatawa da kuma soso don kafintoci masu son bin sahun ƙera inganci.
8: To ni ma mai gida fa gaskiya.
7: Na fahimce ki, za a sabunta ɗakin ki da katifar uniform.
8: Ina godiya mai gida.
7: Za ku iya samun katifar uniform a ko'ina a faɗin ƙasa.

tsakanin idan babbar sallah ma azumi haramun ne. To malamai sun faɗi hikimomi, hikimar ɗayan da yake imma an takuna mustanbaba wa imma an takuna mansusa. Ita hikima ko malamai su istinbaɗin ta su gano duba da wasu hukunce-hukunce da wasu dalilai na shari'a, ko kuma ya zama nassi ne ma ya faɗi tabban kaza. Kutiba alaikum siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum kaga an faɗa binnas daga at-taqwa hiya al-illa al-mansusa fi iradi siyam aw sawm samu

0: sai malai ce inna sawma fihi ma la yanqidu sani dai azumi a wadannan ranakun ko an yi doba fala yasifu bai yi ba sawa'an kana liqada'in aw nafalin aw nazar nara
1: wani lafiya
0: ko na bakance ne duk azumi kawai babu a rana an soke domin hikima sai ce abu na uku hikimatun nahyi an kuwa an sawihima hikimar da ta sa aka hana azumtar su ma ashara ilayhi fil hadithi shine abin da aka yi

tahara da yake nuna ramadani ya kare ba wai sa kayan da muke bane ba kayan sallah da muke yake yayi ishara zuwa gare su amma ba su ne alfari abin da ke rarrabewa ba na fili na cewa azumin watan ramadani ya kare abin da ke nunawa a fili shi ne cin abinci da ake yi domin kayan ka na sallah za ka iya sa su azumi da kare ko ba za ka iya ba tuwon sallah ba za a iya ma wani yin tuwon sallah ba karshe ba ne da za a iya maka shi rana 25 ga watan ramadani ka ce ga tuwona na sallah ma ni ya zance ko ba haka ba mutum nawa ne wanda an yi ɗinka maka kayan sallah kan sallah yake sa kayan sa ko ba haka ba to amma abin da an san ba za ka iya yin sa ba a matsayin ka na musulmi mai imani in dai watan ramadani bai kare ba

yanzu an shiga wani wata, da shi yasa aka hana azumin rana don ya tabbata kowa ya sani Ramadana ya ƙare. Kamar yadda za ku ga kafin ɗaukar Ramadana ai an gane yin azumin taron wata ko kwana ɗaya saura Ramadana ko kwana biyu wani ya ɗau azumi, shi ma nan don a tabbatar Ramadana bai shigo ba. Da ta yanzu ko ake ka azumci Ramadana cif-cif da cif-cif kai da kai, farkonsa kar ka haɗa shi da wani azumi, ƙarshensa kar ka haɗa shi da wani azumi. Wannan ita ce illa. Kuma ba ku manta ba, a farko ma haka aka ce azumin taron wata Ramadana saura kwana ɗaya ko saura kwana biyu ka ɗau azumi, shi ma menene? Haramun. Wannan illa ta farko kenan wanda nassi ya nuna. Kamar da sayyidina Umar ya faɗa, yawmu fitrikum min siyamikum, ko ranar karyawarku ko cin abincinku daga gama azuminku. Wannan a ƙaramar sallah kenan. A babbar sallah kuwa abinda ya sa aka hana azumi saboda shi ma sayyidina Umar ya faɗa ce saboda ita kuma rana ce da aka ce ku ci a cikinta, saboda za a yi layya, za ka ku ci daga abin da kuka yanka na layya, ko ka ku ci yana kora azumi. Za ka wannan ya nuna dalilin da ya sa aka ce kar a yi azumi don a ci daga dabban layya. Yanzu mu kaddara ga wani mutum shi ba da lafiya an hana shi cin nama, ko a ɗabi'arsa ba a cin nama, ko azumi? Ko kana cin nama ko ba ka cin nama, ko ranar cin abinci ce, ba azumi a wannan ranar. Da haka malam yake

ba kuma dan kasan iyakokin azumi na wajibi ta hanyar buɗe baki ko shan ruwa idan an yi da shi kama na an

gani ko zanna yayi kudi ba ne a matsayin kafafan sadarwa kafar yada labarai a zamanin sa babu radio kudi ba ake sanin labaran gani a zamanin

Tafiyar asali bai san mani mani farko ba. Ya dai kawo ruwa kai aje ne a ta gaya mutane tsarki alwala. Tsarki alwala ko shakka babu yana daga cikin abubuwa masu muhimmanci amma ba shi kadai ba ne sakon hudu ba sai ana hadawa da abubuwa na ne. Karan tafiyar na zamani na lokaci. Wannan ita ce manufar hudu ba. Allah ya sa mu dace. Wa ta harral munasabat.

tadi gue kejaran. Su aisyin ayi ne da zan kawai kin yazo ya daura gani kuma ya zauna a gaban ka ya harbe to sai ka ga tsarikin sa ya bayyana amma inda wande ne da riga to da sauki shi wannan ba matsala an gane ko yasa ake cewa ihtimalus samma ihtimalus samma ihtimalus samma suka ce shine kai nan na jiki da tufafi guda daya to sannan kuma kamar

Reda babbar riga ce a ce kai ita za ka sa kana yawo ƙasa ba komai. Wannan ma yana sa tsaraicin ka ya bayyana. Da haka a musulunci su ake ka jirga kaya inda hali don ka sukar da kanka. Ka sa wanda waya wani wanda yake sa boxes gajeren wando da wanda ba ka rufe tsaraicin su ba ɗaya ba ne ba. Shi wancan da zai tsaya sai ka ga shaɗin al'aurarsa. Amma wanda zai sa ɗan ciki ya ɗora da dogon wando ko sai ya zama neat. Wanda zai sa riga ya ɗora da

gane ko, shi ne manzo Allah ya hana su irin wannan. Wanda ka yanka tufafin kala zanin da zama biyu, ɗaya ka ɗaura, ɗaya ka yafa. Shi ne ihtimali sama, wancan kuma ai haka biya ar-rajulu fi sabilillahi wa an as-salati ba'da as-subh wal 'asr, kuma annabi ya hana sallah bayan ta azhar a tal asr da kuma bayan ta asuba. Ana nufin sallar nafila, sallar nafila. Sannan sallar nafila anan ta ka takankin kanka banda zawatul asbab, kamar da Imam Shafi'i ya faɗa. Sallar nafila ta wata takankin kaina ko ta ka takankin kanka, shi ne kadai an

ƙarni idan jawhar shesa malami suka ce wani abu da ake bautawa a duniya ba Allah ba shedan ne yake shiga jikin sa lokacin da za a yi masa bauta kai kana ganin shi kake bauta amma a hakika wa kake bauta shedan idan wani gunki ake wa sujjada to duk lokacin da za a masa sujjada sai shedan ya zo ya shiga jikin sa su ba su gani idan rana za a yi sujjada duk lokacin da za a masa sujjada sai shedan ya zo ya mamaye da ita amma su ba su gani an gane ko shi yasa idan ka rantsi duk mai bauta wani Allah shi dai yake bautawa babu kafara a kanka domin haka ne akhrajahu muslimin bi tamamihi imam muslim ya fitar da wannan hadisi cike ma'ana anan kai an kawo shi ne gurgurdan mahallin shahid ba duka ba amma cewa akhrajahu muslimin bi tamamihi ba yana nufin bukhari bai fitar ba wa akhrajal bukhari sawm faqat duk da cewa malam anan ya ce bukhari iya wajen azumin ya fitar da ya ce naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam an sawmi yawmayni al-fitr wal adha a bukhari ma ya fitar da sauran to wadannan kalmomi guda biyu wannan muka faɗe su a cikin hadisi ga su malam ya ware su ya

shartiya ce ka'ida ta ce na kira fi siyaqi sharti ta'awun mana kowane yi a zahirin wannan hadisi zaka iya abin ka sa to amma kai kuma sai ka koma ka cire sauran

tawon ne ke jawo wannan dukkan niyyar ka in ba ka yi azumi ba ka da wannan matsayi duk yadda kuma za ka yi azumi in ba ka yi kyakkyawan niyyar ba za ka samu wannan ladan ba abinda wannan yake nuna akwai masu azumin da kuma za ka samu wannan bararasa ba saboda niyyar su ba ta kyautata ba an gane ko yawwa sannan an ce kharifan wannan kalmar kharif ana nufin damina an gane ko faslul kharif faslul sayd faslul shita wannan arba'atu fusul ko thalathatu fusul nan lokuta lokuta na zamani wanda suke juyawa akwai rani akwai bazara akwai hunturu akwai damina ko to kharif din shine damina da aka an ce za a nisanta fuskar sa damina 70 wani ake nufi da damina 70 ana nufin shekara 70 saboda a mafi yawan sassan duniya duk a shekara sau ɗaya ake ne damina da haka idan ka ce rani 70 ko damina 70 daidai ke da ka ce shekara 70 amma a sauran a mafi yawan majaje a duniya akwai wasu ɗaiɗaikun majaje da a duniya su kullum a damina suke to gaba irin wannan ba a lissafi da irin waɗannan saboda su damina su kullum take wasu kuma duk bayan wata uku za a yi ruwa duk bayan wata uku suna cikin damina ko a najeriya akwai irin wannan yanki kuma za ka gwada ruwan irin lagos da kano ba su ya faru kusan kullum a cikin damina suke daɗewar saukar ruwa a wajensu ba irin

kula an gane ko idan wata annoba ce wal iyazu billah haka Allah zai ga mala'ikan da ke kula da hadurkura a wannan shekarar na kaddara za a yi kaza za a yi kaza nan na kaddara a waje kaza da waje kaza kai kuma ka kula in arziki ne mala'ikan da ke kula da raba arziki Allah zai ga masa a wannan shekarar da wani da wani za su shafana za ka kula da su in talautawa ne akwai mala'ikan da ke kula da wannan in haihuwa ce akwai mala'ikan da ke kula da mahaifan mata shi kawai aikinsa kenan Allah ya wakilta shi duk wata mace a duniya mai ciki shi yake kula da cikin da an kadu da mace maniyin namiji ya shiga cikin jikinta wannan maniyin zai sauka ne a tafin hannun mala'ika sai ya tambayi ubangiji ya ubangiji wannan maniyin kana so kai halitta da shi ko ba ka so sai Allah ya gaya masa ina so in yi halitta kuma kaza kaza da kaza za a halitta shi kenan sai ya ci gaba da aiki idan Allah baya nufin yin halitta zai ci masa ba halitta za a yi da shi ba sai baje shi a jikin mace ya narka shi sai kaga ta yi ƙara samun lafiya ko kuma ke ta zubar da jini to duk wannan ayyukan da Allah yake na shekara shekara tare da ya gama su duka cinkan Allah ya halicci duniya da shekara 70 ya gama duk abin da zai faru a cikin ta to amma shi kadai ya san manna su kansu mala'ikun da yawancin ta ba sa sani sai lokutan aikin yayi ake sanar da su a wannan shekara za a yi kaza za a yi kaza kai ka kula da kaza kai ma ka kula da kaza kai ma da ka kula da kaza da shi yasa aka kira wata daren da suna daren Lailatul Qadri daren da Allah yake kaddara al'amuran da za su faru a shekara shi yasa yake inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna kunna munzilin fiha yukra'u kullu amrin hakim a wannan dare ne duk wani al'amari na hikima muke rarrabe shi muke ba da instruction cewa ga yadda za a yi shi

sai ka ba mutum a wannan lokacin 1,000 amma lokacin dalar naira 100 kuce yanzu kuma dalar ta kai 1,600 to sai ka ba shi 10,000 za ka ga 10,000 da ka ba wannan ita ce 1,000 da ka ba wannan dalar din su ne abinda 10,000 can take tiya wannan ita ce abinda 10,000 can ba take ni to shi ne hikimar yadda za mu gane haka Allah ya daga matsayin mu da darajar mu ya sa mana albarkar lokaci dan ne daidai da su dan in an zo hisabi mu tafi daidai haka wadansu malamai suka ce ba ta shi yasa Allah yake da wata kadar kairin ne na kai shi akan ce da ita

dangara ta mazan ko matan baki daya, an gane ko? Ya ake ganewa duk inda aka ce rajul a take kuma sai aka faɗi mar'a, wannan ya nuna rajul a nan ne ake nufi namiji, ko aka ce rijal sai aka ce nisa, to ya nuna rijal maza ake nufi, nisa kuma ne mata, bisa da ka'idar wadda duk biha ta tabayyana a shiyawa da kishiyar abu ake gane kishiyarta. Da Allah yake ar-rijalu qawwamuna ala nisa, ka ga mun ar-rijalu anan ne yake nufi maza banda mata, domin an ce qawwamuna ala nisa. Da aka ce walil rijali alayhinna daraja, ya nuna ar-rijalu anan ne yake nufi maza banda mata saboda an faɗe su. Amma rijalun la tulhihim tijaratu, nan kowa ake nufi har da mata, da aka anan ma ba za ka fassara ka ce mazaji ba, a'a zarata, duk akwai a cikin maza akwai zarata, a mata ma akwai ne zarata. To haka ne minal mu'minina rijalun, baya nuna cewa maza ake nufi banda mata har mata, bal ma in za ka bi abin daki daki za ka ga mata sun riga maza shiga nan, domin magana ake akan wanda aka kashe su a wajen ɗaukaka addinin Allah, sanadiyar addini aka kashe su. To wa aka fara kashewa a tarihin musulunci, namiji ko mace? Mace aka fara kashewa. Da haka da Allah yake minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu Allah alayhi wa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazi, mata ba sun shiga.

0: Masauraran mu ga takaitattun labaran duniya tare da ni Anasu da Maliki. Shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya karbi bayani daga shugaban hukumar yaki da cin hanci da rashawa FCC Ola Olukayode tare da ministan gidaje da raya birane Muttaka Rabi Darma a fadar shugaban kasa da ke Abuja. A cewar ta sanarwa da ofishin yada labarai na fadar shugaban kasa fitar a daren Talata, shugaban kasar ya gana da su ne don tattaunawa kan yadda za a gudanar da harkokin gidaje da hukumar FCC ta kwaci a sassa daban-daban na kasar nan da kuma yadda za a sayar da su. Wannan dai shine karo na farko da shugaban Tinubu da Ola Olukayode suka gana a bainar jama'a tun bayan da shugaban kasar ya soke matakin hukumar a farkon wannan watan dangane da umarnin kotun da ya dakatar da asusun gwamnatin jihar Osun kwanaki kaɗan kafin zaben gwamnatin jihar. A ranar 5 ga watan Agustan shekara ta 2026 FCC ta samu umarnin kotu na dakatar da amfani da asusun gwamnatin jihar Osun, tana mai cewa tana gudanar da bincike ne kan zargin almundahanar kudade wato kudaden kula da muhalli da kuma kudaden tallafi da kuma rabon kudaden asusun tarayya a jihar da take samu, wanda adadin sa ya kai kusan naira biliyan 11. Ministan kuɗi kuma mai kula da harkokin tattalin arzikin ƙasa Professor Tayo Oyedele ya ce sauye-sauyen tattalin arziki da gwamnatin tarayya ta aiwatar sun ƙara kudaden rabon wata-wata ga jihohi zuwa sama da naira triliyan 2. Oyedele ya bayyana haka na wayar yayin buɗe taron kwamitin ƙasa kan harkokin kuɗi da bunƙasa tattalin arziki na shekara ta 2026. Ya ce cire tallafin man fetur da daidaita tsarin musayar kuɗaɗen ƙasashen waje na daga cikin matakan da suka taimaka wajen ƙara kuɗaɗen shiga. Ya ce a watan Yuni shekara ta 2026 kaɗai an raba wa jihohi kuɗaɗe da suka kai naira triliyan wato 2.8. sai dai ya gargaɗi gwamnonin jihohi cewa ƙarin kuɗaɗen shiga kaɗai ba zai tabbatar da cigaba a tattalin arziki ba, sai an zuba jari wajen samar da ayyukan yi ababen mara rayuwa da bunƙasar rayuwar jama'a. A nan kuma gwamnan jihar Jigawa Umar Namadi ya bayyana niyyarsa ta kawo ƙarshen rashin zuwa aiki a matakan ƙananan hukumomi bayan wata ziyarar bazata da ya kai wasu sakatarorin ƙananan hukumomin a jihar, inda ya tarar da shugabannin ƙananan hukumomi da manyan jami'a da dama ba sa zuwa wuraren aikinsu. Rahotanni sun ce gwamnan ya shiga sakatarori ne ba tare da sanarwa ba, inda ya tarar da ofishi babu kowa, yayin da kusan dukkan shugabannin ƙananan hukumomi da manyan jami'an gudanarwa ba sa halarci aiki ba. Da yake magana da manema labarai bayan ziyarar gwamnan Namadi, ya nuna matukar damuwa kan abin da ya gani, yana mai bayyana lamarin a matsayin abin da bai dace a wato da tsarin demokuraɗiyya ba, kuma ba za a amince da shi ba. Ya gargaɗi shugabannin ƙananan hukumomi cewa an zaɓe su ne domin yi wa al'umma hidima, don haka ba za su iya gudanar da harkokin ƙananan hukumominsu ta hanyar yanar gizo ko ta hannun wakilai ba. Gwamnan ya kuma yi alƙawarin ɗaukar matakai kan duk wani shugaban ƙaramar hukuma da aka samu da laifin rashin zuwa aiki. Daga ƙasashen ƙetare, haɗaɗɗiyar daular Larabawa ta ce ta dakatar da duk wata hulɗa ta kasuwanci da hada-hadar kuɗi da Iran har sai baba ta gani, sakamakon ƙarin tsamin wato rikicin yankin. Ma'aikatar harkokin wajen UAE ta ce matakin ya biyo bayan ƙara tsananta rikici da ke barazana ga zaman lafiya da tsaron yankin da kuma duniya. Sa'o'i kaɗan kafin sanarwar, ma'aikatar tsaron UAE ta ce ta gano makamai masu linzami ƙirar blastic guda biyu wanda aka harbo daga Iran zuwa ƙasar, inda ta ce ɗaya ya faɗa wajen ruwanta yayin da ɗayan ya faɗa cikin ruwanta. Tun bayan fara hare-haren Amurka da Isra'ila kan Iran, UAE na cikin ƙasashen yankin da suke fuskantar hare-haren Iran, amma tun bayan yarjejeniyar fahimtar juna tsakankanin Washington da Tehran ba kai mata hare-hare ba har zuwa sabon rikicin. Iyakacin takaitaccen labarin kenan wannan lokaci, ku kasance da mu a labaranmu na gaba domin jin mu dauke da cikakkun su.
1: Kuma dalla Anasu Lawan dan Maliki kenan ya kama na takaitaccen labarai daga sashi wannan gida, inda agogon mu ke nuni da karfe 10:04 da misalin karfe 10:05, wato nan da yan dakiku kenan muna tafe a cikin shirin nan na zaman yan marina. Sai a kasance tare da mu.

0: A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum. Barkamu da kasancewa da ku a cikin shirin zaman yan murna. Shiri da hukumar gudanarwa na Rahama Radio farin cikin al'umma ta dauki nayin kamu ku a dukkanin lokaci irin wannan wanda ake jin mu tare da mashahuriyar rundunar nan ta masu kishin jihar Kano wato RKK a Hausance wanda ke turance ake kira KPF a bisa jagorancin General Ibrahim Sani Akasai mai retire. A lokuta da dama an sha jinmu da kwamitoci daban-daban da mashahuran mutane da suke bayyana a wannan zaure din da muka tattauna muhimman batutuwa da suka shafi ci gaban ƙasa musamman ma jihar Kano wanda manufar shirin shine wato farfado da daraja da kimar jihar Kano domin ta ci gaba da amsa sunanta na Jallabi Babbar Hausa kuma tumbin giwa a Najeriya. To a yau wato faduwa ce ta zo daidai da zama domin a yau 19 ga watan Agusta na wannan shekara ta 2026 rana ce da dokar hukumar zabe ta kasa wato Electoral Act ta shekarar 2026 nan wadda da ita za a yi amfani a zaben shekarar 2027 ta sahalewa lokacin jam'iyyun siyasa a fadin Najeriya su fara gudanar da gangamin yakin neman zabe na shugaban kasa da 'yan majalisar dattawa na kasa da ma 'yan majalisar wakilai wanda wannan dama ta ba su za su ci gaba da gangamin yakin neman zabe za su dakata kuma a ranar 15 ga watan Janairu na shekarar 2027 wato ya zamto kamar sa'o'i 24 kenan kafin gudanar da zaben shugaban kasa a ranar 16 ga watan Janairu na shekarar ta 2027. Haka nan a cikin watan Fabrairu a cikin watan Satumban da zamu shiga shi kuma tare da shi shine za a bada dama a yi wato fara gangamin yakin neman zabe na shi kuma ɗan takarkarin gwamna da 'yan majalisun dokoki na jihohi wanda su ma daga nan aka fara wannan gangamin yakin neman zabe ba za su dakata ba sai cikin watan Fabrairu musamman ma 5 ga shi shekarar 2027 wato ya zamto shi ma sau 24 kafin ranar 6 ga wata na wato Asabar kenan da inda za a yi zaben gwamnoni da 'yan majalisun dokoki na jihohi. To mai dokar zabe ta tanada ta fuskar shi wannan gangamin yakin neman zabe waɗanne matakai ya kamata hukumomi da iyaye da ƙungiyoyi da su ɗauka na ganin wato shi wannan gangamin yakin neman zabe an gudanar da shi wato yadda ya kamata musamman ma a nan Najeriya akwai batutuwa da dama da ake ganin za su mamaye gangamin yakin neman zabe musamman batun da ya shafi bangaren tattalin arziki da harkokin tsaro da tsadar rayuwa da ake ganin sun ƙara musamman ma ganin yadda shi shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu yake da muradin ganin an ƙara zaɓarsa a zango na biyu a wannan salo na shugabanci nasa. To waɗannan su ne batutuwan da za mu tattauna kuma hali ya yi za mu kalle ta kanta dokar zaben wasu sauye-sauye da ta zo da su waɗanda ake ganin kamar ci gaba ne ta fuskar demokuraɗiyya wanda ya sha bamban da dokar zaɓe ta shekarar 2022 da aka zaɓi dai ta a shekarar 2023. To muna da manyan baƙi a yau da za mu tattauna da su. Akwai Dr. Ibrahim Yusuf wanda shi ne manajan darakta na Sharp Edge Marketing Communication wanda gogagge ne an sha jinsa kuma jigo ne a wannan runduna ta masu kishin jihar Kano wanda yakan yi sharhi akan al'amarin yau da kullum. Dr. Ibrahim Yusuf, barka da kasancewa tare da mu.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
0: Hakanan muna tare da Dr. Salisu Dallami wanda shi ma jigo ne a wannan runduna ta masu kishin jihar Kano musamman ma ta fuskar harkokin mulki da sadarwa kuma shi ma mai sharhi ne akan al'amarin yau da kullum. Alhaji Salisu Dallami, barka da kasancewa tare da mu.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
0: To kamar yadda nace yau ita ce ranar da ita wannan dokar zabe ta bada dama ga a fara gangamin yakin neman zabe na shugaban kasa da 'yan majalisar dattawa da ma 'yan majalisar wakilai kamar kenan za a ce an buga kuge kenan an cire takunkumi za a iya fara gangamin yakin neman zabe wanda shi gangamin yakin neman zaben nan a Najeriya ya zo ya tarar da 'yan Najeriya a cikin wani yanayi na matsin tattalin arziki da ƙarin tsadar rayuwa da ma rashin tsaro a wasu sassan makamantansu sannan kuma wasu wuraren da aka ga ana fama da rashin da'a na matasa wanda akan zargi su kansu ma 'yan siyasan nan suna yawo da 'yan daba da makamantansu da wasu abado da dai suka musu amma kuma sai kaga in sun fito campaign ko mu ce gangamin yakin neman zaɓe za ka ga 'yan dabar nan da makamai da wasu abubuwa makamantansu. Bari mu fara da Dr. Ibrahim Yusuf, ya kake kallon gangamin yakin neman zaben nan da aka bude kofa musamman ma na shugaban kasa da 'yan majalisar dattawa da 'yan majalisar wakilai a Najeriya?
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. jama'a assalamu alaikum wannan gangami na neman na yan takara da aka bada na zabe shugaban kasa yan majalisa da gwamnati da masauransu to ai ina ganin yanzu ya kamata a ce jama'a kansu ya waye siyasa kamar lokacin can da ake cewa siyasa ba riga ba

0: agarin rabin da aka yi kwanan nan a jihar Osun ba ta hankali ba, an yi launiya an gama lafiya, to kamata yi yanzu a yi zaɓe cikin kwanciyar hankali wanda Allah ya zaɓa, Allah ya bashi a haɗa kai a gina ƙasar nan ba ma irin mamunan arewa. Kamata ya arewa jihar Kano yanzu a Najeriya ko in ce ma a West Africa ba garin da ya fi Kano yawa, to kamata yi mu zama tsiya ɗaya mu haɗu gaba ɗaya mu ga za mu samu ci gaba. Ba abin da yake ce mutuwa a ƙwarya irin rashin zaman lafiya, kidnapping da ake da sauransu, sattar mutane da kuma shaye-shaye da samari da 'yan mata suke kai hanci har mata ma suna shaye-shaye. To wannan shi ne a gabanmu, mu duba kuma mutanen da za mu zaɓa su wane ne. Ba zancen a'a na tsaya a kaza wani a'a wane ne ya zancenta zaɓe shi, kuma ba ɓatanci in ka je campaign ka faɗi manufofinka mai za ka yi wa jama'a don su zaɓe ka, amma ka kawo sunan wani ko ka ɓata shi. Al'adarmu da addininmu bai ce ka ci zarafin ɗan uwanka ba, ku danyawa wani ra'ayi. To ya kamata da sarakunanmu da malamanmu da attajiranmu da kuma sauran masu ilimi ko na boko ko na abin nan a haɗu a haɗa kai don muna wannan ba zancen zagi. Ka je gidan rediyo ko gidan talabijin ko a sika ka zaɓanka ka fito unguwa ka faɗi manufinka shikin nan ka wuce abinka.
1: Wato na fahimce ka kamata yi wato ya zamto gangamin yaƙin neman zaɓen da za a fara al'ummar jihar Kano da 'yan siyasar jihar Kano da 'yan bokon jihar Kano da ƙungiyoyin 'yan kasuwa da duk wasu masu ruwa da tsaki su kalli matsalolin jihar Kano. Bangaren kasuwanci, bunƙasar masana'antu, kyautata tattalin arziki, samar da makamashi musamman wutar lantarki mai inganci makamantansu, ya zamto a fara tunanin 'yan takarkarin nan me za a kira su a nuna musu mu ga matsalarmu kuma wanne ɗauki za ku kawo mana. Misali kai da kai shugaban ƙasa tsawon shekara huɗu, yaya shugabancinka yi tasiri ga cigabanmu da tattalin arzikinmu? Ko ku a'a wani ɓangare ka fi mai da hankali ko wata jiha ka gaya za ka warware matsalarsa mu kuma ka bar mu a ruwa? Kana nufin wato zai zamto muna da wata manufa, gangamin yaƙin neman zaɓen wata dama ce da za mu zauna da ɗan takara mu ji buƙatunsa mu kuma mu gaya masa buƙatunmu mu ji kuma ya zai warware mana abin da kake so ka nuna kenan.
0: Alhaji Sadaji Kura, shi ɗan takara ba da wata buƙara sai jama'a su ne. Kuma ni a wannan sansu zamanin kamata da wanda zai shiga siyasa ba ya je ne wai neman kuɗi ba, a'a ka je ne ka bauta wa jama'a, haka dai al'adar siyasa yake. Don wani shugabanci zuwa kai ka yi bauta ga jama'a, wanda kuma in dai aka zaɓe ka ɗin baka wani abin da kace za ka yi ba, Allah sai ya tuhume ka ba ma jama'a ba. To ina ganin ya kamata yanzu, amma abu na ɗaya da nake jawo hankalin matasa da kuma 'yan siyasa shine zaman lafiya. Duk abin da za ka yi kakkan furucin da zai tada hankalin mutane, tada hankalin jama'a mutanen Kano, ka zo ka faɗi manufofinka salin alin ba zancen zagin wani ɗan siyasa, ba ruwanka da shi.
1: Misali
0: shi ma zai faɗi wani ɗan
1: siyasa nan magana wato kamar batun da ya shafi
0: shi ne na farko furuci
1: wasu abubuwa makamantan
0: furuci shi ne. Saboda zaman lafiya komai, idan ba zaman lafiya ya za ka mulkin kai kanka, to wannan shi ne farko. Sannan kuma jama'a ba wani ne ce maka ya kawo maka personal abin da ra'ayin kansa mai ke so nan ba, a mai jama'ar garin suke bukata ko kuma unguwa ce ko wani local government kake abin nan mai suke bukata, haka asibiti ce, haka ilimin yara ne, haka gyaran hanya gonaki, haka kasuwanci ne, duk wanne ya kamata a duba ci gaban mu. Amma mu yanzu abin da ya ci wa arewa ba ma Kano kawai ba, tuwa ƙwarya shine ilimin, shine ra'ayin abinan matsalar zaman lafiya. Ina tsitsi ta farko, idan muka samu zaman lafiya to duk arbuwa abubuwan Allah da za su biyo baya. Zaman lafiya kun da yake karin zaman lafiyan hada ishi matsalar wannan ta shaye-shayen nan mataka zaman lafiya. To idan muka wannan kuma su 'yan siyasa su yi Allah su yi annabi, yaran da suke sawa su dauki makamai su bititi 'ya'yan wasu ne fa, so sun je sun kula ya yanzu sun sa ayyana suna wannan abu ba daidai ba ne. Kuma wallahi tallabi abin da kake yauta sai da kanka, to gara kai furcin alheri yaran ka ga musu faɗa alheri sai alheri, kamar da aka kasa a tsare ba wai a tada hankali ba ne. An zo an yi zaɓe, eh ba kai da ai ma kuɗi ba cikin limana

0: babu ta tada hankali
1: misali zamu dawo gurinka da ta yabo mu ce ga malam Salisu Dallami misali alai Salisu Dallami kuma mutun da aka ce za a fara gangamin yakin neman zabe akan ga alamar kamar arewacin Najeriya kamar bata da wata agenda ko mu ce wasu manufofi da take so ta cimma idan an kafa gwamnati misali kamar ta kan tafi ne wato karajabe ko a cikin duhu kurin a irin salon yanda ake yin gangamin yakin neman zabe ko a kafa gwamnati irin salon da misali arewa ai ba za ta rasa sana da wasu bukatu da wasu burika da take so ta cimma ba a Najeriya
2: gaskiya ne
1: bangaren tattalin arziki saboda sai kana da kyautattuwar tattalin arziki zaka samu wadatar tsaro kuma ta san kan suka samu ayyukan yi suka samu wadatar ilimi kamar ka samu tsaro ne
2: gaskiya ne
1: amma ka kalla batun da shafi tattalin arziki arewa a baya take in ka kwatanta da kudancin kasar shugabanni na baya sun yi kokari na tunanin ya za a kyautata wutar lantarki a arewa sun yi tunanin cewar ya za a jawo ruwan teku ya shigo arewa domin bunƙasar masana'antu da kasuwanci da makamantansu
2: gaskiya
1: sun yi tunanin ya za a kyautata harkokin noma ya za a kyautata harkokin sufuri da makamantansu ta inda in ka tashi daga nan Kano za ka iya shiga Niger daga nan har ka iya tafiya Morocco har ka iya shiga Turai har kai kaza da wasu abubuwa makamantansu amma za ka ga duk shugaban da izo yan siyasar arewa da kungiyoyin arewa ba sa tunanin su nuna masa muga ajandan mu in ka hau ya za kai kai mana kaza ya za kai kai mana kaza misali shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu da gawansa akwai wasu manufofi da ake ganin ya bullo da su na bangaren tattalin arziki musamman ma waɗanda an samar da su ne domin su haɓaka tattalin arzikin yankin kudu maso yammacin kasar nan hakanan shi kansa Olusegun Obasanjo lokacin da yayi gwamnatin sa ana ganin ya dauki wasu matakai na bunƙasa tattalin arzikin irin waɗannan bangarorin misali me ya kamata kungiyoyin arewa su yi ko nanan jihar Kano masu ilimi da kwararru su nuna to muga ajandar mu kana so mu mara maka baya APC ce ke to muga ajandar mu me ya za ku aiwatar mana da wannan ko ku a ke NDC ce ko ku a ADC ya za ku aiwatar misali ku a kungiyoyi kuna hango irin ya kamata campaign din salon sa isauya
2: gaskiya ne assalamu alaikum wannan magana ce mai karfi kullun har kullun ka duba abin da ake kira founding fathers din mu in ka duba su Saddauna Tafawa Balewa ya suka aiwatar da siyasar tasu kaga sun tafi da siyasar su suna da kishin al'ummar su a cikin zukatan su in ka kwatanta da yan siyasar mu na yanzu na arewa babu al'ummar a tattare da su a cikin zukatan su daga su sai kansu sai ƴaƴan su sai matan su yan uwan su da jini ma babu ruwan su da su yan uwan matan su to saboda haka dole mu dawo mu sauka cewar jama'a fa ake mulka kuma jama'an nan su ake son su dangwala su ba da ƙura kuma da su ake alfahari al'umman nan to saboda haka mu arewa har kullun ka duba a baya masana'antu misali ga ma'anan Kano in ka shiga sharada ai za ka ga samari matasa tun daga nan gidan murtala kullun ana zuwa masana'antu a shift shift bi ake yi ayi da daddare ayi da safi saka haka Talawa haka Bamfai to amma yanzu duk masana'antun nan da wannan founding fathers din namu suka kafa suka assasa su Saddauna da su Tafawa Balewa saboda hangen me zai faru ga al'umman mu mutukar ba tattalin arzikin ka ba shi da kyau ba ka da abin da al'umma ka za su tsaya su dogara da shi to dole ba za ka samu tsaro ba domin talauci zai bunƙasa fita na iri iri din rashin aikin yin nan shi ya jawo da shaye-shayen nan da ake yaran nan suna zuwa su shaye-shaye out of frustration to saboda haka dole siyasar arewa ta canja alƙibla mu muna nan muna ta ihun banza da hayaniyar banza kullun a ɗebo yara aje a basu kwaya su sha a ɗebo wata fesin kam da wata soca basu su saka suna ihu yaran nan kamata yi mun san da mun gama secondary school kafin mu gama duk an ba mu aiki ko karatu zaka tafi yin service zaka tafi kai to a wancan lokacin a baya babu arziki kamar yanzu amma mai albarka ne dan karamu yanzu ga arzikin amma babu albarka to saboda rashin shugabanni na gari in ka samu shugaba shugabanci na gari saboda ba yanda ba za ka sarrafa ba amma kullum mu arewa muna tafiya karajibe kawai bukatar su tafi su je su zauna a Abuja a majalisar dattijai ne ko a majalisar wakilai shikenan su biya bukatar su a ba su allowances sinan saboda haka shi yasa har abada mu an bar mu a baya arewa muke ta wannan fama muna tafi dambadan mu rasa inda za mu dosa gaskiya ba mu da shugabanci na gari
1: misali baka ganin kamar sakaci ne da rashin ma haskawa ita kanta gwamnati domin in ka kalli salon shugabancin shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu salo ne da shi kullun tunanin sa ya za
2: a al'ummar sa
1: karuwar kudin shiga a ƙasa shi bangaren haraji inda za a samu kudin shiga zaka ga ya bawo irin wannan ayyukan muhimmanci yanzu misali idan masanan mu arewa da kungiyoyin mu da suka shirya gangamin taro na tattaunawa da ƴan takarkaru domin a ji alƙiblar su da ina saka dosa me yakan sa ba za a haska wa gwamnati na cewa yanzu musa in aka zo bangaren baro din nan aka jawo teku nan gurin ta inda teku zai shigowa za a karka harkar wasu hada-hada ai kamar karin samun kudin shiga aka da dubu wata kofa ko misali sai sa ba za a rika haska gwamnati dadin me za ta samu ba dan ta kalli irin waɗannan ayyuka ta ba su
2: wala wannan ba ta gaban su ai mun yi shugabancin mun yi shekara 8 me yasa namun da yi ba ka gani namun da yi ya shekara 8 saboda haka yanzu me ya kake expecting shi ma bangaren sa yake ginawa kamar yadda ake ta zargi bangaren sa yake ginawa namun mun samu dama mun kimiyo al'ummar mu saboda haka shi yasa muke cikin wannan gararin da fitina da muke ciki ta lalacewar yara lalacewar mata tattalin arziki komai ya taru a gindin mu arewa saboda haka in suka tattaru ga Naja'atu kafin a yi zabe ta ce a caje ta samu mai girma shugaban kasa a Chatham House ko a London ya ce tambaye ta ce me ka shirya wa arewa yin shiru ta ce me ka shirya arewa ce ba shi da wata agenda akan arewa to kaga tun daga nan din mutanen mu da hankali da nutsuwa sai a mara mata ba ya kamata mu san inda muka dosa amma ba za a ce me ka shirya wa yankin mu ba ka dona abin da zaka fada saboda haka shi yasa muke zaune muke cikin wahala karazube haka muke zaune saboda haka dole manyan nan namu kuma unfortunately gaskiya arewa yanzu ba mu da wasu shugabanni wanda zaka ce wani gashi zai ce ayi nan shi yasa mun rasa wannan kuma sannan an zo an dora siyasar nan tamu ta arewa musamman yanzu nan Kano inda nake an dora an asasa gaba a cikin ta zaka ga cewa ba ganin girman na gaba mutukar ko zaka rika irin wannan ba zaka ga girman Allah ba ya ce ka girma wani gababbin Allah so saboda haka yanzu duk girman ka ya rukun kai sai asa shi ya ci maka mutunci so haka wannan ba siyasa bace ya kamata mu waye mu canja salo Kano tana da kyakkyawan tarihi a Kano aka asasa Nefu aka samu mutanen nan guda 8 su Bello Ijemu su magaji dan batta su shi Malam Aminu Kano amma yau ina wannan duk tarihin ya tafi ina ya tafi wannan tarihin shikenan mun bage da sai wancan ya zagi wannan ya zagi wannan kai ka tada ka naka mutanen banzar su zagi wancan shi ma ya zagi kai haka manya ma fi suke ba wai yara ba saboda haka mutukar shi harshe da kake ganin sa da abin da zai fito in babba yana koyo na kasa da shi ne saboda haka bai kamata a ce yanzu duk wanda yake matsayin kai irin wannan matsayin ba a ce yana furta kalamai da canjira yaran nan su yaran nan gani suke yana bin kirki ne saboda sun ga manyan su suna yi haka su sadda wani suka yi stafa balewa ai ba shi ba sun yi adawar tsakanin su Malam Aminu Kano da su Saddauna amma kuma mai kyau da karshe suna dinke kansu arewan ta tafi yanda ya kamata yanzu haka ake yi ana yi ma wani yana kwance wani yana tsare kafar saboda haka muke tafiya ba mu kara zuba shugaba gaskiya shugaban namu sai sun canja tunani
1: to muna gode bari mu daga shi Dr. Ibrahim Yusuf misali tunda mun gangaro daga batun da ya shafi gangamin yakin neman zabe mai manufa ta inda su masu zabe da kungiyoyi irin naku na rundunar kishin jihar Kano da makamantansu ya kamata su zamto za su iya aje ƴan takarkaro su tuhume su ma'ana su tambaye su to me ka tanadar mana mu ga bukatunmu ya zaka iya aiwatar mana domin zamto muna da alƙiblar ina aka dosa bari mu gangaro ga batun da ya shafi kalamai na harkokin siyasa a lokuta da dama musamman ma nan jihar Kano ana ganin ana yawan sakin baki a rika furta kalamai na cin mutunci da keta ka'ida da wanda zaka ga matasa su yi dattawa su yi da makamantansu waɗannan suna taba daraja da kimar jihar Kano duk fadin Najeriya kusan zaka yace babu inda ake furta kalami a harkokin siyasa
2: irin jihar Kano
1: marasa tsafta kamar nan jihar Kano shin laifin a gurin matasan ne ko a gurin dattawan ne ko ku a gurin shugabanni ne su suke dore musu gindi Dr. Ibrahim Yusuf
0: to laifin masu laifin suna da dama laifin mutum uku ne suke da laifin amma kafin faɗi wannan shine buringa maka kaga na ɗaya babban mai laifi hukuma da ta bari ake wannan abu na ɗaya kenan hukuma ta bari a zo a ci mutuncin wani na biyu kuma
1: kamar hukuma yan sanda ko DSS ko ita hukuma da take kula da wasu abubuwa na harkokin sadarwa
0: in aka sa doka ai doka ce shi dan sanda ko din S ai su masu asar dokan ne amma aka doka ba wanda ya sai je yayi kaza ko din wannan siyasa ne ko fantake mulki ce tace kada ayi kaza da nasu na wasu ta zama doka to su kuma yan sanda suna su asasa na biyu kuma masu wannan abin su ne su yan siyasa bayan hukuma da yan siyasa suka sa wannan abin na uku kuma gidajen watsa labarai da suke ba da
1: dama ayyukan shi zaka ga yayi dandalin sadarwa ake hawa
0: dan me za a ba da tunda ana yi ko yanke mana
1: yanzu misali kamar mai
0: ni a ba a sani tsaya tsaya kai ka
1: ai ina
0: yadda mutum zai sa kudi ya sai fili
1: na ai a kafafen yada labarai
0: ya hafi ya zuwa gidan
1: ya ka ana uwa ka uba ka misali
0: amma zan sai fili
1: amma
0: misali wani in ce wani kaza wani yayi kaza wani kaza dan waye kaza wani
1: Ai wannan a social media ne a Facebook suke saka
2: wannan gaskiya ne
1: kuma ba aka ba ban yada labarai bane
0: a yau amma na shaka jiruwa an ci dindin wani ne an ji ana
2: a yau in gwamna zai fita
0: yanzu
2: akwai abu da kowa ya dau sanda ba wanda ya sai dauka
0: to shine doka ne fara shine ce ka doka amma kuma su suna ba su ba da hurumin ne wani abu na biyu ni abu nake so ina so a wata ci gaba duk wanda mai mulki ya hawo mulki ana gama zabakka da an ce kai ne shugaba ko na local government ko councilor ko ko gwamnan jiha to fa duk jama'an nan da dan kowanne party din fa din subject din ka din mutanen ka ne ka zaka mutane aiki to a yanzu da mutum ya zama gwamna ko wani abu sai ake jin din sa ganin sa ma sai wahala ka so ka ba shi shawara ba dama kuma ba laifin sa bane na gindin sa o suke bada suke hada kama ka je ma'in da yake ba shawara
2: ba shi da hankali da
0: tunanin kai kai ka gan shi ko mun shi zace ma'in ne mun zace an mu same shi ba ha gani to ni abin da so ai wannan siyasa da ta 2077 mu hada kanmu hadin kai shine number 1 na arewa in an so ai ta dawo inda take sai mu hada kanmu mun fita da jadawali mai muke so one dai abu da ci mun tuwa kwariya shine abin da fada harkar security din nan to duk yan shafin na arewa dan APC ne dan NDC ne dan ADC ne dan wasu abu ne wane ne UPN ne a haɗa kan Labour Party ne a haɗu gaba ɗaya ya za mu matsalar wannan insecurity da ke fama a arewa arzikin da ke arewa na ma'adanai ya za a ci gadiyar su a arewa matasan ya za mu canza musu tunaninsu su zama masu amfani because a da can in ka duba kamfanin kamar da suke a sharaɗar sauran da gwarin in ka zo ka zai za ka ɗauki kiyasi sai ga kaso 70 na ma'aikatan ba 'yan jihar Kano ba ne ba 'yan ba Arewa ba ne sun dace su zo su yi wahalar su yi aikin su ci gumunsu mun yaranmu sai dai su zana aikin ofis aikin a kawo su za su yi amma aikin wani ba su yi to sai kun mun wannan aiki na canza tunanin yaranmu su bar shaye-shaye su zama zakurarru su gwada su yi kafaɗa-kafaɗa da sauran ɓangaren Najeriya tukunna
1: amma misali a bayaninka Alhaji Salisu Dalami ya nuna cewa kamar su ma mahukunta kamar su ma suna da alhakin irin taɓarɓarewar fura takalami na cin
0: mutane shi ne aiki na number 1 ai su ya ai dokar in aka sa doka a kuma bita da zartarwa shi ne number 1 na ce da doka sannan kuma biyu yan siyasa na uku a wuraren watsa labarai bayan ce kawai rediyo ba ban ce rediyo kawai ba
1: watsa rediyo
0: talabijin da kuma social media
1: ai su zai wuya ka jima rediyo ta bar irin waɗannan abubuwan sun kwace sun fita sai dai dandala ka san tunda yanzu an ci gaba yanzu kafofin sadarwa kowa yana da kafar sadarwa dandalin sada zumuntar nan Facebook da makamantan su TikTok da makamantan su saboda haka su kansu yan siyasa masu irin wannan zancen mara kan gado zaka ga can suke zuwa su yi zancen su su saki bayanin su su tura abin su saboda haka wani sai ya tunanin aya kafar yada labarai ba kafar yada labarai bane
0: a kan yada labarai to amma ta ita internet ban ta radio ba radio da ban ai ka tsaya ta da yawa yanzu ko fitan kan ya zaki su ka fa an zakuwa kana ihu ai kai maka ka fa da labarai you know as you say town crime da ke cewa da ko to ni dai shawara da zan ba mu al'umma a jihar Kano yan siyasan dan Allah ta yi Allah sai annabi su duba karshen su duba inda za su koma duk abin zaka kai dan Allah siyasa wai ce ba dan Allah ba abin da kake ba ko ba dan Allah kake ba siyasa dan Allah zaka yi akwai ajin wanda kake dan Allah kake yi sai ka sa harkar addinin ka a cikin wannan abu da kake yi ai ka radio nake yi sai an sa addini na a cikin harkar da nake na radio nan an canza karfe ran da karfe kaza kuma abin da zaka sa dan kai baka sa dan wani
1: misali a gangamin yakin neman zaben nan akwai batun da ya shafi yan takarar majalisar dattawa na da yan majalisar wakili waɗannan kunshin mutane ana ganin su ma suna bada gudunmawa wajen samar da dokoki da kuma samar da wasu ayyuka na mazabu sai dai a lokuta da dama akan zarge su da cewa sukan zamto yan amshin shata daga lokacin da aka zabe su ruwa ta sha suka tafi Abuja shikenan sai su zamto yan amshin shata sai abin da suka ga dama shi zasu ba kasafai suke kallon al'ummar su me ya bukata su da makamantan su misali shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu lokacin da izo ana ganin an samu karin tsadar rayuwa domin in banda a cikin watan Yuli din nan da alƙalma na hawa farashi ya koma kaso 14 da wasu 'yan dagunguna sai dai alƙalma suka kai kaso 34 da wani al'amari cikin 100 ta fuskar tsadar rayuwa da hawar farashi da makamantansu ya cire tallafin man fetur yayi kaza kuma 'yan majalisu kamar sun zamto ya amshin shata kamar kurin 'yan kallo ne su duk zarge-zarge kala-kala butun da ya shafi harkokin kasafin kuɗi waɗanda duka waɗannan ana ganin sun ƙara tsadar rayuwa sun ƙara talauci ga 'yan kasuwa da mai jarin biliyan kaza yanzu ya koma miliyan kaza yake da shi ko 100,000 kaza abubuwa da yawa ana ganin sun lalace kamar tun da yanzu gangamin yakin neman zaɓe za a yi a'a kowa mu ga abin da muke so kai mana ba sai a muka ka zo ka ba mu kuɗi ba a'a in ka je majalisa ya za ku yi ku ɗaya ku yi aiki iri kaza ya za ku yi kana ganin irin waɗannan abu yanzu duk su ya kamata ƙungiyoyin 'yan kasuwa saboda ba su ka tsawon shekaru huɗun nan na shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya kasuwancin mu ya kasance in mu ɗalibai ne yaya ilimin mu ya kasance in mu 'yan zaman banza ne ma ya rayuwar mu ta kasance in mu mata ne a gida yaya alaƙa mu ta kasance da mazajenmu da abubuwa da dama to izamto dai alƙibla da manufa kana kallon haka shi ya kamata gangamin yakin neman zaɓe mu yi kalla maimakon kurin a zauna a riƙa ihu ana ɗaga ana sai wane da makamantan su
0: a'a ba ka yi kamata ba akwai 'yan majalisa akwai muna majalisa 'yan majalisa su ne wanda har yanzu suna da kashi kaɗan na wani aƙida ita ce a siyasa aƙidar muna majalisa kuma ba su da aƙida su ne muna majalisa 'yan majalisa kuma su ne masu aƙida ba za mu ce gaba ɗayansu muna majalisa ba ne akwai 'yan kaɗan tsayayyar da suke da su 'yan majalisa ne amma an fi ƙarfinsu da yawa a ciki to yanzu kuma wannan ya rage wa jama'a sai ka san ta tanisu kullum ina faɗa a garin nan an yi gwamnatuka da yawa amma yanzu 'yan siyasa kamata ya yi a rinka sa kowane abin nan a gurbinsa kwai a gurbinsa amma a yi da abinci ta gurbinta to amma yawancin 'yan siyasa ba a duba wannan idan yanzu ga wani dan Kano ne ko a ce dan garin nan ne ya cancanta ya riƙe wani mukami kuma sun zarbe shi a bangaren sai ce ba dan siyasa ba ne ga ɗauko ne san kome ba jahiliya kan abin a sashi a ce shi ne zai riƙe nan gurin bayan bai san kome a gurin ba ga wanda ya kamata a sa a wurin sawan daban yawanci za a bar garin babu ci gaba na ga akwai misali da yawa da na sani ga wani shi canta ana jigin alhaji abubakar ne shi kaɗai ne ya mai nisa a Kano wanda za a ga duk kabinet ɗinsa ba wai sai kana siyasar sa ba in dai ya san za ka yi adam balo za ka kawo wani abu a jiha zai ɗauko ka sa ka a wurin to idan ba za mu yi siyasa irin wannan ba haka Amerika ma suke ana duba waye cancanta ya riƙe kaza a sashi a gurin nan kuma da samfin lokacin mulkin soja kaga dai tsakanin Abacha da Buhari ba wani shirya ake abin nan ba amma ya yarda cewa Buhari mutum ne mai riƙe gaskiya zai riƙe amana amma ba sa shi amma ya ce to shi zai ba wannan abin nan Petron Trust Fund nan ITF ya ba PTF Petron Trust Fund ya ba shi riƙe kuma a har yanzu akwai wanda ake cin bari wannan abubuwan to idan ba za mu dawo kan wannan jadawalin ba cewa a'a an gama zaɓe na zama gwamna a Kano yanzu to amma cabinet na waye cancanta ya riƙe guri kaza wa cancanta in sa a ministry kaza ko department kaza ba wai ɗan siyasa ba tun da akwai ka'ida akwai cancanta amma sai ga a'a ai ɗan siyasa ne ko da bai san buhin ba sai a ce a'a ba shi riƙe guri kaza to ba a samu cigaba a gurin
1: to madalla an kan bude layin mu saboda zamu so mu je ra'ayin mutane yadda ya kamata a gurguje barin jiga shi Alhaji Salisu Dalla wannan batu da yi na cewar ana samun kalubale ta fuskar cancanta dokar zabe ta shekarar 2026 wanda za a yi amfani da ta a zaben shekarar 2027 ta zo da sabbin tanada wanda ta me gurbin tsohuwar dokar zabe ta shekarar 2022 wanda aka zabe da ita a shekarar 2023 da daga cikin tadadin da ta zo da shi shine na sashi na 83 na 5 a cikin baka wanda ya nuna cewar kwamiti ya tsame kotuna daga daukar alhaki ko kuma tsoma baki akan wato zaben cikin gida na kowaɗannan jam'iyyu misali ka san a baya idan aka ki yin zabe na cikin gida aka ki yin demokradiya a cikin jam'iyya aka zo aka kakaba wani dan takara sauran yan takara na cikin wannan jami'a da suka saifa aka ki ba su takara za su iya zuwa kotu su kai kara kuma kotu ta ce a'a ai ba ku zaben cikin gida ba a koma a saki
2: tunda ayyana kana zuwa kotu
1: a dokar zabe ta baya amma yanzu wannan sabuwar dokar zaben sai ta ce a'a
2: ba ruwan kotu
1: yar kallo ce ba ruwan ki kurin jami'a ita take da hurumi in ma ta ki yin kaza kurin wanda ta kawo shikenan baka ganin daga nan an fara an daurewa jami'i gindi yanda sai kowa ma su wanda zaka ga dama shi danne mutane a gida
2: wato kaga wannan shine san zuciyar san zuciya ne aka shirya shi tsantsa sau da yawa zaka rika ji cewar gyaran dokokin nan da ake yi zaka ji cewar yan majalisu sai su ba su ma san an yi kaza ba abinda suka tsaya suka gyara daban abinda za a je a tura wa shi bangaren zartarwa daban sau da ka sai daga baka ta jin gunaguni sau da ka me yake jawowa rashin mai da kai da abinda ake cewa ku rika bin diddigi kuna ga amma ya za a ce a yi doka ku ba ku sani ba ko na masu yin dokar wannan zalunci ne saboda haka shi yasa har kullun yanzu ake samun shugabanni fa gurbatattu saboda hanyar da aka biyo ta kanta yanda za a fita dan takarar hanya ce mara kyau wadda ta gurbatacciya
1: sai ka ga wanda aka ga so
2: shine
1: amma gwamnati misali wanda shi ya ga dama yake so
2: shi zai kaga ba mutane to shi yasa shi kuma in yaje me zan ce ne allegiance din sa da komai nasa da gwamnati zai shi abin da gwamnati yake so shi ba shi takara dan ni na can dan majalisar da a garin nan ya mara su talakawa sun zo sai bayan an zabe shi da talaka suka zo suka tara kofar gidan sai ni fa kudi na baku kuma zabe ni so da ku kyale ni ba ruwa na duka wanda sake ba kofar gidana wannan ni na san wannan ka ga to saboda haka wannan hali da ake bi na fidda yan takara tun daga nan aka dasa fitina so shi yasa ba ka taba samun shugaba na garba yanzu ba na manta lokacin rini jiya muna hira inda muke hira da dare wani AT ringin yana can a zaune ina jin ko principal ne ma a lokacin aka ce an ba da shi commissioner ya mamaki yace kai da Allah ku rubuwa yace dole ne commissioner akwai littafi da nake da shi wanda aka rubuta the most formidable cabinet in Nigeria shine lokacin gwamnatin Rimi din Nigeria ba gwamnatin da ta hada cabinet irin nasa duk wanda kaje an dauka shi da ma relevance to wannan field din da aka dauke shi so da haka Rimi to shi yasa shi wannan AT ringin din nan Allah ya ji kansu sun tsaya sun yi aiki tsakani da Allah ba su nema ba amma yanzu yan bokon ma abinda suke yi ba ma sa zuwa su zaben kuma wallahi duk wanda da fita yaje yayi zabe ba aka ji aka mana me yake cewa a sha mu basalla ya cuce mu sai ranar an gama komai an kafa gwamnati su wanke giga da statis zo neman mukami ba sa fita su je su yi zabe
1: so ranar mu za a yi kiran 07077739539 ko kuma 08478577777 ana tare da shirin zaman imurna ne kai tsaye daga nan Rahama Radio farin cikin al'umma inda muke tattaunawa da waɗannan masana a karkashin rundunar kishin jihar Kano wato Kano Patriotic Front KPF ko kuma mu ce RKK Assalamu alaikum.
3: Assalamu alaikum. Mana rayu? Barka da kokari.
1: Barka dai da wa muke tare?
3: Alhamdulillah kana tare da Halitu sakataren Asibiti Tura Karman Kungo Suba.
1: Alhamdulillah Tura.
3: Suba. Kuma manyan baki barka da zuwa kuma sun yi bayanai masu muhimmanci kai ma ka dauko bayanai masu muhimmanci to amma jiya ba yau bane saboda ni mun ma mun san shafi da tunda an yi NPN da mu. An yi LDP da mu na tafar rike sakataren LDP a marafin Tura Karman Kungo Suba to amma ita siyasa ta yanzu ai ba irin da bane kamar yadda wayannan da tafi ke faɗi da yadda ake ganin girma da daraja da mutunci mutum ɗaya a jam'iyya in yi cin kaza ne kaza za a yi kuma a da ana ba da dama ku za ku tuku kuke so a dinga firamare election idan kuka zaɓi wanda kuke so to shi kenan adi ita zaka kawo wannan ta ku za ku zama da takara na wannan jami'a ta dire da takara to amma yanzu ya sauya yanzu ku talakawan mambobi na jami'ar ba ku da iko yadda ake ga wanda za ku yi ba na taba mantawa ni dinna a jihar Kano da Kaduna duk ba inda ban rike makami a jami'a ku kuma tunda mun nan Kano ta mu ne Kaduna ta mu ce iyayen mu daga nan jihar Kano Allah ya kai su jihar Kaduna ba na manta akwai firamare da muka tafi na gwamna da aka kawo mana ainihin katin zaba ina ji shi jam ko jam ko wanda kai zai ki ko ku ta gida amma ku da ba amma ba mun dan gara saboda kake nan ta daka ki kasance a siyasa ba shi da tasiri idan ka zaba in ma baka zaba ba wanda ayin ba shi za a yi ba wanda kuka zaba ba shi ne ba kuma ba mu jama'a muka shi kan zuciyar mu sai mu zo a yaga mana dan abin da zai taka karaya karya ban yi zabe kuma shi kai mu ga wannan bala'in da wannan talaucin ga kasa ta
1: da muna godiya
3: amma kada ka ina wani wadi kuma duk kasar da kada ka yake cikin wadi matsalar rashin tsaro da kuma rashin kwanciyar hankali da tashi tashin hankula sai dai addu'a
1: to madan
3: haka ce talauci ina haifar da wasu matsaloli kuma shi ba wannan nan ba ta tunani
1: to muna godiya
0: kai mu gane
3: a yanzu kada ka daraja Allah wani ke kwana ba inda naira 50 din da zai shafu
1: to muna godiya
3: ba da shi mutun ya tashi idan ba da karfin zuciya bai zai faru
1: to muna godiya
3: dan dai ne shuwa gabanin mu na arewa ya kamata a kanta
1: to muna godiya to muna godiya turawa assalamu alaikum a gurguje da muke tare
4: assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh
1: wa alaikum assalam
4: barka
1: da Assalamu alaikum a gurguje da muke tare
5: wa alaikum assalam kai sai sunana ta so a da makara haraji Allah ya saka muku da
1: to madalla ta so a da makara
5: kamar yadda yake wannan maganar matsalar nan ta shugabannin Arewa ba ma wai sai waɗanda suke ba su da kuɗin waɗanda suke tafi suna da kuɗin ma mara ji za ka ga cewa hankalin su ya karkata akan ƙarawa akan wanda suke mutum a ɗauka a kai can sannan kuma wato maganar nan ta primary election ita ce babban matsala saboda kiyaye sau da yawa za ku ga ku talakawa kuna da wanda kuke sa rai ko da an sun fito kuna da wanda kuke ganin kuna wa kyakkyawan zato amma kafin a zo ga zaɓe ma an dake da shi wannan matsalar sai kamata a ba da shawarwari masu kyau a fito da wasu hanyoyi waɗanda za a sake a kan zaɓen duk da wani din nan gaskiya wannan matsalar ita ce muke ganin ya kamata a sanya da za a yi a kanta
1: ai bakin alƙalami ya riga ya
0: mutu
1: an riga an yi doka an saka hannu za ma jira ta ma fara aiki ta tsara cewar a fara campaign din nan a yau
2: yanzu an aka kai
1: ta yanzu kuma su dokar ta taimaki bangaren zartarwa ta ba gwamna dama ba shi zaka ga yanzu misali a duk jami'in nan kana kallo na dan da aka rikayi
0: yanzu shugaban kasa ma sai shirye ne din gwamnati ke
1: na dan da aka rikayi kurin wanda ai yanzu in gwamna baya san ka wallahi ba za ka takara wannan
2: to ai illar illar shi yasa har kullun abin da nake san ja hankalin al'umma gwamna ba shi ne kama dan yatsan kai je dangwala mu wanda ba ka
1: ba wallahi sallan da muke tare to Samuel sabon garin dan daka dabar kwari to a gurguje
5: Yau ba ka ji ba tukuna ba, babban abin da ke da kan kamar da kai, wannan wani mutane suke yi a kan kamar da kai. Yau kuma, yanzu ya zama da nake ganin cewa manya-manyan Arewa ne, ba Arewa ne a kawai ba, kawai ne na samu a cikin.
1: Ta muna godiya sabon garin ɗan daka.

0: cuma yang biasa gitu. Tak kira lagi mana pun yang menyiarkan tak. Jadi itu ada apa dia ni dekat situ ada aku tu ada dengan senjata dia, ada dengan senjata dia ada aku.
1: Ana mai rubuta ne.
2: To ni dai abin da nake gani misali matsalolin arewa idan ka kalle su daga lokacin da shugaban kasa Muhammadu Buhari marigayi ya hawo a shekara 8. Wane ne shi ma Tinubu nan yanzu yayi 3 yake tunani ya ƙara yin 4 wanda in ba wannan kadarin na Ubangiji ba zaka ga ayene yanda kasar nan take tafiya shi ma kurin ka ce yayi 8 misali to sai kaga matsalolin arewa wanne aka warware daga ciki
3: babu
2: saboda babu alƙibla ta me muka fiso shugabanni in sa hawo musu mai da hankali su yi mana shi kurin tafiya ake yi kurin ana rakawa kuma tura mota ake an
3: kullun
2: sanin nake tunanin ƙungiyoyi irin naku izamto su su tunani za a sauya alƙiblar yaya kamata gangamin yakin neman zabe ya kasance me ya kamata a rika tunkarar shugabanni kowanne dan takara wai ba wai iyakar da yake kan mulki ba wanda wanda kake son kaza a ina ya kamata ka kalli kaza ya zaka kai kaza saboda yanzu ka kalli kudancin kasar nan a dukkanin bukatu da ajandodi da kudancin kasar nan suke bukata aka kusan a kaso 100 kusan kaso 50 an biya musu irin ana biya musu kuma an biya musu ko an biya musu irin waɗannan bukatu
1: sosai naka
2: me yasa to mu nan ba mu da alƙibla
3: kafin
2: bari mu ƙara kira ko da ƙwaya ɗaya ne sai ku rufe da shi assalamu alaikum agur barka dai agurguje
0: to agurguje ba ku lokaci awali ya shuka ne karwa ku ki darbar hukumar daidai
2: to madallah shuka
0: ko ina yi manyan baki barka da zuwa kuma ubangiji Allah ya saka muku da alkai kuma Allah ya dinka haskaka zakatan su da gano mana dukkan da ake samu matsaloli a cikin ƙarin ajanne mu a Najeriya wato suka faɗi gaskiya manyan mu na arewa gaskiya suna yi ne domin kansu ƴaƴansu matansu da kuma waɗanda su amma ba talaka ba ne a gaban su
2: a bisa zargi ko a bisa zargi to muna godiya saboda yanayin karancin lokaci Dr. Ibrahim Yusuf a gurguje mai zakarfi da shi saboda ana
1: daga a gurguje abin da zan faɗa shi ne musa kishin Kano gaba da komai kishin arewa shi ne na ɗaya saboda yanzu yawanci za a ga mutanenmu muna da girman kai fatuwa a Kano idan wani ya kawo wata shawara ga abin da ba ci gaba ne tunda ban na kawo ba za a yi ba wani zai fara abu mai amfani mai kyau ne amma saboda ya fara ba sai a kashe shi ba ci gaba kamata yi mu ce wannan hasada daga zukatanmu amma wace hasarar nan tana tafiri
3: a ni a gurguje abu da yake son jan hankalin al'ummarmu musamman na jihohi za ka yi wani abu da yake faruwa sai gwamna ya ce a shi zai ba shugaban kasa percentage kaza saboda haka ai talaka kai za ka je rumfar zaɓe ka je ka dangwale ƙuri'a ba gwamna ne a gaban ka ba saboda haka kowa ya ji tsoron Allah in ka je ka zaɓa abin da ba shi ne ba ya cancanta to ubangiji Allah zai tutse ka ranar tashi alƙiyama ya tambaye ka saboda haka babu ran gwamna shi gwamna biyan buƙatarsa ce shi dai ya samu kujerarsa ta kai ci gaba da mulki saboda haka talakawa kai za ka je ka yi rijista ka bi layi ka sha ƙura ka sha ruwa saboda haka wannan 10,000 ko taliya ko waye ba za ta tsare ka shekara 4 ba saboda haka kowa ya tsaya ya canja tunani wannan ba shi ne ruwanka da wani gwamna ka je ka zaɓin karbi cancanta wannan ita ce magana
2: kuma da lamar sauraron mu anan zamu ke tsaye shirin saboda karancin lokaci muna godiya kwarai da gaske da waɗanda suka kira suka bada gudunmawa da kuma waɗanda suke ta kira sai a tara nan gaba a shirye-shirye da za su zo a ci gaba da bada gudunmawa amma da manyan bakin na musamman mashi da Ibrahim Yusuf wanda shine manajan director na kamfanin Sharp Edge Marketing Communication da kuma Alhaji Salisu Dallami wanda jigo ne a ita wannan runduna ta masu kishin jihar Kano bisa jagorancin Jandar Ibrahim Sani aka sai mai retire ni sadoki kuran nake cewa a huta lafiya.

0: ne inda nake samun kwanciyar hankali da nuna wa juna kauna. Kauna irin wacce nake ba wa Onga.
1: Shi yasa muka raba miyar kukarmu mai daɗin gaske da aka yi
0: shi da sinadarin Onga. Gida wuri ne da zuciya ke muradi, wanda ke dauke da miyar nama mai kamshi, miyar taushe da tuwon shinkafa, garau-garau, farfesu wanda aka yi su da sinadarin Onga.
2: Don haka muka ce, mu koma gida. Abinci na can na jira mu.
3: A ci gaba da more gida tare da Onga mai ɗanɗanon naman saniya.
4: Ɗanɗanon gida.
5: Zuwa aka ce mun ka fita.
6: Ina ta fama da maskarbar haraji daga can nake yanzu.
5: Habba Alhaji Abdalla. Ai yanzu lokacin dan amanar gwamna ne. Alhaji Abba Kabir Yusuf ba a wasa da biyan haraji. Domin ko ba komai ka san ba gara ba zago.
6: Wannan haka yake. To amma wai ni yau bari in tambaye ka. Ta ina muke amfana da biyan kudin harajin nan?
5: To an zo gurin. Kaga dai kudin haraji suke ƙara wa gwamnati karfin gwiwa na yi wa al'umma ayyukan rayi kasa da ci gaba a bangaren inganta harkokin ilimi, lafiya, saka tulu a titina da kuma loko da sakon unguwanni, samar da sinadaran tsaftace ruwan da muke sha da kuma manta kudin ruwan, ga kuma ginin gadoji da titina.
6: Dakata Ali Kabiru, ka ce dai biyan haraji sauke nauyi ne da kuma taimakawa ci gaban jihar Kano. Ai kuna daina jinkiri.
5: Yayi kyau. Ai dukkanin mamallaka gidaje awon gwamnati, shaguna da kantuna, kamfanoni da masana'antu, gidajen mai, manyan motocin daukar kaya da kanana, makarantu da asibitoci masu zaman kansu da sauransu, ya kamata su biya haraji
6: dan taimaka gwamnatin Abban Kanawa
5: da ci gaba da shimfiɗa ayyuka a birni da karkarar jihar Kano. Wannan sako ne daga hukumar tattara kudaden haraji ta jihar Kano.
7: To madalla daga nan ɗakin yada shirye-shirye na Rahma Radio farin cikin al'umma mita 97.3 Zangona FM, inda kafin waɗannan sakonni daga sashen talla aka sanci tare da Rabiu Sadauki Kura cikin shirin Zaman Yan Murna. Da fatan za a tara a gobe da misalin karfe 10 na safe domin jin mu dauke da wani sabon shirin. Agogon mu ke nuni da karfe 11 saura minti 1. Da misalin karfe 11 za mu kawo muku shirin nan na fagen wasanni wanda ke zuwar muku, wanda kuma ya shafi al'amuran da suka shafi harkokin wasanni. Da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da farin cikin al'umma Rahma Radio mai yada shirye-shirye kan mita 97.3 Zangona FM.

0: wasanni masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci sannan ku da jimrin sake kasancewa da mu a wani sabon shirin namu na fagen wasanni a yau din muna tare ne da babban bako kuma shugaban hukumar kwallon kafa ta jihar Kano Dr. Sharif Rabi'u a halan zamu tattauna a game da batutuwa da dama wanda suka jibanci wasan kwallon kafa tun daga kasar Najeriya har zuwa jihar Kano da amma arewacin Najeriya gabaki daya Dr. Barka da shigowa zan so mu fara tattaunawa ne akan babban kalubale da ke kawo kuma baya ga kungiyoyin jihar Kano na cikin unguwanni ina nufin kungiyoyi wanda suke fafatawa suke daukar horo da atasai a cikin unguwanni ko makarantu na gwamnati akwai kalubale da ake fuskanta na kuma baya a harkar wasan kwallon kafa musamman na irin gine filayen wasanni da ake yi a unguwanni ko kuma a cikin makarantu mafi yawanci muna gani makarantu na gwamnati ana samar da filin wasa wanda matasa suke shiga su buga wasan kwallon kafa amma daga bisani sai kaga an zo an dauko wani aji wanda za a gina an zo an da tsakiye filin wasa an ce anan ne za a gini baya ga akwai filaye da dama ko gurabi wanda ya kamata a ce an je an gina wannan azuzuwan amma sai kaga an zo an samu tsakiye filin wasa an ce nan ne ya kamata a yi aji irin haka yana kawo kuma baya ga matasa da kuma shugabannin kungiyoyi na jihar Kano wanda yake kawo rashin filayen wasanni a fadin jihar gaba daya musamman cikin ƙwaryar Birni a hukumarka shin kuna samun irin korafa-korafa irin wannan na gina azuzuwa a inda bai dace musamman tsakiye filin wasa a makarantu ko kuma dai kawai kuna ji ne a yanar gizo ko kuma korafa-korafa a bakin jama'a takaddu suna riskakku a irin wannan kalubalen da ake fuskanta
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على نبينا الكريم كما يذكر كي بياني كسكي أن يؤدنا أول ندك فتح سنة فأروا كما أمس أي من حكم واسم ألم كما تجار كانوا منا كأول مرحوك مرحوك داما أي مسمى تشكين غريب دكما واتو وجن غريب Ada yang saya kawan ada korup yang sama local government agar malam, the seorang local government ada sikit jarakan, kalau nak hukumi ada sikit jarakan. Babang abang dia kawan tak ayuh sini, kami ada kepada mana nama nata ugari, jadi tu Allah kau mana sugar bar, one day sembah kawasana. Wasanni na jihar Kano Alhaji Muhammad Tukur baban gida da dukkanin yan tawagarsa musamman da su board members din sa gabaki daya ba wanda bai san wanda yake ba da babban secretary a hukumar wasanni ta jihar Kano Kano State Sports Commission so da ya san san abin da suke harkar wasanni kuma na tabbata za mu hada wato karfi da karfi muga cewar an ga gwamnati irin waɗannan abubuwa da suke faruwa dan galibin waɗannan abubuwan da suke faruwa gwamnati bata sani ba kuma bayan bata sani ba amma ta sani to akwai buƙatar waɗanda suke da rawar tsaki akan harkar su tabbatar da cewa sun nuna gwamnati irin illar da za ta kawo musamman na barin yara ba abin da suke hadari ne za su iya fada cikin wasu abubuwa waɗanda suke marasa amfani to na tabbata gwamnati za ta saurara kuma nan kusa insha Allah za a magance waɗannan abubuwan mu kuma a matsayin mu muna zuwa hukumar makarantu hukumar kula da ilimi ta jihar Kano waɗanda makarantu da SBEP waɗanda makarantu suke a hannunsu muna nuna musu idan ma wata ƙa'ida ce a sa musu ƙa'ida kuma a sa musu shugabanninsu a nuna musu ma wata barna ake ana farfasa wasu abubuwa to a tabbatar da akwai shugabanni waɗanda za su tsawatar da kuma tabbatar da cewa gwamnati bata zama tana yin asara a waɗannan gurare ba a ƙarshe dai ina so in ce na tabbata za mu sanar da gwamnati kuma gwamnati za ta yi wani abu a kai domin a samu cigaba a samu bunƙasar wasannin nan ta kowane ɓangare.
0: Chairman, dalilin da ya sa na yi wannan tambaya shi ne a cikin ƙaramar hukumar Taroni kwanakin bayan nan akwai wata makaranta wadda aka zo irin tsakiyar filin wasa aka aza foundation na ginin aji wanda daga bisani hukumomin kwallon kafa na wannan yankin da kuma dattijai na unguwanni suka shiga suka fita suka kai korafe-korafen su ga hukumar karamar hukumar domin a zo a duba wannan lamarin amma daga bisani da aka zo aka samu shugaban gudanar da wannan azuzuwan wanda ya shine dan kwangilar ginin sai yake cewa tunda sun riga sun yi wannan foundation da na gini kuma sun biya waɗanda suka yi foundation to dole sai dai su haɗo kuɗi su zo su bayar domin waɗanda suka yi foundation din nan a biya su kuma a dauki wani bangaren domin ai wani foundation din a dalilin rashin haɗo wannan kuɗin da basu ba na biyan wannan ma'aikata na aikin da suka yi yasa kawai aka zo aka ci gaba da wannan aikin kaga irin wannan kalubalen kuwa bayani kuma a lokacin ina tani a area gaba ɗaya wannan filin wasan shine filin wasa guda ɗaya wanda wannan unguwa take amfanuwa da shi akalla idan aka ce za a yi wasa da yammaci filin nan yakan iya tara sama da mutum 2,500 to kuma sun rasa wannan damar irin wannan kalubalen ya shafa ruwa unguwanni da dama irin cikin kumbotso hadda abin da ya hada da dawakin kudu abin da yasa nake so mu tattauna akan wannan batun shine da yawa daga ciki mun ga yato sun zo wannan shirin namu na fagen wasanni sun yi korafe-korafe wasu sun ce kungiyoyin su masu watsi a dalilin irin wannan gine-ginen da ake yi wasu sun taso a unguwa a lokacin da fili ma ba a yanka shi ba sun je sun gyara guri suna wasan kwallon kafa duk da dai ba mallakin su bane amma za su yi ta kira ga gwamnati kafin a zo a yayyanka wannan gurin domin a samar musu da wani waje da matasan su za su na ɗiba kewa da yammaci suna zuwa suna buga wasan kwallon kafa amma hakan yakan gaza cimmuwa amma a gwamnatance a wace shawara za a ba wa gwamnati ko kuma kira za ka yi da su shugabannin kungiyoyi domin su dinga samun mallakar filaye ko kuma a dokance a hukumar ku ta samar musu da wani cikakken filin wasa wanda wanda za su dogara da shi akai ma'ana akwai filayen da za ka ga an taso da su na gwamnati ne ana wasan kwallon kafa a ciki amma daga baya sai ka ji gwamnati ta zo ta ce ta karbi wannan filin wasan za a yi wata ma'aikata ko kuma wani abu a hukumance wace shawara zaka ba irin waɗannan waɗanda yanzu suke da damar filayen a hannunsu na gwamnati kafin a zo ga irin wannan kalubalen
1: ito kamar yadda na faɗa maka dai bayanin ka na farko da kai na so ɗin yan taron gaskiya ne ina ganin akwai sakacinsu kuma ya kamata a ce sun zo sun sanar da ita kanta hukumar wasan kwallon ƙafa na imani da za mu taimaka musu tunda akwai fahimtar juna tunda har shi dan kwangila ya ce a ba da wani abu wanda ya yi asara na ainihin aikin da aka fara da sauransu ya kamata a ce sun kai kukansu gurin musamman shugabanni na 'yan siyasa musamman ita taron da take da dan majalisa wanda ya ce shi ne shugaban kula da wasanni na majalisa ABS ya kamata a ce ko shi na tabbata inda ya san da wannan zai biya wannan kudin foundation din tunda akwai fahimtar juna tunda aka ce a nemi wannan kudin na biyu kuma ba wai gwamnati ce ta kadai za ta yi waɗannan aikin ba akwai 'yan siyasan mu akwai manyan masu arziki wanda suke a nan areas ya kamata su ceci rayuwa ta matasan gurin domin in ba kwallon to ba a san me yaran za su yi ba kamar yanzu abin da ya fara ɗorayi filin gidan sarki a lokacin da ake wannan wasannin ai ɗorayi unguwa ce mai zaman lafiya babu wani abu da ake amma aka zo aka sassara filayen nan wanda filayen ne na ƙungiyoyi sun kai guda 10 a gurin rana tsaka aka tashe su to waɗannan yaran su ne da suka koma kuma suka buwaye unguwar aka zo sai da unguwar yanzu ta zama lamba ɗaya ta rashin kwanciyar hankali a jihar Kano to wannan shine irin illolin da ya kamata gwamnati ta dawo ta kuma zama ta duba ta kira waɗanda suke da ruwa da tsaki ba 'yan kwangila ba waɗanda ba za su gina gwamnati gaskiyar abin da yake faruwa ba tunaninsu kawai gwamnati ta kafa wani abu wanda za su samu wani abu ba tunaninsu gwamnati ta samu biyan buƙatar ta ba saboda haka ya kamata ita kanta gwamnati ta buɗe kunnenta da idanuwanta ta saurari waɗanda za su fito su faɗi gaskiya kuma su ba ta shawarwari akan yadda za a bunƙasa rayuwar matasa tun daga tushe da harkar wasannin tun daga tushe da kuma cetar waɗansu yara da za su taso yadda za mu sami kyakkyawar kulawa da akan wato matasan mu wannan shine abin da ya kamata kuma na tabbata kamar yadda na gaya maka mun samu shugabanci kuma na imani zamu je mu ga masu kuma zai saurara kuma nayi tabbata za a dau mataki wadannan abubuwan Allah da nan gaba kadan za su zama tarihi insha Allah kuma kamar yadda kai maganar samun kamar mallaka filaye ai mai girma tsohon gwamnatin jihar Kano Tarabi Musa Kunkusu ai haka iyo maha lokacin da aka zo maha aka tarar da dukkanin masu yin wasanni ai kiran kowa ake kowace kungiyoyi aka hada su hudu biyar shida aka ba su takarda fili galibin waɗanda kaga suna training a filin maha suna takarda izini suna takardar mallaka didda an tattaba wasu gurana amma Allah tabbatar maka da cewa mun yi magana da Baro Jibrin kuma na ga masa stadium guri ne na buga wasa na sada zumunta ko kuma wasa na gasa abinda Bature yake kiran sa match benu ba gurin wajen bunkasa harkar wasa bane abinda Bature yake cewa developmental facilities ba developmental facilities bane ka gane ko gurin da ice za a yi bunkasa harkar wasa shine kamar irin gurin da yake irin ba to irin wannan guraren jihar Kano take bukata akalla a kowace kusurwa ta jihar Kano
0: kowane yanki
1: in ka ce kusurwan ma ɗaya ne misali yanzu muna da shi a cikin tsakiyar birni
0: Kano
1: to mu samu Kano ai a Kano Center to a Kano Center ya kamata a ce muna da irin wannan kamar guda uku a Kano ta Kudu a ce muna da irin wannan guda biyu a Kano ta Arewa ma haka to na tabbata zaka nemi wani saurayi ko wani matashi wanda zai shiga wani abu kuma Allah azurta mu da jama'a Allah azurta mu da ainihin matasa Allah azurta mu da matasan masu san kwallon kuma Allah ya ba mu masu basira to saboda haka ina tabbatar maka da cewa in gwamnati ta kula da waɗannan abubuwan aka yi shi to ita kanta za ta huta kuma za a daina za a rage wato ainihin barna da kokarin aikata wasu abubuwa na ba daidai ba na tabbata kuma gwamnati za ta ji kamar yadda na faɗa muna da wannan tsare-tsaren da za mu kai shi babban shugabanmu kuma na imani za a zauna

0: idan za su yi wasa sukan je su karbi tallulluka ga waɗansu kamfanonuwa ma'anan za wasan nan kamar yadda a hukumance yake a kwallon kafa kwararru za mu ga a cikin filin wasa an zage wannan filin wasan da tallulluka kala-kala na hotunan kamfanonuwa haka a kudanci a bangaren kudanci da ma arewaci wani bangarori da dama idan za su irin wannan wasan sukan je kamfanonuwa su karbi wasu tallulluka wanda za a ba su abin da zai dauki nauyin wannan gasar da kuma biyan ƴan wasan da suka fi kokari ko kuma kungiyar da ta yi kokari domin samun kuɗin shiga a wannan gasar mafi yawanci a nan jihar Kano ba mu fiye ganin irin haka yadda ya kamata ba indai ba irin filan wasanni matsagaita wanda ake kira da mini stadium da ake ginawa ba amma filan wasanni irin su ma mafi yawancin kungiyoyin namu kansu bi waye wajen neman kamfanonuwa su zo su ba su talla lokacin da za a gudanar da gasa ba ina nufin idan har filin wasa zai iya tara mutum sama da 10,000 to kaga kamfani yana da damar da zai iya zuwa ya tallata hajarsa a wannan filin wasan hukumar ka ta kwallon kafa ta jihar Kano tana wayarwa da shugabannin kungiyoyi kai a irin wannan garabasa da samun kuɗin shiga
1: ita ake zan tambaya kuna da kamfanonuwa a jihar Kano
0: akwai kamfanonuwa a jihar Kano
1: ba misali
0: akwai kamfanonuwa irin kamfanonuwa na
1: jihar Kano ba kamfanin buhu ba
0: akwai kamfanin ruwa akwai kamfanin ruwa
1: kamfanin ruwa mutumin da bai dai wadata kansa da kansa ba ma shi zaka je ka ce ina wani abu
0: eh to ai
1: mutum na barangiya maka maganar wannan da kake yi jihar Kano duk wadannan kamfanonin da kake lissafa babu wani kamfani wanda zai zo ya dau ma nauyin mutum da ya ba ci ba irin haɗu tashin da bami ba akan bankuna ma da suke juya kadara da dukiya ta jihar Kano irin su Fidelity irin su GTB irin su FCMB ba inda ba muje ba kuma ba yadda ba matsu gwamnati akan ta sa waɗannan bankuna su zo su ɗauki nauyin wasu gasoshin a sa a bansu
0: to amma ranka ya daɗe ko kwana-kwanan nan a matsagaicin filin wasa na Ahmed Musa mun ga an shirya wata gasa ta kamfanin Milo kamfanin Milo ne zai ɗauki nauyin gasa
1: to kan kamfanin ya ɗan uwansa ne yake yi na abokan zaman mu a wannan ƙasar bari in gaya maka akwai Channel Kings Cup da ake yi a Lagos daga Kano aka tsara shi mu muka tsara shi yau shekara kusan 15 muka tsara shi muka kaiwa GTB bank suka yadda da karshe da suka kai Lagos neman approval sai Lagos suka ce su nasu saboda headquarters a Lagos take kuma waɗannan abubuwan da kake gani yana faruwa sosai yanzu mun sha zuwa bankuna su ba mu bankers cap kuma kai ka san ana ne ana yi a sabon gari amma suka kira dan uwansu suka ba shi suka ce je ya ringa yi amma mu a FA mun je ba za su ba mu ba sau da suna ganin akwai wani bambance-bambance wanda su suka san shi ko na ganin mu ba yan area su bane ko kuma mu ba kaza bane amma arzikin a jihar Kano ake samun sa amma sai su kira wani wanda yake tare da su wanda za su shirya da abin da suke so su yi bari in gaya ma na je kamfanin sadarwa na Airtel mun fi shekara biyu muna shirya su a ƙarshe da muka ba su program ɗin suka ce za a je da aka ba da approval ne suka kira nasu wani yaron suka zo sai gani muka zo sun kewa filin su kuwa da tuta unfortunately for them filin da suka fara zuwa suka zaɓa suke so su competition ɗin filin da nake training ɗin fili ne wanda nake ike a nuna tun shekara 20 da wani abu da zo da safe za mu yi training na hana su na ce don me yaya waɗannan abubuwan ai mu aka tsara da sauransu karshe ne ake suka biyo ta sama aka zo ake tabar da kuri aka zo muna kallo ake competition din kai ma ka sani yanzu gashi ka ce ginin Ahmed Musa to ka je ka bincika za ka ga Milo din ko dan uwan mai kamfanin ne ko dan wani guri ne ko daga can suka tsaro abin suka zo suka yi ana yi ba a yi ba to amma ita hukuma ba a recognize din abin da take yi da kuma irin gudunmuwar da take bayarwa musamman ga su kamfanin kuma inda za a ba mu wato dama gwamnati za ta ba mu dama ta karfafa mana gwiwa mun sanya zami mai ɗauki mataki a kansu wanda kuma dole sai ta yi kamar yadda kake yi dinnan ta kafofin yaɗa labarai da sauran ɗan da ba mu yi ba ai ba ka sani ba ba za ka sani
0: dalilin yin wannan tambayar
1: shi yanzu misali kwanan nan ake kofi na ADS da JAOGI duk ƙungiyoyin da suka zo suka buga an ka duba ba su ma da rajista
0: gaskiya ne
1: to amma me yasa ba za a zo a ɗauki wani babban competition na ita hukumar wasan ba su su je su kashe kuɗinsu ba ci a mu kai su ba mu kuɗi ba a yi tsara abin da zai ko ita ita FA ta tsara da sauransu

0: duk waɗannan abubuwan ba wai ita hukuma wasa ce kadai take ba waɗannan alhakin ko laifin ba su kansu akwai waɗanda suna jefin ba su da aikin yi suna kwace suna kokarin su kwace aikin da ita hukuma sai kamata ta yi maimakon misali kamar yanzu wannan ƴan siyasa ne su zo a ranka ya dade muna yin register kuma register na ita ce state league shine wanda zai dauke ka daga mataki zuwa mataki daga mataki zuwa mataki ka fahimce ni a biya mana kudin registration din nan kuma ka zo ka ga wasan ko ka dau nauyin wani abu a sai dai su ba da estimate sai a je a haɗa gulunnuka ko a haɗa haɗa haɗe ƴan wasa shekara 40 wanda ba abin da zai kawo yanzu yadda ake sai da wasan ƙwallon ƙafa duk ɗan wasan da ya shige shekara 16-15 ba ta lokacin da kake a kansa sau da bature ba zai sai ma ɗan wasa da yake ƙasa da shekara 16 sama da shekara 16 ba ko 17 saboda ni saboda future player yake ne ma ɗan wasan da zai zama wani abu in zai marketing a kansa ko zai ciniki zai kasuwanci a kansa sorry ko zai kasuwanci a kansa ya samu abin da yake so amma ka shekara 40 saura nawa saura ɗaya sai zai ka koma sai zai ka koma ya sunanta irin wadda ake saboda haka abubuwa ne wanda mutane za su tsaya a buɗe a haɗa kai a daina ƙyashi a daina hasada a dubi jihar a kawo abubuwa wanda zai kawo ci gaba akan harkar wasannin kuma da bunƙasa su tun daga tushe
1: to kungiyar ƙwallon ƙafa ta Sufa Eagles ta rasa shiga gasar cin kofin duniya ta shekarar 2026 da aka fafata haka zalika kungiyar Super Falcons ta rasa shiga gasar cin kofin duniya kuma kungiyar ƙasa da shekaru 17 ita ma ta rasa shiga gasar cin kofin duniya su uku a jere haka zalika Super Falcons ta kammala a mafi munin gasar Wapcon ta ƴan ƙasa da shekaru haka zalika kungiyar ƙasa da shekaru 20 sun rasa gasar cin kofin duniya ta ƴan ƙasa da shekaru 20 da kuma Afcon ta ƴan ƙasa da shekaru 20 a matsayin ka na ɗaya daga cikin shugabannin hukumar ƙwallon ƙafa a Najeriya menene ya kawo irin wannan ƙalubalen ga ƙungiyoyin mu na cikin gida
0: ito ƙalubale akwai lokaci lokaci shine na farko ita sanda bari mu fara da suna mata suna mata sanda suke daukan kofin sun dauki kofi nan suka dauka
1: sun dauki kofi a kalla guda 10
0: to a duk Afrika
2: babu
0: akwai wanda ya taba daukan kofi goma
2: babu gaskiya
0: kamaru a wannan goma da muka dauka mun je har gidansu a cikin gidansu mun dauki kofi
2: gaskiya
0: ba su taba dauka ba kuma sai bana to yadda Allah ya tsara duniya ya tsara rayuwa ta dan adam da kowane irin abu a kan lokaci to komai yana da lokacinsa kuma na tabbatar ma a har yanzu babu mai ƴan wasa da kuma shirin da ake yi irin na Falcon a musamman harkar mata ba wanda ya fi mu Falcon din nan an ba su duk abin da ya kamata a ba su abin da mai girman shugaban kasa ya ba su ko kun gani a social media shehu dukwa da kansa ije ya ba su takardun filaye ya ba su takardun gidaje ya ba su kuma wannan cak na kuɗi da aka ai musu alƙawari aka ba kowa lambarsa kafin mu fara wannan wasan ba sa bin ko kwabo da na ji ma ni ta program ina ta ana bin kuɗi ana waye ai wata yarinya an tambaye ta kuɗi an ce in bata to yanzu misali ko coach zai rudi kuɗi ko zai karɓi cin hanci a nature ta wasan ƙwallon ƙafa sai ka zo ka tambaye mutumin da ya shekara 10 ko i buga season 10 ko kuma yake regular player a cikin team din ka ce kuma i baka kuɗi ai ya kamata in za ka faɗi magana sai ka auna ya magana a kan wannan ashikul take wannan lamba ukun tamu an ce ta sa a abin da ɗinta yi mara suke shooting a tura a facebook magana inda ita ta sa cewa wani coach ya tambaye ta kuɗi matar da aka ɗau kofi goma da ita akwai wata alfarmar ta ce nema gurin kika sa ta
1: babu alfarmar
2: babu wata alfarmar
0: to duk ba a tambaye ta ba a baya sai a yanzu duk wani preparation da ake yi kuma wasan ƙwallon ƙafa ta ba da fiye da abin da ake a baya fiye da abin da ake ta bayar abin da ya jawo mutane ba sa kula lokacin da aka fara wannan gasa ba lokacin ta bane na biyu ƴan wasan nan namu galibinsu professional ne wasu a America suke wasu a Europe suke saboda haka saboda World Cup an ba da hutu na kulublika da wuri saboda haka sun zama relax in kuka lura tunda tun da za a fara World Cup kowanne club ibada hutu saboda mata ba irin maza bane sun je sun zama relax sun yi nauyi an zo an shiga kan wasu ma basu zo ba akwai abubuwan da ba za ka fito duniya ka zo ka ce za ka fade shi ba amma don dai ita hukumar san kwallon kafa an mai da ita duk gaba ɗaya wanda yake ciki kawai daukar sa ake barawo daukar sa ake zuwa yake kudi daukar sa ake zuwa yaje iwaye kowanne irin badakala kowanne irin datti sai a dauko sai a raba da shi wanda kuma ba haka bane ba haka bane
1: to ranka dadi muna da cikin tawagar kasar Najeriya ka san mafi yawanci wannan abun ba yau aka fara shi ba musamman zaka ji magoya bayan kwallon kafa arewacin Najeriya suna kira da cewa ƴan arewacin Najeriya sun yi karanci a cikin kungiyoyin kasa wani wayar da ƴan arewa kai za a irin wannan
0: karabar ba ku shiga cikin kasuwancin harkar wasan kwallon kafa to ba ku shiga saboda me saboda yanzu ƴan damfara sun yawa wanda yake duk sha'awar shiga gasar za a zo a fito masa da wani abu wanda sai ya kansa ya fita bari mu baka misali in ba dan barau jajirtacce bane da yanzu an korar daga harkar misali nace maka yanzu buci abba buci ya shigo karshe sai da aka so a kore shi daga harkar daga baya dai dan yana so saboda siyasarsa da kuma tunaninsa da kuma facilities da yake yi in aka ce ba club a buci to akwai wato abun kunya stadium din da abba buci yake yi za a iya sa ta a stadium din da muke da ita Africa stadium din da yake za a iya in aka gama ta za a iya sa ta a cikin stadium din da take Africa to saboda haka dole ne a tabbata ita kanta wato buci an sama mata wani matsayi wanda yake wani gurbi na kwallon kafa wanda za a ce ana buga shi kuma ana yasa saboda haka mutanen waɗanda duk ya kamata a ce sun shigo cikin wato harkar kasuwancin harkar wasa to galibin su ba su yadda sa kuɗin su ba yanzu idan da za a ce masu ƙarfin mu za su shiga harkar wasa su bude academy su dau nauyin yara su tafi yanzu duk yaran mu a tsantsance suke tafiya duk yaran ne zan ka kasa su za ga agent din su da waɗanda suke daukar nauyin su tafi turai za ga ba ɗan bangaren nan na Najeriya bane dan wasu bangare to in sai kai ka sai dai ka zama bawun su kamar mutun ne kamar irin mutanen da ake dauka a kai Saudiya a ce in kai aiki ka hada kudin aikin da kai ka sanna ka ji
1: za ka ji
0: da dai haka yaran musu wani zo shekara biyar kudin da ake karba ba shi ke karba ba agent din sa ne don da ya biya muku kudi kafin ya zo ma ya bar nan shekarun sa sun ja saboda haka abinda nake ji hankali shine waɗanda suke da tunani akan irin wannan dan ya kasance mun bunƙasa rayuwar matasan mu shi yawa a turai kamar yanzu misali Super Eagle kai kanka yanzu ba wani coach mai karfin gwiwa da zai zo a Super Eagle ta yanzu ya iya dauko maka domestic player ko dan wasan da yake bugawa a ciki ya iya sa ma kwaya biyu ko uku ba zai iya ba saboda in ya sa ku kanku yan kasar za ku yi mata ku dinka cewa duk yan wasan da muke da su a turin sai ya yi wannan kudi aka bashi saboda kai wannan abubuwan kuma duk waɗanda zai buga da su za ga ba mate din sa bane su waɗanda za su buga da su su suke buga wasa a duniya in baka buga cikin wannan ligin ba aka gane ma wata dabara ko ta hikimar da ake yi ba saboda kai waɗannan abubuwan kalubale ne ba wai kawai na hukumomin wasa ba da sai jama'a sun shigo ciki su ma sun bada tasu gudunmawar
1: to kwallon kafa babbar sana'a ce kuma mafi yawan tuntunuma ba ma a turai ba ma a yankuna da dama na Afirka kwallon kafa ta zama babbar sana'a babba abar dogaro amma mu fa anan har yanzu abin ana gaba ne ana baya za mu iya cewa wanne kira za ka yi ga 'yan kasuwa da shugabanni domin su shigo harkar wasan kwallon kafan nan mu ma mu dauki hanya wadda ta dace irin kasashe kamar su Morocco Masar da sauran kasashe dai na nahiyar Afirka domin taimaka matasan mu su ci gaba yanzu nan kai wani furuci kace ba lallai sai hukumar kwallon kafa ta jihar Kano ce za a dora mata alhakin dukkan abubuwa ba idan ƴan kasuwa yau suka shigo harkar wasan nan suka tallafa ku kanku hukumar ku za ta samu karin tagomashi da kwarin gwiwa wani kira za ka yi ga ƴan kasuwa
0: a kira da za a yi musu shine su zo su shiga harkar amma kan sai shi dadi yawanci ita harkan wasan kwallon kafa duk inda ka fada din nan da ya ci gaba gwamnati ce take yi
1: mafi yawanci abinda nake so shine mafi yawanci wasu ƴan kasuwa suka shigo harkan wasan kwallon kafar amma kamar yadda ka fada akan kore su a hukumanci wace shawara zaka ba duk wani dan kasuwa da
0: yake kwallon kafar hukumar wasa
1: yawa
0: abinda ke yawa musu abinda ya kamata ai ko da gwamnatin ma ai tana samun wannan matsala saboda ana sa siyasa a ciki mutum ya karatun doctor ka dauko shi ka ba shi engineer na gina gida ko gwanda aikin gina gida ka je ka kai shi ifida yaya harkar za ta yi
1: gaskiya ba ta yi
0: na biyu wanda ya kamata su ba gwamnati shawara ko su sa ta su dora ta akan hanya ana yi musu wani kallo ne ba kallon abin da ya dace da su ba ana yi musu wani kallo ne na daban ko kuma shi wanda yake so ya biya bukatar sa zai je ya bata ka ita kai miki ne ko kai ba dan jam'iyya bane ko kai ba dan kaza bane ita kuma kwallon kafa ba ta bukatar wannan ita kawai din kai kana shugaba duk a inda ka zo da duk kuma wata kungiya ka shigo to kowa ya zama naka kuma ya kamata ka mutunta wato godewa da kuma fahimta abinda Bature ke kira ka yi respecting din professionalism idan kai respecting din professionalism to komai naka zai ci gaba kamar abin da gwamnatin baya ta yi da wa'ansu aka nada su a kungiyar kwallon kafa ta Kano Villa da suka dau kofi da wata gwamnatin ta zo ta ce ku ci gaba da suka ci gaba sai kuma daukan kofin da wata ta zo ma ta ce ku ci gaba aka rinka daukan kofin sai da aka je rayu su uku to me ya jawo saboda an yadda waɗannan mutanen Kano suke aiki kuma za su ba da gudunmuwa sun cancanci a ba da gudunmuwa kamar yanzu abin da gwamnati na baya-bayan nan da ya dauko waɗanda suka san harkar wasanni suka san harkar komai izo ina da su ci gaba da ainihin gudanar da hukumar wasanni ta jihar Kano ai gani akai an duba ne gaba ɗaya abin zai gurgunce jihar zata zama ta yi kasa babu wanda zai iya yin wani abu shi yasa gwamnati ta yi maza ta yi wannan tunan to saboda haka a wannan harkar da kake ji da gani abinda Bature yake cewa privatization ne na kwallon kafa idan duk waɗannan ƙungiyoyin suka bar maganar gwamnati suka dawo suka zauna kamar inda ake da na san dai ko kana da wayo kaɗan ne idan ka duba da likin da kulablukan gwamnati mu ba mu san su ba a jihar Kano muna da ko da kulab ɗin ya shafi gwamnati za a ga a wata ma'aikata ita ce take da haƙƙin kulab ɗin ba wai gwamnati su kutum da rinka daukan kudinta ta sa a ciki ba
1: kamar
0: yanzu akwai Raka Robas
1: ai shine akwai marigayi Alhaji Ahmad Kinna akwai shira da muka da shi anan yake cewa su lokacin da suke da kungiyarsu su da kansu suke hada kudinsu domin su taimaka kungiyar ta ci gaba
0: shine ai nace ga maka privatization yanzu Raka Robas ai asalin ta Darma United ce da ta girma sai kamfanin gado na Raka ya karbe su kuma da yarjejeniyar ga abin da zai musu kamar Murtala a yaji United ai kaga Bank of Zanus ne suka karbe su kamar kofin mata Black Scorpions kaga ai Pet su ne su kamfanin Pet su ne ya karbe su kamar irin su Julius waka a kasa irin su ACB Bank irin su Union Bank irin su NUB ga su nan irin su Ranchers irin su UNTL waɗannan ƙungiyoyi ne wanda suka rinka buga gasa a duniya a Nigeria irin su Spartans of Owerri irin su Water Corporation Housing Corporation ICC Shooting Stars duk waɗannan ƙungiyoyi ne wanda suke zaman kansu irin su NNPC Wori irin su Julius Baga ka gane ai in ka to a Lagos irin su Stationery Stores duk in ka duba LinkedIn da ƙungiyoyi ne masu zaman kansu to da gwamnati ta shigo sai da ka ungwarar ta nada ka za ta yi ma famfin din kudin da kake so kuma kai ganin wannan kudin da kake samu ko me za ka yi wannan kuma abin shine ya jawo wato cin hanci yawa a cikin harkar har ikori wanda yake da kudinsa yake yin amfani saboda haka waɗannan abubuwa ne wanda dole a hankali an kama hanya yanzu gwamnati ta fara gajiya kuma kowa ta gane duk wanda ya zo kawai kuɗi ce so ya samu to shi ya sa kaga ce ja ba yanzu ga shi ana da ƙungiyoyi kusan guda shida private wanda ba gwamnati ba ne irin su kuna liba irin su barau irin su wacece yan Lagos din su biyu da wanda ya hawo ma yanzu shi ma farabin ne ko ba haka bane ga Rancas ko
1: yanzu
0: kuma ga barau ko to yanzu muna sarin kuma buci to aka zo a hankali hankalin aka rinjaye su to daga nan kwallon kafa za ta fara zama da kafarta za da su suke komai da sauransu
1: muna fata ga to masu sauraro za ku iya tambayar ku kai tsaye ga shugaban hukumar kwallon kafa ta jihar Kano kuma shugaba daga cikin shugabannin hukumar kwallon kafa ta Najeriya za ku iya samu a lambar waya 0707 77 92 39 zan maimaita 0707 77 92 39 kafin na je ga masu kiran waya anan aka ce assalamu alaikum rap sun zo ku tare da abokan aiki har ma da babban bako fatar kairi a gare mu Allah ya sa ya shigo lafiya mai da shi gida lafiya to amin ya rabi assalamu alaikum wa alaikum assalam da muke tare to ba to kana da to ciyama akwai ci gaba da dama da aka samu a karkashin shugabancin ka amma ni abin da zan fi so shine babban abin da kai tsaye wanda ka haifar da shi idan ka tuna kai kaga kana jin kwarin guya da farin ciki shi yake bukata a gaya masa
0: ai shi ni a baka da lokacin da zan gaya saboda shi kamar yadda ya faɗa yayi tambaya ne iya tunaninsa ya kuma abin da ya sani amma abubuwan da ake suna da yawa kamar yadda ya faɗa magana fitar da yan wasa yan wasa yanzu a baya bayan nan ma ai akwai dan wasa da muka ɗauka ɗan dabari ko kuma kai shi har wanda kai ya buga
1: gasa ko gaskiya ne
0: masu masu to akwai dan wasa kuma Ibrahim Abdullahi dan Samba Kurna ne daga Samba Kurna da shi muka ji shi ba ya buga wanda kai ba Argentina shi ko wannan ya buga wanda kai a ya buga World Cup a Chile ko ba ka bane
1: haka ne
0: Amur Musa ne aka kawo rukun sa in bai sani bai sani lokacin da fira za ta dauke shi ne aka kawo rukun sa don guri na ita ce ita ina nan da ransa sai da captain na sofa ido ci gaba da ka ga shi nan da yawa duk bangaren premier league ne mun dauko kofuna lokaci na da aka dauki wannan kofuna na venus duk bangaren league ne gashi nan tunda da fm da ake ai ba ta yin league ana gama shi ba
1: gaskiya
0: amma yanzu shi ya taba zuwa an yi league biya a gama ba ko ba ga sauran
1: to da fatan ka ji amsa ka a takaici
0: a takaici Allah da hada wa zan sa kuma sa masa wannan saurara za a yi wannan program din ma musamman da a faɗi irin
1: ci gaba da aka samu
0: ci gaban da aka samu kuma aka kawo jihar
1: to masha Allah assalamu alaikum to mu rasa wannan layin assalamu alaikum to shi ma wannan layin assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam wa rahmatullah
1: a gurguje da muke tare to da fatan ka kasance tare da mu dai tun farkon fara shirin
3: eh na Allah
1: ya gaida
3: sharu
1: to mun
3: ya sharu wannan ke shi ko magana har kai wasan kwallon

0: To muna godiya. To muna godiya. Allah ya sa mahukuntan kungiyar ta Kano Pillars sun ji kiran da ka musu. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam.
0: Da muke tare. To Umar Gawo mun jibrin me gudun maka a cikin shirin.
1: Ni gaskiya ne musamman ga Dr. Sharif Raji Juma. Ina ganin yanayin da muka tsinci Kano Sidan. Ka ga dai iya shugabanci da jagoranci ne kyau. Gaskiya Kano Sidan muna fatan a ce dan sa baki ne ko wani abu ne dan tallafa mata. Ga mu ci gaba a Kano Sidan.
0: To muna godiya. Ware da gaske. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To mun rasa wannan layin. Anan ma aka ce salamu alaikum barka da aiki. Sunana Amir Jinio mai Barcelona. Naji dadin kasancewa da ku a cikin wannan shirin. Kuma ina muku fatan alkhairi tare da shugaban hukumar kwallon kafa na jihar Kano. Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam. A gurguje da muke tare.
2: Da kiyaman barka da safiya.
0: To barka ka dai.
2: Kiyaman barka da ma da safiyar fata zo lafiya.
3: Ah lafiya lau.
2: Masha Allah,
0: nafi ne shago
2: da
0: kango.
2: To nafi ne. Mun jira ko ce mun je ta fara aukar
0: shi
2: da mutum. A dan baban da ku ke sa mana presiden da ake sawa. Na ke ne shi da mutum da harwa ce
0: sawa. To muryar taka dai tana sassarƙiya.
2: Kana ji da
0: muna tare da kai.
2: Ke ku da ke muka ji
0: To muna godiya. Muna godiya naki. To chairman kaji tambayar sa. Ya ce akwai kungiya da ta fice daga gasar shirye-shiryen tunkarar kakar wasa. Shin akwai wani abu da aka wannan kungiyar kuma bayan ta fice akwai wani hukunci da zai biyo baya ne ko kuma
3: eh to kamar inda ka sani a galibin masu kungiyoyi suna da wani tunani suna ganin cewar kamar sun kai wani tsaiko wanda ba za a iya ibu sanawa shi ne gudanar da kungiyar ya faɗa abin da yake so na time din lokacin da yake ka za a rinda zai rinka yin wasa so da kai ke so a jawo lokacin a kai shi wannan lokaci na daban bayan kuma ga irin tsarin da aka yi to kaga wannan gani ke kamar ya isa ita kuma gasar tun ma kafin mai club din ya zama abin da ya zama a ce yin gasar to da haka ba zai iya kawo mana wani tsari wanda ba shi ne aka yi tunda yake ina ganin shi yake da hukunci ya ɗauki kungiyar ita amma mu ma muna nan muna jiran su a madakata ba za mu faɗi abin da za a yi bai yanzu lokaci ya yi kowa zai je.
0: Salamu alaikum. Salamu alaikum. To mun rasa wannan lai. Salamu alaikum.
4: Salamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam da muke tare. To mai gudun muka ko kuma tambaya ko sako ga shugaban hukumar kwallon kafa na jihar Kano.
4: Tambaya da zan wa shi kiyaman shi ne. Tambaya da ta shi ne kafin a fara gudanar da shi wannan gasa da ake sawa. Shin babu wata tsari ko kuma wata doka da aka gudanar wannan.
0: Muna tare da
4: wannan ya kasance shi shugaban da ya karbi wannan sai duba dokokin wannan kofin da komai kafin lokacin kaza ya sa hannu ciki idan akwai wata abu da ke mafi gari kafin ya kasance da kaga ta fara wasa kuma yau zai yi ya za ka ba a daidai ba ne.
0: To muna godiya kwarai da gaske. to kasa to kamar da yadda aka sani ne ana tare dukan wata gasa da za dole sai da an sa lokacin ta
3: doka ma ayi gasa
0: to shine dai ta
3: assalamu
0: alaikum
3: inda ba doka da sai amma abin da
0: yake
3: sai amma abin da yake
0: barka dai da muke tare to Musa Taylor me gudun moka to muna godiya kwarai da gaske to kasan chairman ni idan wancan da ya fara tambaya yake cewa wani ci gaba aka kawo ni babban ci gaban da zan iya cewa shine babban kokarin da kake musamman wajen ziyartar gayyata da kake yi tun daga cikin birni har zuwa kauyukan jihar Kano domin ka wakilci budi wata gasa ko rufe ta wannan babban ci gaba ne saboda idan aka ce yau an sa gasa misali a Falgore yau an bayyana cewa shugaban hukumar kwallon kafa na jihar Kano zai je to mafi yawanci na mai tabbatar ma duk ƴan wasan da za su buga wannan wasan ƙarshen ko wasan budiya tun wajen karfe 11 na safe za su yi ta doki domin sun san wane ne zai zo ya kalle su to iya wannan ma babban ci gaba ne saboda muna gani a sassa da dama ko kuma jihohi da dama irin hakan baya samuwa amma nan babban ci gaba ne abin da ran so mu rufe da shi shine za a fara sabuwar kakar wasa ta kwallon kafa ta gasa ajin kwaro ta kasa Najeriya NPFL kakar wasan da ta gabata sai dai a ce madalla duba da irin yanayin da aka fara gasar da kuma lokacin da aka karkare ta yanzu nahiyar turai an bude gasa a kasar Spain za a bude a kasar Ingila kuma gashi gasar Najeriya NPFL za ta fara daidai da wannan lokacin na nahiyar turai yaya wannan kira zakai ga masoya kwallon kafa su jinjina wa hukumomin da ke tsara wasannin kwallon kafa a lokacin da suka yi abin da ya dace misali lokacin da ake daddage gasa za a fara ta ko ba a fara ta ko a fara gasa ya tsaiko mafi yawanci aka ji korafi yana yawa ga hukumomin da ke shirya gasa a lokacin kuma da hukumar ta yi daidai sai ka ji abin an yi tsait wannan kira zakai domin warewa da matasan mu musamman na arewaci kai akan irin wannan kalubale lokacin da hukuma ta yi kokari ya kamata a jinjina mata lokacin da aka samu kalubale kuma ai mata uzuri
3: to ra'ayi ne mutane kuma abin ya zama kamar halayya ta yan Najeriya lidin na akwai san da muka fara ne December akwai san da muke lid muka gama ba koko amma kuma yanayin da economy din mai ke ciki ba irin ne yanzu ba amma ga muke kokari muke daidaita kalanda daga season na farko na biyu na uku yau gashi mun cimma Ingila za a fara season daidai da su za a je da su wannan shekara ita ce shekara ta biyu da muka taba buga continental muka taba ba da sunayen teams din mu da ya kamata su buga continental a kan lokaci ba tare da an daga mana ba muna da kwana 40 ma kafin ma lokacin da aka sa deadline ta wannan da abu ne wanda yake ne ba da ci gaba amma mutane galibi kamar yadda ka faɗa saboda san rai ko san kai sai an shiru wato menene kare ne ba ni koran ka ba da waka gina amma in kai wani abu wanda yake sabani ko ya aka samu kuskure a matsayin ka na dan adam to za ga an yi ta ana ta maganganu ita kanta farko sunan ma da inda da kai ba farko sunan da ka zo ki magana ba bare ne muka zo muka ko mun ba
0: bare ne
3: aka zage ta yi ita kanta super eagle din rabanta da ta je final yau shekara na
0: gaskiya
3: akwai shekaru
0: da shekara 2013
3: to in ka duba kuma yanda kace kai kungiya a naira 200 yanzu ya koma 2 million
0: gaskiya
3: saboda haka ya kamata a rinka duba irin yanayin mu da kanmu muka samu kanmu a ciki muna da sponsors duk da suka gudu irin su Glow irin su MTN da sauransu waɗanda suke daukan league yanzu babu su saboda me saboda yanayin economy na ƙasa wanda ko bai kamata ba kamar yanzu magana da ita South Africa a nan suka zo Najeriya aka ba su kundi suka je suka fara league to amma ne su suna bin ka'ida kuma duk kungiyoyin su kamar inda na faɗa a baya kungiyoyi ne masu zaman kansu tunda kungiyoyi ne masu zaman kansu za su tsara abin za su yi ba wanda zai roshin ba wanda zai ɗauki kuɗi ba gaira ba dalili don yana tsoron karɓar gurin da ya ci biya to waɗannan abubuwan da yawa yanzu ba mana ɗan wasa da suke buga a South Africa ba wadore ba South Africa ce ba shi ne kulti wannan bawon ba to amma kai link din naka yama a da ko ya bi shi ko ya support din sa ko an zo an gyara shi ya zama yadda ya kamata mu da kanmu yanzu mutum ne ya san ba zai iya ita kanta fila tana samun wannan matsala mutum ne ya san fa ba zai iya buga ba sai ce ina da yaya commissioner bari ya je ya gaya mu a dauko shi a kashi filas
0: kuma ya taɓa ƙwallon ƙafa
3: ba fara ko sai accusing din waɗanda suke yin waɗannan abubuwan ai filas daga nan aka bata matsala jin hankali ni da zan yi shine kuma filas duk da irin dambarwa da take ciki Allah ina rufa mata asiri kuma tana samu Allah ya ba ta wani kurjini da sa'a da nasara zaka ga duk wata matsala da zata samu filas ba wai filas din ita ce take haifar da matsalan ba su yan kallon magoya bayan su ne suke haifar mata da matsala su hakura su bi doka su bi ka'ida su yi hakuri su bi doka su bi ka'ida na tabbata filas zata kai gici amma galibi filas tana samun kanta a wani matsayi ko a ce ta yi laifi an cire mata wannan ko a ce ta yi kaza irin su dai haka sai kaga an zo ana ta kokon kuma an rasa abu kaza ce an rasa abu kaza na to mu dawo mu zauna mu hakura mana mu bi ka'idar mu gyara ƙungiyoyi na supporters su fito a wayo da mutane kai da FA din a wayo da mutane kai duk wanda yake da ruwa da tsaci a sa shi a cikin abu a wayo da mutane kai mu gane cewa ga abin da zai ja mun yi kaza ga abin da zai ja na tabbata za a samu ci gaba
0: to ranka ya rike kamar yadda a koda yaushe wannan dandalin yake kira a yi supporter ba daga ba ba mafi yawanci ko da zan dauko nahiyar turai ko da a gidajen kallo zaka ga in dai an ce yau an dawo gasa za a buga ta mafi yawanci lokacin wasa zaka nemi matasa a cikin unguwanni ka rasa saboda wasan kwallon kafa amma sai kaga idan an je gidan kallon nan mafi yawanci wasu daga ciki kallon wasan baya karewa da lafiya sai kaga ko an samu fadace-fadace ko gaba an nan majalisar da yan can ana gaba wasu kuma dandalin matasan za ga an dawo ana haba-haba ana musu muni muka doke ko kaza-kaza wannan jan hankali za ka ga matasa domin a yi supporter ba da gaba ba
3: a gaskiya kan mutane ya waye a wannan bangaren dai tunda ka san dai na yi gidan kallo shekara 10-15 ko 20 muni muka fara gidan kallo a jihar Kano kuma na yi imani in ka duba yadda ake samun rikice-rikice da rashin fahimtar juna ba irin yanzu ba wallan kaba ta shiga ko ina kuma kowa ya san cewa in yayi losing ya rasa in ya samu ya samu kuma ana samun fahimtar juna kuma sheda ce kai kanka a ce an hadu kwanan nan aka hada aka yi wani taro na kara wa juna ilimi da fahimtar juna tsakanin magoya bayan kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid da magoya bayan kungiyar kwallon kafa ta Barcelona waɗanda rivals ne su suka fito da El Clasico duk duniya su ake kwaikwaya to amma ka ga supporters din su hakan su ya waye an hadu ana wannan to ni ina ga akwai ci gaba amma na tabbata ita kanta a harkar kwallon kafa a jihar Kano za ga akwai ci gaba saboda za ka ba a fada kuma ana ga din da alƙalin wasa ido sa ana ganewa saboda haka za a fara kiraye-kiraye da idan kan hanya
0: kasan cewa mafi yawanci fadan yana farawa ne ma daga magana akwai wata kalma da magoya ba suke amfani da ita an ci jakai wannan kalmar mafi yawanci tana ta'azzara fashi ko damuwa ga zukatan waɗanda aka gaya
3: wa shawara da zan bayar a daren muguwar kalma ta cin zarafi
0: yawa
3: so da wannan kalma ce ta cin zarafi amma duk wani abu da za a faɗa don a yi adawa a kwallo ba laifi ba ne amma ga ba laifi ne ko muzantawa laifi ne saboda haka ya kamata masu irin waɗannan maganganun ya kamata su daina domin me domin duk yadda muka kai da bambance-bambancen ra'ayi za mu zo kuma mu dawo waje ɗaya mu zauna domin haka Allah ya tsara ko bayar da zamu
0: to ci amma muna godiya a madadin gaba ɗaya ilahi rahama radio muna godiya da wannan ziyara da aka mana saboda yanayin lokaci masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na fagen wasanni bayan tattaunawa da muka yi da shugaban hukumar kwallon kafa ta jihar Kano ni Ali Raps Unguwaku da na gabatar da shirin nake cewa ku ci gaba da kasancewa da farin ciki al'umma rahama radio

0: kwanta kai shugaban kasa sun sanya hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya gabanin zaben shekara ta 2027. Ministan tsaro ya gargadi kan barazanar har-haren yanar gizo a zaben shekara ta 2027. Gwamnatin Kano ta ba gidauniyar Dangote ragamar kula da cibiyar koyar da sana'o'i na tsawon shekaru 20. Daga kasashen ƙetare kimanin mutum 107 ne suka mutu sakamakon rubtawar ramin haƙar madani a Kamaru. Jama'a sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci, sanin mu da sake kasancewa da ku a cikin shirin labarai da rahotanni daga nan Rahman Radio, farin cikin al'umma. A yau muna Laraba 6 ga watan Agustan shekara ta 2026, wanda daidai da wato watan Rabiul Awwal shekara ta 1448 bayan hijira. Kana labarin kuka saurara yanzu ga cigaban su. Sunana Anas Salawan Dan Maliki. Yan takarar shugaban kasa da shugabannin jami'an siyasa da za su fafata a zaben shekara ta 2027 sun rataba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya ta kasa, inda suka yi alƙawarin gudanar da yakin neman zaɓe a bisa kyawawan manufofi tare da gujewa tashin hankali, kalaman ƙiyayya, cin mutuncin juna da kuma yaɗa labaran ƙarya tare da tanzara jama'a ta fuskar ƙabila ko addini. A rataba hannun ne kan yarjejeniyar ranar Talata a Abuja ƙarƙashin jagorancin kwamitin zaman lafiya na ƙasa tare da haɗin gwiwar cibiyar kuka gabanin fara yakin neman zaɓen shekara ta 2027 da aka fara a wato yau Laraba. Masu shirya taron sun ce yarjejeniyar ba ta takarda ce wato ta biki kawai ba, domin ta dogara ne kan kundin tsarin mulkin dokar zaɓe, ƙa'idojin hukumar zaɓe ta ƙasa da sauran dokoki da suka shafi gudanar da zaɓen. Manufan yarjejeniyar ita ce hana fafatawar neman mulki ta rikide zuwa tashin hankali, tsoratarwa, yaɗa bayanan ƙarya da sauran abubuwan da za su iya kawo cikas ga demokuraɗiyya a Najeriya. Sai dai wasu manyan takarkarar na shugaban ƙasa, ciki har da na APC shugaba Bola Ahmed Tinubu da na wato ADC Atiku Abubakar ba su halarci taron ba, inda shugaba Tinubu ya samu wakilcin sakataren gwamnatin tarayya Sanata George Akume. Ministan tsaron Najeriya Christopher Musa Mirta ya ce hararen intanet na daga cikin manyan barazanar da ke fuskantar harkokin tsaro a yayin zaɓe. Yana mai cewa barazanar tsaro ta sauya daga hararen zahiri zuwa sararin wato kafafen sadarwa na intanet. Ministan ya bayyana haka ne a ranar Talata yayin gabatar da jawabi da bikin bayar da lambobin yabo na jaridar Blueprint karo na 8 wanda aka gudanar karkashin taken taron kalubalen tsaro da ingancin zaben Najeriya na shekara 2027. Janar Musa, wanda manjo janar Olufemi Akinjo Bime Ritaya ya wakilta, ya ce ci gaban fasahar zamani ya sauya yadda ake yada bayanai. Ya ƙara da cewa fasahar AI ta samar da damarmaki masu yawa, amma lokaci guda ta haifar da wasu sabbin barazana. Ministan ya ce harkokin tsaro na zaɓe bai kamata a duba shi kawai ta fuskar kare rumfunan zaɓe ba, akwai buƙatar a mayar da hankali sosai kan kare sahihancin tsarin demokuraɗiyya. Ya kuma yaba wa Najeriya kan yadda ta samu ci gaba a fannin demokuraɗiyya tun bayan dawowar mulkin demokuraɗiyya shekara ta 1999. Shugabancin jami'ar wato jihar Kaduna KASU ya musanta zargin kungiyar malaman jami'o'i ta ƙasa ASU cewa sama da malaman jami'a mutum 200 sun bar jami'ar saboda rashin kyawun yanayin aiki. Mataimakin shugaban jami'ar Farfesa Abdullahi Musa ya ce sauye wurin aiki tsakankanin jami'o'i abu ne da ake samu a sassan duniya, a don haka bai kamata fasara shi hakan da cewa yanayin aiki a KASU ba shi da kyau ba. Ya bayyana haka ne a cikin wata sanarwa da ya fitar bayan da ASU KASU ta bayarwa gwamnatin jihar Kaduna wa'adin makonni 2 akan a ta aiwatar da yarjejeniyar da gwamnatin tarayya da ASU suka cimma a shekara ta 2025 da kuma wasu batutuwan jin daɗin ma'aikata. Shugaban ASU KASU Abubakar Abdullahi ya bayyana a wani taron manema labarai cewa kungiyar na cikin damuwa kan zargin da ake yi na cewa sama da farfesoshi 200 da wasu ƙwararrun malamai sun bar jami'ar. Sai dai shugaban KASU ya buƙaci kungiyar ta gabatar da ƙorafinta cikin faɗin gaskiya da adalci domin a samu damar magance matsaloli da suka dace. To, a nan jihar Kano, gwamnatin jihar ta rataba hannu kan yarjejeniyar fahimtar juna da gidauniyar Aliko Dangote domin ta karɓi ragamar gudanar da cibiyar koyar da sana'o'i ta Aliko Dangote na tsawon shekaru 20. Sanarwar da mai magana da yawun gwamnan Kano Sunusu Bature da wakilin tufa fitar a ranar Talata ta ce yarjejeniyar na da nufin inganta cibiyar da kuma amfani da damar da take da ita wajen koyar da wato matasa sana'o'i da dabarun dogaro da kai. A wajen sanya hannu kan yarjejeniyar, gwamnan Abba Yusuf, wanda sakataren gwamnati ya wakilta, ya ce shigar gidauniyar Aliko Dangote cikin gudanar da cibiyar zai taimaka wajen kawo ci gaba ga cibiyar da kuma jihar baki daya. Gwamnan ya ce matakin ya biyo bayan shawarar da majalisar zartarwa ta jihar ta yanke domin tabbatar da amfani da ingantattun hanyoyin koyo da wato koyar da sana'o'i. Ya kuma bayyana ma wato fatan sa na cewa Aliko Dangote zai amfani da kwarewa da wajen bunƙasa kwarewar matasan jihar Kano. Shugaban kasa Bola Tinubu ya karbi bayani daga hannun hukumomin yaki da cin hanci da rashawa FCC wato Wala Olukayode da kuma ministan gidaje da raya birane mutta ƙara fadar ma fadar shugaban kasa da ke Abuja. A cewar wata sanarwa da ofishin yada labarai na fadar shugaban kasa ya fitar a ranar Talata, shugaban kasar ya gana da su ne don tattaunawa kan yadda za a gudanar da harkokin gidaje da kuma hukumar FCC ta kwace a sassa daban-daban na kasar da kuma yadda za a sayar da su. Wannan dai shine karo na farko da shugaba Tinubu da Wala Olukayode suka gana a bainar jama'a tun bayan da shugaban kasar ya soke matakin hukumar a farkon wannan watan dangane da umarnin kotun da ya dakatar da asusun gwamnatin jihar Osun kwanaki kaɗan kafin zaben gwamnan jihar. A ranar 5 ga watan Agustan shekara ta 2026 EFCC ta samu umarnin kotu na dakatar da amfani da asusun gwamnatin jihar Osun. Tana mai cewa tana gudanar da binciken ne kan zargin almundahanar kuɗaɗe, kula da muhalli da kuma kuɗaɗen tallafi tare da na rabon kuɗaɗen asusun tarayya da jihar ke samu wanda adadinsa ya kai kusan naira biliyan 11. Gwamnatin jihar Osun ta kalubalanci matakin a wata ƙara da ta shigar a babbar kotun tarayya da ke Abuja inda ta nema a soke umarnin kotun tare da neman diyyar naira biliyan 2. A wannan zamani da fasahar sadarwa ke ƙara samun karɓuwa, kafafen sada zumunta sun zama muhimmiyar hanyar samarwa da kuma yaɗa bayanai cikin sauri. Manhajoji kamar Facebook, WhatsApp da kuma X wanda aka fi sani da Twitter, TikTok da Instagram na baiwa mutane damar samun labarai da kuma tura su ga dubban mutane cikin ƙanƙanin lokaci. Sai dai duk da haka shafukan na tattare da ƙalubale musamman na yaɗa labarai da suke ba sai hai ba. Wakilin Bashir Al-Ali ya nazari dangane da ƙalubalen kafafen sada zumunta ga kuma rahoton da ya haɗa mana.
1: Sai dai duk da wannan cigaban da kafar sada zumunta ke da shi a bangare guda, masana da masu amfani da kafar sada zumunta na nuna damuwa kan yadda labaran ƙarya da ba tabbatar da sayyancin su ba ke yaduwa a cikin al'umma. Matsalolin yada labaran ƙarya shine yadda bayanai ke tafiya cikin sauri fiye da yadda ake samun damar tantance su. A wasu lokutan mutane kan iya karanta wani abu mai daga hankali sannan su tura shi zuwa ga wasu al'ummar. Wannan matsala na taka muhimmiyar rawa kan harkokin siyasa, tsaro, lafiya, addini da tattalin arzikin ƙasa. Kamar yadda Comrade Amanullahi Ahmad Muhammad, masani kan kafar sada zumunta, ya mana ƙarin haske kan illar yaɗa labaran ƙarya mara tushe.
2: Irin su Facebook din nan, irin su TikTok din nan, irin su Instagram, duk waɗannan abubuwan babu wata ƙasa da take bari. Kamfanonuwa suke cin karansu babu baka. Rashin sanin ya kamata irin ƙasarmu Najeriya, duk duniya ba inda ake wannan tarbiyya da makasanta ta al'ada da tarbiyya ta zamantakewa. Shi ne ganin mutuncin juna da daraja juna, ba tarwatsa mutuncin juna ba da keta mutuncin juna. Akwai abubuwan da kwata-kwata ba za a bari ma ya yaɗu a cikin al'umma. In kuma ka fara ka san akwai hukunci, haka India, haka Iran, haka ƙasashen Larabawa nan, haka ƙasashen na Afirka, duk ba za su bari a zo ana wannan abin nan din ba sai dai ƙasarmu Najeriya.
1: Ko wasu hanyoyi ya kamata a bi domin kawo ƙarshen wannan matsala? Wannan ita ce tambayar da na yi wa Amanullahi Ahmad.
2: Hukumomi wanda ya kamata su saka ido a kan duk waɗannan abubuwa ita ce NBC, Nigerian Broadcasting Corporation, da kuma NECC, sai sun tace, sun tankaɗe, sun rere, kuma sun saka ido ga abubuwan da ake yaɗawa a kafofin nan. Lakinsu ne?
1: A cewar Comrade Amanullahi Ahmad, daƙile labaran ƙarya ba aikin gwamnati ko kafafen yaɗa labarai ne kaɗai ba. Nauyi ne da ya rataya kan masu amfani da kafar sada zumunta, iyaye, malaman addini, gami da sauran ƙungiyoyin sa kai suna da rawar da za su taka wajen kawo ƙarshen wannan matsalar. Bashir Al-Ali ɗauke da rahoton labaran rahama.
0: Cibiyar nazarin manufofi da dabarun ƙasa NIPSS da ke kuru a jihar Plateau tare da gwamnatin jihar Kano sun karama injiniya Mustapha Haboringim, wanda ya kafa a cibiyarin Gausa Global Tech Hub, bisa gudunmuwar da yake bayarwa a wajen bunƙasa tattalin arziki mai alaƙa da cigaban fasaha, ƙirƙire-ƙirƙire da raya al'adu, wato Orange Economy a jihar Kano da kewaye. An baiwa ringin lambar yabo ne yayin ziyarar bude ido da ɗaliban NIPSS ɗin suka kawo gidan gwamnatin jihar Kano, inda ya gabatar da maƙalu kan bunƙasa rayuwar matasa ta hanyar koyon sana'o'i na zamani mai ɗorewa. a cikin bayanan sa injiniya Rabiu wato injiniya Haburungim ya jaddada muhimmancin koyar da matasa fasahohin zamani kirkire-kirkire da AI da kuma kirkirar basira yana mai cewa amfani da harshen uwa wajen koyar da fasahar zamani wata sauƙaƙƙiyar hanyar koyarwa da ce da take taimakawa al'umma marasa galihu ya ce a cikin shekaru 6 Ingausa ta horas da mutane 9,120 ta kuma taimaka wajen bunƙasa sama da ƙanana da matsakaitan masana'o'i da kamfanoni sama da 700 sannan ta taimaka wajen samar da fiye da guraben aiki 10,978 ya kuma ce daga cikin waɗanda suka amfana da shirye-shiryen akwai almajirai yaran da ba sa zuwa makaranta da kuma masu buƙata ta musamman wanda aka horas da su fasahohin zamani a nata bangaren cibiyar NIPSS ta bayyana Kano a matsayin jihar da take da damarmaki masu yawa a fannonin sana'o'in gargajiya kayan sawa fina-finai kafafen yaɗa labarai da yawon buɗe ido na al'adu da fasahar zamani hukumar kula da ayyukan ma'aikatan gwamnatin tarayya ta gayyato masana da ƙwararru domin samar da tambayoyi masu zurfi ga jarabawar ƙarin girma ta ma'aikatan gwamnatin tarayya ta shekara ta 2026 wannan mataki ya biyo bayan damuwar da aka nuna kan yawan mutanen da suke wato suka samu nasarar jarabawar ta ƙarin girma matsayin ta shekara ta 2025 wadda aka fara gudanarwa ta hanyar amfani da kwamfuta da kuma tambayoyin zaɓi wato zaɓi da kanka kakakin hukumar Ibrahim Zakariya ya bayyana a cikin wata sanarwa ranar Talata cewa shugaban hukumar Farfesa Tunji Olafa ne ya bayyana hakan a Abuja yayin wata ganawa da masana da ƙwararrun da ke shirya tambayoyin jarabawar shekara ta 2026 Olafa ya ce sakamakon jarabawar shekara ta 2025 ya sanya hukumar tambayar ko wasu daga cikin tambayoyi waɗanda aka yi amfani da su sun kasance masu sauƙi da garabasa ya buƙaci masana da ƙwararru da ke tsara tambayoyi waɗanda ya bayyana matsayin masu kula da tsari da ƙa'idoji da su tabbatar da cewa tambayoyin jarabawar shekara ta 2026 sun kasance cikin tsarin da ya dace shugaban hukumar ya kuma bayyana shirin gabatar da tambayoyin da za su dogara da yanayi na zahiri ga ma'aikatan da ke matakin albashi na 16 da na 17 domin jarabawar ta fi zama ta aikace-aikace tare da dacewa da nauyin da ke kan manyan ma'aikatan gwamnati anan kuma gwamnatin wato gwamnan jihar Jigawa Umar Namadi ya bayyana aniyarsa ta kawo ƙarshen rashin zuwa aiki a matakin ƙananan hukumomi bayan wata ziyarar bazata da ya kai wasu sakatarorin ƙananan hukumomin a jihar inda ya tarar da shugabannin ƙananan hukumomi da manyan jami'ai da dama ba sa zuwa wuraren aikinsu rahotannin sun ce gwamnan ya shiga sakatariyoyin ne ba tare da sanarwa ba inda ya tarar da ofishi babu kowa yayin da kusan dukkan shugabannin ƙananan hukumomi da manyan jami'an gudanarwa ba sa halarci aiki ba da yake magana da manema labarai bayan ziyarar gwamna Namadi ya nuna matukar damuwa kan abin

0: da sassan gwamnati. Shirin mai taken inganta ayyukan baitulmalin gwamnati, tsarin kula da kudade da kuma adana takardun office zai gudana ne daga ranar 19 zuwa 22 ga watan Agustan shekara ta 2026 a jihar Sokoto. Da yake magana madadin gwamnatin jihar mai biyo gwamnatin shawara kan yada labarai da dabarun sadarwa Abdullahi Zuru ya ce shirin na daga cikin matakan inganta yadda ake tafiyar da kudaden gwamnati, sai tabbatar da daukar alhaki da kuma ingantaccen adana bayanan mu'amalar gwamnati. Ya ce shirin ya nuna kudurin gwamnati na tabbatar da cewa ana tafiyar da dukiyar al'umma cikin gaskiya da rikon amana tare da bin ka'idojin kudade da aka tanada. Zuru ya ce gudanar da ayyukan baitulmalin gwamnati yadda ya kamata, ingantaccen tsarin kula da kudade da kuma adana bayanai muhimman abubuwa ne wajen tabbatar da gaskiya, daukar alhaki da kuma kyakkyawan shugabanci a ma'aikatan gwamnati. Ya bayyana cewa mahalarta za su samu horo da aikace-aikace akan yadda ake adana bayanan kudade, tsarin kula da kudaden cikin gida, gano haɗura ta kuma shirya takardu domin binciken kudade da kuma bin ka'idojin aiki. Gwamnatin Tarayya ta kaddamar da sabuwar manufar amfani da fasahar adana bayanai ta intanet wadda ake sa ran za ta jawo zuba jari daga kamfanoni masu zaman kansu har dala miliyan 750 cikin watanni 24 masu zuwa. Ministan sadarwa, kirkire-kirkire da tattalin arzikin zamani Boston Tijjani ya ce manufar za ta karfafa zuba jari a cibiyoyin adana bayanai fasahohin zamani da kuma fasahar AI. Ya ce hakan zai kuma samar wa 'yan Najeriya damar koyon kwarewar fasahar zamani da kuma samun kudade ta hanyar ayyukan fasaha da ake yi wa kasashen waje. Domin jin ƙarin wasu labarai na tattalin arziki na ƙasa ga wannan rahoto.
1: Gwamnatin Tarayya ta ce tana da burin kai karfin samar da wutar lantarki da rarraba ta zuwa megawatt 6,000 kafin watan Disamba, a wani mataki na inganta wutar lantarki a fadin kasar nan. Ministan wutar lantarki ya ce gwamnatin na kuma shirin kammala manyan ayyukan layukan wutar lantarki guda 20 kafin karshen shekara. Ya bayyana cewa ƙara samar da wutar kadai ba zai magance matsalar ba, matukar ba inganta hanyar isar da wutar zuwa masu amfani ba. Gwamnatin ta ce karfafa tsarin rarraba wutar lantarki zai inganta samar da wuta ga gidaje, 'yan kasuwa da kamfanoni tare da taimakawa wajen bunƙasa harkokin tattalin arziki da zuba jari a ƙasar. Adadin hawawar farashin kayayyaki a Najeriya ya ragu zuwa sama da kashi 15 cikin 100 a watan Yuli da ya gabata, idan aka kwatanta da sama da kashi 15 cikin 100 a watan Yuni, kamar yadda hukumar kididdiga ta ƙasa ta bayyana. Sai dai hawawar farashin kayan abinci ya tashi zuwa sama da kashi 20 cikin 100 a watan Yuli daga kashi sama da 17 cikin 100 a watan Yuni. An samu karuwa a farashin wasu kayan abinci da suka hadar da shinkafa, tumatur, gari, nama da kuma kwai. Masana tattalin arziki sun ce raguwar hawar farashin kayayyaki alama ce mai kyau ga tattalin arzikin kasa, amma karin farashin abinci na nufin har yanzu iyalai da dama za su ci gaba da fuskantar matsin tsadar rayuwa. Ministan kuɗi kuma mai kula da harkokin tattalin arzikin ƙasa Tayo Oyedele ya ce gyare-gyaren tattalin arziki da gwamnatin tarayya ke aiwatarwa sun ƙara yawan kuɗaɗen da ake rabawa gwamnatin tarayya, jihohi da ƙananan hukumomi zuwa sama da naira triliyan 2 a kowane wata. Kazalika ya ce matakan da suka haɗar da cire tallafin man fetur da kuma sauya tsarin canjin kuɗin waje sun taimaka wajen ƙara kuɗaɗen shiga. Ya ce sakamakon hakan ne aka samu rabon kuɗi mafi yawa da ya kai sama da naira triliyan 2 a watan Yulin shekarar 2026. Ministan ya buƙaci gwamnatocin jihohi da ƙananan hukumomi su yi amfani da ƙarin kuɗaɗen wajen ayyukan da za su samar da ci gaba, musamman samar da ababen more rayuwa da inganta rayuwar jama'a maimakon dogaro da kuɗin da ake rabawa a kowane wata 7. Ƙarshen rahoton da ya danganci tattalin arzikin ƙasa, Hafsat Lawan Sheka a labarin Rahma.
0: Kuna sauraron labaran kai tsaye daga nan Rahma Radio Farin Cikin Al'umma. Kuna da damar bibiyo ma kafofin manasara zamanta da suke a Facebook, YouTube, TikTok da kuma X, ko ku ziyarce mu kai tsaye adireshin www.rahmatv.com. Labaran zai ɗora ku dakace mu. Jama'a barkanmu da dawowa, yanzu kuma labaran zai ɗora.

0: matsalar rayuwa, tsadar kayan masarufi, rashin aikin yi da sauran kalubalen yau da kullum na daga cikin abubuwan da ke iya jefa mutane cikin halin kunci da matsananciyar damuwa. A wasu lokuta mutum kan kasance cikin damuwa na tsawon lokaci ba tare da ya samu cikakkiyar kulawa ba, balle ya samu wanda zai saurare shi ko ya taimaka masa. Hakan na jefa dubban mutane cikin yanayi maras tabbas, wanda kuma hakan ya iya shafar lafiyarsa, aikinsa da zamantakewarsa da sauran mutane. Ana kuma ra'ayin me ya kamata iyalai wato da ke fama da damuwa, wato musamman waɗanda ke ɓoye halinsu suke ciki, ga wasu daga cikin rayuwar da kuka bayyana shafukan mu na sada zumunta.
1: Za mu fara karanta saƙon rayuwar naku ne da saƙon Abdulmajid Lawan Aisami, inda ya ce salamu rahama radio. Wallahi yawancin al'ummar Najeriya, musamman ma arewacin Najeriya, an ƙaga mana talauci da ƙarfin tsiya tare da tsadar rayuwa wanda kullum take ƙaruwa a sassa daban-daban na arewacin Najeriya. Dole al'umma mu shiga matsanancin hali na damuwa tare da takaici da baƙin ciki, inda za ka ga halin yanzu mutane duk sun zama mabarata ta ƙarfin tsiya. Awal mai sha'i kara shi ma cewa matakin da ya kamata jama'a su dauka shine, ya kamata yan uwa su yawaita ziyarar juna, musamman iyaye da yayye, sannan su riga kaiwa yaransu mata da ke gidajen aure ziyara. Sannan mutane a ringa taimakawa al'umma, a ringa fitar da zakka kamar yadda addinin musulunci ya tanada. Allah ya raba mu da damuwa ta fili da ta boye. Mafiya yawan mutane wani buri da suka sa a zuciyarsu wanda suke son cikawa shi ne yake sa yawan tunani ba talauci ba, a ra'ayin Abubakar Lawan Kofa. Ita kuwa Firdaus Ibrahim Na'ibawa cewa ta yi, ya kamata iyalai da al'umma su rika sauraron masu damuwa, a nuna musu kulawa da tausayi. Wani lokacin kalma mai kyau da taimako kaɗan na iya dawo da tunanin mutum daidai. Na farko dai, kowa ɗauki rayuwa daidai da matsayinsa. Idan mutum ya ɗauki rayuwa ta fi ƙarfin samun shi, ko da an taimake shi zai koma gidan jiya ne. Kuma ya kamata mutum ya soke kanshi da gudogon buri, sannan ya haɗa da addu'a, Allah zai shiga lamarinsa, a riƙe gaskiya da amana, a ra'ayin Suleiman Adamu. Za mu ƙarƙare saƙonnin rayuwar naku ne da saƙon Abdulaziz Isa Gadanya. Saboda tsananin halin da 'yan ƙasa Najeriya suka zanci kansu na tsananin tsadar rayuwa, muna addu'a Allah Ubangiji ya kawo mana mafita akan halin da muka tsinci kanmu a ciki. Iyakacin saƙonnin rayuwar naku kenan a wannan lokaci. Kuna da damar ci gaba da bayyana rayuwarku a shafukan mu na sada zumunta da suke a Facebook, wato Rahama TV da Rahama Radio, domin karanto muku a labaranmu na gaba. Anas Lawan Dan Maliki a labaran Rahama.
0: Yanzu kuma sai labaran da yake da alaka da wasanni tare da wakilin Bashir Alali.
2: Senegal ta nada tsohon kaftin din Arsenal wanda ya lashe kofin duniya tare da Faransa, Patrick Pereira, a matsayin sabon kocin kungiyar kwallon kafa na kasar. Nadin Pereira a matsayin mai horar da kasar Senegal ya zo ne biyo bayan sallama Pepe Tiu daga wannan mukamu, biyo bayan gasar cin kofin duniya. Wannan mataki na nuni da wani abin tarihi na musamman ga Pereira, wanda yanzu zai koma kasarsa ta haihuwa domin jagorancin kasar a fagen kwallon kafa. An dai haifi Pereira ne a Dakar a shekara ta 1976, kafin daga bisani ya koma Faransa tare da iyayensa tun yana ƙarami. Ya kuma kasance ɗaya daga cikin fitattun 'yan wasan tsakiyar fili da ake girmamawa yayin zamaninsa a wasan ƙwallon ƙafa. A nan kuma hukumar ƙwallon ƙafa ta Najeriya NFF ta ba da sanarwar sallamar kocin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta mata Super Falcons Justice Madugu, tare da sauran masu taimaka masa biyo bayan rashin nasarar da suka samu a gasar cin kofin ƙwallon ƙafa ta mata ta Afirka da aka kammala kwanakin nan a Morocco. Baya ga gaza kaiwa ga wasan kusa da na ƙarshe a karon farko a tarihi, ƙungiyar ta kuma gaza samun tikitin halartar gasar cin kofin duniya ta mata da za a gudanar a shekara ta 2027 a ƙasar Brazil. idan kuwa muka lega gasar La Liga a yau kungiyar kwallon kafa ta Atlantico Madrid za ta karbi bakwancin Malaga a ci gaba da wasan mako na farko na gasar Bashir Alali daga fagen wasanni
0: a kasashen ketare ya kalla mutane 107 sun mutu a sanadiyar rabtawar ramu hakar madane a kauyen Zombo dake kan yakar Kamaru da Jamhuriyar Tsakiyar Afrika kamar yadda wani jami'a yankin ya bayyana wa BBC Adamu Abdon wanda shine magajin garin Garo Bole a yankin gabashin Kamaru ya ce lamarin ya faru ne da yammacin ranar Talata har yanzu babu tabbas kan abin da ya haddasa rabtawar kasar bidiyo da ke yawo a shafukan sada zumunta ya nuna yadda kasa ta rufta kan masu haƙar zinare da ke a mahaƙar ana ƙoƙarin gudanar da aikin ceto a yankin sannan ana fargabar cewa yawan waɗanda suka mutu zai ƙaru haƙar madane dai na ɗaya daga cikin manyan hanyoyin dogaro na mutanen gabashin Kamaru sai dai babu wani yanayi mai kyau a wuraren haƙar madanen inda mafi yawan lokuta masu aikin kan faɗa cikin haɗarin kamuwa da cututtuka ko kuma bala'i hakanan kuma rubtawar wuraren haƙar madanan abu ne da ya wato ya yawaita a ƙasar to da wannan labaran namu ya kamala ma kafin mu sallama ga mamicin kanin labaran ƴan takarar shugaban ƙasa sun sa hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya a gabanin zaben shekara ta 2027 ministan tsaro ya yi gargaɗi kan barazanar hare-haren sararin yanar gizo a zaben shekara ta 2027 gwamnatin Kano ta ba Gidauniyar Dangote ragamar kula da cibiyar koyar da sana'o'i na tsawon shekaru 20 da kasashen ketare kimanin mutum 107 ne suka mutu sakamakon rubtawar ramin haƙar madane a Kamaru saƙon hikimar munanan lokaci ya kasance kamar haka hali mafi muni ga ɗan adam shine rowa abinda kuma yafi rowa muni shine ka ba mutum sannan ka yi masa gori Allah ya nisantar da mu daga rowa da kuma goranta waɗanda muka kyautatawa amin a madadin dukkan waɗanda suka tallafa labaran ya zo gare ku musamman ma editan da ya tace labaran Mubarak Hamza Adam sai kuma shi ɗin da ya sada da ku sunana Anas Salamu Dan Maliki nake cewa mu na lafiya.

0: Musa, Musa, kwane kake wankewa cin safe? Mutane suna waje suna son siyan abinci. Mene ne haka?
1: Ni hakuri Hajiya. Ni kwani a kwanikan mai wahala fita. Kuma Hajiya, laifin sabulin da aka siyo ranan nan ne.
0: Maman Lami, na ce ki rinka amfani da sabulin wanke-wanke na ruwa. Wato ana dishwashing liquid. Sabulin wanke-wanke ne mafi kyau wanda zai fitar miki da mai kwannan take. Zaki iya amfani da shi wajen wanke bayan tukunya. Sannan komai zai wanku ba tare da bata lokaci ba. Ana dishwashing liquid ba shi da tsada. Kar ku wannan ki gwada.
1: Hajiya, wannan yana aiki yadda ya kamata. Kalli yadda

0: Asu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkamu da wannan lokaci. Barkamu da kasancewa tare da ku a zango na biyu ko bangare na biyu na sharhin bayan labarai daga nan Rahma Radio. Barin cikin al'umma mai yada shirye-shirye kan mita 97.3 zango na FM. Sunana Mubarak Hamza Adam da zan jagoranci sharhin a radio wannan lokaci. Kuma kamar yadda aka ji dan uwa abokin aiki Anas Lawan Dan Maliki ya gabatar da labaran na wannan rana, inda daga cikin kanun labaran kuka ji cewa ƴan takarar shugaban ƙasa da ma ragowar shugabannin jam'iyyu daban-daban sun sanya hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya gabanin saban shekarar 2027 da yake tunkaro, wanda kamar yadda sanarwa ta ta gabata kuma kamar yadda kuka ja cikin labaranmu a wannan rana ta 19 ga wata, ita ce ranar da aka bayar a hukumance domin fara yada manufofi na jam'iyyu da kuma manufofi na ƴan takarkaru waɗanda suke neman wato shugabanci a matakai daban-daban. Daga cikin labarin namu a kanin labarin namu na yau, kun ji cewa ministan tsaro ya yi gargaɗi kan barazanar hare-haren yanar gizo a zaben shekarar 2027 da take tunkaro. Kazalika gwamnatin Kano ta ba da gidan wato ta ba gidauniyar Dangote ragamar kula da cibiyar koyar da sana'o'i na tsawon shekaru 20. Daga ketare kun ji cewa kimanin mutane 107 ne suka mutu sakamakon ruptawar ramin hakar ma'adinai a kasar Kamaru. Waɗannan su ne muhimman labarai da muka kawo muku a wannan rana, wanda kuma kamar yadda aka saba mukan dauki wasu daga cikin labaranmu domin tattaunawa tare da taba'alli tare da ku masu sauraro domin fashin baki tare da yin sharhi da tsokaci akan muhimman batutuwan da muka dauko domin mu ji daga gare ku da nufin a bada shawarwari a yi kira ga hukumomi da sauran al'umma domin dai a gudu tare kuma a tsira tare. Kuma cikin yardar Allah wannan rana kai tsaye za mu dauki batun da muka wallafa ne a shafukanmu na sada zumunta, musamman a shafinmu na Facebook, inda tuni wasu daga cikin masu bibiyar wannan gida mai albarka suka wallafa ra'ayoyinsu, wanda kuma mun karanta a cikin labaran namu. Na gayuwar mu sake dawo da shi ne cikin wannan tattaunawa da nufin karbar kiraye-kirayenku kai tsaye domin ji daga gare ku akan wannan muhimmin batu da za mu tattauna a kansa. Wannan batu ne da ya shafi yadda ake ci gaba da samun yaduwa na cututtukan damuwa, yadda damuwa take ƙara yawaita a tsakanin al'umma, wanda matsin rayuwa da tsadar kaya musamman na masarufi, rashin aikin yi da sauran kalubale na yau da kullum a cikin wannan rayuwa suna daga cikin abubuwan da ke iya jefa mutane cikin halin kunci da matsananciyar damuwa. A wasu lokutan kuma mutum kan kasance cikin damuwa na tsawon lokaci ba tare da ma ya samu cikakkiyar kulawa ba, balle ya samu wanda zai saurare shi ya ja shi a jiki har ma ya taimaka masa. Hakan na jefa dubban mutane cikin yanayi maras tabbas, domin ya ga ba wanda ya taimake shi, ba wanda ya ja shi a jiki, daga nan sai a rasa shi, kuma a rasa gano me yake damunsa. Wani ya fada cikin harkar shaye-shaye, wani ya fada cikin wata hanya wadda mara kyau ce, musamman wanda ya zo ya ja shi a jiki a daidai wannan lokacin da yake buƙatar hakan. To duk abin da ya zo da shi na cutarwa wanda zai kwadaita masa ya ce su zo su yi tare, binsa zai yi su je su yi tare. Hakan na jefa dubban mutane kamar yadda na fada cikin yanayi mara tabbas. Mutum ya rasa ma ina zai shi, wanda kan iya shafar lafiyarsu, aikinsu, da zamantakewarsu ma da sauran mutane. Kaga lafiyar mutum an kai shi an rasa, ba shaye-shaye yake ba, ba komai ba, amma an kai shi asibiti domin duba lafiyarsa, a kula da shi da nufin cewa amma bincike kwakwalwarsa wai me yake damunsa. Daga ƙarshe za a bayyana cewa ba rashin lafiya yake ta wani abu da yake buƙatar magani ko makamancin wannan ba, ba rashin lafiya yake yi ta cewar ya sha kwayoyi kwakwalwarsa ta jirkice ko ya rasa hankalinsa ba. A tsabar rashin kwanciyar hankali ne da damuwa da take damunsa. haka zalika a aiki ma ga mutum an rasa kansa a yanayi da sauran abubuwa ko a zamantakewarsa da sauran mutane duk lokacin da kaga wani dan uwa ko aboki ko makamancin wannan ya fara keba kansa daga cikin mutane akwai buƙatar mu jansha jika mu ji damuwarsa iya abin da za mu iya masa da taimako mu bashi sannan mu duka bashi kula malamai suna ta bayyana cewa ita kanta kulawa da sallah da makamancin wannan yana taimaka kwarai da gaske da yawaita azkar da addu'o'i hakan zai taimaka kwarai da gaske in kaga dan uwanka ko aboki yana cikin irin wannan damuwa yana kebewa daure ka rika jansa a jiki abinda bai fi karfinka ba na ɗan ɗaruruwa ka taimake shi da shi koda da abinci ko makamancin wannan sannan ka rika karfafa masa gwiwa wajen ku yi alwala tare ku tafi masallaci tare ku yi sallah da sauran abubuwa insha Allahu ire-iren waɗannan abubuwan za su taimaka wajen samun yayewar ire-iren waɗannan abubuwa ana kura'ayin masu sauraro me ya kamata sauran al'umma da iyalai musamman masu fama da damuwa ire-iren waɗannan musamman waɗanda ke ɓoye halin da suke ciki gashi yana cikin damuwa amma saboda wato kana'a wadata zuci da Allah ya bashi sai kasa gaya wa kowa wannan kuma rashin gaya wa kowa din sai ta haifar masa da babbar illa ya shiga cikin wata damuwa da za a rasa kansa sau tari wasu mutane da dama suna cewa idan mutum yana cikin halin damuwa yana cikin wani yanayi idan ya samu wani wanda yake makusancinsa ko kuma dan uwansa ko kuma makamancin haka ya gaya masa damuwar akalla wani abu yana raguwa na radadi ko bacin rai ko rashin jin dadi daga zuciyarsa domin akwai abin da yake damunsa amma kuma yana da abin tattaunawa da wani ya gaya masa damuwar shi kuma ya bi shi da addu'a ko kuma ya ba shi shawarwarin da za su taimake shi fitar da wannan abin ma shi ma alkhairi ne domin ya akalla ya samu wata dama akalla zuciyarsa ta dan samu kwanciyar hankali cewa ya fitar da wani abu da yake matukar damunsa a cikin ransa waɗannan su wannan shine batun da zamu tattauna tare da kuma sauraro inda za ku shigo mu ji naku ra'ayin da ma irin shawarwarin da kuke da su akan wannan batu domin bawa ƴan uwan mu shawara da suka shiga irin waɗannan hali da kuma halin da wato raguwar al'umma zamu ba su shawara domin su kiyaye domin fadawa ko afkawa ire-iren wannan hali da fatan Allah ya gyara mana hello assalamu alaikum wa rahmatullah
1: wa alaikum assalam wa rahmatullah
0: to barka da rana to wa muke tare
1: to kai dai suna da Umar bai kuma daga nan kasuwar Kurmi
0: to malam Umar ka ji batun da muka dauko me cece gudunmuwar ka
1: to gudunmuwa ta ita ce shawara
0: na'am Umar bai muna tare da kai
1: na'am dukkan wanda dan uwansa ya kasance a haka in ka same shi ka ba shi shawara
0: na'am
1: to ya kamata na abu da farko da zai yi kai ya saurare ka saboda akwai abubuwa da suke faruwa za ka ga mutum hankalinsa jiki sai ba amma hankalin wani ya kai
0: haka
1: to daga san da ka ba shi shawara shi ma zai dinga yi ma kallon wani abu to kira na shi ne dukkan wanda aka ba shi shawara haka dan uwansa to ya runguma abin saboda matsalar kansu za ta dawo kafin ta fita waje wannan shi ne shawara ta Umar bai Allah ka ba kiya da zama lafiya
0: to amin malam Umar bai daga kasuwar Kurmi muna godiya kwarai da gaske hello assalamu alaikum wa rahmatullah to alhamdulillah wa muke tare da shi kai tsaye
1: kana ga dan yadda da ku kuma ban ya aiki
0: to alhamdulillah malam dan ya mi cece gudunmuwar ka
1: masha Allah gudunmuwa ta dangane da wannan abin akan da Allah ya tare shi da matsalar damuwa farko dai wanda ya kamata su fara kare su shine waɗanda in ba su bata al'amuran su wanda ne ko abokanta
0: haka
1: su fara kokarin su gano ma me ma matsalar ta matsala ce ta kuɗi ko matsala ce ta iyali ko matsala ce ta lafiya daga nan sai a fara ɗaukar solution idan matsala ce ta iyali to ya kamata makusantanta da gaskiyar al'amarin a gano me yake damuwa a cikin iyali na rashin abinci ne ko rashin zaman lafiya a magance na farko kenan idan matsala ce ta abin da ta faru ko kiko neman abin kisa matsala ce ji a gano ya abin yake idan abin da za a mayar shi ne kansa ya dora ya ci gaba da yi a dora shi a kai ya ci gaba da yi don kuma abin da ake ganin cewa ba dole ba ne ba sai a jashi a kai shi wani gurin da zai mai da makofin abin da ba sannan kuma ya kasance ana ba shi shawarwari na abin da ya kamata shi kuma wanda Allah ya jaraba da wannan al'amari ya kamata idan ga tuna Allah guda da ke dinga yawan ambacin Allah irin zikiri da salatu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai rage ma wannan zafi Allah ya tsaya da Allah zai kawo da rushin a kusa-kusa kuma ya samu matsala fatan dai Allah ubangiji ya tsira kowa da kowa damuwa
0: amin
1: Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar da tsaro arziki
0: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh to muna matukar godiya da fatan Allah ya saka da alheri hello assalamu alaikum hello assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam
0: na'am to barka da wannan lokaci kai tsedawa muke tare na
1: tare da bare ni wani ke tawara ta ko da ka san wani ka bai jawuri sai dauka to kuma daga baya kuma kun da bare tawuri ne
0: to wannan ba ko shakka shawara ce mai kyau kuma ya tabo batu mai kyau wannan maganar da yi musamman ga wadanda kake zuwa gurin su saboda amintaka ka kwance musu duk abin da kake dauke da shi na damuwa domin ka ji shawarwarin su amma daga ƙarshe sai ka ji wata maganar an fitar da ita a matsayin cewar wannan amanar da aka ba su na zancenka sun riga sun sanar da wani waɗanda ake sanar da su irin wannan zantukan su yi hakuri wajen rike amana wa alaikum assalam wa rahmatullah
1: to malam mubarak barka da kokari
0: alhajin jakar barka da wannan lokaci
1: yau malam mubarak ya ayyuka
0: alhamdulillah ya damuna
1: alhamdulillah
0: ko da yake kai baka san damuna ba iko
1: eh haba malam mubarak ai mu muka san damuna kuwa
0: to ya gona
1: alhamdulillah
0: sai Allah ya ba mu wuciya lafiya
1: amin ya Allah tabbata malam mubarak ka da ko babban batu wanda shi kai na da shawara bangarori guda biyu bangare na farko yanda Allah ya jarraba suka fada irin wannan matsala ta damuwa abu diza akalla dama ce idan ka ga mutum a cikin wani yanayi mara dadi to ko dai sakamakon wani mummunan aiki nasa Allah ya jarrabe shi da shi dan ya wanke mu wancan lebun ko kuma jarrabawa dan haka ga darajar mutum idan mutum ya zama to su kurakure ya tafka to sai ji dani ya komai da lamarin sa ga Allah ma'ana ya dage da istighfari sai kaga an samu an kubuta idan kuma jarrabawa ce mutum ya sani duk wanda kaga Allah yana jarraba da abubuwa marasa dadi to yana da kusanci da shi ne domin Allah baya jarrabar wanda ba nasa ba kagan Allah ya sa aka dogara da haka to za a samu saukin wannan damuwa sannan kuma sai gaba ta bi da nake so in kira musamman ga mu yan uwa al'umman mu yana da kyau mu dawo da koyi da addini da kyawawan al'adu na mu kamar Bahaushe wanda za a ga dama ya addini ya nuna mana cewa gaba ɗaya su mu bidai kamar katanga ce guda kuma jiki ne guda daya idan kai ya ciwo to sai zaman to gaba ɗaya na taba jiki mu dinga daukan matsalolin yin waɗannan yan uwa na mu a matsayin matsalolin mu bidiyar da zamu dangane cewa mun fita su saboda haɗin na ba da misali musamman ga mawadata za ka ga cewa mu a yankin mu an yi wani mawadaci wanda yau rasuwar sa shekara 29 amma Allah bara ka yau addu'a a ce yi masa saboda a lokacin sa duk wasu abubuwa marasa kyau na fitintunu a yankin da yake kusan unguwanni hudu zuwa biyar unguwar sa da unguwar da take kewaye da shi irin waɗannan abubuwan ba sa tasiri saboda taimako da yake da shi saboda abin da ya danganci na taimakekeniya mutum ne da ya yi wanda yan uwansa na dangi da yan unguwa ga al'amari na haɗa auratayya da abubuwan da wannan abin ya tasiri a lokacin sa wannan yanki namu babu matsaloli masu yawa sai dan abin da ba a rasa ba to yana da kyau mawadata da mu al'umma ko ɗaya Allah ya hore mana wata dama ya zama to muna jibintan lamarin na kusa da mu akan taimake mu wajen yaye irin waɗannan matsaloli na fata Allah ta'ala ya fitar da waɗanda suke cikin waɗannan yanayi mu kuma Allah ta'ala ya tsare mu
0: to amin amin muna godiya kwarai da gaske alhajin jakara da wannan gudunmawa da fatan Allah ya amsa Allah kuma ya gyara mana baki da hello assalamu alaikum wa rahmatullah na'am
1: alaikum assalamu alaikum mambarin sun sanin da mambarin take da ne
0: to malam Musa barka da shugowa
1: dan barkan ka da shigowa kuma wani da yake naji shi kansa wannan mawdu'i da kada ko bangida Allah ya sauke shi kansa fara mu dangi da lafiyar ta Allah din jakara kamar abin da yake faruwa man bar da farko ma ga waɗanda ke ganta wannan ciwon ta mota depression ko na mai kama da ta musu ka tutu ko kuma ta kama su daga ciwon da farkon fara ba tukun nan mutun ya fara gano kamar abin da ya dame shi da aka mai ita kanta wannan damuwa wannan kamar aka ce idan mutum ya gano matsalar sa ita kan kaiwa ga cewa ya gano kamar rabin ko kuma ma rabi da kwata ne ita kan ta maganin inda zai iya magance matsalar ta sa tunda ya san kamar inda ya dusa kuma kamar abin da ka riga da ka faɗa mataki na shawarwari kafin ma a ce ga mutum ya je kamar ko neman magani ko na mai kama da haka irin wannan zaka cewa akwai kamar mashawartan mutum wanda kai da cewa da su ya baka shawara kan su fannoni da wacin kafin ma a je ga kamar shan magani su kansu wannan abubuwan gidan ana tattaunawa gami da kamar kebance kai da kamar wani abu wanda zai zamto maka ya fide maka cewa ci gaba da ita kanta wannan damuwa sosai da sosai to shi kansu wannan abubuwa kan daga cikin sosai idan naji kamar akwai wani da ya dan tabo wani abu kware daga cikin wanda zaka cewa a zamanin nan namu ne kai ma suna jiran labari tun kafin labarin ma ya zo musu to kuma ina ga a ce an zo an same su an ba su labarin a bagan to kawai jira suke kawai su koma gida a dinga yada mutum ko na mai kama da kai wannan shi ne ke masheda wasu masu damuwar kawai wani sai rike damuwar su a cikin zuciyarsu wanda hakan kuma illa ce a rike ita kanta damuwa ba tare da an faɗi ta a kai ga kamar an magance ta ko na mai kama da kaba to dai na karshe da zai rufe da shi shine kamar addu'a a kodin shi mutum idan yana addu'a yana dagewa da azkar to zai zama na cewa ita kanta damuwar ta ragu har ta kai ga cewa ta tafi baki da da Allah ka kiyaye mu kuma ba mu shugabanni na gari mazaje ubangiji Allah ba su ikon yi wa matan su adalci da kuma matan Allah ubangiji ya bawa yi ba su ikon yi wa mazajen su daidai gurgudu ba tare da an shiga damuwa a fannin zamantakewa
0: to amin
1: sallama mu da mutan gidan san jiwa
0: to amin muna godiya kwarai da gaske Musa Hashim kallamu muyar mutanen Gezawa muna godiya kwarai da gaske da wannan gudunmuwa Allah assalamu alaikum wa rahmatullah
2: alaikum assalamu warahmatullahi ta'ala barakatuh
0: na'am to barka da shigowa
2: to marhaba ni wa fata alheri
0: muna godiya kwarai da gaske wani ne kallon
2: ya babu shakka wannan mawuyi da ka dauko mawuyi ne mai fadi kwarai da gaske musamman a wannan kasa ta mu ta Najeriya da muke ciki ba dan koyar ba domin duk wanda yake cikin kasar Najeriya maganar matsala babu maganar ma ake bai da matsala ba dan koyar ba domin irin yadda ake jan mu a cikin turkaya kamar ana jan yanzu ce ne mushi ko wani abu makamancin haka
0: na'am
2: to gaskiya matsala a yanzu zaka gani yanzu ita take akwa ta komai damun mutane matsala ce iri wani lahura ce take damun sa bai da yadda zai yi maganin ta ko bai da kudin da zai magani sai ga kullun abin kamar ciwon shi ya san cin sa yake kuma amma bai da yadda zai yi ya kuma rasa yadda zai sakamakon ainihin tattalin arzikin kasa da yake damun sa to idan ya je ya kaya wani sai ya kamar yadda ake magana a baya abin ya zama kamar wani abin yi masa zambo sai ga ana yawo ana haifa kaza ne da shi a fakari da shi in abun gudu ne sai ga ana gudun sa wani kuma matsala ce kamar mata irin ta aurata ya haka tsakanin ta da mai gida ko wani abu abin da cin ta ko tsakanin ta kishiya ko wani abu abin da cin ta to amma sai ga aga tawa zaka je ka tinkara in yayi ka je ka tinkara sai a ce kai hakuri ka dora shi kuma hakurin cuta ne a matsalar gasmin da dama wanda su a matsalar abin da yake damun mutane kawai sai ga mutum ya yake jiki ya fadi
0: haka
2: to wallahi duk irin wannan matsalar ita take damun mutane mutum bala'i masifa tana cin sa amma ba wanda zai je ikayawa wani dan uwanka ne yana da shi idan ka je ka ga ba sai ka kamar kallon matsalar ka kawo masa sai ya samu guje maka saboda kai yana da ko ka ga ba sai amma wani algari yake maka ya taimaka ma ko wani abu sai ga ana gudun ka wani aminin ka ne da roka taso zai iya share ma wannan matsala amma wallahi matsala ba ta kai saka ba sai ga yana gudun
0: ka
2: to gaskiya dai addu'a idan ta fito kuma tawakkali mutum ya dogara ga Allah yi tawakkali ya mika lamarin da zuwa ga Allah kullun ya ta addu'a kuma ya dinga kokarin yadda zai da kansa da kansa ya gusa da kansa wannan problem dan ya san yadda zai zauna lafiya gaskiya har da ake ciki ga mutane suna tafiya suna surutu akan titi wallahi alazim sai abin zai baka babaki idan kana tuki kana tuka babu ko mota zaka ga mutum tuki yake amma wallahi alazim wani abin sai kai magana ma zai ankara wani sai yazo zai yi da sai ya fasa yayi nan to sun abu wani da zai ga wani abota yake amma wallahi ba ka sana ta yi ba ka kudin ga kudi ya tsaya amma sai su bi gare ta ya ga yadda zai da shi wallahi da shi ga maka ina kuma ji da ga application babu da an baka kashe shi abubuwa ne da dama sun tafi so sosai yawa ba ga biyu kudin baga ba ga talakan ma ba ga malamu ba ba kai dai sai dai addu'a ne kullum
0: to Allah ya gyara mana muna godiya kwarai da gaske amin to muna godiya kwarai da gaske Madarusi da wannan gudunmuwa taka kuma duk batutuwan da ka faɗa suna kan layi batutuwa ne da ya kamata ci al'umma mun mai waya musamman ga ƴan uwa da waɗanda suke makusanta kuma suke da iko da zarafin su taimaka wa ƴan uwansu ba wai sai ɗan uwanka ya kawo maka buƙata domin idan ya faɗi da kai za a zo ana kuka ko ana cewa kaza kaza kaza ana tunanin cewa damuwa ta dame shi ma ya kasa faɗa wa wani a dinga wasan ɓuya tsakanin ka da ɗan uwa ko a dinga wasan ɓuya da kai da wani abokin ka da kuka yi makaranta tare kuma yana da zarafin da zai iya taimaka maka da ya ga wayarka ya ki ɗauka ko makamancin wannan ya ga liability wanda kawai in ka kira shi kai buƙata kake
3: wanda ni lokacin kawai gona abin zaka ga ya masa ma wani abokin wani abin zai ga ya maka kaji daga gare shi ya samu sukuni ya samu kwanciyar hankalin cewa ya samu wanda zai iya tattauna ta magana da shi
4: assalamu
3: alaikum assalamu warahmatullahi
4: alaikum barakatuhu da wannan
3: lokacin to barka da shugowa malam Hassan Hussein yayin gambo
4: wannan aka ce malam bana sai malam gobe kamar yanda hotel ne ke tabbata fito irin wannan to gaskiya kamata mu faɗa kan hankalin gaskiya shawara da aka yi shi yana masu bukata irin wannan gaskiya kamar jawo a cikin ne gaskiya amma da yan wasu ta bukata cewa a wallahi malam bana kuma yana da yanda zai ya ji ya gaya maka wannan abu amma gudun karwa da kai kan jawo wannan fitowa sai ga wallahi ya gidi
3: sannan Hussein yayin gambo bari mu ji mu dauki mu wannan ya ta karshe saboda lokaci assalamu alaikum wa rahmatullah
5: assalamu alaikum wa rahmatullah
3: wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh
5: masha Allah ba da alheri a gare
3: ka barka da shugowa wani ne a kan lai
5: eh wato ne kuma sai sha Allah da tsaurar mata cikin da rike kamo
3: kuma wani ne
5: Shaibu Abban Sarata tsaurar mata cikin da rike da hukumar mazuni
3: to malam Shaibu ka ji abin da muke tattauna mecece gudun maka
5: tare da kai no la da ba sai dan uwan ka ya ga ba ka ji sanan da kake da shan uwa ka san yana cikin wahalan amma kuma za a zara lantar da dama za ka ga sai ka gama zayyana musu hannun da yake ciki su kuma zai zo
3: to mu dasa wayar Shaibu Abban Sanata da fatan za a ci gaba da bibiyar Rama Radio farin cikin al'umma muna dauke da wato kayatattun batutuwa da muke kawo domin tattaunawa irin wannan assalamu alaikum warahmatullahi gurguje kuma assalamu warahmatullahi a gurguje wani ne akan lai to barka da shugowa malam Abdullahi Ar'e Zabaina
6: wannan hakiki ne ma fata alheri
3: to a gurguje malam Abdullahi ba sa iya fitowa kwarai kwa
6: muna dan ziyarta
3: kwarai kwa
6: abun marmari muka dan ziyara haka ko da yar kankanan nan ce
3: wannan gaskiya
6: muna dan sha a gaban su suna
3: kwarai kwa
6: kuma suna dan tsotsa
3: kwarai kwarai
6: damuwar su ga baki da alhamdulillah za ka ta yayi
3: ta yayi kwarai
6: kuma shin gidan rediyo rahama rediyo suna yayi mana damuwa malam mubarak idan kina da yan anene a cikin waya ta ko ba waya ta rediyo na da ba malam mubarak irin wannan shirye-shirye ko da ina da damuwa wallahi na kan ji ba ina jin damuwa
3: to alhamdulillah Allah yayi mana baki da to Allah yayi mana baki da malam Abdullahi
6: abin nan bana zuwa kasuwa amma wani lokaci idan na fita mu je amma jin ka rediyo
3: karatu da sarki
6: ba ta mutuwa in wallahi kana wani ki ai alama ce ta lafiya
3: wannan gaskiya
6: ne ban ji wata damuwa duka ka fita amma
3: Allah yayi mana baki da malam Abdullahi Ar'e Zabaina muna godiya kwarai da gaske da fatan Allah ya saka da alheri kuma watu abinda ka fada abu ne mai matukar muhimmanci wanda shi kansa wani mawdu'i ne ko kuma wani batu ne da ya kamata a ce mu mun sake kalla domin a samu lokaci na musamman a irin wannan tattaunawa a kansa musamman ga waɗanda suka samu laruran nan ta rashin fita mutun yana gida ya samu larura ta paralyze yana gida da shi ake sallah da shi ake zama a kofar gida amma makocin sa ma yi wata guda kwana 30 bai lekawa mutumin nan zai zauna a cikin ginin sa wanda zai iya jangin diya fito soro ya dan zauna a nan ya duka jin waɗanda suke wucewa ma muryoyin su kawai yake iya ji wani ya hangi fitowar wani wani ya ji abin hawan wani ya fito sannan a gaisa wannan fitowar da ya kalli makocin sa mutane da yawa masu sauraro na sun za su gasgata saboda wannan abun bayyananne ne wani zai je gindi ya fito soro kawai ya ji abokin mu'amalar sa a baya da suke zama kofar gida da suke zuwa masallaci da suke zuwa kasuwa gashi nan ya dauko abin hawan sa shi kuma zai tafi kasuwa shi kuma yana gida jin dadin sa kawai ya ganshi su gaisa kuma ya koma gida shi kuma ya tafi ya masa fatan alheri ya ce to Allah ya tsare sai ka dawo to irin wannan mutanen suna buƙatar kula a garin mu suna da buƙatar ka leka ko baka kai musu komai ba wallahi ja a jiki suke buƙata su ganka su ji muryarka a wane ne yazo wane ya gida ya jikinka alhamdulillah ka zauna tare da shi kai hira ta minti 10 ka ba shi yayi dariya yayi da sauran abubuwa wallahi duka wasu sauran damuwa zaka ji Allah ya rage masa zafin wannan abubuwa Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya. Allah ya taimake mu ya kare mu da lafiya, inganta lafiyar mu baki daya. Dukkanin damuwoyi da suke damun al'umma, muna fatan Allah yayi mana baki daya, Allah ya kama mana dauki da agajin sa. Allah kuma ya sa dukkan jarabawoyin da suka zo mana, ya ba mu ikon cinyewa da kyakkyawan sakamako. A madadin dukkanin al'ummar wannan kafa mai albarka ta Rahma Radio farin cikin al'umma. Musamman shugaban sashen shirye-shirye da ke sa idanu a kanmu wato Nura Abubakar Musa sunana Mubarak Hamza Adam da na jagoranci wannan sharhi na bayan labarai nake cewa wassalamu alaikum a cigaba da kasancewa tare da Rahma Radio farin cikin al'umma.

0: shi ya kinkiro dukkanin malakutai dan shi
1: kuma gane lafiya
0: kuma a ranar na fada manzon Allah shine mai ranar ai muna ji da ran sai da Allah aka zo ran alkiyama ko annan zaka gane annabi annabi ai duk wannan fadar da ake mutane suke gane abu sai an je ranar kaga to wai ni mamakin da nake in an ce Allah ya kinkira mu dan annabi to shi Allah me zai da ku me zai ci da ibadar ku me za ku yi mojan ibada Allah ya karu shi baya karuwa baya raguwa kaji matsarin Allah sai ce amma abin da za a rike a kama shi annabi Muhammad shi sa wani sahabi kuma dama suna da cikin munafikai duk wanda kaji an ce ma wannan munafiki ne a fada annabi ko akan annabi ne in ya taba annabi take anan za a yi mai penti baki an korar daga fada sai dai annabi ya ce a kyare shi la ilaha illallah tai masa garkuwa yaje can busura suke ciniki da wani bayahude sai ce ya bashi raƙumi guda 20 ya bashi raƙumai ya biya ya kuma karbar raƙumai 20 ya ko biya ashe mai dari ne sai da ya karbi raƙumi 25 yes yes ya gudo dama ya ce da shi in ka je maka ka ce a nuna maka gidan annabi Muhammad ina wajen kaji ba abin da yace a wata ruwa aka ce a Madina akai yace in ka shigo Madina ka ce a nuna ma gidan manzo Allah za a nuna ma zaka tada ni a gaban sa ka san ko bazan ci ma kudi ba yace haka ne ya yadda da shi bayahudan kuma bayahudan yana bin addinin almasihu kaji ba ya kawo raƙumi 25 ya bashi shi sa ake so bakinka ka kame shi kar ka sake in abi fado gidan annabi ka sa baki in baka da ilimin abu shiru in baka da ilimi akan annabi ko abin da ya shafi annabi to kame bakinka ka huta kaga wannan sai ya cinye wannan bai hude kudi kawai na faɗi ruwa gida biyu zaka je na tarabu dai in baka bai bashi kudi ba wata ɗaya wata biyu wata uku da suka yi shiru sai ta kawo sai to maka da izo maka sai izo yake tambaya a wannan ruwaya a wata ruwaya sai ce da Allah ina a Madina sai ce da Allah ina ne gidan wani a cikin manzon Allah suka ce ka zo ai duk garin nan ba mai sunan sa kai duk duniya ba mai sunan sa yace to haka yake aka ce ai ya fita haka kaga gida can eh kaga dogon dabino can a kwance eh wannan watan can suke zauna akai to nan ne gidan annabi yana zuwa dama bai hude ne sai ce da Allah yana neman manzo Allah sai aka ce yana cikin masallaci ka san bai hude ar ne kafiri mushriki sai ya shiga masallaci kaga da duk janaba ne jikin sa amma kai musulmi in kana janaba ba a ce ka shiga masallaci ba sai ka tsarkake ka ji wani afa to shi ana ganin kamar zai karba addini kuma dama shi a najin sarki ina shiga igai da annabi sai ga mutumin sa a kusa da shi dama ya ce in ka zo zaka samu ina zuwa su ce yace annabin Allah ni addinin almasihu nake bi ba addinin ku nake bi ba dan can wajen ma wannan addinin bai je ba busura kenan sai dai muna jin labarin sa ka gane sai ce ya aka yi sai ce wannan na kusa da kai ya sai raƙumi na 20 ya biya ya kuma siyan 20 ya biya sai karbi guda 25 ga lokacin da zai ban lokacin ya fice ko ba kudi na bane annabi sai ce kai an yi haka ya rasulullah an yi haka garin ya kai haka ba kyau ya dara ba kyau kila ba

0: mutanen su littafi ko kamar kawaidi ba baka isa ka wallafa littafi talifin kawaidi ba kamar kawaidi ba ba zai ba amma al'umma annabi Muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam
0: sai Allah ya kyale mu yace to littafi aka ce za a bayan Qur'anin bayani to fulai na haihuwar annabi na rantsi da Allah ɗaya ne baka isa ka dauko su kasu gida ba baka isa ba duk ma duman littafai ba mujalladai algabar tamalan ga suna an yi na ka je dai kasuwa ka ce da Allah din littafin da ya bayani haihuwar annabi ina son sa a rinka kama sufuli sufuli mujalladai duma duma zuburi zuburi zuburi zuburi baka isa wallahi aka tara su an ce ka hakan ka dora ma za ka ce ai ba za su je ba ina dauko mota din na talifin haihuwar annabi Muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam
0: mu sai aka kyale mu aka ce mu wallafa akai tai bayin Allah na baya wannan fa da suke muga tsirari ne yanzu yan neman abinci ne amma wai ba za a samu abincin ba sai an taba gidan annabi ba bala'i bane
1: bala'i
0: mun ga duk waɗannan annabawan da na faɗa ai suna da yawa Qur'ani wanda Allah duk ya magana su kuma duk mun ga maganar da Allah yi ba ga annabi Isa ba dan Maryam Allah bai magana har wasa ba Qur'ani annabi Isa dan Maryam ma dan ya fito maka dan kaji me ya faru a baitul maqdisi akwai mace ana ce mata hannatu akwai mijinta ana ce mai imrana an gane matarsa ce mijinta ne su suke share baitul maqdisi a zuba ruwa a daro a zuba a koko a zuba a masaki shi wa imrana mijin wa hannatu hannatu ran nan sai ta samu ciki sai ta ce ya miji na imrana ice na amya akai tace abinda ke cikin nan na nabe ubangijin baitul maqdis a lokacin ba ka'aba sai cike innaki kade ato ke kinyi kuskure ko ke ne kuskure ci tace ah kuskuren me dan nabe ubangijin ka'aba a ubangijin baitul maqdis dana sai ce ai dai yayin ki mata ne ta dauro wannan ma mace ce mace bata yi kamar namiji haka ma qur'ani ya fada karshe ta yi ya ji kukan jinjiri mai kika haifa ta daga kafar yarinya sai ta ce mace ce sai ce ai na ga miki kuma ga kin yi alƙawari kin ce kin bi Allah shi kuma Allah ba ya rena abu ba dai ta ce shi ta bai ba Allah sai ya karbi kyautar Maryam din bakwai ga wata ita ce to sai ki za mata suna mai Qur'ani ce Maryam ta ce inni samaituha Maryam haka hannatu ta faɗa ni na ambace ta da suna Maryam ai la ai balaha na so da namiji amma macen ma ba laifi ka ji ba dalili macen ma ba laifi Allah ya karba to tsaya ka ji wannan fa Maryam ce Allah ya mata baiwa ko mu ba ma mun yadda ko mun sallama mun yi taslimi duk abinda Allah ya ce ga baiwa za mu ce mun yadda kuma zaka ji annabi Isa kwadayin da ya agun fadar manzon Allah annabi Isa kansa karshen mu'amala menene ya faru Maryam gata da ta samu kwana 40 a duniya rak wancan babana ta imrana mai share baitul maqdis sai ya rasu an gane da ta shekara 2 tana gudu gab gab gab an yaye Maryam baba ta hannatu sai ta rasu ba uwa ba uba ita Maryam an gane to wannan ta sa ruqayya matar annabi zakariya babar annabi yahaya sai ta zo dama ɗan uwan sai ta zo gidan ta tada yarinya tana gudu ko ina tace wannan ba aka ce Maryam kenan yar gidan hannatu Maryamu ya ce ba uwa ba uba Ruqayya ko zaki dauke ta sai ce ah in za ku bani rainan ba ai dadi ya da shi ta dauki Maryam ta goya a baya ta to kana gangarowa kofar gida sai ga annabi Zakariya sai ce ke Ruqayya wannan waya bayan ki tace yar uwa ta ce Maryam kenan yar gidan hannatu ba uwa ba uba na dauko ta Maryam ya ce amma in kana kyamatar rainan bara mai da yace shi a shayar da wannan yarinyar ciyar da ita tarbiyyar ta ma ni Zakariya ni zan yi shi sa Qur'ani sai ce wa kafalaha Zakariya wanda irin Maryam ma Zakariya ne haka Allah faɗa a Qur'ani da ta shekara 7 Maryam sai ta daina cin abincin duniya in kaga ta ci abinci daga Allah abin yanzu amma ba a duniya ba Maryam ba alaga mata malam kaji alaiha salam wannan ta sa annabi Zakariya sai ga kayan fawaciha ababan marmari kalla kalla iri iri na lokacin zafi sai ga shi lokacin sanyi na lokacin sanyi sai ga lokacin zafi sai ya ce da mutanen gun da yake duk Yahudi ne da Nasara an gane shi ma Zakariya bai Yahudi ne sai ya ce kai wannan yarinya yar amana ce mareniya ce wace ka mata wannan kaya bamu san da shi ba suka ce ya Zakariya mu ma yanda ka gani haka muka gani sai ce na sa ku bala'a ku zama CID ku zura ido duk wanda ika ku rike mishi to kuma jibrili ne yake zuwa kai ka rike jibrili ana ga mata mallan jibrili yaje ya tsuntsun ko su tufa su ruman su dabiro him izo bakin baitul muqaddas ya aje mata sai ga annabi Zakariya sai ce kai wa ka ga ka Allah suka ce ya Zakariya mun sa ido wallahi mun kawai ka muke gani sai dai mu ga him an tara sai ce a suka ce to ka tambaye ta mana sai ce haka ne Maryam ta taho tana tafiya ta hango kayan dama ta ci take taraba tana gangarowa annabi Zakariya sai ce ya Maryamu annalaki haza ba Qur'ani ne faɗa ba Maryam wannan abincin daga ina qalat sai ta ce huwa min indillah inna allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab ta ce baban Zakariya wannan daga Allah ne Allah yana azurta wannan iga dama ba tare da an bankice shi ba a ce Allah ka biya wancan ba ka biya wannan ba yawa Allah ka duk abin da ya daidai ne kai zaka iya kuskure sai ce haka ne inna allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab Allah yana azurta wanda duk iso ba tare da an bankice Allah ba an mai hisabi ba da ta shekara tara Maryam an gane sai jini ya zo mata na al'ada irin wanda yake zo mata Maryam ba can Maryam da ta ga wannan jini hankalinta ya tashi sai ta shiga cikin roƙayya ta ce ah zo nan shiga daki sai ta nuna mata yanda ake ta gaggyara ta Maryam sai ta mutu waje sai ta ji kamar an taba cinyar ta ta daga sai ta ga wani yanki an ce auduga an ce tsumma ne ta dauka ta katso jinin a hannunta da ta yi sai kuma farkon fata sai jini ya dauke ba shi ba alamarsa jini ne kuma kamar farkon fa kamar nono kaga za ta yi mamaki ta ce ya mamaki jini ya koma fari sai ta ji hatifi ya zo jibrilu ya Maryamu ɗebi ruwa ki wanka dan da nan ta dauki masaki ta zuba ruwa ta yi can gabas da baitul muqaddas ta shiga kwari ta ballo itatuwa sai ta yi rumfa ta shiga sai ta ji an ce ya Maryam kakki sa hannu a cikin wannan daran da kokoko sai ta dawo baitul muqaddas sai ta dauki kokon algafa ta mala tana dauka kokon sai ta to da niyya ta je ta wancan wanka sai ta ji takas takas takas takas kasabun ma tana motsa ashe jibrili ne ya sauka daga rabbil alamin tana waiwaiwa sai ta ga wani mutum tana jin labarin sa ana ce mataqiya kaida in ya ga mace sai yayi aure da ita tilas kaji ba sai ya kai mata kamu ta doki hannun sa sai ta ji ba hannu bane din wannan din zariya a kwarin a hankalin ta bai tashi sai ta ga su a can gode take so ta je ta nemi taimakon su ashe su ma mala'ikun ne kaji ba ta daba kirin ta ce kai qalat inni a'udhu bir rahmani minka in kunta taqiya haka qur'ani yace kace kai ina neman tsari a gun sarki na arhaman daga sharrinka in ka zamo kai ne taqiya annan da ake labari sai ce a ba taqiya bane inna ma ana rasul rabbuki li ahabu laki gulaman zakiya ni ma ake ne tun daga ubangijinki nazo in baki da karkakake qalat tace kai anne kunu li gulamun walam yamsasuni basharun walam aku bagiya ya ya da zai zamo a garin wani mutum bai taba taba ni ba a duniya walam aku bagiya ban zamo karuwa ba me yace mata qala kadhaliki qala rabbuki huwa alayya hayyun Allah ya ce a gaya miki baki dan ba tare da wannan miji ya miki haka ba hayyun shine dan kankanin doka a cikin hukuncin Allah kaji ba kuma ga ta adaji ba mataimaki an gane tayi nan tayi nan yayi nan dama Allah ya ce mun jibril mun kirkiro Adam ba uwa ba uba da tabo muka kirkiro matarsa daga selin hakarkarin sa na kashi guda daya dan Allah ya nuna ko da tabon ko ba tabon shi mai halitta ne kashi daya ba ina Maryam ya zama Hawwa Allah ya ce to zamu cika dokan mu zamu bi Maryam da namiji bai taba taba ta ba za ta zo ita kadai ce baya mata haka ba ta zo da Allah ce dan ba da aya masu uwa da uba kuma za mu jefa musu bani kanan za a yi ka ji ba sai ya ce mata wa idza ka ba amran fa inna ma yaqulu lahu kun fa yakunu kana fa kana
1: da kara lafiya
0: da izo din kama jeneri ta ja ija ice in Allah ya kunta al'amari abin da zai ce da abin ga ruhin an bashi iska ce fa iska Allah ya dauka be jibrilu yace ka je ka busa zamu canja iska ta koma jinjiri kai badda Allah waje wannan mutane suna wasa da ikon Allah in an ce Allah ya abu kaza sai ka rinka mamaki to me mamaki ba kai bai kirkiro ka ce ne ma kaza to waje ce a yanzu kallan annabi Isa ka ji wannan hadita fa algafu duk a awa daya akai a awa daya ta jini a awan ya dauke a awan aka zo za a yi wankan ba a yi wankan ba jibril ya kama wannan jelar fa inna ma yaqulu law kun ya busa yana busa wannan ruwa sai fita idda ki tsakiyar ta tsakanin cinyoyin ta ta ji wani abu ya shige ta an busa ta yana shiga ta haka ta danki jikinta faja ahal makadu take anan sai ga na guda da awa daya kai wannan a awa aka kirkire shi a awa ake so a haife shi a awa ake so ya wa'azi ya zama annabin Allah in badda Allah waje wannan mutane suna wasa da ikon Allah kana Qur'ani ga Qur'ani a hannunka ba baka ma fahimce shi ba an gaban ci Qur'ani duk wannan rigima ba za a yi da kai ba to kaga can aya kaga can ayar kaga can waccan ma ka to ba ya she ka ba kai annabin ka ne ba za a yi ma abu ba to haka ne mana duk annaba mun ga inda Allah ya musu ya girmama su ya ba su martaba to kai annabin ka bai da wannan bayan an ce an tattara annaban gaba daya a dunkule su gude 313 da 12 bar da shi annabi da 120,000 na rantsi da Allah aka tara su a gobe da aka aje annabi sai su namo kamar babu da akwai inda ba annabi ya musu rata a gun Allah kenan kaji an Allah ce da zan aiko shi da zan aiko shi kuna nan yaran sa za ku zama to kai wannan karin matsayi ne a ce annabi da yaga wancan annabi in da yazo gashi shikenan annabta ka an kwace ka koma mafadar sa dan aiken sa yanzu kai banda annabi wa za a yi wannan to kai annabin ka ba zai ba ba zai daraja ba ba zai albarka ba to wallahi dole ne mutun ya tsaya ya nazari kaga baka akai gata cikin ya shiga faja ahal makhadu ba dan ma qur'ani ne yake fada ba sai a ce rabu da su kariya suke wallahi duk da kamar irin wannan karatu bane
1: wallahi
0: kaji ba naquda ta zo mata sai ta daji ta sa hannu a katana ya rabbi mitu qabala hadha wa kuntu nasiyan mansiya ka san karatu tarihi na tafiya da ayat qur'ani ai ya rabbi din ba a cikin qur'ani take ba an gane fada ta yi ne ya rabbi ka gane ai ya ubangiji na ya laitani na shiga uku wa kuntu nasiyan mansiya ina ma an zamo matacciya a bar amanta da ni mitu qabala hadha shine fa'ida kafin a ce ga da ba shi da uba Allah ka kashe ni huta ka ji ba to ai ke mamakin take yi a ga na daya danan ya koma nan zubul zubul kuma awa daya wanka ta zo ba aka sa ciki kuma daga wankan nan aka fasa wankan ba ai shi ba kuma ga ciki ya samu ka san ko dole hankalin ta ya tashi jibril yo ce ya maryam ga kututturan dabino can kije ki jijjiga shi shekarar sa 40 na rantsi da Allah kututturan dabinon da mutuwa da ce ta dafa shi haka sai Allah iraya shi karama gare ta mu'jiza ga annabi Isa kamar inda nake faɗa wannan akan iyayen annabi
1: sallallahu alaihi wasallam
0: duk da haka karatun yake to dan Allah dan annabi kai annabin ka ba zai wannan girman ba kuma duk ya fi wa'ancan da ake faɗan nasu ya fi su daraja ya fi su girma ya fi su matsayi a gun Allah eh algabar ta malam shi da shi Allah yake yi ma kuma kai an faɗa sai ka rinka jin wani abu a ranka ka ji wani karatu da Allah dan annabi ai ba irin wannan ai kai munna ma za kai Allah baka annabi gol demon lu'ulu'i algabar ta malam ba sai ka rungume ba wallahi haka akai dabinan tana dafa shi sai Allah ya raya shi shekara 40 da mutuwa dabinan ya sama ya bula bula jibril yazo bakin yace Allah ce fa kuli wa sharbi wa qari aina a qur'ani ce ki ci dabinan ki sha daga dabinan idin ki zai miki sanyi kaga ya bula bula da tsin ki daya ya kai dunkulan hannu dabino ne da ta gutsura sai ta ji wani ruwa ruwa a jikinsa ba ba kwallo dan Allah kace an mata wannan ne dan annabi Isa ba dan shi aka yi mata ba akwai annabi ya mace ne ba ai babu amma ta ci darajar danta kan yazo duniya to wane ne ba zai darajar dan sa ba ko akwai shi to kuma mutane kawai dukkan abubuwa alaga fata mala ko da an zo an faɗa mu sai kawai ka gigice ka dimoce haka kawai eh shi sa to ka ji kullun ina cewa annabawan nan ba alfahari ba din na san tarihi wallahi din na karanta tarihi su 25 na Qur'an nan din na san tarihi
2: wallahi ta yamma jagora
0: to da Allah dan annabi to ya mu annabin mu
2: sallallahu alaihi
0: ya ninka su ya rubanya su ba iyaka ta ci ta sha ta koma can jibrili ce to ki ta ki je can ki dawo ki je can ki dawo ta je tana tafiya tana dawowa ita ba su wani tayi ba kuma a daji can sai ta ji an kama mata nan da nan Maryam ba da ta daga rigarta saboda hankalin ki ta tashe sai ta ga wani yaro bature dogo kyakkyawa mai yawan gashi sulululub ya sauko kasa ba jini ba mahaifa ba ruwa ba faya kuma yana zuwa kasa sai miƙe sai haka
2: la ilaha
0: illallah miƙe
2: la ilaha illallah
0: ga jinniri da ta kalli fuskar sa sai ta ga gemu anan
2: la ilaha illallah
0: gemu ba ran da aka haife shi ga saje ga gashin baki da dan abun ya sunansa
2: Allah
0: ana kai ko
2: Allah
0: Allah Allah a ran da aka haifi annabi Isa to yanzu da mu Allah ya kyale akan annabi Muhammad
2: sallallahu alaihi
0: yace fado na abu faɗa Qur'ani ba na rantsa da Allah waɗannan mutanen sai sun karyata to duba ga irin ta ba yanzu kawai shikenan aka faɗi na annabi Isa bare na manzo Allah to mu wallahi darajar abin da Isa Allah ya kyale mu Allah ya ga ya haskaka kirjin mu zami talibi duk malaman mu na baya sun yi talibi manyan manyan littafi duma duma alga ba ta malam kisa Allah ya kyale mu rawaice abin da zai faru kuma nace sai mun zo haihuwa annabi zaka ga wannan ya fara maulidi Allahu ne kuma zan faɗa in dai ba shi ya fara yi ba kakkarfa ba asiri Allah ka fito ka ce da ni dan me na faɗi wannan magana ne wa Allah ƙarya me kun ji wannan wa Allah ƙarya ko annabi ƙarya zan gaya maka in kana ce mana maulidi bid'a ne ran mina baci to mu mu ne yan bid'a ba Allah ne dan bid'a
2: gaskiya Allah
0: bi'a shi nuna mana shi fara da maulidi bai ba dai a fara da abu shi ne to Allah ne fara da shi zan gaya ma ɗaya bayan ɗaya da Allah ya canja duniya duk wannan me muke sa a gun maulidi yan kuna ne fa da tabarmi an gare da kujeru da nasifikoki ba su bane ya ce bayan wannan a zo a faɗa halayensa da girman da Allah da martabar da Allah ya bashi to za ka ji inda Allah shi ya fara yi shi ya fara yi ya za a yi to yanzu wannan fa annabi Isa ne Allah yake faɗan maulidin sa dan Allah ka ji wannan abu mutane ba su da kwalwarmu eh malam shi annabi ba a taku ne kwalwa a kansa to aka buɗa ma akan wani bare annabi wanda ya gagari kaga ya gagari annabawa su gane shi ya gagari mala'iku su gane shi ya gagari mutane su gane shi kai sahabbai ba su gano annabi ba
2: sallallahu alaihi wasallam
0: kaga dai sun zauna da shi ya zauna da su amma wallahi ba su ga fahimtar sa ba fahimtar sa ba ba su gama sanin hakikanin matsayin annabi ba ai ba zai wa Allah ji to kaji ba wannan isan shi kawai Allahu kuma wannan abin da Allah ya haskaka mana ya kamata musulmi ya tsaya ya nutsu i gano cewa annabin nan annabi ne mai albarka ne mai matsayi ne mai daraja ne ka nemi Allah ka nemi annabi ya baka albarka kai to sali da shi
2: ba mu dan annabi
0: to dan annabi ya baka to waje baka to wallahi annabi Isa baba sa kai nan yayi nan sai ya ce ya ummi hammalani ana waladiki baba ya haka yi mata ba dan jinjiri ba kai baba dauke ni ni fa danki ne Jibril ya zama haka ya ce dauke shi mure dauke shi ba ko mai dauke shi a ta haifi yaro a karkashin ta ya fito amma ba da gemu da gashin baki da saje da hana ƙarya idan su kar kai daga ganin sa ka san ba ro ba da kai zalaka ba ta mala ta sa ta rungume shi sai ta kifa fuskar sa anan ɗinta ita Maryam ta kifa shi anan sai Jibril ya ce Allah ce ke azumin magana da mutane wato kar ki bude baki ki ce komai wannan dan naki yau shi zai magana kaji ba jinjiri ne ki tafi da shi cikin mutanen ki kar ki zauna a daji Maryam to

To madalla shirin farin jaka da kenan yazo muku daga nan sashen shirye-shirye na gidan Radio Rahma farin cikin al'umma mita 97.3 zanguna FM da fatan an ji dadin kasancewa tare da mu sai a tara a gobe da misalin karfe 1 na rana muna tafe da wani sabon shirin agogon muke nuni da karfe 2 misalin karfe 2 zamu leka sashen labarai da lamuran yau da kullun domin ka muku takaitaccen labarai wanda daga bisani zamu kawo muku shirin nan na barka da rana da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da mu daga nan farin cikin al'umma mai yada shirye-shirye akan mita 97.3 zanguna FM

Mai sauraron mu assalamu alaikum ga takaitaccen labaran tare da ni Zarawa Abdurrahman Indabawa. Yan takarar shugaban kasa da shugabannin jami'in siyasa za su fafata a zaben shekarar 2027 su daddafa hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya ta kasa inda za su yi alƙawarin gudanar da yakin neman zabe bisa kyawawan manufofi tare da gujewa tashin hankali kalaman cin kiyayya cin mutuncin juna yada labaran ƙarya da kuma tunzura jama'a ta fuskar kabila ko addini a daddafa hannu kan yarjejeniyar ne a ranar Talata a Abuja karkashin jagorancin kwamitin zaman lafiya na kasa tare da haɗin gwiwar cibiyar kuka gabanin fara yakin neman zaben shekarar 2027 da za a fara a yau Laraba. A ni sabon labarin kuma shugaban jami'ar wato jami'ar jihar Kaduna Kasu ya musanta zargin kungiyar malaman jami'o'i ASU cewa sama da malamai jami'o'i 200 sun bar jami'ar saboda rashin kyawun yanayin aiki. Mataimakin shugaban jami'ar Farfesa Abdullahi Musa ya ce sauye wurin aiki tsakanin jami'o'i abu ne da ake samu a sassan duniya. Dan haka bai kamata a fassara hakan da cewa yanayin aiki a kasu ba shi da kyau ba. Ya bayyana hakan ne a cikin wata sanarwa da ya fitar bayan da ASU Kasu ta baiwa gwamnatin jihar Kaduna wa'adin makonni biyu kan aiwatar da yarjejeniya da gwamnatin tarayya da ASU suka cimma a shekarar 2025 da kuma wasu batutuwan jin dadin ma'aikata. A nan kuma gwamnatin jihar Kebbi ta fara wani shirin horar da horarwa na tsawon kwanaki hudu da kuma da nufin inganta harkokin baitul mali da gwamnati tsarin kula da kudade da kuma adana bayanan ofishoshi da ma'aikatu hukumomi da sassan gwamnati. Shirin mai taken inganta ayyukan baitul mali da gwamnati tsarin kula da kudade da adana takardun ofis zai gudana daga ranar 19 zuwa 22 ga watan Agustan shekarar 2026 a Sokoto. Da yake magana a madadin gwamnatin jihar mai bawa gwamna shawara kan yada labarai da dabarun sadarwa Abdullahi Zuru ya ce shirin na daga cikin matakan inganta yadda ake tafiya da kudaden gwamnati tabbatar da daukan hankali da kuma ingantaccen adana bayanai mu'amala da gwamnati. A ni sabon labarin kuma akalla mutum 107 sun mutu sanadiyar luftawar ramin haƙar ma'adanai a ƙauyen Zombe da ke kan iyakar Kamaru da Jamhuriyar Tsakiyar Afirka kamar yadda wani jami'i a yankin ya bayyana wa BBC. Adamu Abdu wanda shine magajin garin a yankin gabashin Kamaru ya ce lamarin ya faru ne da yammacin ranar Talata. Har yanzu babu tabbas kan abin da ya haddasa ruptawar kasar. Bidiyo da ke yawo a shafukan sada zumunta ya nuna yadda kasa ta rupta kan masu haƙar zinari da ke a mahaƙar. Ƙarshen takaitattun labaran kenan tare da ni Zarawa Abdurrahman Indabawa.

0: Assalamu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkan mu da wannan lokaci, barkan mu kuma da sake kasancewa da ku a cikin shirin Barka da Rana. Shirin Barka da Rana shiri ne da yake batutuwa ya kan batutuwa daban, ya yake maganganu akan abubuwan da suka shafi al'umma gami da sharhi da tsokaci. To yau sharhi da tsokacin zami, domin idan ku je da wanda za mu tattauna kun san sharhi din da tsokaci zami. Allah amin. Ismail Sagagi, ai salama da masu sauraro.
1: To jama'a, assalamu alaikum warahmatullah.
0: Na san masu sauraro za su yi mamaki su ce Barka da Rana kuma sharhi da tsokaci. To ai daman sharhi da tsokacin ake a Barka da Rana, bayan su malam muke shiga mu ga ko masana domin su zo su yi mana fashin bagi akan wani abu da ya dama al'umma, domin kawo mafita ga al'umma. Ko za mu dafi ke tsaye abin da yake ta gici miwa a yankin gabas ta tsakiya, wanda za mu mai da hankali akan batun samar da yarjejeniya tsakanin ƙasashe guda uku, wato Turkiya, Saudi Arabia da kuma ƙasar Pakistan, akan cewar sun cimma yarjejeniya kuma sun sa hannu akan abin da ya shafi cigaban yankinsu ko ƙasashensu da kuma batun da ya shafi harkokin tsaro. Wannan ba zai rasa alaka da rikicin gabas ta tsakiya da yake faruwa ba, wanda za mu ɗan ji tarihinsa kaɗan daga bakin malam almashi, sai mu zo mu ga cewar shin me manufar wannan kafa kwamitin ko kuma wannan cimma yarjejeniya tsakanin ƙasashe guda uku aka cikin ƙasashen da suke sun fi guda goma uku su ware su ce za su yi wani abu rikicin da na gabas ta tsakiya da gicin yiwa. Wanda sun kowa ya san tarihin abubuwa, amma dai za a fi so a ji daga bakin masana irin ku wanda kuke bibiya al'amuran da suka shafi yau da kullum.
1: Gaskiya ne. To bismillahir rahmanir rahim, wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Bayan haka rikicin gabas ta tsakiya, wataƙila haka ce za a koma asalinsa a dai wannan ƙarni inda muke ciki, ƙarni na 21 da kuma ƙarni na 20 kafin shi. Za mu iya cewa ya faro ne tun shekarun 1940 da wani abu, ma'ana kusan ma iya cewa dai tun bayan yaƙin duniya na ɗaya ma, wato tun kusan 1920 da wani abu. To abinda kuma yasa ya zama ya faro daga sannan, saboda a wani shekaru kusan bayan gama yaƙin duniya na ɗaya, to a sannan ne daular Osmaniya ta tauki aka ruguza ta, ya zama cewa ƙasashe daban-daban sun ɓalle, saboda ita Turkiya ɗin ta a sanda aka yaƙin duniya, bayan ma yaƙin duniya na ɗaya, ba yaƙin duniya ɗaya ya kamata in ce ba, yaƙin duniya ne biyu wanda an gama shi a 1945. To ita Turkiya ta yi haɗin gwiwa da Germany, to su kuma 'yan abin nan ƙungiyoyin ƙasashen Turai da suka haɗin gwiwa da Amerika sai suka galaba akan Jamus. To bayan an gama yaƙin duniya ne biyu, to sai ya zama da cewa ƙarfin ita daula ta Turkiya ya yi rauni ƙwarai da gaske
0: a daular
1: Osmaniya. Duk da yake cewa in ka iya tunawa, asali ita kanta daula a matsayinta na daula ita ce take cibiyar shugabancin ƙasashen musulmi, wanda ƙasashen da take shugabanta a sannan sun kai kimanin 64 ko da 5. Tun kafin yaƙin duniya ne biyu aka warga zata, tun shekara 1925. To saboda haka bayan an gama yaƙin duniya na biyu kuma sai aka ƙara wa banda dawaki, sai zama da cewa
0: an da ƙarfin tun da italiya da germany, ƙarfin germany ya ƙare, kaga dole an ji ta ita ma jayi
1: shi kenan, magana kenan. To wannan gama yaƙin duniya na biyu sai zama da cewa ƙasashen da ita Turkiya take mallaka sun dawo ƙarƙashin mulkin mallaka kuma na ingila, musamman dai syria, wanda a cikin syria kuma palestine take. Saboda haka sai suka amfani da wannan damar suka ba wa yahudawa yankin da yau ake ce da shi palestine, wanda a ciki ya haɗa har da baitul maqdis. To daga nan ne fa rashin zaman lafiya gabas ta tsakiya ya samu asali.
0: To malam, ko shi ne har yanzu ya sa isra'ila ake ganin ta ba ƙasa ba ce?
1: Yawwa, ake ƙasashen musulmi da kuma sauran al'ummomi da dama ba su yarda da ita ba, saboda ranar tsaka kamar mutane suna zama nan nan sai a zo a samu wani yanki
0: a share guri zauna
1: yawa a kwaci mu aka kwaci kuma a gayyato waɗanda ake so a ba da kasashe daban-daban na duniya dubban nan ɗaruwa sun kayo hijira kowa ya baro kasar su wani ya shigo cikin jirgin ruwa wani ya taho a jirgin kasa sun kayo hijira daga Turai daga America daga ita Angela daga Jamus shi yasa har yanzu idan aka je a Isra'il har yanzu can da nake maka Yahudawa kabilu-kabilu ne wani asalin su daga kasa kasa suke na Europe asalin daga kasa kasa suke na Europe wasu ma daga Africa suke wanda suka tafi daga Ethiopia wasu kuma daga kasashen Larabawa misali akwai wanda suka tafi daga Morocco wasu daga Yemen to a gurguje wannan wato tsoro da aka yi aka kirkiro wannan kasa kuma aka kwace ta a hannun yan kasar aka ba wasu wanda kuma dalilin haka da tarihi haka shi ma wani dogon zance ne ba za a koma ba a magana kansa ba kuma da ke kullum ma ana magana a kansa ina ganin mai sarari da bukata sai an koma an yi tarihin sa to a dunkule to tun daga sannan wannan fitina ta tsoro aka rinka yaƙe-yaƙe tun ana yi tsakanin kasashen Larabawa suka hadu suka yaƙi ta Isra'ila din har aka zo aka tsakanin Misra da ita Isra'ila din har kuma wannan ya haifar da ƙungiyoyi masu kishin ƙasa a Palestine irin su Hamas kafin Hamas ma aka yi PLO Palestine Liberation Organization wacce Yasser Arafat yake shugabanta da sauransu wanda yanzu ake su Al-Fatah to yanzu da haka zo a wayan shekarun na baya-baya sai aka samu wani shugabanci na ita kungiyar Hamas wacce daga baya an kashe shugabanninta sai zama na cewa na shugabanta na kusa da ƙarshe wani jarumi ne ana shi Yahya Sinwar Yahya Sinwar da ya hau shugabancin Hamas sai ishi da cewa za a yi ta taƙare wato maimakon da ake ta irin aje a yi zaman sulhu aje a yi ji wata ran kuma a rinka kai hari su kai hari a kawo musu hari to su za su fito gadan-gadan su yi yaƙi in ya so zama yaƙi na ƙarshe to wannan yaƙin da suka yi shi ne ba wa duniya mamaki kuma sannan ya ba wa su kansu Yahudawa mamaki shi ne ba su yi tsammanin za su iya ɗaukar lokaci duk da ke sun kashe ɗaiɗaiku amma har sai sun gama cewa ai suna ganin yanzu sun gama da ƙarfin Hamas sai su ga su Hamas sun ɓullo ta wani wajen to sai daga baya sai Isra'ila suka ringa tunanin cewa to ta ina Hamas take samun ƙarfi da goyon baya mafi girman goyon bayanta tana samu ne daga Iran to in suna so su samu zaman lafiya na ƙarshe sai sun kawar da Iran ko kuma aƙalla sun canje mulkin Iran
0: wanda ba za su goya wa
1: Hamas baya ba to kaji abin da ya jawo rigimar da aka nika da Iran kuma abin da ya jawo yaƙin da ake yi
0: wanda aka fara shi daga ranar 28 ga watan Fabrairu shekarar da muke ciki
1: yawwa su kuma Hamas sun kai nasu yaƙin da ranar 7 ga watan Oktoba to wannan shine abin da ya dagula gwamnati ta tsaki a halin yanzu yaƙi karibus wanda aka yi ta yi kusan yanzu shekara biyu za a iya cewa ana yi an kawo koma tun daga baya to wannan yaƙin da ake ta yi ya kawo a canje-canje a duniya daban-daban wato canje-canjen da ya kawo a duniya daban-daban ba yaƙin ba ne kaɗai babban abin da ya kawo wanda ke ba kowa mamaki a duniya shine yaƙin ya haddasa canjin ra'ayin jama'ar duniya game da Isra'il ai a da kafin wannan lokacin musamman dai a Turai wato kafofin yaɗa labarai da masu wanke ƙwaƙwalwar mutane sun yi nasara wajen nuna cewa su mutanen Palestine su ne fitina

0: wace iyakar kasar Israeli na ce ta Palestine Israel ta manta da wannan ta tsallake ta mamaye gurin da hatta wato a zalincin ma da aka yi din to kuma sun ƙara wani sabon zalunci da ya saba wa dokan majalisar ɗinkin duniya to kuma majalisar ɗinkin duniya ba za ta iya jawo Israel kunne ba duk wata doka da Israel ta karya ba ta zama shafaffiya ga mai kuma duk abin da Israel ta yi ko da sauran ƙasashe a majalisar ɗinkin duniya sun ce Israel ba ta da gaskiya ko da kotun malifuka ta duniya ICC International Criminal Court ta ce Netanyahu ya zama mai laifin yaki to sai America ta hau wata kujera da ake cewa ita kujerar naki sai ta tubure
1: wato veto power da yake da shi
0: eh mana kuma idan ta hau ko kuma dole abin ba zai yi ba to wannan sai fito da san zuciya
1: daga kasashen duniya ko ana tsoronta a matsayin ta na yaya babba
0: na'am to sai fito da wato san zuciya ƙara da rashin gaskiya da rashin adalci da sabanin duk wani abu da aka rinka talla da shi a baya demokradiya yancin dan adam daidaito a tsakanin jama'a aiki da doka da oda duk sai suka tayi a matsayin zancen kawai to kuma yau muna cikin wani zamani zamanin da ba wanda zai mallaki kafofin yada labarai shi kadai yace wai abin da yake so a sani shi za a sani wanda baya so a sani ba za a sani ba kamar shekaru 20 baya
1: wanda kawai idan abin da aka so abin da yada labarai suka abin da
0: suka dafa
1: shi ne da
0: suka girka shi za a ci
1: kaza a sha
0: to yanzu kowa yana da yanda zai yi samu labari kuma yana da yanda zai ibada labari ta hanyar hannayoyin da suke hannun mutane to wannan shi ya jawo yanzu fiye da kusan 80% na talakawan kasashen turai sun fi goyon bayan Palestine akan Israel wanda kuma har ya jawo ma yanzu yake shafar mulki da gwamnatin kasashen turai
1: da suna ganin abin da aka boye musu ba isa su gani ba
0: na'am
1: a matsayin gaskiya
0: ƙwararren gaskiya
1: yanzu kawai duk abin da yake faruwa lokacin da yake faruwa ma za a dauka ya yada duniya ta gani
0: duniya ta gani sai kuma wato sai abin ya zo ta fuskoki guda biyu ta fuskar siyasa wanda shi ne abin da hukumomin muhimmanci abin da wannan yakin ya haifar shi ne a lokacin an taɓa yin ƙididdigar jin ra'ayin jama'a sanda ana farkon wannan yakin na Palestina baya-bayan nan tsakanin Hamas da Isra'il sai aka samu yara 'yan daga shekara 18 zuwa 30 a America musamman to fiye da 60% sun fi ganin cewa Isra'il azzalima ce Palestina ake zalunta amma 'yan shekara 50 zuwa sama su ne mafi yawancin su suke fi goyon bayan Israel akan Palestine to ne wannan yake nufi
1: wala wannan na iya cewa wannan harkar social media ita ce janyo tunda su in can manya din sun tafi da abin da ya shiga kwakwalwar su
0: ya zauna da rayuwar
1: ga abin da yake faruwa iya labarin da ake ba su shi ne abin da yake cikin kwakwalwar su su kuma yanzu wannan su kuma suna ganin me yake faruwa da yawa da adadin
0: lokaci shi ne abin da ya haddasa dama ai har in ka tuna ma har sai da Donald Trump ya zo yi ce zai soke wato TikTok a America saboda TikTok ba ta America ba ce ta China ce saboda su irin su Facebook
1: za su iya banin din wani abu
0: ba ma za su iya ba doka ce ma akwai abin da ya saba wa siyasa America ta ƙwarewa ba za su bari a sake shi ba to amma TikTok ba ta da wannan to saboda haka kuma to wannan shi ne sai ya jawo abin da yake nunawa shi ne idan waɗannan yaran wanda suka fi goyon bayan Isra'il to nin da shekara 50 fa su ne kuma su shugabannin
1: ƙasa
0: su da 'yan majalisa to wannan sai na ce Isra'ila ba ta da future a ƙasashen turai kuma fiye da 70% na ƙarfin da take takama da shi daga duk goyon bayan da ƙasashen turai suke bata ne da America da NATO tattalin arziki da tsaro da kuma amfani da wato ƙarfin siyasa da diplomasiya to saboda haka sai ya nuna cewa nan gaba ba su da fice shine babban nasarar da ake cewa wannan fito na moto da Hamas ta yi ya haifar domin wannan abin da aka samu a halin yanzu ba dan wannan abu bane gaba sai a shekarar wata 50 din kan jama'a bai juya ba ya san fahimci abin yau an waye gari a filin ban ma turawa sa daga tutar Palestine an waye gari a bal din ma da aka tace kofin duniya
1: a America
0: mutane da suka ta goyon bayan Spain da su goyon bayan Argentina ba saboda bal ba saboda Argentina wani dan kwallo mai suna Messi ya daga tutar Israel amma a Spain kuwa wani dan kwallo mai suna Lamine Yamal shi kuma ya daga tutar Palestine to saboda haka aka goyi bayan Spain akan Argentina to saboda haka wannan shine babban mani abu da zance nasarar da fito da Hamas din ta yi wa Israel duk da an rugurguza musu gidaje an kashe shugabanninsu an

0: amma idan da ka auna abin da yanda su America suke propaganda ta hanyar lobby da ake cewa mana shine kamun kafa da kuma yin kokarin shawo kan mutane da kudi in za a bayar a canja ra'ayin mutane da kuma rinduna ta mutane yan leken asiri da za a aika su canja abubuwa da kuma karfin soja ba duk kasashen musulmi ka tare da za su iya bada wannan abin akan a canja ra'ayin jama'a ba yadda aka samu a yanzu dangane da goyon bayan Palestine da kuma juya Israel baya amma sai gashi wannan fito na fito din ya jawo tausayi da jawo hankalin mutane an samu wannan nasarar da ba kudin za a iya tara a samu akan mutane to ikon Allah ne kawai
1: to Allah kenan Allah ya ce shi zai kara
0: kware da gaske
1: shi zai kara al'ummar sa
0: to wannan ma yana ci an ba mu zo mu kan darasi na gaba azu da shi shine duk dogaro da makirci baya haifar da kyakkyawan ƙarshe
1: malamin mu kalli kasashen nan da suka fita daga cikin yankin kasashen Laraba wanda suke kokarin kafa kasar su wanda yakin America dinin da Iran da kuma ita Isra'ila da ta fake a bayan America ana ganin cewa ya fi shafar kasashen Larabawan domin ya fi musu barna duba da yadda a baya suka yi dogara da ita America da zaman cewa ita za ta ba su tsaro ita za ta ba su kariya kuma aka zo yanayin da cewa ita kanta bata iya kare kanta ba lalla ta ba su kariya aka suka samu barna suka yi abin nan shin kana ganin cewa kariyar da suka ga Amurka ta kasa ba su ne yasa suka fara warewa kasa daya biyu uku sadu su fitar da yarjejeniyar kare kansu a matsayin matakin tsaro ko ko akwai wani abu da ya ji hankalin su yin haka
0: sai da akwai abin da faru shine wallahu alam su kasashen Amurka sun zaɓi wasu muhimman kasashen Larabawa tun shekaru da suka wuce fiye da 80 ma za mu ce sun kulle kyakkyawar dangantaka da su kuma sun nuna musu cewa za su iya ba su dukkanin goyon baya da haɗin kai wanda za su samu zaman lafiya a ƙasashensu kuma shugabannin da suke mulki a ƙasashen mulkin su zai ɗore a cikin wannan ƙasashen hadda akwai Saudi Arabia akwai Misra akwai Jordan hadani da akwai Emirates
1: Kuwait
0: Dubai akwai Kuwait ƙasashen dai da ake cewa su ƙasashen Larabawa da suke
1: kingofnan
0: kasashen khaliji to su ko to idan America ta yi musu wannan to su kuma me za su yi wa America abin da yake America shine duk inda ra'ayin America yake a duniya muhimmi musamman a gabas ta tsakiya to su ba wa America hadin kai da goyon baya shine tunda abin ba na in baka ne zan yi maka
1: shayi baka man
0: yawa to ita kuma America ne ya bukata ta muhimmiya a gabas ta tsakiya a gabas ta tsakiya ba ta da bukata muhimmiya fiye da abu guda biyu na farko zaman lafiya Isra'il
1: Isra'ila ta zauna
0: ta zauna
1: na zauna da kafafun ta
0: kawar kafa mata dan ba a damu
1: ba a damun ta
0: ita kuma Isra'il ne zaman lafiyar ta ita kuma zaman lafiyar shi ne ta mamaye kasashen sun kewaye da ita
1: dukkanin su ta shigo da
0: eh saboda suna da wata tatsuniya wai gaba ɗaya yankin ma in aka bi tarihi ai da can nan su ne tun zamanin annabawa a cikin hadda wani yanki ma na Saudi Arabia kanta
1: duka nasu ne
0: eh hadda wani yanki na Egypt Sina yankin Sina suka ce ai annan ma aka yi wa annabi Musa wahayi ba za su tashi kishin annabi Musa ba sai sun tashi zancen
1: inda
0: siyasa su da duniya su amma aka wuce can addini ba su ma yi imani da Allah ba shi shugaban Isra'il ne yanzu atheist ne ma to ba irin wa'anda ba su ma yarda da akwai ubangiji da ranar lahira ba to kawai suna amfani da wa'annan abubuwan ne dan su ja hankalin masu goyon bayan su a ta fuskar tarihi da kuma amfani da addini to kaga su America bukatar su shine zaman lafiya Isra'ila amma ita kuma Isra'ila zaman lafiya ta shine tamamin kasashe makotan to bukatar America ta bi a wannan tsakiya shine man fetur don da yake shimfiɗa a kwance
1: kwance
0: ko ji guda ko in ce ko guna ma
1: tun da nan daman gidansa ne
0: yawwa to idan sai kuma sai Laraba yanzu yaƙe-yaƙe da ake na baya-bayan nan sai zama da cewa su America suna da wannan cibiyoyin tsaro na sojoji a wayannan kasashen wanda idan sun ta in za a yaƙi a gaba ta tsakiya to America ba sai ta taso tun daga uwa duniya ta zo America ba
1: ta zo kasashen
0: tana da base a Saudiya tana da base a Kuwait tana da base a Qatar tana da base a Dubai tana da shi a Jordan saboda haka duk wani abu za a yi ba sai an da akwai sojoji da akwai makamai da akwai leken asiri da akwai jiragen sama da komai to saboda haka da aka zo ana yin wanda aka zo da Isra'ila ta yanke cewa za ta yaƙi Iran to daga waɗannan cibiyoyin take kaiwa Iran hari ita kuma Iran sai ta lokaci to tun daga cikin kasashen ku ake kawo mana hari to mun kuma wayannan inda makamai suke tasowa nan zamu kai hari to anan ne aka samu matsala sai aka sai su kasashen to Laraba su ga cewa America inda suke tsammani za ta ba su tsaro to tsaron baya samuwa ita kanta Isra'ila ma bata iya kamar ta bata iya kare ta
1: tunda Iran din ta kai mata alin kuta su kuma sun shiga
0: sun fara
1: sun yi masu
0: yawa sun yi banna iri to saboda abin da kuma sai suka gano cewa yanzu America ma ita idan abin da yake ya kawo in ta kure to ba ta kowa take ta Isra'ila din kawai take saboda haka kaga akwai magana
1: ba su za su kare ba kawai su
0: sai su koma kan Isra'ila kadai wato din abu hafsa da tace an duka yawa na kakan kare to sai kan su abin su shine Isra'ila abin sai suka gano cewa kuma ai ita yanzu America ma kwadayinta da man fetur din golf din ya ragu saboda sai sun kwace Venezuela fetur din Venezuela ya rage musu bukatar da dogaro da gabas ta tsakiya to wannan shi da shi su kuma kasashen taki suka yi amfani da diplomasiya suka rika jan hankalin kasashen nan cewa ku dole dogaro da America ku zo mu mu hada kan mu imu mu kafa kungiya ta tsaro wacce za mu taimaki juna kuma wannan abin da su Turkiya suka yi ba yanzu suka fara shi ba saboda gaskiya su Turkiya ga wanda suke dubiyar abubuwan da suke yi su duk abin da za su yi suna dadewa suna yin bincike yanzu zancen a zo a kafa kungiya ta tsaro ko kuma a yi sa hannu akan yarjejeniya ta tsaro tsakanin kasashen gabas ta tsakiya da ita kanta Turkiya din to tun shekaru a kamaimere yau tun shekara 2 da wata 8 aka fara wannan magana kuma wancan lokacin sun so su hada duk da kasashen Larabawa har da Qatar din domin kafin ma da aka yi wata wani kwamiti ma da zai yi nazari suna cire sai da Larabci al-Najmur Ruba'iyya wani kwamiti na kasashe hudu kasashen hudu na da Turkey da Qatar da Egypt da Saudi Arabia haka suka fara su ne zasu yi wannan abu to amma a ƙarshe sai ya zama ne cewa Qatar ba mu jita a ciki ba Egypt ma ba mu jita a ciki ba to amma sai muka ji da Saudi Arabia da Turkiya
1: da Pakistan
0: a ranar 7 ga watan wannan August da muke ciki ko sun je sun yi yarjejeniya an kuma sa hannu a kanta akan cewa an kafa wata yarjejeniya ta cewa waɗannan kasashen guda uku sun yarda da cewa duk wanda iya yaƙi ɗaya a cikinsu to duk sauran yaƙa da Larabci ana cewa ita wai wannan ittifaqiyatu makka lid-difa wato yarjejeniyar da aka sa hannu a garin makka don haddasa tsaro a tsakaninsu to wayannan kasashen guda uku kowa yana da wani abu muhimmi wanda idan an haɗa ƙarfi da ƙarfe to zai ba kowa nasara kuma kowa yana da abin da wani bai da shi misali a Pakistan tana da makamin nukiliya kuma Pakistan a sakamakon makamin nukiliya tana da bukatar tsaro da zaman lafiya kuma Pakistan tana da miyagun abokan adawa wanda su America da suke tsoron makamin nukiliyar Pakistan to suna so su shawo kansa ne ta hanya guda biyu hanya ta farko ita ce ta hanyar siyasa duk shugaban Pakistan ya zama yana goyon bayan America shi yasa da Ziaul Haq ya zama shugaban Pakistan sai suka kashe shi saboda ba goyon bayan America
1: saboda shi ba nasu bane
0: sannan kuma daga baya yanzu kwana-kwana nan da wani sun shugaba da suka Imran Khan wanda ke shi ma mai nagowa ma America bane suka sa aka mai juyin mulki yanzu haka yana daure kuma ana duka za an fasa masa ido daya to saboda haka hanya ta bude duk wanda zai zama shugaban Pakistan da manyan jami'an sojoji na kasar su zama suna goyon bayan America musamman akan siyasar makamin mulki da kaga hanya to in kuma ta ɓaci izama wata rana izama da cewa shugabannin Pakistan ba masu goyon bayan America bane ko kuma sojojin Pakistan sun yarda Pakistan ta samu ra'ayin kanta to hanya ta biyu da za a shawo kansu ita ce India sai a sa India ta yaƙi Pakistan saboda Pakistan tana fuskantar barazana daga India to saboda Pakistan tana bukatar tsaro ita ma ba za ta dogara kawai da makamin nukiliya din ba saboda yanzu da siyasar cikin gida da kuma siyasar makota da ita aka sa wato makamin nukiliyar Pakistan ta kunkume to ita kuma Saudi Arabia tana bukatar tsaro, tana bukatar, tana fuskantar barazana mummuna, kuma ta sani, kuma duk kwararru a Saudi Arabia sun sani cewa duk yanda America ta kai da jituwa da Saudi Arabia, idan ta bace tsakanin Israel da Saudi Arabia, to America za ta koma bayan Israel ne. Saboda duk wani goyon baya da America take bawa Saudi Arabia ba don komai bane, sai don kawai ta samu kan Saudi Arabia akan siyasar Israel. Kuma Hausawa suka ce wai a bakin wawa akan ji magana, amma ba na son ce akwai wani wanganci shi wawa ne. Amma shugaban ƙasa America ne yanzu yana faɗa maganganun da shugabannin baya ba sa iya faɗa. Misali, ya taɓa faɗa yake cewa ba don America ba, ba wani sarki na Saudi Arabia da zai kwana bakwai akan mulkinsa.
1: Ƙarfin mu da wannan da shi abin da zuwa bakinsa zai iya.
0: Yace ni muke kare ku, muke hana a kwaci ku, idan ban ba ku goyon baya ba, ba sarkin da zai kwana bakwai akan kujerarsa za a kwace mulkinsa. To saboda haka, to ita kuma Saudi Arabia ta kwana da sanin wannan. To kuma ita Saudi Arabia tana tsakan yauya. Ba za ta iya fitowa a kowane lokaci ta goyi bayan siyasar America game da Isra'il ba, ko ba za ta iya aiwatar da siyasar America game da addini a cikin Saudi Arabia komai za ta yi ba. Ta dan yi kokari ta yi, misali dan hana buga waɗansu littattafai, hana waɗansu malamai bayanai yadda suke so, suka fahimta, kukkullama ɗaruruwan malamai kurkuku, kuma irin buɗe hanyar shakatawa a sakata a wala. Duk wannan su America suna ganin wai da haka ne za a rage wanda ake cewa su masu tsauraran addini kan nan gaba su haifo wanda za su zo su juya musu baya.
1: Sanya ma cewar su kansa kiran sallah a sassauta kiran sallah.
0: Yawwa,
1: da idan wanda suke zuwa da raka ji ko ina da lokacin sallah ya manya sallah take kaji ana ta abin nan. Amma yanzu da aka kira sallah.
0: Ya cikin masallaci.
1: Cikin harami wani ba. To amsa ko da take iya cikin masallaci take ba.
0: To duk irin wannan aka saka. Yawwa, da kuma kula latattun mawaka daga kasashen duniya, sai an samu tantiri a cikin mawakan ma tantiri, sai a dauko shi a kasu Saudi Arabia, yara su taru, mata su tarawa tsarara,
1: wannan shine
0: wai wannan shine wai dan dai a shagaltar da matasa din, kar daga cikin su a tashi da wanda zai zo tsoro a dana yawo da asawaki a baki da Qur'ani a hannu da dogon gemu. To saboda haka ita Saudi Arabia kuma wanda ta kai ta biya bukatar America akan wannan, ba za ta yi komai ba, saboda za a zo lokacin da talakawan kasa gaba ɗaya su bijire mata. To saboda haka tana bukatar ta samu tsaro, amma ba daga America
1: ba. Akan kullum kamar ba an fara ma, saboda aka ga ɗan shekarun baya ba da daɗewa ba, cikin Shariman ya taɓa zuwa wani taro aka kai mai hari, wani ya je zai abin wanda sai fitar da shi aka yi da irin wannan abu ake ganin ba kuwa
0: ba. An sha samun ƙalubale iri-iri don ma ba a sanarwa ne. To sannan kuma to da haka in haka ne ita kuma America, Saudi Arabia tana bukatar tsaro, amma ba wanda za ta samu shi daga
1: America
0: ba. To ita kuma Turkiya tana bukatar tsaro, saboda Israel abinda ta ce, abinda wani ra'ayi na Israel ana samu shi daga manya-manyan kafofin yaɗa labaran gwamnati na Israel, da kuma manya-manyan masu tunaninsu, wato daga bakinsu ake jin ra'ayin da za a ce shine
1: me suke so su.
0: To abinda suke fara tattaunawa su shine, idan America ta gama da Iran, to babban matsalar da take gabanta kuma shine Pakistan, shine Turkiya, kuma daga Turkiya sai Pakistan. Saboda ita Israel tana da fassara akan waye maki, wanda ba irin na kowane mutum ba. Waye maki a gurin Israel? Maki a gurin Israel shine duk mutumin da ya mallaki karfin ilimi ko na dukiya, amma kuma baya goyon bayan su, to mukin su ne, ko ba yaƙe su ba. Dole ne ya zama wannan ilimin su zai hidima da shi, wannan dukiyar su zai hidima da ita. Amma in yace yana da ra'ayin kansa ba nasu ba, to miki ne. To inda za a yi kuwa a gurin su shine a rusa wannan tattalin arzikin nasa, ko a rusa wannan karfin nasa, to sama su zauna lafiya. Saboda haka yanzu Turkiya da Pakistan suna cikin mukiyan Isra'il na nan gaba,
1: wanda idan aka ce babu Iran,
0: su za a dafa ba. Musamman kuma ita Turkiya ta ma fi zama haɗari a gurin Israel fiye da Iran, saboda Iran tana da wani ra'ayi na aƙida wanda da yawa daga cikin ƙasashen musulmi ba sa goyon bayanta saboda ra'ayin. Amma ita kuwa Turkiya ba ta da wannan sabana
1: tunda zage da yawa su ta ba ta da wannan kalubalen
0: yawa a dunkule ana cewa sun yana sassacin kasashen sun ne ba shi e ba to sannan abin da bi kuma Turkiya ta yi gaba a wurin kirkirar makaman yanki wato abin yayi nisan yayi nisa har an wayi gari wasu daga cikin kasashen turai ma suka zo su sai makaman yanki to sai aka ana ganin wannan makaman yankin da suke tare da in ya zo igawar nan gaba ibuwaya wa za su hara da shi to wannan isa su wayanda kasashe suka ce to ku a matsayin mu na musulmi ku zo mu hada kanmu kuma dama wannan abin shi ne kamata a ce musulmi sun duk Qur'anin da muke karanta a kowane lokaci ayoyin da Allah muke karanta cikin Qur'ani suna ga mana Allah yana cewa ku hada kanku kar ku yaki junan ku kar ku yi fada ku raba kanku za ku lalace kullum ana karanta wannan har ana musabaka ta Qur'ani a samu wanda fi kowa hadda ce Qur'ani to amma ina ake ba ake da wadannan ayoyin ba to shine sai su Turkiya suka rinka jawo hankali shine sai yanzu dai aka yi sa'a su ma yanzu Saudi Arabia sun yarda Pakistan sun yarda su zo su yarjejeniya ita yarjejeniyar abin da take cewa shine wayannan kasashe guda uku duk mutumin da yake wa daya hari a cikin su to duk sauran ma ya kai wa hari wato mutum ina taba Saudi Arabia to da Turkiya
1: da Pakistan
0: za su kai masa hari ha wani daya kenan ko sannan ne biyu kuma idan aka tashi idan aka kawo daya daga cikin kasashen hari to yaushe ne za a dauka cewa za a rama mata sai idan ita kasar da aka kai wa hari ta rubuta a rubuta tace tana neman a zo a taya ta yake amma in bata nema ba to ba ta da bukata
1: ana tunanin ko
0: za ta iya ji da kanta
1: za ta iya kare kanta
0: yawa sannan kuma idan kuma kasar da ta nema a rama mata din ta rubuta to za a aiwatar da kawo taimaka mata din idan majalisar kasashen guda uku sun hadu sun yarda cewa lallai ya cancanta a taya ta yaki to sannan kuma sannan suka zo suna yin tunani
1: a bazan kasa za ta je ta tsokana ba kawai ta ce a kiri
0: yawa idan tana takama za a taya ta yaki ta je ta jan gwaro fitina za a zo a taya ta
1: wanda zai zo haɗe duka
0: yawa ga baki daya sannan kuma suka zo suna yin nazari akan cewa yaushe ne za mu yi la'akari ma da cewa an kawo wa kasa hari hari shi ne wani ke kai tsaye irin na kasa da kasa ba wai a yi a ce ko a je a kai hari a gudu ba ko a kawo wani jirgi
1: mai irin barin ko ya jefa
0: mai sarrafa kansa ya jefa abu ya gudu ba wannan bane sai idan yake ne na mallake kasa ko kuma kwace kasa daga nan aka fahimci cewa wannan ittifaqiyar an yi ta ne don samun kariya daga Isra'il ba daga kowa ba to sannan sai kuma aka zo ana ta maganganu akan cewa to ai su dama kasashen in suka koma a tarihi suna da wani abu da suka yi a baya kowace kasa tana da abin da ya yi a baya da ya nuna cewa kafin a zo wannan matakin suna da gogayya akan dan gutanta irin wannan haɗin kan misali makamin nukiliya da Pakistan ta mallaka wanda ma har su Isra'il suna samun suna wai Islamic nuclear bomb wai makamin nukiliyar musulmi wannan makamin kwakwalwa ce da ilimi na Pakistan
1: suka samar da shi
0: amma kudin kuma da aka biya aka gina na Saudi Arabia ne kaga ana an yi haɗin gwiwa
1: kenan kowa yana da iko da shi
0: kowa ya kawo abin da ya mallaka ita Saudi ta kawo kuɗi ita kuma Pakistan ta kawo kwarewa to sannan kuma idan aka zo sai a ce su kuma Turkiya tun shekarar 1997 lokacin ma shugaban Turki a lokacin shine malamin shugaban ta ne yanzu wato lokacin Najmuddin Erbakan shi kuma ya fito da wata hanya ta yarjejeniya sunanta G8 wato kungiyar kasashe takwas na musulmin duniya wanda suka fi kowa yawa a duniya wayannan kasashen takwas sun hada da ita Turkiya din da Misira da Iran da Indonesia da Malaysia da Nigeria da Bangladesh da Indonesia to wayannan kasashen guda takwas dukkansu in ka tara su sun fi kowanne gungun musulmin duniya yawa kowace kasa tana da hannun Najeriya a can to ita wannan kungiyar ita kuma ma'anarta ko da ke ita ba ta tsaro ba ce amma ita kuma ta tattalin

0: babu wanda zai iya siyan mai da wani abin ko babu abin
1: babu abin to sannan zai siyo abin ta haka ne za a assasa tattalin arzikin duniya wanda shi kuma assasa tattalin arziki yana bayuwa idan assasa duk sauran nau'in abin da ake bukata a rayuwa an yi amfani da tattalin arzikin yadda ya kamata to shi sai ake cewa ba yau fara ba ba zo raka yanzu wannan kaman ci gaba ne daga abin da suke da shi a baya
0: to wannan duba da yanayin lokaci
1: na'am
0: yanzu mu kalli kasashen mu na Afirka mu kalli wannan abubuwan da yake faruwa
1: to ni zan so kan mu shiga kasashen mu na Afirka wani abu in mutum a kadan
0: to malam
1: in yi mun sai a jawo gidan yau zuwa musu daga karin minti biyar ko lokaci a guri
0: to
1: wato yana da kyau wannan abin da aka yi ya jawo wato martani martani ne ce don mu an san kace martani sai ka dauka kamar ba da amsa ce ta damuwa ko amma a larabci yau amma a larabci aka ce raddu fi'il ko da turanci aka ce reaction to ba lallai zama na aibatawa
0: ba aibatawa tunda da ba aka abu ana sa ran a ji mai mutane
1: mutane za su ce akai yawa to wannan ya auna mana ya auna ma'auni babba na cewa shi wannan hadakar shi hadaka ce ta ra'ayin kansu kasashen ko kuwa wasu kasashe ne suka saka su domin akwai wanda ke ganin cewa ai ba mamaki ma wannan haduwar an yi ta ne da a taimake Isra'ila ma kanta yawwa saboda su yaƙi Iran misali ko kuma Husayn ko da sauransu to idan aka kalli raddu fi'il menene ra'ayin kafofin yaɗa labarai daga Isra'ila akan wannan haduwar da kasashen da suka yi sun maraba da hukumar Allah wadare da shi ai ko Allah wadare suka yi da shi
0: su bangaren Isra'ila
1: ba sai sun ce ai su babban hadari a gunsu zai tace Turkiya saboda tana kwace musu kawaye kuma suna cewa wato babban hadari ne kafin tattalin arziki na Saudi Arabia da kuma karfin makami da soja na Pakistan suna da soja akalla 1,500 rabin miliyan da kuma kwakwalwar kera makaman yaki ta Turkiya da kuma karfin soja su kuma Turkiya
0: da tattalin arziki a Turkiya
1: da kuma tattalin arziki a Turkiya kuma Turkiya sama da soja kai miliyan 1 yanzu kuma a duk kasashen NATO ita ce ta biyu a karfin mulkin soja karfin soja duk NATO fa ita ce ta biyu ta Turkiya to sannan kuma gashi nan kuma shi kansa karfin diplomasiya domin ita Turkiya a matsayinta na member na NATO duk wanda ya taba ta to ya taba duk kasashen NATO su ma suka ce wannan karfin guda uku ya zo ya taru guri daya to ba alheri bane ga Isra'il
0: su kuma kaga Iran bangaren sun ce su kuma wannan abun ba barazana bane ba gare
1: su to su kuma Iran shi kansa wannan haduwar zai taimake su domin abin da yake faruwa shine ita Iran ne ke nuna hujjarki na kai hari Kuwait da Jordan da Saudi Arabia ta ce saboda daga can ne
0: ake kai mata
1: ake kawo mata hari
0: kuma sai an kai mata hari daga sansanin tukunna ta
1: sannan za su je ta kai hari to shi kenan yanzu idan muka yi wannan ittifaƙin mu za mu sa waɗannan kasashen su daina bari ana kawo muku hari daga wajen su ba haka ko za ku samu hujjar kai musu hari ba to sannan ita kuma Saudi Arabia me yasa kike taka tsantsan akan zaki shigo cikin mu kike sa kafa gaba ki jawo daya baya ai saboda Iran za ta yi amfani da Husayn a Yemen su kawo mana hari to shikenan to abin da za a yi shine mu kuma a halin yanzu da muke tare da ke to za mu tabbatar da cewa Husayn ba za su kawo muku hari ba to wannan zai jawo ita kanta Iran din sun ce ita ma suna da yata tana so ta shigo cikin wannan
0: hadakar
1: idan ko ta shigo cikin hadakar to ba yanda za a yi wani a cikin su dauki wani abokin gaba ba tana iya yake shi to saboda haka ana sa ran cewa wannan haduwar da suka yi za ta haifar da wata kila wani abu zai canza siyasar duniya gaba ki dai ba a gaba ta tsakiya ba domin zai iya jawowa duk kasashen su sa dai da ba akwai kasashen da ba su shiga ba zai da suke su ga yaya wannan
0: za ta kaje ne za ta kaya
1: to yanzu da aka ce kasashen musamman na musulmi sun hada cikin wannan har na nesa Indonesia ta zo Malaysia ta zo to kaga a kasashen musulmi duk inda suke a duniya za su samu kariya da tsaro muhimmi
0: to wallahi muna godiya mu dawo yankin Afirka din
1: nan
0: duba da cewar abubuwan nan da yake faruwa ya kamata a ce ba inda zai fi koyawa darasi kamar yankin Afirka domin duk wa'innan barazanan da ake abin nan suna fama da irin wa'innan kalubale sai da su yakin da ake musu har yanzu ba na makaba bane ba an fi musu tattalin arziki da sauran wasu abubuwa makamantan wannan me yake mata shugabannin mu na Afirka su zanta ce sun kura daga cikin wannan abin da ya faru a yankin gabas ta tsakiya
1: to idan dai ana so a samu yanda ya kamata a Afirka musamman ta fuskar tsaro da zaman lafiya da kuma bunƙasa tattalin arziki

0: biyu muhimmai su ne kan al'amari. Abu na farko shi ne 'yan bokon Afirka. 'Yan bokon Afirka wanda da turanci ake ce su elite ko da larabci ana ce da su al-musaqqafun ko kuma ana ce su al-nukhba elite. Wato waɗannan elite ɗin su ne manyan ma'aikatan gwamnati, wato su ke aiwatar da abin da gwamnati za ta zartar. Su ne manya-manyan jami'an tsaro ko su ne manya-manyan kafofin sadarwa da yaɗa labarai, wato dai da tattalin arziki da kwakwalwar mutane da tafiyar rayuwarsu yana hannun 'yan boko. To su kasashen waje ta wace hanya suke sarrafa Afirka? Suna ɗaukar ɗaiɗaikun wato waɗanda suke muhimmai a waɗannan cibiyoyin sai su saye su. Sai zama na cewa kana kallon mutum shugaba ne a ƙasar ka, amma ba ƙasar ikewa aiki ba, wata ƙasa ikewa aiki take ba shi wata maslaha. Ta yiwa ana ba shi abin da an tattara duk abin da ya samu ana Allah da Annabi na halak har ya zama aiki wata ilimin da ya samu ba. To sai zama na cewa ko da a ce an zartar da wani abu a daga sama a ƙasar, to an ga wajen masu aiwatarwa sai aka abin cikas kaji da muke samun matsala. Saboda muna buƙatar 'yan boko masu kishin ƙasa waɗanda suke ƙaunar al'ummarsu fiye da yadda suke son biyan bukatar kansu da kansu. To wannan mataki na farko kenan. Mataki na biyu, muna buƙatar shugabanni na ƙasa zarata. A halin yanzu duk ƙasashen nan da suke kawo wa ƙasashen su ci gaba a shekara 12, a shekara 10, a shekara kaza, wannan hukumomin shekara 25 yanzu muna mulkin demokaradiyya kundin tafiya ta da koma ba
1: kullum da aka zuwa a ci gwanda na baya,
0: sai a ci gwanda na baya. To abin da yake faruwa shine ana samun wani rukuni na zarata masu ra'ayi na kishin ƙasa, ba wani mutum ɗaya ko biyu ba. Kasan mun har yanzu siyasar mu ta Najeriya musamman kullum mutum ɗaya muke kallo,
1: shugaba.
0: Shugaba saboda haka shi za a yi ta kurarawa, shi za a ce shi ne ya fi kowa, amma suwaye abokan aikinsa, suwa zai naɗa a mukamai, su kansu da shi da su an taru, menene tsarinsu na tafi da ƙasa?
1: Mala, akwai wani abu da nake ta yawan faɗa a wannan shirin, ban sani ba yadda za ka faɗa wa al'umma a kan batun shi ne batun wakilci. Duk sanda mukan raina wakilci na al'umma, demokuraɗiyyar nan ta ba mu dama na cewa kana da wakilanka wanda za su hau dokin nagi a duk wani abu da za a zartar, wanda idan shugaban nan ma ya yi wani abu su suke da buƙatar da nama tana hannunsu. Amma mutane kawai kallon wannan wakilin nan suke kamar wani ba kowa ba, a dinga kallon wancan shugaba ɗin abu nan ɗin. Aka ganin cewa idan kowa zai iya yin haƙuri da kwaɗayi da menene ya tura wakili na nagartacce wanda ya san ya fi kowa cancanta ya fi kowa nagarta, shugaban zai sayar da su.
0: To ai inda matsalar take, muna tana kan zancen sai mun canja ra'ayinmu da tunaninmu gaba ɗayanmu. Saboda yanzu misali wakilci shi ne ƙashin ba, dama shi a mulkin demokuraɗiyya wanda yake ake samun suna cewa shi ne manufan demokuraɗiyya, me yasa aka kakkasa mulki kashi-kashi? Saboda kada a bar wani mutum ɗaya zama shi yake da wuƙa da nama. Wato akwai wanda yake da wuƙa a hannu amma ba mu nama,
1: babu nama.
0: In yana so a yanka to sai mai naman da yake hannun sa ya da sanan za a yanka. Shi ne suke ce restriction of power, wai takaice ƙarfin mulki a hannun shugaba. Shi yasa idan shugaba ya ɗauki matsaya ɗan majalisa za su iya sa masa birki, in ba bai yi ba kotu za ta iya sa masa birki. To sai ya zama da cewa yanzu garin mu daga zarar an ce kai ne shugaba to za a ɗauki komai da wuƙar da naman a baka. Sai dai mu a siyasar mu ɗan majalisar ma shugaba ne yake nada su. Tun demokuraɗiyya ta ɗauko hanyar da wanda kuke so shi zai wakilce ku, amma ba wanda kuke so zai wakilce ku ba, wanda shugabanku yake so shi zai wakilce ku. Shi kuma shugabanku zai sa wakilin ku ne wanda zai biya masa buƙatarsa,
1: wanda zai je ya amsa abin da yake
0: buƙatarsa. Shi yasa za ka samu a Najeriya yanzu duk abin da su jami'an shugabannin zartarwa suka kawo sai ka ji salon alam kawai majalisa ta zartar da shi.
1: Ba kan mataki na ƙasa ba, da dukkan ƙasa
0: ko ina
1: har zuwa garman hukuma.
0: Tunda babban misali zan baka, a lokacin shekaru ko goma da suka wuce an taɓa yin muhawara akan a bawa ƙananan hukumomi yancin kansu cin gashin kansu ko aka ce za a aiko kwamitin yara tsarin mulki ya zo ya ji ra'ayin jama'a. Da ya zo wata jiha daga cikin jihohin na arewa, su ƴan ƙananan hukumomin da ake so a ba su yancin su suka ce ba sa so.
1: yan ƙananan
0: sun zo ce ba sa so wannan da an tara saboda sun shugabannin su ba haka yake so to kaga ba inda shi yasa mu muke cewa demokradiya da ake a Najeriya suna ce amma ba bai ta aikace to saboda haka waɗannan canje-canjen guda biyu in jama'a kansu ya waye jama'a gari kansu ya waye suna iya sawa a gyara idan jami'an gwamnati da ƴan boko kansu ya waye kuma kansu wayoyi ne suka raba kansu da san zuciya suka dawo da san al'umma da tsoron Allah a cikin al'amuran su za a samu canji to aka samu ƴannan guda biyu kuma to za a samu samun shugabanni zarata waɗanda yanzu a ƙasashen Afirka su ake samu suke canja ƙasashen su
1: to sifili bakwai bakwai tara biyar biyu tara uku tara da kuma sifili takwas ɗaya bakwai huɗu takwas biyar bakwai bakwai bakwai bakwai su ne lambobin da za a same mu to assalamu alaikum
2: Assalamu
1: alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam
2: wa rahmatullahi wa barakatuh muke tare Allah ka dini kai da malam fata alkhairi gare
1: ku to muna godiya
2: muna tare da Abdullahi da zaman ne ya
1: to malam Abdullahi
2: to ni kan ba ta wajen malam me yasa su laraba ba su da hakan kai ne ko ina sai su ba da san sanani domin a kai wa ga uwar tare mun da jura in ba su yadda da haka mai ga san hada kan ku su ba da wannan safarwa kuma tambaya ta ce biya ake yakin wannan ake na promotion ne ya shafi mummunan Najeriya mu samun sakamakon nan
1: ta kare
2: Allah
1: ne
2: da
1: malam
2: gida
1: lafiya to amin amin
0: malam lafiya malam to shi dai da magana nan ta hadin kan tura larabawa da suka bada sansani wannan abu ne wanda ya faru tintinti ne gaskiya saboda kamar da muka faɗa a cikin jawabin yawanci waɗannan kasashen suna da ruwa da tsaki wajen samun duk wanda ya zama sarki a cikin kasashen tunda su ba ga zabi ake ba na kasarauta ake kuma in ka gani a cikin kasashen nan akwai waɗanda in akwai wanda ake so ya zama shine sarki to za a iya bi duk wanda ya sai sarauta sama da shi a kawar da su sau a bashi kofa shi ya shigo saboda me ana da wani manufa ga mun da shi
1: da sun za su tsara abu suna da yawa suna tsarawa
0: yawa
1: akwai hasashe da ake wasu suna magana cewa akwai inda suka saka auratayya ma shi tsakanin kwarejinsu da wannan gidajen da mun
0: kware da samar da abin to saboda haka kuma idan tsari na mulkin mulaka da ake cewa abinda sarki ya zartar ba me kwanciya ba za a yi ba to haka idan suka je suka sana suna biyo kuma ta hanyar dabara ta hanyar yarjejeniyar tallafin juna na ƙasa da ƙasa za a zo a sa hannu cewa za mu taimaki juna da kaza da kaza to kuma babban abin da ya buɗe ƙofar suka yi wannan sansanin shi ne rigimar da aka rinka jangwalowa a ƙabar ta tsakiya ɗin kamar musamman yankin Saddam Hussein da yi a kago wannan shi buɗe ƙofa suka kawo ruwa da wasu sansanin suna ganin cewa waɗannan sojoji su za su kare su daga harin da za a kawo musu.
1: Assalamu alaikum tumulo sauran lai malamin daidaikun mutane idan muka kalla mun darasi a mu dauka cikin minti daya saboda yanayin lokaci
0: to babban darasi dai a daidaikun mutane shine mu koma mu aiki da umarnin Allah madaukakin sarki abinda Allah madaukakin sarki yake ta faɗa mana a Qur'ani yana ta ayoyi daban-daban Allah yana cewa duk sanda za ku yi wata hulɗa ku al'umma in kun haɗu kar ku yi rigima tsakaninku idan kun yi rigima tsakaninku to za ku yanda kowa ya kawo kowa hari a cikin ku to ya al'umma gaba da yake rusawa a ƙarshe da ku da al'umma gaba da za ku zo ku rasa abin da kuke nema shi ne cewa la tanaza'u fatafshalu wa tatabarru kar ku zo ku rinka yin jahilci a tsakaninku sai ku samu karaya in ku kaka kare kuma ko labarin kuma ba za a ji ba saboda an gama da ku
1: tunda already kun akan kun lomanta juna yanku kuma kun gaje da kanku wanda yake maƙinku a waje idan zai shigo
0: sai
1: ƙarasa ku
0: shi ne abin da ke faruwa ɗin kuma kenan aikace gashi iri-iri aya tana faɗa kuma ana ganin ta aikace amma sai dai mutum da Allah bamu kuma aiki da ita sannan kuma abu ne shi ne a tsa'ida ta addinin musulunci duk harkar da mutum zai yi da kowa a ka'ida ana so ya nufi alkhairi shi addinin musulunci nan gabaki ɗayansa abu biyu ishe so ɗaya yana so a aiwatar da shi ɗaya kuma yana so a kawar da shi abinda ake so gaba ɗaya duk inda musulmi yake a rayuwarsa duk inda yake ya nufi kawo gyara duk abinda aka ce wannan gyara ne musulmi zama shi yake so za a yi sannan duk abinda ke ɓarna ne shi yake so a kawar da shi.
1: Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
2: Assalamu
1: alaikum. Wa alaikum
2: salam.
1: To Malam Isma'il.
2: Yawa, wai da mai ne kuma babban abubuwan kuma ne ya bada ba da idan kun da ka zama idan haka kan yan wani na ma Afrika irin wannan garan
1: to muna godiya
0: a to ai Najeriya tana da irin wannan tana da irin su ECOWAS ko na Afrika ta yamma da ECOWAS na kasuwar Afrika to amma ba wai shiga kungiyoyin ba ba ma ko matsalar ba ta Najeriya ba ce ita kadai su da akwai kasashe da dama na Afrika wanda su yanda suke jin umarni daga Faransa kuma da yawa daga cikin kasashen Afrika na yamma suna mulkin mallakar Faransa ne
1: na'am
0: to ba sa jin ma umarni daga sauran kasashen da suke tsakanin su
1: na'am to kage idan wata kasa ba wanda mallakin Faransa za ta yi magana ba sai ta ga Faransa kamar wata kasar ce take nema ta
0: kware da
1: wannan kasashen
0: sai saboda kan muna bukatar shi sai da zan zara ta shugabanni abin da kin ga zara ta shugabanni masu kishin kansu al'ummar su fiye da yanda suke jin ra'ayi da ɗaukar umarni daga kasashen waje
1: to na karshe wannan yana ta kira tun dazu assalamu alaikum assalamu alaikum to me yasa mun lai namu ne malaya assalamu alaikum na'am
2: sallallahu
1: alaihi wasallam dai
2: kana madarin shago da shakar lai
1: to malam magaji mai shago
2: kan kaga ko ita ka saro tukiya
1: na'am
2: ita ka dace da amince da ita ka san Isra'il amma sa sauran ka sai su kuma yanda aka ci wa ka ji da haka ko ne ke gurin ko to ga ko wannan hadakar to ya za ki ba wannan madaya ku mutane
1: to abin da to wannan kaje
0: wannan ita Turkiya tana da alaka da Isra'il da ta diplomasiya da komai da komai tun sama da shekara 50 ko 60 da suka wuce saboda haka ita gwamnati da take mulki a halin yanzu wacce ta duka shekarun ta yau shekara 22 tana mulki amma an yi shekara 50 da suka wuce amma aikace in ka kula babu wata kasa a duniya da ke kawo Isra'ila cikas a siyasar ta kamar Turkiya in ka kula da abin da mata yi a Syria saboda haka wannan yarjejeniyar ta dangantaka ta tana ta diplomasiya ba shi da wani tasiri wajen aiwatarwa Turkiya abinda ta zaba shi za ta yi shi ne abinda nake magana shugaba Zarto wanda ba zai karbi umarni daga waje ba zai aiwatar da ra'ayin da ya fi amfani ga al'ummar kasarsa
1: to amma muna godiya duwa da nan lokaci
0: amma ka kula kasashen Larabawa Egypt tana da alaka da Isra'il Emirates tana da alaka da Isra'il Morocco tana da alaka da Isra'il amma su ba sa iya wannan jarumtar da Turkiya take yi
1: na'am to muna godiya akan Allah malam Aminu Ismail Sagagi kenan muka tattauna da shi akan dabarwar da gabas ta tsakiya musamman wannan committee tsaro da ko kuma yarjejeniyar tsaro da wannan kasashe guda uku suka shirya mun san cewa yankin mu na Afrika ko kuma musamman a wannan yankin namu na Afrika maso yamma muna fama da matsalolin tsaro na cikin gidajen mu ma ba na wasu kasashe ba muna fatan shugabannin mu su zauna su yi wannan tunani domin samar da irin wannan yarjejeniya da ta taimaka musu don samar da tsaron kasashen su musamman abubuwan da ya zabe su na tsaron cikin gida wanda wasu suna ganin cewar daga bodojin wa'annan yankuna na wata kasa ake shigowa wata kasa a samar da irin wannan abubuwa madadin wanda suka sada mu da ku da kuma shi bako na malami Ismail Sagagi akrakullahi assalamu da masu sauraro
0: to jama'a assalamu alaikum Allah ya ba mu alkhairi kuma ya ba mu wafaka
1: malam Fatima Kabir labarai ya kasu ta sada mu da ku da kuma Idris Kasim Hausawa wanda shi ma ya taimaka mata wajen isar da mu zuwa gare ku sunana Shamsu Abdullahi Said Kade muke cewa mu haɗa wani shirin da yadda Allah

0: Was this a hanya here? I hanya take you, do was this a hanya kito? Kina rijiyar zaki ko?
1: Eh.
0: To da ka rijiyar zaki zuwa nan sabon gari. Kwana nawa zamu samu?
1: Tsari da bai sabon gari.
0: Mm.
1: Kwana da yake.
0: Wace kenan?
2: Ko sai ta je gala.
0: Eh.
1: Ah,
0: ba hanya muka tambaye ki ba, kwana muka tambaye ki. Da dai mun saki tafi san din nan nake tsanci wasu abubuwa hanya to amma dai nan din ma yayi daidai tunda da mun dai ba kan abin da muke so mutun ya tafi ba nan muke so muke mu yada zan mu yada kafa kwana nawa sai daga rijiyar zaki zuwa sabon gari kwana nawa za a samu idan sabon mun kawo
1: hanya dai ce kawai
0: ba ta hanya muka ce ba kwana
1: eh
0: kwana abu kwana kuka ta
1: da kwana
0: daya
1: kana
0: eh
1: to
0: sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai
2: sai
1: sai sai
3: sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai wala sa'ida adi wada ko sai da wai in ta cikin hirin ka sai suka ce shi to anan zora akwai wanda zai amsa wannan
4: ina gani zan baran sama amsa mu gani
3: shi kenan wala yake zata da sunan ka yake amsa
4: assalamu alaikum suna na huzur mun sai fadan ma kamar ni yake a wannan galadanci
3: yawa eh
4: kaga in nazo in zan fito
3: eh
4: in nazo nan dora yayi kwana daya
3: na'am
4: na tafi naje kantin kwari
3: eh
4: kai na kuma in kwana biyu
3: na'am
4: in zan ho gadan nan
3: eh
4: ta sabon gari
3: nan ma kare
4: da na yi kwana
3: na
4: ga mun samu kwana na wuce
3: na kwana wa kwana kwana
4: mun jira mun kwana uku
3: eh
4: to ina ga daga su kenan
3: ya cikin nan ma baka yi kwana ba
4: ai mai kwana
3: kwana kwana ma zaka
4: sai mai kuwa
3: to ba haka bane amsa
4: to
3: wa dai amsa mana amsa Muhammadu sai kai zaka amsa mana
2: ai ni ne
3: to shikenan
2: na salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
3: na'am
2: sunana Muhammadu Hussein Gali Sumai da jahar Kano ta Najeriya Baba na fito ga wani
3: sai kare haka yake
2: Baba Abubakar to Baba Hassan
3: da kan zai dai amsa
2: amsa dai kwana biyu ce kawai daga Abu sai da ma
3: Abu da ma shikenan
2: to nan magana ko nan da Lagos ne
3: ko nan da Lagos ne kana yi sai umma kai dawo maka shikenan kawai magana
4: shikenan to
3: amma ga kai sa hoton mu da biyar
4: ikon Allah
3: ita kuma Hajiya umma ta sai da ka kwana ke
2: kwana daya
3: saboda godiya ai malam zai musu ba dan babu ai kuran nan guda biyu ce da to
4: amma sai ya hagu
3: duk inda kake mun inda aka ce kuna ce zaka yi ya kake gani
4: haka haka ne ba dani
3: kuna biyu ce kuka dawo kuka hagu shi
4: dan
3: wannan kun
4: sai dai an mana abin
3: nan sai da Hajiya Umma da Kazariya zaka sai da akwai kuran dan goda akwai dawaki a
4: wuri akwai kuna
3: zaka samu a higa kamar ku sai zaka fada kunonin da aku za
4: kwarai kuwa
3: Ya. Na, wala sai ga wani ya shigo.
5: Assalamu
3: alaikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alin Sagiru.
5: Na
4: sai da. Na ga da shan gora ne.
3: Ta zo ranu, barka da shigowa. Yawa, barka da shigowa.
5: Baban tambaya da
3: bukata. Ah, ka ji ma da tambaye ma guda biyu wannan suke kwante. Ba wace zaka danta a ciki na san kana da kokari zaka make mana su kafin a batukan ta bakon in kuma mu tafi kai ta bakon sai mu baka san dai muka sai akwai hage akwai kashe akwai akwai hage akwai kashe bari duwota yawa akwai hage akwai kashe akwai sagi na'am
5: akwai
3: kashe akwai sagi a cikin harkar kasuwanci kai ka buga da sagi na huda ko wannan hogen da za a yi abun nan ko ta yi akwai sagi ma a cikin harkar kasuwanci sai a harkar sanakaiya akwai sagi to mu tafi kai tsaye ta bakwai da ka faɗa ko to ta bakwai ga ta aka ce a menene tsare ka menene kunda kuma tsaraka da kunda su muke so ka bamu ainihin bayani wayannan abubuwa ya suke a tsaraka da kunda eh
5: kunda dai idan ka ake dunkule ta da tsamiya.
3: Ake dunkule ta da tsamiya?
5: Tsamiyar da ake dunkule ta da ake dunkule ta ake kaka ta akan wani cinta ake zifa da ita.
3: Ake zifa da ita?
5: Na makwar zane.
3: A'a. Daidai yanzu a wannan lokacin ku ana ta amfani da ita a wasu gurare.
5: Ita gundar ku?
3: Eh, kunda.
2: Kunda,
5: kunda. Ai, kunda?
3: Eh. To shi kuma ɗayan fa tsaraka. Ai tsaraka wannan ganin ai fita san abu ne fa shi ma fa.
2: Fitacce
3: ne. Kaje, eh kaje Mamunu Senegal ya ce fitacce ne.
5: Mm. Wallahi
3: na san ka san ta wannan. A haba da Allah. To shikenan muna godiya mallan Sagiri Shangoro no. Mamuru sun ga lakana daga hannu. To wani zaka faɗa mana da gaske?
2: Ai dalla dalla zaka.
3: To kai sai ka faɗa mana tambayoyin. Ainihin tambayoyin da muka tambaye
2: ka. To ko ne ko dai dai dai faɗa da yan faɗa da.
3: Yawa. Ya aka ce kunda.
2: Yawa kunda. Ka ji ko? Akwai kunda wata ra'a na ta.
3: Shikenan kawai dai mu je mu je
2: kai mu kin. Na'am, magani tsoratar da barawo.
3: Tsoratar da barawo.
2: Wani shine kwanda.
3: Na'am.
2: Kundo kuma shine wanda ya faɗa kamar
3: kundo wannan ba mu ambaci kundo.
2: Ba ban ambace shi ba.
3: Yawa sai tsaraka.
2: Sai tsaraka kuma idan ka yaji Yahuda. Ta tumfafiya ka jefa a nonon sayarwa.
3: Nuno
2: da dawa ko wani abu da magani ne na kasuwa. Na Bahaushe.
3: Wani tsaraka ne na kasuwa.
2: Ko ka sa dan zago.
3: Na'am.
2: Ko ka sa dan zago.
3: Yawa.
2: Ko ka sa kai wannan kan iyaka din
3: to muna go muna
2: dubbe tsaraka ce dai
3: tsaraka ce yawa kamar abu ne
2: wani abu zaka samu ka sa
3: abu da nake so mu saurare gane kamar yadda Mamudu Sani gane fada shi tsaraka magani ne kamar yadda fada na kasuwa a lokacin da mai wani talle ido kayan sayarwa haka kamar inda ya fada ko nono na Fulani sun dauko nono zasu yi gode shi gari su sayar ko dai wani abu makamancin haka yage da shi ake sayawa wani abu ne makamancin haka da mai saurare zai gane ko da dawo ko wani abu a inda ne suka yadda da ainihin tsarukan masu yadda ita in ka dan yage wani ganyen wani abu ko dan huda ko ganyen wani kargo ko dan huda wani abu ka dan jefa a cikin wannan abun ya zama tsaraka ne kamar wani sirri ne na kansu ne ce ko maganin kansu abu wani a dai ne suka wada ga gane ko to da nan yi to sai ya doko ana yi har yanzu
4: Allah
3: ne masu ni ba shi kuma kunda kamar yadda ya faɗa yawa shine kamar wanda kamar mai gona ya yi gonarsa kamar ya shuka masara ko yalo ko wani abu yana tsoron yara kaski mata adi sai a dan samu wani abu kamar kahon wani abu ko a sa wani layoyi wani abu ma kawai tsunuka ake haɗawa sai a kafiya da niyyar in wani yaron ya je ko ya mata adi zai kusance ko kuma zai yi wani abu sai a tsorata da yara akan haka amma akwai ainihin masu yin abin da gaske amma dai yawanci yanzu da ya zama ba su kai ta bayar da
4: ba zai ba ne na suke da tsoro ne wallahi
3: su sire ba su abin da na wani ne shigo to za mu shiga wannan ainihin shafin mu ga me ake cewa a cikin wannan shafin na WhatsApp na'am mu ga
6: assalamu alaikum fatan alkhairi
3: na'am
6: ta cikin sakon namu na WhatsApp an samu sako daga Musa Hassan Ayayi shi kai tsaye ma ya faɗi wannan kwana biyu ya ce kwana biyu ce daga Hagu sai dama sai Hawa Sarki Abbas mai koko ita ma ta ce kwana biyu ce daga Hagu sai dama yawa sai Adamu Kabiru Yarga shi kuma fatan alkhairi ne sai Umma Ammar ita ma tana mana fatan alkhairi sai kuma Habu Sarki Abbas police da shi ma ya ce kwana biyu ce daga dama sai Hagu yawa a ya sakon da ya samu kenan
3: to muna godiya barka da dawowa barka mu da dawowa cikin wannan shirin gargara to ga wani ya shigo na'am
7: assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam wa rahmatullah da muke tare malama Humaira Iman Kundila tambaya ta sha daya ga ta karin magana ce kina ji na?
7: Eh
3: aka sai ne kudundunar abarta ta biyun kuma aka ce ta faru ta kare
4: kin ga wannan tambayoyi ne masu sani an yi mai dami daya a satin damun damun dayan ne da shi kawai kuma ka sace
3: in ya samu shantu sai ya mike da Allah me ne kubatta ne
7: batta
3: mutum ya san shantu to ba lalle ya san batta ba menene batta ne da Allah ki fada masa sore domin su gane an shin batta
7: dan
3: muzubi ne haka kin ga galeni ki ta dage hannu kwa ina so yi miki yara muzubi ne mana ai mun yadda amma dai kamar yadda mai saurare zai gane tunda dai an ce shantu kowa ya san shantu dogo ne ko aka ce mai kurundunu a batta kin ga an ya nuna cewa wajen nan mara tsanguri ne to amma kuma yin samu shantu eh sai miki na'am to muna godiya malama Humaira sai kin kara dawowa
8: me ake tuba
3: sai kin kara dawowa malama Humaira masu saurari na saurari shirin kacici kacici na rahama radio prince al'umma 97.3 don gwajin rasu ala sa'id ali wanda aka fi sani da mai babban inji ta shirin kacici kacici to ga wani mara shigo annuwa da kuma salamu rahmatullah ajiya umma ce ta dawo to lamba ta bakwai
7: lamba
3: ta bakwai da
7: wace
3: kina ai mun ansa ta bakwai ai mun ba ma kwamu yadda zakara ke zaki zaba da kanke lamba ta sha biyu kin ganta karin magana ce mai sauki ko wallahi Allah ya sa kin dace Allah kin dace wallahi aka ce kyautar tumu ake so ki karasa ta biyun kuma aka ce karka sake ita ma ake so ki karasa karka sake eh ta biyun kuma kyautar tumu bata hana rumbu suka Hajja Umma haka yake duk kyautar da zaka tumu ba za ta hana rumbu ya cika ba ta biyun kuma ka ce karka sake eh kin ga misali ina garin kai ka he eh to karka sake kamar dai ka hezi da yake wani dai ina ganin dai kin ga sake a hanya kusha kusha karka sake bata hana kai bata hana wani wasa ta ai yawo ne ya sake hanya gaskiya eh karka sake bata hana barawar sata ka san barawo din naka sai akai maka
4: hawa
3: karka sake wa karka sake to wannan
4: roce to
3: eh zai zo a ba ta goma zai kuma eh karka sake bata hana barawo sata haka yake Hajji Umma muna godiya aga da jarawa aka ce jirgin sama ya taji
4: ka
3: shigo kina ji na?
7: Eh ina ji.
3: Tambaya ta 13 ga ta kamar haka ita ma. Aka ce tukurwa da wala. Tukurwa kina ji tukurwa?
7: Tukurwa ina ji.
3: Yawa, ɗayan kuma sai aka ce wala. Wani Allah menene su wayannan abubuwan ke mai saurari dalla dalla domin ya gane menene tukurwa kuma menene wala?
7: Tukurwa.
3: Na'am.
4: Wannan na san ta amma na mun
7: Allah
3: kuma tana kusa da ke wannan kuma ban san ta ba haba bari sake ayake ba ai wani ya kama kafar wala shikenan na wada amsawa dalla menene wala nan da
7: Allah da tukurwa
3: kake eh tukurwa ne ce kwa
8: ba fa kuturwa ba
7: to
3: me kace tukurwa ji kuma kana kin bada dai
7: eh to tukurwa nan dai ina jin kamar a wajen masu
4: eh muje kin da ko hanya muje
3: ba sauraron ki ne masu ne
7: masu ko kaman makara
3: masu aikin makara tukurwa haka yake sai kuma yawa wala kuma fa to muna godiya Hajjia Sadiya Sanu madan kwarai kamar yadda ta faɗa tukurwa haka ne ita ce kongwala
4: to
3: a hauki ki zame ki hau mutun ki zuna daidai
4: kare ku
3: ka san aikin ta ina da yawa kan shi ruwa da ita wa ita duk in ruwa iki
4: ta kuma
3: eh tana tasowa sama da wata kwanciya ga ruwa domin me ba ta da nauyi
4: ba ta da nauyi
3: ina shiga ruwa da ita ana musiya da ita ta tuki runtsin ruwa kuma akan yi ainihin aikin makara da ita hatta kujera da muke zaune akan yi kujera
4: bare ku ana yi
3: duk tuku aikin tukurwa
4: kuma wani abu da muke karawa in za a tafi mauki bi
3: na'am
4: za ga ana sa yaji
3: aikin ta ne aikin ta ne
4: ita shi sanar ce tana nan a kusa da ita
3: shi kuma wala ai wata tsuntsuwa ce kuciya ce
4: fara
3: me dabara zaka iya kama ta kasa aka ce kowa ya kama kuciya menene dai akwai dai mun ganin da
4: akwai kuma magana
3: mata fare su amma tana da san din jiki in ka kama ta za ta iya saka ganin ta
4: shin
3: a wajen a hannunka
4: a hannunka
3: eh kana ganin kaman ka kama ta za ta iya saka ganin ta kawai ta sabule ta bata
4: ba waje ya shiga da sakan
3: kwaya ka kama kafar wani
4: haka
3: ya kama ta ta burne ta kwasi yauwa ita ce kuciya ce wacce take baka inda mahar ba ko farauta nan za su iya
4: amma ba a samu ta cikin gari
3: to ai karancin garin tsuntsayen da sun dawo cikin gari domin me ba ruwan su da kowa ba takura musu ba
4: an
3: kakula nan kawai kauyen gefe gefen nan duk wasu manyan tsuntsaye irin san kaka da muke magana kuduwa ungulu har zubiya da hewarakin su duk sun dawo cikin gari suna bangaren nasara din nan zuwa gidan su duk sun dawo cikin gari suna kwance cikin aminci ba ruwan su da kowa agare
4: na ga
3: wannan kun sai ba ya irsa ta a cikin garin ba
4: to da ita da santsan wannan wanne ya fice santsi
3: na'am
4: wannan abatar wada
3: wannan kuma ai wannan kifi ne wannan kuma tsuntsuwa mun san ka ga ba su da alaka
4: a wai santsi wai
3: ai ba irin wannan santsin bane
8: na'am
3: assalamu alaikum assalamu alaikum rahmatullah
8: ina tare da halaka sakataren agaji kura karama kuma su wajar kaduna
3: da kyau mallam
4: insha Allah
3: barka da shugowa na'am
8: ina sauraron
3: na'am muna ta ya hanya
8: alaka ya kokari ya harkoki
3: alhamdulillah to zaka rabu lamba
8: amani lamba ta
3: lamba ta nawa
8: uku
3: an fada ta uku
8: eh an to amani ta hudu
3: lamba ta hudu ga ta kamar haka
8: eh ha
3: aka ce ga wasu abubuwa zaka fada masu wurare a ina ke samun sa in ka ce kaza ne sai ka fadi ainihin amfanin su na farko akwai ingidido akwai kauri na'am gode Allah menene wayannan abubuwa menene kuma amfanin su a cikin
8: ingidido
3: na'am
8: ice ne da yake fitowa wadansu ma a wani gurin ana kan ganyen sa a dafa
3: yana
8: fitowa a gari yana fitowa a je
3: na'am
8: kuma idan ya fito a nan zaka iya samun sa in yana bi in a gari ne ma sai shiga gidan mutane goma a nan ya fito in ya gaba ya fito a gidan wannan in ya gaba ya fito a gidan wannan
3: shi ne kiran
8: eh ingidido
3: abinci ne ake
8: kuma gari ana samun shi a gidan
3: yauwa amfanin sa kawai ana
8: ganyen yakuwa haka
3: ake dafa shi ake dafa shi a su ko
8: eh ana dafa ganyen mata
3: to shi kuma kawuri ba kawuri ko ba
8: kawuri ai shi kuma ana samun sa a jeji ne shi kawuri idan bazara ta yi
3: na'am
8: ya to ana iya dangan ganyen
3: a dafa shi dama abin da muke so mu gane kenan duk amfanin su ana dafawa a su abinci ne gaskiya ne ai da kace da ka so ba kake ko dama ai ku nan ku kuka fa amfani kuma dama da wannan gaskiya ne dama ku kuka fa amfani da wannan dan da an ce kawari ko ingilido da mutanen da kana abin da ke wancan wala dama su suke amfani da shi suke dafawa suke
8: wannan kuma ka dubo ko dan gora da ka kai zaka daga nan zaka fara
3: ganin gaskiya ne
8: ainihin baji da sauransu
3: gaskiya ne muna godiya muna godiya
8: wannan kuma da halin sakataren agaji wa da kawani da halin mai magani tura garma hukumu so ba kinar mun da gaisuwa da babaka da ni ma din gidare da yibo ina nan muna tare
3: to masha Allah ya tare da kai ina jin ka muna jin ka
9: godiya ne
8: ai ya
3: zaka ta godiya wallahi shafin namu me yake cewa ne
6: shafin namu da yau
3: na'am
6: abin ya fara kan shi ne ya ka sakon gaisuwa suke ta tunkudin mana da shi amma na ga Aminu eh Hassan na ibawa kamar ya ji tsoro ya yi voice kuma ya goge amma dai yayi mana fatan alkhairi sannan akwai Abdullahi Idris Charki yana mana fatan alkhairi sai umman Amar ita ma fatan alkhairi take mana sai fatan alkhairi daga Jamilu Meruwa sai Muhammad Umar Gwammaja shi ma fatan alkhairi yake mana duk a cikin shafin namu na sada zumunta
9: muna godiya a Sidi Abbas a sai ana sirri ana tare da Rahma Radio France a Roma ta cikin shirin kasisi wani sai da Aliwa da aka fi sani ba inda nake jagorantar shirin a daidai wannan lokaci to ga wani ma ya shigo laikin suna ta cin karo da juna da wata ga wani ya shigo na'am
10: assalamu
9: alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh mama
10: haba barka da gaskiya Allah ya sai yanzu yana ban wahala gwamnati
9: ta Allah ya abu ne da yawa
4: sai mun ta ta je kasuwa
9: haka ne
10: to abahila ba ta tara da akwai
9: dan ba ta tara
10: na'am
9: to ga ta dan ba ta tara aka ce tambayoyi guda biyu kuma muna kan laye shi ma an yi da shi ya zo ban kan layin abinci aka ce wai wannan abinci ne in ana dafa shi ko mai kankanta abincin in ana dafa shi da inda za a sa mai gishiri ko kwano guda ko buhu guda ba zai ma zubabanta na'i mai yawa wannan kenan na biyun kuma aka ce akwai wani abinci shi ma a yayin da mai cinsa yake cinsa zai cika aljihunsa ya cika hannunsa ya cika bakinsa amma da daidai kwaya ɗaya zai faɗo ƙasa sai ya ƙara bin sa ya dauka wai wannan abinci ne wayannan guda biyun nan
10: na farko kwai ne
9: mun gama da wannan haka yake
10: sai wanne kace
9: shine wannan abinci ne ana cin sa mutum zai cika hannunsa ya cika bakinsa ya cika aljihunsa amma da kwaya ɗaya zai faɗo ƙasa sai ya ƙara bin sa ya dauko shi wai wannan abinci ne wannan
10: gadace
9: ina godiya wa mama ya tambaye da muke musu fa daya
4: ai
9: sa da tsau ina wannan tambaye
4: kuma fa kai to wani yasa ake mata haka ne
9: dai ban sani ba ka tambaye ba sai
4: na'am
9: Hajja Umar Ijen Zaki to shikenan barka da shugowa na'am ta sha biyar ba dauka ba gata aka ce tsinga da tsura tsinga da tsura kina ji na
10: eh amma kai ka ba san
9: su ba ba da Allah wallahi ba mu maki yanzu kina da shi a gida kina amfani da shi dai da kaskin dai ni ma baki da ɗayan kina da ɗaya tsinga tsura
10: aha
9: to ina tsira tare da ke kika ce ai ba mu ce ba mu ambaci tsinga da kwata-kwata tsinga muka ce da eh ba mu ambaci tsinga ba tsinga da tsura
10: tsura fa ta yi
9: to me kika ce
10: ko
9: wuka ce mara kota to muna godiya haka take na'am to shikenan zaki zai ta ainihin tambayar nan gaba muna godiya Hajja Umma Dija zaki ka san da ta so ta ce da jarabawa kuma kaga dai nace da nasa ta yanda nace a gidanta ma ba maki ta amfani da shi ta dauko ta harbo line
4: kwarai kuwa
9: amma kun ta ce san sama ba ta tsama jinsu
4: ba ba ta bari su kwarai kuwa tsura danga
9: ka da zuta kuda ka san
4: da ma
9: ka ci ka ka tsaya da wasa gura da ka tsaya ka nutsu sai ga abubuwan ma ka sani
4: ba wannan nutsuwan ma da kai
9: ta yi da shi kana kusa da abubuwa kuwa sai a kada ma hankali ka tafi sai ne ka tafi da shi
4: haka fa
9: ta ga wani ya shigo
11: Assalamu
9: alaikum. Alaikum assalam wa
11: rahmatullahi. Yawa ta han gidan gona ta yi garamar kuma lami a kan layi.
9: Wai wa da muke tare da shi?
11: Sahala gidan gona ta yi
9: garamar. Sahala gidan gona ta yi
11: wani
9: tosh ka da wutan baya.
11: Na da wutan baya ta 11.
9: Tambaya ta 11.
11: Yawa ni.
9: To ga ta tambaya ta 11.
11: To ina ji
9: abu biyu ne muke so ka ba mu a bisansu akwai jaritalau akwai sango
11: akwai jaritalau akwai sango gano akwai sango.
9: Yawwa, idan Allah mene wannan abuwa?
11: To sango din ya gwamnatin kafa da ana yin
9: sango. Sango din?
11: Bare kuwa.
9: Akwai wani basarake ma babba da yin shahara a kasar Hausa, ana hada ana yi mai inkiya da wannan. Ah, to ai kace wani abun shuka ne, mu dai ba shi ne ba. Shi kenan ga baki dai zane ta raudin fa.
11: Zane ta raudin ma ban san me ce ba.
9: Ah, haba da Allah, idan ya kurce nan duk abubuwa duk gas na an yi. To shi kenan. To shi kenan muna godiya, muna godiya.
11: Ah,
9: yawa to yi kina sai da. Za ka gaba. Akwai dini mai shago a sabuwar kaura bakin daji shi ma ya turo mana da sako. Muna godiya. Akwai Ummi Jibrin a tauraruwa Gezawa, ita ma tana yana fatan alkhairi. Akwai Mutala Tafida a shugaban kamfanin Tafida shi ma masu yanka furoti a garu suna mana fatan alkhairi. Akwai Alhaji Bello, akwai Musa Garu, akwai Abba na Abba suna mana fatan alkhairi. Akwai Malam Musa, duka suna tare da mu a daidai wannan lokaci. Da dukkanin ƴan tawaga wajen suna mana fatan alkhairi. Muna godiya. Ga wani ya ƙara shigowa.
12: Assalamu alaikum.
9: Amin, wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Da muke tare.
12: Malam Shaji.
9: Mara Aminu Hassan Naibawa.
12: Na'am.
9: Ka ji tambayoyinmu da suka yi kwante, ko za ka karasa mana?
12: Eh, wannan ta saukada da kanta a maimaita mu.
9: Aka ce Janar Talau da Sango, menene su ne Allah?
12: To shi ne Janar Talau, ai irin danko ne haka.
9: Irin danko ne da ake harbi da shi.
12: Shi ne
9: Janar Talau.
12: Da kuma Sango ai bindiga.
9: Bindiga ce. Na'am.
12: Mu a nan Kano ma ai muna da sarki a
9: duniya. Aliyu mai Sango, mai Sango ba gaskiya ne. Bindiga ce.
12: Tambaya ta baya da aka yi magana tukurwa.
9: Na'am.
12: Ai fahim makara karaga ma ta fada
9: da. Karaga ma ta fada. Dama ai mun yi muka sai ana danki gida a zauna a kujera ai karaga ai waye duka ai tukurwa aikin ta yana da yawa ko? Har gado ma. Da ai ana yi ai tukurwa aikin ta yana da yawa.
12: Ita kuma ce ai karin magana shine hakin cewa gelar kurciya kowa ya kama ki ya kama wofi.
9: Ya kama wofi. Haka yake gaskiya ne.
0: Amin, amin, kar ka sauka.
9: Muna godiya Hajji Aminu.
12: To amma Sado yana tare da kai, na ji ka mun dan biki.
0: Eh, ai rubutun da kai ba voice din da kai mun ka bayyana me kake so ka ce mana ga magaka.
12: Eh, ai abin da ya faru kawai by mistake ne, ma haka shi ne, baka ga voice din da wuce sakan
9: ɗaya ba. Eh, haka ne
0: gaskiya. To masha Allah.
9: Kuma ka ga ba komai yake faɗa a radio ba.
0: Ina dauka ko wani sako ne yake.
9: Eh, muna godiya.
0: Kamala.
9: Muna godiya Aminu Eh Hassan Naiwa. Barka da kokari a cikin wannan shiri. Na kace shi kace shi. Kuma lokacin ya tararo. Yaura kiras
0: ga wani sako hadda addu'a sa.
9: Eh, ta.
0: Wato gaskiya sakon na ji dadin sa.
9: Na'am.
0: Wato an yi wa ita kanta mai wannan gidan.
9: Na'am.
0: Wacce ta kirkiri wannan gida dan a ji dadi.
9: Na'am.
0: Kuma a fadaka a ilmanta. Wallahi an mata addu'a ne wabi
9: masha Allah
0: da ita da iyalanta da zuri'arta da masoyanta da maso da masu gabatar da shirin wannan gida da masu sauraro. In ji Hawwa Abbas mai koko ta ce Ubangiji ya sa mu haɗu dukkanmu a gidan Allah.
9: Kai masha Allah,
4: masha Allah, ina godiya sosai.
0: Muhammad Idris Charki ya magana Sango. To Aminu, Aminu ya riga ka ya bayyana komai. To muna godiya. Sai Mustafa Muhammad Inuwa shi ma ya faɗi amsa daidai. To amma dai Aminu ya riga ya bayyana
9: ko. Eh, gaskiya ne.
0: To dan haka alhamdulillah muna godiya. Allah ya bar zumunci, Allah ya ƙara kusanci.
9: To masha Allah, muna godiya. Na'am. Na'am, da wani? Hajji Umar, kai yau kun samu ƙura. Na'am. Tambaya ta 16 ga ta kamar haka. Aka ce binne da kwafi. An tafi
13: binne
9: da kwafi.
13: Me ne?
9: A shuka ne, kamar ya suke.
13: To dai shi ne kamar idan za ka tona za a zuba ta kuma na za ka ci sama. Kaga idan zo za a fure a je a gwafanta kamar a sake da shi.
9: kin hajjia umma a kida ki mana dalla dalla ina zamu gane a binne binne a binne abu da kaza da kaza da kaza ake yake zama binne kwafi abu da kaza abu da kaza yake zama kwafi kai ka nuna
14: sai
9: shuka ce binne kamar ya take kamar da lokaci yake yinsa
14: kamar idan an samu ruwan sama idan an je an yi goda an gyara gona shi ne ake zuwa ke
9: ake yin wannan binne da kake zuwa a abu ko a cikin kasa ake zuwa yadda da shi kuma kwami fa
14: kwami shi kuma irin kaman da shanai idan an ga shuka ba kaman masu matsayi
9: ne ake zuwa ke sai ce kuma
14: sai ke da shi a wannan gurin
9: in ne ba shi ne kwami in yaya
14: kaman idan ya fito
9: eh
14: ya
9: ce da shi da kana sai a je a ga sa shi a wani wurare a da heke ne da heke ne inda bai fito ba sai a koma daga baya sai a shuka inda bai fito ba shine ya zama kwafi shi kuma binne kafin ruwa ya samu ko an yi ruwa sai ka ya kasance ba lemar da amfanin zai fito shi a shuka shi kafin ruwa sai ruwa ya doye da ka shine ba shi ba ruwa za a shuka sai ka binne shi sai kuma ya ruwa ya dare yawa hajjia umma muna godiya to wannan la ajiya uwa kise shigowa ta karshe a cikin wannan shiri mun sare duka anan shirin zai dasa aya a madadin
4: Zaifa Mustafa dan baffa
3: raji sarki Abbas ambassador rahma
9: ni da na shirya na gabatar Sa'ida Ali wanda ka sani ba inji mu hada wani sabon shirin na kici kici

0: Masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barakan mu da sake haduwa da ku a wannan gidan radio namu mai albarka na Rahama Radio, a kuma zauren mu ko in ce a soran mu na Yakumbo, wanda muka saba haduwa da sauran al'umma wanda suke da masana kuma jajirtattu a bangarori da yawa na rayuwa. Muke haduwa mu tattauna tare da su, wataƙila mu kawo matsalar mu nemo mata mafita, wataƙila kuma mu kafin ma matsalar muke fatan a samu rigakafi. Ba tare da jan ku da yawa ba, yau a soran Yakumbo muna tare da kawar Yakumbo zance ko wadakin Yakumbo ko kuma ita ma Yakumbo ce da kanta. Kun san dai soran Yakumbo baya kawo abinda sai na jijjiga nauyin wanda zai zo soran Yakumbo. Yau muna tare da yar uwa abokiya gogwarmaya kuma wadda zance zan iya ce mata ma aminiya, ko dan nace mata yar uwa ma yafi karfin aminci, Hajiya binta Muhammad ya Musa. Hajiya binta Muhammad ya Musa a gaisa da masu sauraro.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Hajiya binta ya Musa shugabar gidan miyar ya Musa Charity Foundation ce, malamin makaranta ce, kuma a bangaren ilimi zance ta kware a ilimin da ya shafi harkar kula da library na makarantu. Uwa ce kuma kaka ce ma ta wani bangaren. Sannan abinda zai baku sha'awa shine Hajiya binta ya Musa marubuciya ce, kuma a cikin irin ayyukan da take yi na yanda za a yi a taimaki al'umma, tunda al'umman nan ita aka sa a gaba, har ta yi wani rubutu na wani littafi wanda yake kacukan ya mayar da hankali ne akan abin da ya shafi cutar da ake kira depression, ciwon damuwa kenan da Hausa, wanda da yawa ga munan muna ta yawo da ciwa. Wataƙila ni ma yau idan na ji daga bakin Hajiya binta zan ji to ina cikin marasa lafiyan ne ko lafiya ta kalam. Masu sauraro a tara tare da mu, kuma a ji yanda tattaunawar za ta kasance, domin muhimmancin abinda za mu tattauna yau shi yasa ma na gayyato wacce ta yi bincike kuma ta bi diddigi akan wannan cuta ta damuwa da take damun al'umma. Cutar damuwan nan na san da yawa yanzu za a fara tambaya cewa meye kuma ciwon damuwa
1: gaskiya ne,
0: kamar yanda ake ciwon kai, ciwon mura, zazzabi, ciwon ciki, shi ma ita ma damuwar ciwo ce. To ai kowa ma yana da damuwa,
1: haka
0: da haka in kace cutar damuwa wasu za su ga kamar kawai kalace-kalace ne na zamani ko kuma na likitoci da ake san lalle lalle sai an maida mutane sun zama marasa lafiya. Hajiya binta, menene ciwon damuwan nan da ake ta faɗa? Ciwon damuwa wanda da turanci ake kira depression.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah annabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa sallim taslima misla zalik. Bayan gaisuwa cikin karamci da mutunci da zumunci ya uwa, ina fara miƙa godiya ta musamman da bani wannan dama.

0: daga cikin dari mostly din su malaria depression ke damun su
1: ana ta kalawa
0: ana ta kalawa bayan Allah
1: su suke ganin mu
0: ba mu suke ganin su ba gaskiyar magana mostly saboda rikicewar kwakwalwa in har aka samu rikicewar kwakwalwa an samu rikicewar tunani
1: sosai
0: daga sanne mai depression ina so na kai gaba anxiety kafin mu shiga depression mai anxiety zaki same shi yana da tsananin fargaba fargabar za a yi min kaza kan yawa ku same shi yana da tsananin tsoron abu sannan kuma zaki same shi bashi da nutsuwa
1: ko yaushe
0: zaki same shi cikin waswasi mai anxiety kenan sannan kuma mai anxiety zaki same shi yana yawaita tunanin abu daya mai ta maimaita tunani amma akan abu daya yake tunani tunaninsa baya gaba
1: baya kewayawa
0: akan tunani daya yake yawaita tunaninsa sannan kuma mai anxiety za ku same shi yana yawaita mummunan mafarki zaki ga mutum ya tashi a firgice to wannan din yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka shafi anxiety sannan kuma mai anxiety za ki same shi yana da rawar jiki jikinsa zai dinga karkarwa wani zai kasance duk su a wata zai yi su ɗaya saboda akwai wacce ta ce mun duk inda aka yi 24 end of months on 24 sai ta samu
1: idan wata ya kai kwana 24
0: kin ga kenan abin psychologically
1: yake
0: ta zama addicted to wani abu da bata san da shi ba sai ake cewa ai aljaru ne duk karshen wata suke zuwan mata a hankali an gani da muka dora ta akan magani ta je muka hada ta da likitoci masana abin suka san abu wallahi ana dora ta akan magani shi
1: kenan
0: amma ta fi shekara tana wannan duk inda 24 ta yi sai ta yi wannan abu za ta ji wata irin karkarwa da bugun zuciya ta ji ma kamar mutuwa za ta yi ta dinga a kawo mata dauki sai a zo a nute mata irin turarurruka na aljanu shi kuma wani abu da mai ciwon depression ko anxiety yake abin nan baya so wannan turaren da ake yi yana kuma baza makwakwalwa ne
1: ana da su sa mata bakin
0: ana sa mata bakin abin da ba ta so
1: dama ta hargitsi sai kuma aka zo ake binka
0: mata shi kuma wannan hayakin akin ga su makin ne yana kuma baza mata
1: taufa
0: masu sai a ita cewa
1: mata kuna biye da wannan
0: bayani sai a ita cewa ai ba ma sa san turaren daga an zo birkicewa suke ita ta san azabar da take ji
1: wannan birkicewar da za ta yi kuma shi zai nuna sai a tabbatar da cewa fa akwai sun kenan
0: sannan kuma an muka tafi daya bangaren shine
1: depression
0: abu mai rikitarwa kenan wannan abin da ba za ka yi fatan ko makiyinka ya same shi ba
1: subhanallah
0: wallahi makiyinka dai wanda ka tabbatar makiyinka ne ba ka yi taba fatan ya samu depression ba musamman wanda ya taba experience kansa a cikin depression ciwo ne mai matukar hatsari mai matukar rikitarwa kuma mai ban tausayi ga wanda Allah ya jarraba da wannan ciwon shi depression wato ciwon damuwa ba rashin dauriya ba ne kuma ba rashin tawakkali ba ne saboda shimfiɗa farko da na ce ka raba kanka da ciwon damuwa kafin damuwa ta sa ka a cikin damuwa yawancin masu depression ana masa kallon ba su da tawakkali
1: haka
0: ba su da
1: shi dama ina son in miki wannan tambaya cewa wai me yake jawo shi idan an ce yana da alaka ko kuma wanda yake cikin larurar ana masa kallon marar tawakkali ko mai karancin addu'a ko kuma wanda irin marar hakuri marar juriya marar karfin hali to kin ga akwai wani abu da yake faruwa a rayuwar mutum a rayuwar mai larurar wanda ya janyo ya shiga wannan halin da yake ciki
0: gaskiya
1: wataƙila idan muka faɗi alamomin ko kuma dalilan da suke jawowa mutum ya zama yana da wannan ciwon damuwar mutane da yawa za su fahimci cewa suna da ciwon ko lafiyar su kaɗan
0: to haka ne kamar yadda kika ɗauko bayani duk wanda ya samu kansa a depression shi depression kamar larura ce kamar yadda za ka yi ciwon zuciya za ka yi diabetes za ka yi ciwon hanta za ka yi ciwon maye dai ire-iren wa'annan to shi ma ciwon depression haka yake kuma ana warkewa ana samun magani amma ciwo ne wanda yake nakasa

0: tunani nake nakasa zuciya kuma yake nakasa mutum gabaki daya alamomin da zaka fahimci cewa kana da ciwon depression shine yawan gajiya zan zo miki akan me yake haddasa haka kamar tambayar da kika yi mun ban na so mu tsallake alamomin da take nuna cewa ka hadu da depression
1: sai muka fara jin alamomin sai mu yi kan mu hisari
0: yawa
1: an zo wajen bari na lissa ko kai
0: alamomin zake mutum zai dinga yawai jin gajiya a jikinsa ko ka ji gajiya irin gajiya mai tsanani kin kwanta kin yi bacci me ya kamata kai idan ka tashi zaka ji ka fresh
1: kware ka
0: zaka ji ka babu wani
1: abu da yake cewa ka zama productive
0: yawa ba abin da yake damun ka to amma in har zaki kwanta ki bacci sama da awa 5 awa 6 misali da rana ko kuma ki samu baccin dare duk da dai ana buƙatar bacci ya zama tsakanin awa 7 zuwa 8 shine lafiyayyen mutum mai lafiyayyen kwakwalwa da lafiyayyen tunani da zuciya zai samu bacci cikakke na awa
1: haka a kowace rana tofa
0: to idan har zaki irin wannan baccin shi bacci ko na minti 30 yake ko na awa 1 ne zaki ji ki ko yaya kin
1: zama bature yake cewa some sleep in ka samu sleep yana replacing waɗannan hours din akwai mutumin da zai kwanta bacci sai awa 10 ma amma kuma yana yi yana farkawa yana mafarki yana tafiya wata duniyar ya dawo musamman in masu yin bacci da wannan jin tsoron ne to amma wani lokacin zaki ga idan baccin ya taru zaka yi baccin minti 30 din kamar yadda kika ce minti 15 sai ki cika dawo
0: shi bacci ko yaya kai shi zaki cikin da to dan har zaka yi wannan baccin ko na rabin awa ne ka tashi kuma ka ji still gajiyar nan dai tana nan to wannan tana daga cikin alama ta farko da ta nuna cewa kana tare da depression ka sani ko baka sani ba yawan kasala a koda yaushe lazy wato lazy ba wani abu da zaka iya yi kai concentration akai ko ka dauko baka
1: iyawa
0: to yawan wannan kasala sannan kuma akwai yawan bacci idan har bacci yayi yawa ya huce yadda ake tsammani ya huce sama da awa 7 kana yin bacci ka fara bacci tun daga safiya har dare to wannan ma fa alama ce babba cewa kana da depression
1: gaskiya yawan bacci din nan dama yana kashe zuciya
0: to sannan kuma rashin bacci
1: tofa
0: ai ba a so yawa
1: kar kuma yayi karanci
0: sannan kuma rashin bacci shi ma yana taka muhimmiyar rawa
1: haka
0: abin da ya shafi depression sannan kuma mutum ya dinga jin kansa shi ba kowa bane
1: kamar
0: yaya ki dinga jin ka kamar somehow hopeless haka baka da wani amfani a cikin kai
1: ne kamar irin duk ma wani buri da kake da shi
0: baka da shi ko me ka dawo ai ni ba za ni iya ma ai suwa ne su ne mu ina kai losing hope
1: ha sauraro duk wanda ya ce zai yi tambaya to ina ga sai kuna sa masa kuɗin Laraba saboda gaskiya bayanin nan da ake niwa yau ji na nake kuma ya koma aji
0: to wannan dai yana ɗaya daga cikin manyan abubuwan da suke ga mai depression sannan rashin cin abinci za ka samu mai depression baya cin abinci yadda ya kamata ko kuma ka samu cin abincin ya ninku idan ya kasance baya yawanci baya cin abinci ko kuma cin abincin ne ninku fiye da yadda da yake yi nan ma wata alama ce saboda ana ci fiye da buƙatar jiki sannan kuma mutum ya fara tunanin cutar da kansa that is a major depression the most
1: abin ya zama pin
0: worst one
1: yeah it's any
0: that is the worst one shi wannan ka dinga jin dama daga sanda ka fara jin a ranka kai baka fa da wani amfani a cikin al'umma kai ba kowa bane ni ba zan iya komai ba ai su ba ne za su iya to ka fara losing hope cewar kai din ba kowa bane
1: subhanallah
0: to daga sanda ka fara jin zaka cutar da kanka saboda akwai cases da yawa da aka tattara yan jaridu sun taka muhimmiyar rawa wajen tattara adadin masu ciwon depression ta hanyar yaɗa labaran wani ya kashe kansa wacce ta kashe ko mahaifinta wasu kuma kije a dalilin jarabawa dan mu yanzu haka
1: kenan adadin masu ciwon yana karuwa ne daga irin labaran da ake ji ana nufin haka
0: a ba haka nake nufi ba gudunmawar da yan jarida suka taka wajen fito da adadin masu depression a cikin al'umma
1: da kaman ba a san
0: da ba a san
1: illar ba a san yawan da ciwon yayi a cikin
0: da kawai za a ce kowa ne ya mutu ko kuma dai wani abu amma aikin yan jarida inda suka taka rawa wajen su sanar cewa wani ya saka kansa ya kashe kansa
1: su kuma jami'an tsaro za su ci gaba da bin diddigi har a gano cewa
0: wani kuji ya fada reji wani ya ji ya fada kogi wani amma dai na cutar da kai da dama wani shi kuma depression din nasa ba na cutar da kai bane na cutar da wani
1: labarin mun je wata unguwa nan cikin garin Kano aka ce ai a cikin unguwar ne sun tashi da wannan tashin hankalin cewa wani mai gadin wata makaranta ya
0: saka lakansa
1: ya rataye kansa sun ga wasu aka samu to abin da ne ta tunani ma kuma shine dama kullun abin da ake tattaunawa shine na farko unguwar ba unguwa ce wanda za a ci ba ta da mutane ba a cike take da mutane sannan wannan rayuwar dai da ake yi kusan kowa a takura yake
0: sosai
1: kowa yana rayuwa ne ba na jin kalilan daga cikin mu ne suke rayuwa yanda suke su
0: gaskiya
1: amma kowa yana rayuwa ne innan ka ji daidai to can bangaren ya karkace dole sai an yi hakuri me zai sa har mutum sai ya kai ga wannan matsayin na ya cutar da kansa har ma ya zo ya rasa rayuwarsa gaba daya wal iyazu billahi da mun sani a addinin musulunci idan har abi ya kai wannan matakin to ana ganin ma mutum ya mutu ba imani ko kuma a ga ma hukumarsa to kin ga in dai ba larura ba me zai sa kana ganin cewa mafitar ka shine kama bar duniya to kuma makomar ka fa in ka bar duniya
0: ba sa tunanin makomar su in sun bar duniya sun manta me Allah ya ce so irin wannan haje ga suna tunanin su cutar da kansu ta hanyar kashe kansu mun samu da dama waɗanda suka cutar da kansu ta hanyar wannan larura dan haka ka sani ko baka sani ba a koda yaushe ka dinga zama extra vigilant wajen ƴaƴanka
1: da al'ummar da suke kiwo
0: da al'ummar da suke kiwo
1: da al'ummar da kika faɗa gaskiya na farko yanzu da ni da masu sauraro sai in ce wajibi ne akan mu dora su akan mutukunna mu fara kallon kanmu alamomin nan guda shida ne wanda akwai jin gajiya
0: yawan bacci
1: akwai rashin manufa ko cikin ya hakura da
0: rayuwa
1: abin
0: zai yi wani a wurin
1: ni akwai kuma rashin cin abinci da kuma yawan cin abincin akwai kuma na ƙarshen wanda yafi muni shi tunanin cutar da kai din lalle idan mutum ya fita daga cikin waɗannan alamomin sai ya duba kuma mutanen da suke kewaye da shi
0: kuma a cikin waɗansu alamomin wasu za ki sami suna irin zafin idanuwan su ne musu radadi yana zafi wasu kuma yawan hamma daga sanda mutum ya fuskanci kansa yana yawan hamma kwakwalwarsa ce take sanar da shi cewa akwai wani abu fa daga cikinta wanda baya tafiya daidai
1: to
0: kuma tana alamin
1: kanka yunwa ce ko kace
0: ka ana sa in yawan yin hamma kai ta hamma kai tayi kana jera ta to kwakwalwar ka na sanar da kai cewa akwai wani abu a cikin ta da baya tafiya daidai sannan kuma akwai san mutuwa kuma ka kashe kanka ba ka ji kana ta soka mutu dama ni ne na mutu dama kaza ko kuma ka ji kana tsoron mutuwa
1: tsananin tsoron mutuwa
0: amma ya zama mai tsanani tsanani sosai dan da wanda ma na sani shi in aka yi mutuwa sai ya fi sama da wata nawa ma da bilayin da aka yi mutuwa ba
1: ko
0: da babansa ya mutu wallahi akai ya zo sai ya tsakanin su da Alhaji Saidi Addu'a
1: gawa mahaifi
0: eh zai zo kan mahaifinsa wannan ana ta cewa waye na shekura ba da shi larura mana wani irin ciwo ne amma normal zaki ganshi fa normal mutum
1: duk yana abubuwan sa na rayuwa a haka ne mu muke
0: amma kwakwalwarsa tabbas bata da lafiya
1: wato a cikin bayanin nan naki a cikin ta na fahimci akwai abubuwa da yawa da ya kamata mu dinga yi wa mutane uzuri akan su wani lokacin zaki ga mutun din ga space a riga kuma wata kila a magana ma idan wasu mu'amaloli suka hada ku zaki ga lafiya da wuya to amma akwai wasu abubuwa kuma samsatin sun da yake
0: maino abubuwa
1: wanda
0: cikin ga suna daya daga cikin alamomi
1: daidai din
0: dan mutun ya fiye yawan zargi kai ta zargi mummunan zargi kuma abinda ba zai yi ba kai kullum ka tabaka ai zai yi ko kuma kawai kamar ana zaunen nan wannan ya dan gifta sai ki ce ai mun can gulma ta ma suke
1: to kuma ba yin tare fa masu irin
0: wannan zargi
1: su kawai
0: su zama guilty ko da yaushe kawai su dai an yi gulmar su
1: haka
0: kin fahimta ko kuma yawan mummunan fushi
1: yawan fushi
0: komai fushi komai
1: fushi abin da ya kai bai kawo ba komai fushi kuma
0: sannan kuma akwai wata shi ma yana daya daga cikin alamomi idan mutum ya zama mai yawan san zuciya
1: san kai kansa kawai ya san
0: kansa ya san zaki ga da akwai waɗanda za su zamana su a koda yaushe suna ganin kamar wayo suke maka nasu nasu ne
1: haka
0: ko kaɗan kai kuma naka na kuni gaba daya haddarsu to wannan ma fa larura ce saboda ba sa taɓa tunanin ana ganin me suke yi
1: su a wurin su sun masu
0: su suna tunanin sun fi kowa tunanin sun fi kowa hankali kai da kake fitar da naka kake almarin kamar kai baka san me kake ba
1: su ne maka wayo
0: su ne maka wayo to wannan ma fa ciwo ne maino ne amma kin fahimta amma shi ma larura ce
1: to anti binta da yake tsoron yakumbo tsoron mata ne
0: wace
1: wace shiri ne da mai da
0: hankali akan mata
1: da yara shi wannan darura ta ciwon damuwa ana ganin kamar yafi yawa akan mu mata duk sanda akai wani lokacin zaki ga watakila mijinta ya kara aure sai ta dawo tana yin wasu abubuwa abnormal wanda za a ce ai zafin kishi ne ta sa wa kanta damuwar kishi wata kuma mijin ne za su rabu aure ya mutu ko a mijin ya mutu ko kuma wani yanayi na rayuwa da ana cikin rayuwar jin daɗi kuma aka zo aka dan rayuwa ta canja aka rasa aka dawo wata rayuwar daban dalilai irin waɗannan kusan su ne suka fi janyo ake ganin mata a cikin wannan lura da yawa
0: dama ai mata da matasa su suka fi ɗaukaka su mafi tsoka a cikin wannan larurar za mu gangaro kansa a hankali za mu gangaro kan wannan tambayar ki ta baya wacce na katse ki na dora alamomi me yake haddasawa me yake haddasa me yake jawo shi
1: haka
0: kin ga abu na farko akwai matsin rayuwa matsin rayuwar nan ya kunshi zamantakewar gidan auren da kike magana
1: haka
0: idan mata tunda matan yanzu muke magana a kansu amma a matsin rayuwa yana shafan mata yana shafan maza idan mace ta haɗu da matsin rayuwa a gidan aure ya zo miki katangar da ba za ki iya yin wa'insu mu'amalolin naki ba kuma wanda ba su sauka daga kan layi ba ba su sauka daga kan shari'a ba yana haddasawa da yawan mata a wannan rayuwar depression ko anxiety ba tare da an sani ba
1: kin san matsalar rayuwar nan maybe mu dan dada yin bayani a kansa saboda masu sauraron mu
0: an shi wannan ma ya fi yawa sosai shi wannan aka zo fashe shi abubuwa ne masu yawa a gargashinsa
1: matsalar rayuwa na misali na talauci ko na irin sa din dai bai cika hana mace ta zauna da miji ba
0: inda ya kauna da soyayya da kulawa
1: suna samun kulawa to zaka ga gaskiya mata suna da kau da kai akan wannan matsin rayuwar sai dai watakila idan matsin rayuwar ya zo hada da cin zarafi lakanci da
0: sauran shi ne ya dada ta'azzara
1: sai abin ya dada
0: saboda idan muna counseling din mutane sama ma mace ce muna counseling din ta ne da mijinta
1: a tare
0: abin da ya baya yi ne zai zo ya dinga yi mata
1: na
0: rarrashi na ja a jiki ya dan dauke ta su dan fita ko yaya ke ko ma unguwar ce su dan zagaya a kafa su kai su dawo zai taimaka za ta ce a ranta cewa ashe ni ma mace ce ashe ni ma za a iya yin wani abu da ni misali ni ma wata abu ce da nake da amfani za a iya fita da ni a nuna ni a ko'ina kin fahimta to wannan ma ai wani abu ne ba wai magana ba issue ne na kuɗi siya mata nan yi mata nan
1: wani lokaci
0: ma ta ba wuce bukatar ira-iran wa

0: zama fiye da kulawa
1: gaskiya kulawa
0: ta kulawa ta komai
1: wani lokacin zaki ga akwai larurori da suka samu mata misali lokacin haihuwa ko kuma ma ita kanta haihuwar ta kan zo wa mace bayan an yi ta an haihun amma sai kiga bayan nan kuma wasu abubuwa sun biyo baya wanda watakila sai kiga mace ta fita daga hayyacinta ta canja kamanni ta dawo ba waccan
0: wacce aka santa
1: da aka santa din ba har sai kiga kuma abin ya sa ta da kanta ta darare ta janye jiki wata kuma mijin ne yake dada baza mata saboda wannan changing physical changes ne wanda suka nuna a halittarta wanda kuma sai kiga daga waɗannan abubuwan da za su dinga bayyana din shi kuma shi ma sai ya bunno da nasa maimakon ya taya ta duba kanta cewa wannan larurar ta same ta fa a gidanka na same ta kuma bayan ta haihu ne ba haka ta zo ba
0: kuma wa'annan rukuri na mata an samu wata sanadin haihuwa wata zaki samu sanadin kishiya wata zaki samu sanadin miji wata zaki samu sanadin dangin miji wata uwan miji wata fashala wata makota
1: duk
0: sun an tattare su wasu ma ƴaƴan cikinta na inda ta haifa har su iya mata wannan matsalolin mai shi ne matsar rayuwa dusa da kika canja daga yadda kike yadda rayuwarki ta ɗauko kika canja kika samu wani negative changes wanda ya zama ya taɓa ki to wani yana ɗaya daga cikin abin da zai samu miki da depression sannan kin ga akwai rashin aikin yi ka tashi ba inda za ka kullum stay where you are ko da yaushe na tashi daga nan na koma waccan inuwa na murgina nan daga nan ka shiga harkar gulmace-gulmace daga nan ka shiga yawon makota yi mai nica ba ka da wani abu da safe dai ba ka ce yau na tashi ga inda zani ba in yamma ta yi ga inda zan dawo ba ka da wannan tsarin kwata-kwata to wannan rashin aiki yana ɗaya daga cikin abin da yake samarwa da mutane depression sannan kuma akwai matsalar gidan aure
1: haka
0: kinga bayan matsin rayuwa da akwai matsalar gidan aure
1: tunda shi matsalar
0: shi ma wannan abubuwa ne masu faɗi matsalar gidan aure
1: muskiya ne
0: muzguna wannan miji rashin abinci rashin sitira yadda an aure ki kwas-kwas-kwas da ke yanzu ki zama ke ba kowa ba kin gane ga haihuwa ga ƴaƴa ka zo ka haifi ƴaƴa ka kuma
1: cin mutunci
0: ga cin mutunci to gaskiya wasu ma kiga ta kai da duka
1: haka
0: zagi yanzu ina ga yau ba na jin an yi cikakken kwanan goma wani kes da muka samu a ofis ɗin mu wallahi miji ne ya kama matarsa ƴaƴansu shida fa da ne mata wani irin duka muƙamuƙinta nan guda biyu duk ya sauka ga maƙogaranta wata irin numfashi take yi duk jikinta abinki da farin mace duk jikinta ya ja da haube nan mu ma kasawa ta yi a ƙarshe muka zo ana ta off and down ya za a yi waye kaza-kaza muka je muka miƙa abin zuwa human rights aka zauna a hukumance sai muka ce iyayenta sun san da wannan in ma ta gaya wa iyayenta
1: za a ce ta yi haƙuri
0: kawai magana ɗaya ce ta yi haƙuri tunda ta riga ta haihu yana kenan babu rayuwa ta an rufe shi
1: babu haƙuri ta kullum haka za ta
0: ci babu wani canji don haka na gaji da gaya wa iyayena sai muka ce to ai ba zai yi kai tsaye iyayenki ba su san me kike ciki ba dole sai kina da goyon bayan iyayenki ko ƴan uwanki ita ce babanta ya tsufa baba ta kuma yanzu haka jinya take dama yayyanta dai maza su suke riƙe da akalar gidan sai muka yi kiran babban wanta wallahi ta fara abin da ya fara cewa ba ta da haƙuri ba ta da waye ba abin da ta rasa muna kai mata abinci muna kai mata sabulin wanka da na wanki ƴaƴanta ga su nan gaba ki ɗaya mu ne muke ɗaukar nauyin karatunsu to ni matsalarta ni da uwarta
1: mutum suka yi rata
0: wallahi yana faɗan abin da kika san mu ɗora hannu akan
1: mutunta
0: saboda takaici gashi da bakinsa yake ta lissafo abubuwa sai aka buga wa mijin waya ka zo ana neman ka awo mallai gashi gashi matarka kes ka zo oh nan ta kawo wani nan to shikenan shikenan dai ma ta sayin ta nake ji tunda ta na ma sake ta ni gaba daya kenan kuli yi imajin matan na aka kirawo wa
1: sai yan
0: aka kirawo wa
1: yan wanda sai su
0: gashi gashi gashi
1: sai su ce
0: au sakin ta yayi sakin ta to shikenan ki tawo gidan hajiya tawo tawo wallahi bakin ciki matan nan tana saukowa daga steps din bini gaba daya haka ta zubaje ta suma a wajen mun yi tunanin mu dauke ta mu kai ta asibiti sai akwai ofisa ɗaya daga cikin mu sai ce wannan fofu za mu bayar na dukan da yi mata a dauke ta hakan a kai ta gaban yayyen nata su ga me yayi mata
1: to kin ga irin wannan yanayin maganar gaskiya mace za ta iya sa kanta ai za ta iya samun kanta a yanayin ciwon damuwar nan wanda kuma irin waɗannan abubuwan ne suke sa duniya ma ba mai san
0: irin waɗannan matan nawa ne a cikin al'umma
1: akwai suna
0: nawa ne wasu ba su kaita ba wasu kuma sun fita nawa ne
1: kusan kullun zaki samu zaki ji labarin irin wannan matsalar cewa mun rabu da miji na dawo gidanmu amma ba kurun kowa da ni ba ni kula da ni wata kuma tana gidan auren irin wannan kullun tazo da matsala za a ce mata ki yi hakuri kowa haka yake hakuri kowa haka yake
0: ai wannan ki yi hakuri ki yi hakuri din iyayen ya kamata
1: akwai abubuwan da ba kalma hakurin nan ta yi yawa akan
0: akwai yaran da maza yanzu ba sa gane shi sai an zauna
1: ba kowane abu ne ake cewa
0: ba kowane kes ne aka ce a yi haƙuri
1: yanzu irin wannan da kin ga wanda kika ba mu labarin nan ya kai makurar cutarwa mun lallabawa duk da ake yi suke sai masa gata
0: daga dai ke tutawa
1: da ake gata suna da yi ne saboda ya rike kalisi ne to ga shi dai
0: a ƙarshe ma ya ce wannan gida kawo ne na sake
1: sannan ya sa mata wata wannan damuwar a ranta wanda za a dade gaskiya kafin
0: kafin abin ya sake ta
1: abin da kai cin shine yanzu wannan yayin da shi da kika ci
0: shida
1: to yanzu duk wanda zai zo auren ta da sabon fa na wannan
0: yayin
1: wannan mutumin da bai rike ta ya rike yayan sa ba yanzu kina jin babu wasu zai ci gaba da rike su
0: na kuwa ga umar sa a raye ba abin da
1: ta da ma ana kai masa abinci da kayan bukatu kin ga yanzu sai ta debo yara shi da sai su dawo gida ta
0: sai su dawo gida ta
1: magana da
0: ma ya daukar nauyin karatu
1: da yawan mata a nan a gidan aure ake samu laluran nan da ciwon damuwa
0: sannan
1: mamma mu fada wa kanmu gaskiya mu gyara domin idan ba a gyara zamantakewa auren ba to matsalolin rashin lafiya irin wannan za su yi ta karuwa
0: za su yi ta karuwa za su yi ta hawa farashi
1: gaskiya
0: sannan kuma kin ga akwai abin da rashin lafiya mai tsanani jinya ta kici ta kicin
1: haka
0: ko kai da kake jinyar majinyatin za ka iya samu wannan larura ba tare da ka sani ba saboda ita rashin lafiya mai tsanani a koda yaushe tana cin jiki ne tana cin zuciya tana cin kwakwalwa
1: haka
0: shi yasa da yawa haka kiga mutum ma zai yi addu'a Allah kan ya dora min doguwar jinya Allah kan ya dora min larurar da za a gaji da shi
1: haka
0: kai da kake jinya ka gaji wanda yake jinya kamar shi ma ya gaji
1: sosai
0: to da akwai irin wannan wannan muna neman tsari da doguwar jinya Allah ubangiji ya tsare mu ya kare mu sannan kuma yana ɗaya daga cikin abin da yake haddasa wannan depression din shine gado in ana gado
1: kuma?
0: Akwai inheritance na kwaikwayo yana ɗaya daga cikin cututtukan da ake gado
1: to ko shi yasa ake cewa ciwon hauka
0: ne ko a ce ai can gidan su dama can ai aljanin gidanmu ne ko kuma ai mutane
1: kofar gidansu ne
0: eh ai kan gidanmu
1: ne
0: to gaskiyar magana ana akwai kwaikwayon halittar da suke tara tasirantuwa a cikin jini wanda kai kuma za ka yi inheritance kai gado daga iyayenka sannan kuma akwai mutuwar masu mutuwar masoyi rashi ba rashi na uwa rashi na mahaifi rashi na miji rashi na ɗa rashi na abokin mu'amala
1: haka
0: wanda ka shaku da shi to wa'annan rashe-rashen guda biyar gaskiya suna haifar da sai kuma akwai ba a cikin wannan rashin masoyi ko mutuwar masoyi za mu iya sa rashin masoyi ta hanyar soyayya
1: haka
0: mu'amala saboda mun samu cases akwai wata yarinya tana nan yanzu haka shekara ta wajen uku ta yi school of hygiene health technology ta yi ta gama tana cikin soyayya da saurayinta a lokacin ta samu matsala ta malpractice aka withdrawing dinta so at the same time dai wannan wata mata samu break off da saurayinta ya kawo mata invitation na aurensa
1: kuma
0: bayan lefe duk ita ta hada lefe kuma wallahi in za ki ga yanar ba za ki ce wai akwai wani abu na rashin tarbiyya ko wani abu kawai dai jaraba an Allah ya jarabe ka ya fa jarabe ka
1: gaskiya ne
0: kuma ita kanta exam din yadda daidai muka samu duk da yanzu muna ta process ne da zamu je mu bi makarantar mu jiya abin yake inda yana take over role a department din ana tunanin kamar dai an samu matsala wani waje ne amma ba intention ba ita ta yi abun ba inda dai take gaya mana kin ga ba za ka tabbatar ba
1: haka
0: dole sai ka je ka samu hukumar makaranta ka abun yanzu yin mutum magana nake miki yana ne tunda aka samu matsalar shekara uku ba ta sallah wallahi ba ta sallah
1: gaba daya
0: eh ai dama da akwai larura idan aka shiga kin san shi fa wannan shugaban ciwo ne yana karkashin wannan rashe-rashen na masoyi ko mutuwar masoyi saboda ina ta kaddara soyayya a ranta
1: yanzu wannan abin da kika faɗa sai nuna yana da alaka da abin da kika faɗa da cewa wasu ana cewa rashin yarda da kaddara ne wasu kuma rashin hakuri
0: wasu rashin hakuri
1: wasu rashin tauhidi zai jawo mutum ya ji
0: kuma rashin sallah yana matukar damun ta za ta yi kuka ta kuka
1: amma ba za ta iya yi ba
0: amma ba ta iya ba idan ta tashi da asuba ya ce sallah asuba to fa za ta kai har wajen ɗaya na rana a wajen alwala alwala kawai
1: alwala ta ke yiwa
0: idan mamanta take gaya mana idan ta shanya kaya haka idan kika zo kika gifta igiyar to za ta ce najasa ta gifta igiyar
1: ya subhanallah waswasi ya same ta ne
0: waswasi sai ta tattare kayan igiyar sai ta danna su a ruwa
1: kuma
0: sai ta wanke sai ta kuma shanya ta zauna ta yi gadi wani kuma wucewa za ku fata kuma AB su ne ta ce najasa ta taba
1: eh matsala ta faru
0: za ta koma kuma ga sallah tana son ta yi sallar amma ba
1: so lokacin ba wai kin yi take yi da gangan ba lokacin har zai zo ya wuce ba ai wata ba ga lokacin
0: ba za ta iya ba
1: masu yi
0: amma yanzu cikin yadda Allah gaskiyar magana ba abin da na mace
1: alhamdulillah
0: sai godiya
1: alhamdulillah
0: dan yanzu kin ga Ramadan din nan da ya wuce chip tayi Ramadan din ta kuma ta yi sallah kuma yanzu haka tana sallah
1: alhamdulillah
0: amma shekaru uku bayan da suka wuce babu maganar sallah da taimakon magani mun kai ta asibiti tana kan magani sannan kuma ana karɓo mata irin tofi na gidan Profesa Shaku Malam Umar Sani Fage yana taimakawa al'umma a abin da ya shafi wannan an karɓo mata tasha tana kuma kansha kuma da kanta tana cewa ba abin da ta cewa Allah sai godiya yanzu za ta yi sallah da sallar da kyar ana yin daya aka dawo ana biyu duk da dai yanzu ba ta cikakkiya biyar din amma dai za ta yi uku ko hudu
1: kin san misali ko da fa lokacin sallah biyu ya hadu kamar ba a samu an yi azhar ba da asar ta shigo to masu wannan dabi'ar wasu san zaki ga ba za su iya yin sallah biyu da alwala guda daya
0: sai sun kuma yin wata
1: sai an ƙara yin wata to kuma a yin alwalar
0: anan ake bata lokaci anan ake bata lokaci akwai ranar da sista azima ta nisa ta sai ta yi sallah kai Allah ya kyauta a asibiti wallahi dai daga ita sista azima me ake cewa ni ke ji karon magana na sai hannun riga aka karabu sista azima da kyauta karo su yi gida saboda yanayin ya rikice ita daga sanda kika ce ta sallah a lokacin kokarinta take barkicewa an ce aljanu ne amma duk da haka dai muna tunanin kamar dai da ma yanayin aljanu amma da tunda malam ya shiga cikin al'amarin ake karbo mata tofin gidan duk wata tana sha tana kararuwa to gaskiya abin ne sauki ba kamar da ba in ka matsa ta sai ta sallah to anan ake samu
1: ranarun matsala akwai mutane
0: mankin na kamar daga ta ita da akwai mahaifa amma ta rasa masoyi
1: gaskiya
0: ga kura daga makaranta
1: kuma rashin da ta yi masa ba faduwa ya mutu ba balle
0: tana ganin
1: suna tare ya tafi gurin wata
0: yauwa wannan abin ya sa mata ciwo ba karami
1: akwai ciwo gaskiya akwai wanda na sani namiji ne irin haka ta faru da shi musamman gaskiya shi mutuwa ma yayi
0: ya sala
1: saboda da ya dinga rashin lafiya ya dinga rashin lafiya wallahi hasidi ya rasu kuma shi ma sun dade da yarinyar ya sa rai tunda iyaye sun yi magana an kulle magana za a yi aure kawai sai ta samu wani wancan kuma ya fi shi ya jan hankali lokaci daya ta birkici akai iyaye ma iyayen ta suka yi fishi da ita duk take dawowa gurin wannan wallahi akai rarrashin da za a yi daga karshe dai sai aka ce to da abar abin nan watakila yarinyar ne amma an matsa an aura mata wancan din wani abin da ake gudu ya faru gara a bata wanda take so ya aure ta sai kuma a ga me zai biyo baya ai tunda akai mata aure ya fara rashin lafiya wallahi daga karshe rasuwaye lalle ciwon damuwan nan ya kai matuka kuma barnan da yake yi tana da yawa sai dai ba a kula ba
0: shi yasa ake cewa ake matake da cewa kulbana barna amma ana cewa jabaci
1: gaskiya masu sauraro kun ji yanda tattaunawar ta mu take ta kasancewa da Hajiya Binta Ya Musa kuma kamar yadda muka dauko muna ta magana ne akan ciwon damuwa wanda tun a farkon bayanin ta fada mana cewa akwai bangaren anxiety akwai kuma bangaren depression wanda mun ji ni ma na karu da abubuwa da yawa cewa bangaren depression

0: lambar wayoyi kamar haka 0707-779-2939 ko kuma 0817-845-777. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Alhamdulillah, da wa muke tare? Mun gode kwarai.
1: Allah ya kara tsara, Allah ya sa mu zama da duniya lafiya.
0: Amin, amin.
1: Allah ya kawar da kowa da lafiya.
0: Amin. Da wa muke tare? To, mun ce layin ya katse ga wani yana shigowa. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum assalam. Malama barkan ku da aiki.
0: Yawwa barka da yamma.
2: Sannan mu dai na ji daɗin wannan shirin naku. Ba abin da zan ce da ku sai dai godiya. Allah ya saka da kai.
0: Amin. To mun gode kwarai, shi ma dai wannan bai faɗi sunansa ba. Kuma gashi har ya gudu ma.
3: Ayya.
0: Bari ga wani kira yana ƙara shigowa. Assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum. Yauwa barka mu da yamma. Da wa muke tare? Alhamdulillah. Malam Maharazu, kana jin tattaunawa mu da Hajiya binta ya Musa?
4: Wallahi ina jin tattaunawa
0: ku. Masha Allah.
4: Ina wani tattaunawa.
0: To, Malam Maharazu ma dai ya fella da gudu. Ai fa na san yau za mu sha wayoyi. Dan gaskiya yau mun fashi ilimi mai yawan gaske. Assalamu alaikum.
5: Wa alaikum assalam.
0: Yauwa, da wa muke tare?
5: Barka da aiki, kina tare da Nasir Jallo.
0: Malam Nasir. Ya damuna.
5: Wannan tattaunawa da ku tana da ana wuce gidan rediyon zan yi da sai na ji tattaunawa sai na dakata da ni.
0: Na'am.
5: To, akwai abubuwa da yawa da ya kamata a kalla.
0: Na'am.
5: Mutum yawa. Idan kika ga mutum yana walakanta mace.
0: Na'am.
5: Sa'i sai ne wani sa'i zai sani.
0: Haka ne.
5: Wannan magana da zan miki wani ina da hujja.
0: Kwarai ko.
5: In ga ni na san matar da mijinta. Mawadaci ne ba wai karamin mawadaci ba. Amma wallahi na san dukan su jiki.
0: To.
5: Sanadin dukan su jiki ta sa ya karo mata amarya.
0: Tumba mata amma ka ji tattaunawar da muke yi Malam Nasir?
5: Kin ga wannan laifin ta ne.
0: Haka ne. Malam Nasir,
5: wai talauci bane. Ku lura ko mata wato dukiya ba ta burge ku talauci ba sa ku buje mutum.
0: Haka ne.
5: Wani abu ne tsawa kawai natural ne Allah ne yake gina wannan kauna tsakanin mace da namiji.
0: Haka.
5: Za ki ga mace ta guji mai kuɗi.
0: Ta san ta da. Haka ne.
5: Za ku wuce zama ta guji mai talakata a wuri mai kuɗi.
0: Duk ba wanda ba ya faruwa. Haka.
5: Sannan ɓangaren namiji kuma. Mafi yawa jahilci shi yake jawo mata su shan wahala a hannun wani mutum.
0: Malam Nasir, Malam Nasir ga shi ka dauko bayani kuma lokacin namu yana ta hararo mu. Na so yawa.
5: So yana jawo cutar depression.
0: Na'am.
5: Ni akan kai na ga haka kwanan nan
0: kuna
5: aini na.
0: To. Au na zaci ma na zaci kai ne da
3: kan layi.
0: Na zaci kai ne da kanka. Amin. Mun gode kwarai.
3: Amin, mun gode.
0: Masu sauraron mu ga kundeji da muka dan waya ga wani bawan Allah ya zo da bayani akan mata tunda ya zama makale cewa wata ta yi wata saurayinta ya batta ta kamu da depression. Ima kuma na kawo labarin wanda
3: mace a dalilin soyayya.
0: Ina so mu nuna cewa mata kadai su suke kamuwa da wannan lalura ba, amma saboda rauni da Allah ya halicce mu da shi da kuma yanda watakila ba a ba mu damar mu dinga fitar da damuwoyinmu, ba a sauraron mu a inda ya kamata a saurare mu din sai ga abin har ya zama
3: ya koma mana ci.
0: Akwai da yawa matan da zaki ga suna sha'awar su je asibiti su tattauna da likita saboda zai saurare su.
3: Gaskiya
0: wani lokacin shi isa zaki ji an ce mu ne a gidan biki, a gidan kitso, a motar haya, duka muna irin waɗannan hirarrakin. Wannan shiri ko in ce wannan maudu'i da muka dauko yau na ciwon damuwa.

0: abinta bai karkare ba don haka da ni da masu sauraro muna roƙon alfarmar da Allah a ƙara mana wani satin in Allah ya nufa mu ƙara shigowa mu ci gaba da tattaunawa domin akwai abubuwa da yawa na san da baki faɗa ba amma kuma akwai tarin
1: tabbaji kuma
0: da ban da riga na yi miki su ba dan haka yanzu mi sallama da masu sauraro mu ji zuwa wani satin kuma idan Allah ya kai mu
1: tuhaunin ya yi abubuwa ne kam da yawa kamar wani kamar ɗan tsunkunan wani abu aka
0: kaɗan isha a dawa wani satin
1: ba damuwa Allah ya sa muna rayuwa Allah ka raya mu cikin aminci ya sa za mu ga wani satin da rai da lafiya
0: amin ya rabu ni ma kuma ba sauraro a nan nake ce muku matashi yadda tijuwa ta jila abubuwa da yawa wanda ba dai na cikin masu ciwon damuwa na zan yi kokari kuma na zo
1: bari dai a karkare tukunna
0: masu sauraro ne muku fatan alheri
1: Allah ya raba mu da shi
0: satin da rai da lafiya assalamu alaikum.

Sanya,

0: masu sauraro barkanmu da wannan lokaci. Barkanmu kuma da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na lafiya babbar ni'ima. Shirin lafiya babbar ni'ima shiri ne da ke yin tsokaci game da tambihi game da batutuwa da ke da jiki da rayuwar al'umma. Manufin hakaito wata mas'ala da ke ciwa al'umma hususan ta ɓangaren lafiya to a ƙwarya. Manufin yin taza da tsifa game da tsokaci a kai domin a nusar game da faɗakar da al'umma domin su zama masu kulawa da lafiyarsu, wanda kuma Allah ya sa suke kama da ita a basu shawarwarin da ya kamata a bi domin a samu waraka daga wannan larura. Shiri ne da hukumar gudanarwa ta wannan kafa Rahma Radio, Rahma Television ke ɗaukar nauyin kawo muku shi a dukkanin mako a kuma daidai wannan lokaci. Kuma ga waɗanda ke bibiyar mu a cikin wannan shiri, muna ci gaba da kawo muku bayanai da Dr. Mahmud Kawu Magashi ke ci gaba da mana akan hanyoyin da za a bi wa iyaye mata kulawa hususan ma masu juna biyu ta fuskar yanayin da suke fuskanta a lokacin da suke ɗauke da juna biyu. Da makon da ya gabata Dr. ya fara mana mawdu'i dangane da yanayin da wasu masu haihuwa kan samu kansu a lokacin haihuwa da sukan ƙaru, wanda kuma kun ji irin bayanai da Dr. ya yi mana dangane da wannan mawdu'i da ya fara mana shimfiɗa a makon da ya gabata. Alhamdulillah, a daidai wannan lokaci ma ina yi mana lalle marhabin da sake gabatar mana da Dr. Mahmud Kawu Magashi daga asibitin koyarwa na marigayi Malam Aminu Kano, ƙwararren likitan da ke kula da lafiyar iyaye mata, wanda tuni ya shigo wannan zaure na da ya kuma shirya tsaf da muke sa ran za mu kawo muku wani sabon shiri. Don haka a madadin ku masu kallo da kuma masu sauraro da ma hukumar gudanarwa ta wannan kafa, ni wa Dr. Lale marhaban da sake kasancewa da mu a daidai wannan lokaci.
1: Masu kallon da sauraron mu, assalamu alaikum wa rahmatullah.
0: Amin wa alaikum assalam wa rahmatullah. To insha Allah, idan kuka biyo mu sannu a hankali, Dr. zai ɗora mana akan wannan mawdu'i na ƙaruwar da wasu daga cikin masu haihuwa kan samu a lokacin da suka zo haihuwa, da kuma irin hanyoyi da matakai da ya kamata a ci an bi da misali an samu irin haka, domin ya zamanto bai zama wa mace illa ta wasu daga cikin abubuwan da Dr. ya fayyace mana makon da ya gabata ba. Bayan mun kammala da mawdu'in namu, kuma za mu dawo gare ku domin ɗaukar saƙonnin da kuke aiko mana hususan akan abin da ke shige muku duhu dangane da kulawa da lafiyar iyaye mata, da kuke yin saƙon karta kwana a SMS text message ko kuma a dandalinmu na sada zumunta social media kenan a WhatsApp, ko rubutaccen saƙo a taƙaice ko kuma saƙo na murya, domin a samu mafita akan abinda wataƙila ke ci muku tuwa a ƙwarya. Za ku iya amfani da lambar waya ta 0806-262-5555, wato 0806-262-5555 ita ce lambar da za ku iya amfani da ita domin turo da saƙon naku, ko a hanyar aiko da saƙon karta kwana, ko kuma a dandalinmu na sada zumunta a WhatsApp, ko rubutacce, ko kuma saƙo na murya. Amma za mu je ga wannan kashi na biyu ne bayan mun kammala da mawdu'in namu da Dr. zai ɗora mana akan wancan mawdu'i da muka faro makon da ya gabata. Don haka ko kuma ga Dr. Mahmud Kawu Magashi domin ya ji ta ina abin da yake.
1: Ga waɗanda suke biyo da mu makon da ya gabata, sun ji mun bayani ne akan irin ƙaruwa da mata sukan samu da kansu ba wanda ake ƙara su ba, kuma mun ji yanayin yanda ya ganganta kansu, da kuma irin yanda akan yi wajen lura da ita. To a yau kamar da muka rubuta wannan magana ne akan matsalolin da irin wannan yaga takan jawo. Daga cikin matsalolin da irin wannan yaga takan jawo, musamman idan aka yi rashin sa'a, ko dai ba a gyara ba, ko kuma an yi gyaran ba yanda ya kamata ba. Irin wannan yaga takan jawo matsalar ya zama cewar mace ta dinga samun jin ciwo yayin mu'amala ta wuri wannan kenan idan an gyara misali ba daidai ba wannan kuma yana da alaka ne da kamar abin da ne bayani bakon da ya gabata cewa a wasu lokutan ba a iya daidaita ma'ana yanayin yagar zama naman ya haɗu da naman daidai gurin fata ta haɗu da fata ma'ana zama fatar waje tana waje fata ciki tana ciki wannan yana daga cikin abin da yakan jawo irin wannan kuma yana daga cikin abin da kan gadarwa mata irin jin ciwo yayin mu'amala musamman da wurin da ake mu'amala sannan daga cikin matsalar da irin wannan yaga takan jawo misali in ba a gyara ba wajen yana iya wandalewa ya zama ya buɗe wanda irin wannan yawanci musamman mata za ga hankalin su ya fi tashi ne daga sanda kuma mai gida ya fara jin ciwo shi wajen ya je masa ba daidai ba sannan daga irin matsalar da akan samu da irin wanda ba a yi musu misali gyara ba kuma da irin wanda suke bin tsari haka irin na gargajiya ka san a gargajiyance idan mace ta karu ba ɗinki ta ke ba sai a ce ta dinga gasa gurin zai warke a haka ya koma
0: haka fa
1: mata da yawa ba wani zai warke din ba amma dai a yagen zai warke
0: ba zai koma
1: ya haɗe ba musamman a ce ya ga tana da girma saboda dole wajen zai buɗe ne to wannan shi kan jawo irin wancan abu da faɗan sannan amma kafin a kai ga ma misali wani lokacin batun wanga ne yanzu haka idan aka yi rashin sa'a sai ƙwayoyin cuta suka shiga gurin to yana iya jawo mace irin wannan zazzaɓin da akan kira shi da dahuwar kashi wanda yawanci lokacin da mata suke wanka na jigo duk wata larura ta samu su matuƙar za ta sa musu ciwon jiki ko zazzaɓi to sunansa da dahuwar kashi a Hausance ko da kuma malaria ce misali to irin wannan yin shiga ƙwayoyin cutar kan jawo musu irin wannan zazzaɓi wanda wani lokacin ya kan yi tsanani ka ga mace har ta zautu tana surutai musamman kuma in aka yi rashin sa'a irin waɗanda kuma dama suke da haɗarin samun irin matsalar nan ce ta samun damuwa bayan haihuwa ga tana mun taɓa yin bayani a kan wannan abin da muke kiran shi postpartum depression wanda wasu nasu har yakan kai da su zautu su zama kamar suna hauka to irin wannan idan ya zama na mace ta samu wannan yagar a wannan lokacin to abin da yawanci sai ake ɗauka sai a ɗauka cewa ai aljanu ne suka shiga gurin saboda haka to shi ne za
0: ta tana abubuwa da suke
1: yawa saboda za ta zuzu
0: abarta da ba
1: za ta zuzu uwarta ta zagi ta mijinta ta zagi kuma ya yi gurin ta zagi shi idan irin waɗannan abubuwan to irin wannan shi ne sai suke ce masa faso shi ne abin da a Hausa zan yi ganin cewa faso ma'ana yagar ita kanta ba ita ce fasan ba sai in mace ta fara yin waɗannan abubuwan da ake ganin ta fita daga hankalinta saboda su fasan ma'ana aljani ya shiga gurin kenan to wannan mace tana iya samun irin wannan ana saboda haka wanda kuma yawanci kaga daga inda kuma aka riga aka ce in faso ne to kuma kaga hanyar da za a bi wajen neman magani ma kaga za ta zama daban kenan domin da yawa su ba wai yagar suke duba ba
0: maganar kurum yadda za
1: a tada hannu wannan yawa wannan fita hayyacin da su ke wanda kuma akasari yawanci tushen abu da wannan yagar da kuma ƙwayoyin cuta suka shiga gurin to kuma shi ne sai suke samu irin wannan matsanancin zazzaɓi in yi tsanani shi ne sai ya zama sun fita hayyacin su daga cikin matsalolin da wannan abu yakan jawo banda na wannan kai tsaye ne kaga za a samu matsala misali ko ta zancin ta dinga irin wannan maganganun ko zage-zagen da sauransu to kuma wasu saboda matsalar yadda ta faru sai ta sa kuma su shiga matsananciyar damuwa musamman irin wanda wasu ba su fahimci cewa a wannan abu ne da za ka iya zuwa kuma ko da daga baya ne a gyara ba wannan sai sa su shiga matsananciyar damuwa saboda suna ganin mazajensu kamar ko suna guje musu ko suna nuna ba sa son mu'amala da su daga cikin matsalolin da ka iya biyo baya shi ne kamar wancan da muka yi bayani makon da gabata in yi mana an raunata wannan bakin dubura wannan kawanya ta bakin dubura ba raunata ta
0: wadda take matsewa
1: wato mace tana iya zama ba za ta iya rike bayan gida ba musamman mai ruwan nan wasu abin ma kamar kyale shi haka yake gudu bai zama ko da cusa ba sai ya rike ba kuma kamar yadda muka faɗa wanda na sai tsanani ya tsarge har cikin dubura ko da an gyara an ba gyara daidai kuma suna iya samun wuyan bayan gida duka waɗannan in ka lura abubuwa ne da su ma ɗin za su iya samu mace damuwar da rashin kwanciyar hankali domin zai zama da ka ga mace da aka ce tana yoyon fitsari ba ƙaramin tashin hankali ba ne amma yoyon ba gida ka ga ai gaba yake da yoyon fitsari ta ɓangaren rashin jin daidai. Sannan daga cikin matsalolin shi ne kuma wani lokacin irin waɗannan abubuwan da duk sukan biyo bayan to sukan iya jawo zaman lafiya lokacin ka ga ya shafi zamantakewa ta aure. Kuma inda misali ba a yi tunanin neman magani a inda ya dace ba to ka san abin da biyu ba kuma wataƙila shi ne mutum rabuwa aure to wannan shi ba mun gani irin wannan da yawa wanda tushe abin da wannan shi ne za ka ga wasu kafin a kai da yi musu gyara da yawa idan sun zo kana magana da su za su ce musu a yi mawajen su sun sake su sakamakon kuma irin wannan ne.
0: To su ma mazajen wani lokacin sukan samu damuwa a lokacin da mace take da irin wannan yanayin.
1: Ito ai ka ga yanzu idan ka lura da abubuwan da muka faɗa babu wanda ba zai iya shafar namiji ba. Misali namiji ya zo mu'amala mace tana jin matsanancin zafi wanda da ba haka take ba. Ka ga ai babu yanda za a mu'amala ta yi domin mu'amala ai tana buƙatar kwanciyar hankali da nutsuwa da nishaɗi ita kuma a cikin ciwo take ka ga wannan ne shafi zamantakewa a wuri. Sannan kuma misali an zo yin mu'amala misali kamar yanzu ita wacce da take magana ta ce ita tana fidda tusa tana waye da sauransu to kaga ta ce har kunya take ji ko to kaga irin wannan ai akwai bukatar duba ba wai ya garci ita ta ja mata tusar ba yawa to amma idan misali ita tana ganin sakamakon wannan gyara mutum ita tana magana ne akan gyara to kaga a lokacin ba nutsuwa. Sannan namiji ya zo wa amina sai ya biyo jan gaba ɗaya ya nuna kaga da yawa ni da wani lokacin na kan ce kana ɗauka ko dan nuna miji ne amma maza da yawa suna da kawaici a abin da ya shafi mu'amala amma ya wasu da yawa za ka ga suna kau da kai akan wasu abubuwa in ba su tsanani ba
0: wato idan sun ga wani abu na rashin jin daɗi su kan kau da kai ba su yi ba
1: su amma a wannan za ka ga da yawa maza suna da korafi a kan wannan
0: buɗewar
1: kwarai da gaske dan za ka ga wasu matan sukan zo da kuka da hawaye ma ciwo saboda ni yanda yawanci magajin suke nuna kamar ba su da ra'ayin sake kusantar su
0: saboda
1: irin wannan buɗewa to kaga irin wannan kaga shi ma ya shafi mutum aure tunda to haka zalik ba lantana ko to kuma a ce kaga namiji ya kusanci mace kuma da bayan gida a gurin to kaga abu zai ba kusanci mace gurin da bayan gida yana zuwa gurin to shi yasa abu yake da matuƙar tasiri wajen rusa zamantakewar auren ba za ga ko da ba a rubuta to kuma ana cikin yanayi na rashin jin daɗi musamman haka rashin sa'a cewar ba a yi tunanin cewar to wannan abu ba ta fasa ta ji a yi gyara ba domin akwai da yawa ɗin irin waɗanda za ka ji ta ƙaru ba misali ko ta haihuwa gida ba a gyara mata ba wataƙila mai gidan ko ya kau da kan ne ko kuma koda ƙorafin ba a matsa mata ba sai ka ji sai in ta zo da wani cikin sai ka ji tana cewa amma fa ina da akwai inda aka yi na ƙaru wancan kara zai iya yi wa yanzu an zo a nan ɗinki gaba ɗaya ka ga ne
0: ba wai har ta samu wani juna wai har ta zo
1: har ya riga ya wajen ya warke a haka ba ba sai ka ji wai suna irin wannan wai zai yi wa an zo yanzu a haɗa a gyara ko kuma ka ji ta ce a ta ƙaru an mata gyaran ba daidai ba zai yi yanzu an zo a gyara mata to duk za ka ji irin wannan wanda wannan ya nuna ka ga kenan matsalar tana damunta amma kuma a haka ta ci gaba da turzawa har aka sake samun wani ciki to irin wannan tasirin irin wannan yana shafar lafiyar mace yana shafar nutsuwarta yana shafar zamantakewar auren kansa to saboda haka a ƙarshe game da ƙari abin da za mu ci shi ne ya kamata duk macen da ta ƙaru ko da a gida ta haihu ko ta tafi asibiti a gyara mata wanda na faɗa gyara a gida ba batu wani tantancewa wani mataki ne na yaya in ka tuna na faɗi matakan yaya ne kamar da na faɗa ba ko likitan ciki ba amma dan mata su fahimci cewa fa yaya nan ba duka iri ɗaya bace akwai wacce kamar da na faɗa za a iya gyara mata a ɗakin da ta yi ba ko ci sai an mashi da ita tiyata saboda haka zai fi kyau ki koma asibiti ko da a gidan ki kai haihuwa da ke da kan haihuwa wata gidan ki su ce ai mun ji za a yi faɗa ci don kika yi wa asibiti ai ba wai faɗa bane faɗa gaskiya ce iya ba a fice miki a ko me ya faru kin ba da uzurin ki wasu zaka ji su ce ai na ku da ce ta zo cikin gaggawa wasu ka ji zaka ji duk dai uzurin ka wanda wasu ba ma sun yi hayi bane ba a faɗa to amma da gare ki je a duba a tantance domin idan ta je asibitocin da suke mai asibitocin misali su ne ku tabbatar da haka bisa ka'ida idan suka duba sabbi haganin ta ku karfin su su gyara misali kamar su gozuma na dole za su yi likita muka bayyana ne ga maka akwai yagan da ko a likitocin likitan ba zai gyara ba sai na sama da shi saboda ne saboda abin da ake so na ganin cewa an samu daidaito an samu kuma gyaran da misali an mace shi shikenan domin akwai waɗanda zaka ga sakamakon rashin yin gyaran yanda ya kamata to da sun dawo sun suka dawo lokacin haihuwa ta ba akwai yiwuwar a samu matsalar fiye da wacce aka samu a baya to kaga duk magance irin wannan shi ne idan kin haihu sai zama da kin karu kar ki yarda da a ce miki a ba komai ai zai warke da kansa a'a zo a gyara wuce je asibiti a su duba su gwaji masu gani idan wanda su za su gyara ne su gyara idan wanda su yanci mutu ya ta ne a shirin ta gyara mutu wanda ya fiye mutu alkhairi da duk wata matsala da za ta biyo baya yau akwai waɗanda za ka ga gaba ɗaya rayuwarsu ta aure babu nutsuwa a cikinta tushen ko matsalar shi ne wannan irin wannan yagar da ba a gyara ba ko kuma irin wannan yagar da aka yi gyara ba daidai ba saboda haka wannan shi ne abin da za mu faɗa amma za mu ɗora Allah ga sai mu bar shi ma kuma gaba a kan to kuma ƙara mace kuma lokacin haihuwa ba wannan muna magana ne akan su suka ƙara da kansu to ƙara mace kuma lokacin haihuwa ba mun yi magana akan dalilin ƙara me yasa ba ke ƙara mata sai mun dan yi magana akan shi ƙarin shi kansa ya yake sannan kuma ya yi kamata a yi bayan an yi ƙara saboda shi ma nan muna da wani magana da muke so ta cewa da yawa wasu su haihu a asibiti a ƙara su a ɗinke su ɗinke ya samu matsala ko ya farke amma sai a ce wai an je an kankare an sake ɗinkewa sai ka ce wata ƙwarya
2: ba a yi
1: jikin mutum a kankare ba a yi haka jikin mutum bar ko ma dai wai abin da nake gani na rashin tausayi ka kankare jikin mutum.

0: yanayin yagewar ce yasa da ya tashi warkewa yayi kamar irin abun faso
1: idan zai warke ya yagewar wani lokacin ba ma lallai a fahimci yanayin yanda wurin yake ba in ba ya garbabba ba ce misali to amma su kalmar ita shi yasa din a nace maka faso wanda muka sani ya kafa za a ce kafa ta dare to shi ne ce maka su ba ya gace fasan ba shigar aljanin ne ya mai da shi faso inda su a wajensu aljani bai shiga ba da ba faso ba ne wannan ya gace wacce suka yadda shi ne hikimar da aka kai wa mata lokacin yayi da kakanni a kai musu garwar shi daki a yana da shi abin da suka yi suka raba kafar su a wurin saboda turin zafin don ya gasa gurin saboda haka zai warke kuma ai a ka'ida din in ka kyale da wai zai warke din ba zai warke ba zai warke da rauni ne an ji amma ne maimakon a mai da gurin a gyara to sai a bar shi haka zai warke
0: in ya warke kuma ya
1: illa iyaka kafin ya warke din nan kwanan ta suka shiga kotu sai a koma wancan ajin don kuma ya warke lafiya sun to shi ne din abin da ya ji wancan abin da muka faɗa to na joji ya wanda zai tunda kamar guri ne a suke sai ka yaga shi ba ka ga budewa zai kamar riga ce kana sawa tana kama ka sai kuma ka farka wani gurin ba yanda ka farka ai ka ga gani yake ya bude
0: za ta saki
1: to kamar haka ne
0: to amma misali dakta waccan wanda za ta yi tunanin cewar ta yi a baya har aka kawo jallin ta ƙara samun wani jikin kuma ba a yi mata wancan
1: ɗinkin ba
0: misali idan ta zo da matsalar irin wannan ta haihu ba aka zo wajen ɗinkin zai yiwu a yi mata kenan ko
1: kuwa shi ne a rashin lissafin shi sa ka duda duda na sosai min kai ga wannan gaba rashin lissafin kenan domin ne kina iya zuwa ki haihu ba sai an ƙara ki ba to ka ga ita yana ruwa za a ce wa a haɗi a ɗinki sannan da zai yi mace ta haihu misali sai zama da ba tare da an ƙara ta kuma akwai tsohuwar yaga sai a ce kotu bara a yanki gefe da gefe a ɗora to kaga wannan kuma yan koma aikin da ya kamata a yi a tiyata kenan ba a waje ba to shi sa ɗin wani lokacin su kamar su so suke to an zo sai a ƙara daidai gurin to amma wannan tsohuwar yaga ce da ta riga ta warke wanda kuma bai ma za a ta haɗu shi sa ɗin in an musu ba zai haɗu ba zai sake farkewa
0: wato dai akwai matsala dai mace ma ta samu matsalar yagewa kuma ta zauna a gida
1: ai ko kusa ko a asibiti ba daidai ba ne ki haihu ko da asibiti su ce za su yi miki ɗinki misali kin yage su ce za su ɗinki ki ce ba ki so domin in kin ce ba ki so to ba ki je ki yi da na sanin fiye da abin da kika ce ba ki so domin me dai abin tsoron ne yanzu ci can suke cewa ai ɗinki da zafi bisa ƙa'ida indai za a yi bisa ƙa'ida ɗinki sai an kashe gura
0: ba a yin sa sai an yi
1: allura da mace za a yi mata ɗinkin ba ta san ana ɗinkin
0: wataƙila ma ana hira da ita
1: ƙwarai da gaske kuma wannan ne dalilin da ya sa ɗin idan yagar ta yi tsanani da ake ganin a ɗan kashe gurin a ɗinki ba zai yiwu ba to shi sa sai a ɗauke ta a shiga da ita tiyata saboda irin wannan lokacin ban da cewar ana son ya zama ba ta jin ciwo to kuma ana son gurin ya saki kamar yadda na faɗa makon da ya gabata ita wannan ƙawanya da take bakin dubura idan naman gurin ya yage to nutsewa yake yi a cikin gurin da ya yage ɗin ba lallai mutum ya bambance ga iya naman bakin ƙawanyar ba to an kuma wanda ba naman bakin ƙawanyar ba sai wanda yake ƙwararre ya sanya tsarin gurin yake to a irin yanayin da ko da a haka ne kawai aka je sai aka gwamutsa kawai aka ɗinki to in ba a haɗa shi ainihin naman ƙawanyar gurin da wanda yake taimakawa wajen tsukewar bakin dubura to sai ya zama an haɗe an ɗinke ya warke amma duburan ba za ta iya wannan tsukewar da take yi ba to shi ne wannan ne yake ja musu irin wannan su dinga idan sun ji bayan gida idan mai ruwan wani kan su je sai su je yana zuba saboda mai saboda duburan ba za ta iya tsukewa ta riƙe wannan wasu kuma nasu ma ya yi abin da ɗin ya yi tsananin yara ko tusa ce ta tuwo ba sai su riƙe ta ba sai ta fita to ina ga za mu tsaya haka wannan tambayar da kai ta karshe za mu yi cikakken bayanin ta gaba musamman irin abubuwan da mata kan yi game da mutum an yi musu gyara sakamakon an ƙara su yadda ya kamata a lura da gurin da kuma yadda za a kauce irin wancan abin da zai zama na ciwon mutum gaba ɗaya ta dinga ganin shi ke nan za a ga wasu daga haihuwa ɗaya da kuma sai a shiga matsala wasu za a ga daga haihuwa ɗayan nan in ba a yi wasa ba sai an yi aiki an kuma yi aiki an kuma yi aiki domin sun samu matsala inda za a je a yi aiki na kuɗi da ba su je wajen wanda suka san me ya kamata su yi ba

0: mutum biyu da sun sake koma ba wanda wannan shi ma karawa kansu matsala suke yi amma Allah kan mun zo mako na gaba Allah da zai bayani akai da fatan Allah ya samu dace
1: to amin ya Allah masu kallo da kuma masu sauraro shirin lafiya babbar ni'ima kuke sauraro kuma kuke kallo wanda wannan mako da Dr. Mahmud Kawo magashi bararren likitan kula da lafiyar iyaye mata asibitin koyarwa na Margayi Malam Aminu Kano ya dora mana a maudu'in da ya faro mana makon da ya gabata dangane da karuwa da wasu daga cikin masu haihuwa suke samu a lokacin da suka zo za su haihu wanda kun ji wasu daga cikin matsaloli ko illolin da hakan ke jawo wa iyaye matan da suka samu kansu a cikin wannan yanayi ba tare kuma da daukar mataki na zuwa asibiti a lokacin da ya kamata ba kashin farko kenan kuka ji kuma kuka kalla a cikin wannan shiri wanda ba tare da na jawo da nisa ba kai tsaye za mu shiga kashi na biyu da za mu dawo gare ku domin daukar sakonnin da kuke aiko mana wanda ke da nasaba da kulawa da lafiyar iyaye mata ko rubutaccen sako ko kuma a hanyar aiko da sakon karta kwana da kuke amfani da lambar waya ta 08002662555 za mu cika alƙawari na wani sako da dakta ya fara amsa mana makon da ya gabata amma lokaci bai ba mu damar karkarewa ba amma bari in ƙara karanto sakon kamar yadda mai sakon ta aiko tace assalamu alaikum ne wa likita fatan alkhairi da fatan Allah ya saka muku da alkhairi tambaya ta ita ce dakta na sa implant a watan September a shekarar 2 a jikina to ban taba yin al'ada ba tunda na saka sai yanzu yau kwana 14 shikenan ba dauke ba kuma a ka'ida ban wuce kwana 5 ko 6 kuma baya zuwa sosai kadan kadan yake zuwa yanzu kuma zuwa yake irin mai yaukin nan ba wai normal ba shine nake tambaya ko akwai matsala sai tambayar ta tabi da take cewa ran Allah likita ina jin wani abu a gaba na kamar tsoka haka idan na dan tura sai naji tana tafiya baya wani lokacin ma sai na dinga jin kamar haƙora haka idan na taba sannan dakta tunda na yi haihuwa ta biyu ina fama da tusar gaba amma ba sosai ba ina kwana 2 ban yi ba lokaci dai haka ina yi musamman ma idan ina sallah ko a wajen mu'amala da mai gida wallahi ina jin kunya dakta a taimaka a faɗa min maganin da zan sha na daina sannan dakta dan Allah a likitance babu maganin gyaran breast ko akwai shi ma ina buƙatar shi na gode sosai Allah ya saka muku da alheri ya biya muku buƙatun ku ya shirya muku zuri'a
0: na ga kamar ni kusa da na ƙarshe muka tsaya batun tusar gaba
1: to
0: wanda muka ce mun dan sha amsa irin wannan tambayar kasancewar akwai da yawa daga mata da suke kaikuwa da ciwon su in sun zo ko sun sunkuya ko wannan shi wani abu sukan ji tusa a takaice dai kamar da muka fara faɗa ranar tusa wacce kika sani tusa da mutum za ta biyo ta daga duburan mutum ba za ta dawo gaba ba sai idan akwai mahaɗa tsakanin gaba da dubura kuma sai in an toshe dubura domin me kamar iska ce ga hanyar fitar ta to in kana son ta dawo ta fito ta hanyar sai ka toshe can inda ya kamata ta fita ita wannan iskar tana biyo bayan ni sakamakon talewa daga baya kan yi musamman lokacin haihuwa to shi yasa wani lokacin musamman waɗanda bayan sun haihu kuma ya zama na wani lokacin sukan zauna babu kamfai a jikinsu to iskar da ta shiga cikin gaban nan tunda a tale yake a hankali yake koma yin nan naɗe ya kanan naɗe kamar yadda muka faɗa shi yanayin gaban kamar zunguru ne ga waɗanda suka san zunguru irin abin da kakannin suka yi amfani da shi wajen yin ƙunshi a hannu ma'ana daga can sama a shafa yake to amma bangon nasa a kanan naɗe yake to amma sakamakon lokacin haihuwa ya tale sosai to akwai gurin da iska za ta iya zama to wannan yasa duk sanda kika yi hukura ko suka hukusa kika sunkuya ko misali wajen sallah kamar da ta faɗa ko kuma kika sunkuya zaki dauki wani abu to iska nan ta ciki sai ta fito to ita kike ji tana fita kuma sai kike ɗauka cewa a'a ai tusa ce wannan ba tusa wuce gara ma ita kamar da tace tusa gaba ma'ana kaga tusa ce amma ta gaba to muka ce kuma dalili na biyu shine akwai waɗanda sakamakon zazzabowar da mahaifa ta kan yi to sukan ji kamar ita yanzu kaga ita ma ta fada dole ne ta fada wani abu wanda kuma ya saba tace tana jin wani abu yana bullutsowa amma in ta tura shi ta ji yana baya wanda yana iya kasancewa ɗayan biyu idan zazzabowar mahaifa ta yawa to wasu ko tsuguna suka yi har bakin mahaifa suna iya gani ya dan leko idan ko abu yawa mutu in ta dan zazzago to jikafi tsarin nan da take manna a jikinta saboda ita daga jigaban mahaifa jikafi tsari a nan take a manne to idan ya zama mahaifar ta dan zazzago kamar yadda ni bayani wancan karar zai zama na cewar maimakon idan wani abu ya sa ciki ya takura ko an takure ciki ko an yi yunkuri bakin ita wannan jikafi tsarin ya jinsa ta yadda fitsari ba zai fita ba to wannan sanda take wurinta na da kenan to idan ta zazzago ta baro ciki mutum da ta baro ciki sai ya zama sanda ba a yi wani yunkuri da zai takura ciki to bakin ita wannan jikafi tsarin ba zai ma san an yi yunkurin ba saboda yanayin jikin komai ubangiji ya haɗa shi wa yaron ɗansa ta yadda nan ya taɓi nan zai ji nan ya taɓi nan zai ji to wannan ta sauko sai daga ta da kamar waje shi ne wannan abin da take gani yana bullutsowa to wannan ne sai sa wani ka dan yi tari sai a ji fitsari ya fita wani ka dawo nan ko aka yi dariya ko aka yi magana da ƙarfi sai a ji fitsari ya fita to wannan abin da ke turowa a wasu lokuta shi ne shi kuma idan misali saboda bullutsowa da yake ito shi daga wajen gaba shi ne wani mutum kuma idan sun yi ko kaga iska ta shiga sun kuma shi ne sai sun ji suna yin tusi
1: iskar da ta shiga
0: take fitowa
1: inda ba hanyar
0: da ai wasu shiga ciki kuma wasu suna samun mai zaman nan sakamakon zazzabowar ya zama daga dubura ta bulutso kuma sannan jakar da kike aje fitsari ta bulutso sai zai bulutso ya sama da ƙasa sakamakon wannan shi ta gudu mahaifa abin da samu inda da mun taba faɗa mun shi shafa da mun ce tana zazzabowa abin da yake sa ta zazzabo kamar yaro ne aka goya sha baya in ana son goyon nan ya daidai ai mutum ne ake sa masa a daure shi to amma da yaron nan zai yi zullu ba ya dinga yin zullu ai kaga mun jinin nan sako-sako zai yi to kamar haka ne to duk sanda mace ta zo haihuwa mahaifar nan saboda takuran nan da take na turo yaro wannan yana iya sawa mahaifar nan ta zazzabo amma idan ya zama na cewar an daɗe yin wani abu da zai daɗa sa ta zazzabo misali sai zama da bakin mahaifa bai gama buɗewa ba sai mace take ta yin yunkuri ba mun ne sun kuma fata ta zazzabo da wacce ko misali ta haihu da yawa ce haihuwa goma haihuwa sha to ne ita ma mahaifa tana iya zazzabowa haka zalika waɗanda su kuma a halitta waɗannan majanyan nasu ba su da ingancin da za su iya riƙe mahaifa wasu za ka ga haihuwa ɗaya biyu ma sai ta zazzabo to akwai dalilai da dama tunda ba a kan wani ɗin nake magana ba da suka iya jawa mahaifa ta zazzabo amma dai ala yi wannan abin da ke cewa tana jin sa tana tura shi ba zai wuce ko da kafin tsarin da ce ko kuma bakin mahaifa ne shi bakin mahaifa za ta ji shi ne da ɗan tauri-tauri kamar wani ɗan ƙarƙar kamar bututu shi ko da kafin tsarin jin ta za ta yi lagoi-lagoi tana turuwa da gaba idan kuma dubura ce take turuwa to shi ko irin wannan wanda su suke gane nasu ma za ka ga idan suka je bayan gida in suka yi yunkuri ko kuma bayan gidan ya fita gaba ɗaya sai zama ne suna jin wani abu ya cuso gaban su to wajen da ya bulutso ne fa daga cikin gaban su to shi ne ko kuma wani bayan gidan sai ya shiga ciki wasu sai ka ga har sai sun sa hannun su sun danna gurin sannan bayan gidan zai fita
1: to yanzu ita wannan ya da ta yi ya kamata ta yi
0: eh abin da ya kamata yanzu shi ne ya kamata ta je asibiti saboda abin da sai amma gyaran da nake so ko abin da nake ta faɗa wanda ya saba shi ne da kace tana jin kamar haƙuri ne haƙuri kace ko
1: haƙuri
0: a gurin to ki kaga nan gurin ne zai kai haƙuri saboda haka abin da take ji a gurin dai wata kila daban saboda haka mafi kyau da ji asa da amma ne zai kawo haƙuri nan gurin abu mafi kyau shi ne ta je asibiti kuma ta je babban asibiti don a tantance sannan magana da ta yi game da mama wannan sai dai ta je asibiti kuma a tura ta bangaren likitocin mama amma ba musamman wani abu da ake yi wanda yake mutum wajen can gyaran mama ba
1: assalamu alaikum dan Allah likita na haihu amma bayan kwana biyu da haihuwar sai na daina zubar da jini sai dai ruwa kamar yanayin yalo na je asibiti likitan ya ce min sanyi ne sai na yi sikana yana yi kuma aka ga babu sanyi dan Allah daman yana iya zuwa
0: da nayi kenan da nayi sai aka ga babu sanyi
1: yawa to da nayi to dan Allah daman yana iya zuwa ba jini ba na gode
0: to da farko dai ina son ta dade sani mun bi shafa da kullum muna fada shi ba a gane ciwon sanyi ta hanyar scanning scanning ba jinki ne ba ciwon sanyi ba saboda haka dama da taji tayi ma in ma da mai scanning din ya ci ya ga ruwa amma ma fa ya ci ciwon sanyi ba ciwon sanyi ba amma ina son ta fahimci wani abu kwana biyu da ta fada ne da mishi na ba kwana biyu ba haushi
1: shi ne kwana biyu da haji haihuwa da mata na iya kwana biyu jini
0: rai da gaske
1: to
0: ai ba ko ko a jini ce gara aka ce mun mace jini ce dauke ko rana haihuwa ne ce yanka ta sanna ba saboda ai jini na iya daukewa a takaitaccen lokaci
1: to
0: abinda ban sani gari shine kwana biyu na ba haushi ko ko kwana biyu na hakika
1: eh ba ta fayyace
0: to idan ma dai lokacin kwana biyu ba haushi ko kwana biyu na hakika shi jini biki dama idan zai dauke a wannan matakan yake daukewa da farko bayan haihuwa jinin haihuwa to abinda za ta gani za ta dinga ganin jini abinda muke daukar sa jini amma za a ga jinin ne amma ya sarka ma'ana bai kauro jinin lokacin san da ta haihu ba to abinda zai biyo baya kuma daga wannan sarkakken jinin to sai a tafi kuma irin wannan ruwan da ta fada za ta dinga ganin sa kamar tsalla-tsalla haka yayi dorowa haka amma ba jini bane babu kalar jini to daga nan kuma shine sai a tafi wannan farar kasar da ake gani shine zaka fara ganin kuma wannan farfaro waɗannan su ne matakai dama wanda yake ko a likitanci yanda jinin biki yake kare haka kuma jinin al'ada shi ne yake tafiya saboda haka don kin ga wannan kamar ruwan kasar ruwan dorowa da tace ta haka tace ku ko ruwan madarar ni ga wato in shi ne ruwan dorowa to kuma sai daga baya cikin guda ya zama kamar farfari wannan lafiya lafiya babu wani abu saboda haka babu mamaki bane kwana biyu na hakikan ma shiga jinin ya fara canja duba a likitan ciwon ciwon da matakan suke ya kan wuce waɗannan kwanakin da haka wani sai ya kai kamar kwana uku zuwa biyar kafin ya fara canjawa zuwa haka to bayan jin shi bayan kwana biyu ba a yi ba ne daga baya kuma za ki ga wannan farin na ƙarshe ya zo saboda haka wannan matakai ne na canjawar jinin biki har zuwa lokacin da za ki ga wannan farin ruwan ko kuma mai hasken da za ki gani wanda ake ce masa farar ƙasa wanda daga nan shi ke nan kinga kuma za ki ga jini ya ɗauke gaba ɗaya ina ga dama shi ne ƙarfin baran to saboda haka dai a takaice don kin ga haka ba abinki damu ba ne ni dai misali ya ɗauki illar shi ne da kika ga wannan ruwan sai ya zama yana wari sai kuma yake daina zuba wannan shi ne illar shi ne kuma wannan abin da ya sa ya zama illa saboda ƙwayar cuta suna iya shiga a kowane lokaci musamman lokacin da ruwan tana sama da magana akan da ruwa ta ciwon sanyi an yi magana cewa lokutan nan guda biyu suna da haɗari sosai ga mata ma'ana lokacin da mauraya ta jinin biki dauraya ta jinin al'ada inda sanda muke magana akan miski ya muke magana akan baiwa Allah da tayi digirin ta na digirin gida akan wanzu don kokarin daɗa gano hikima ta yi amfani da miski saɓanin yadda mu matan mu suke amfani da miski tabbas da abin da ya zo a addinance musamman da nassi sahihi ba ka buƙatar ka ce wani sai lalle ka san hikima mun wani abin ba nan da idan kai fahimta taka ta kai ga nan ba to amma ita baiwa Allah wani asabiya take wannan din ta yi digirin ta na digirin gida kai don ta daɗa gano abu ba a nan ne ta gano cewar daidai wannan lokacin kamar da dama yake sananne ne a likitance cewar dama ta ƙwayoyin cuta su shiga daidai wannan lokacin da ya zama wannan ruwan ɗaurayar ta fi fiye da inda misali bisa al'ada ba saboda wannan ruwan ɗaurayar yakan zama wa ƙwayoyin cutar kamar wani guri ne mahalli ne mai inganci gare su ne za su ci gaba da yaɗuwa to a nan ne ta gano cewa yin amfani da wannan miskin wajen gogewa kamar yadda ya zuwa nasu hadisin wajen goge mace ta goge gabanta to yana taimakawa wajen kariya daga shiga ƙwayoyin cuta a daidai wannan lokacin sai da ka da bambanci da irin wannan mata mun sai su ce ai an jika miski an ƙunsa a gurin to wannan ba haka yake ba to wannan ruwa na ɗaurawa idan ya zama ciwar ko kuma wannan ruwan da ka fara gani idan ya zama ya ci gaba kuma sai ya zama yana wari wannan akwai matsala amma idan yana wannan da wannan ruwan yalan da ta ce ko ruwan ɗaurawa da ta ce sai ta kuma ya zama fari shi ke nan kawai jinin bikin ta ne yake ta neman ɗaukewa sun haka daga wannan farin kuma shi ne zai ɗauke gaba ɗaya
1: to wannan da yana ga tambayar Aisha Turo irin ta amma dai bari in ji ko da akwai wani abu da dakta zai ce wai tambaya ta dan Allah idan muna mu'amala da mai gidana ina jin zafi don Allah likita me yake kawo shi a huta lafiya
0: to a yanzu da zunun babun da muka fara da shi muka bude da shi kenan da shi abin da yake kai irin wannan zafin irin wanda an taba musu irin wannan yaran kun sun taba yaji ko na musamman kuma daga cikin abin da yake kai irin wannan zafin idan kin saba aure ce shine kan ki saba dole akwai wannan musamman lokacin da aka kauda budurcin ki dole gurin nan ya dan yaji ba ran budurcin ya yaji shi sa wasu ayyuka ba ya suka fuskanci ma ko zuban jini kuna ji ba ne yawa bane da sauran su kiwa miki ne aka yi wannan gurin wannan kuma yana iya sawa ya zama na ɗuguwa ba an yi sa'a ba in kina da tsoro ya zama bisan da za a yi ma'amalar ma ya zama kin tsantsana jikinki shi ma wannan yana iya sawa mata ne ya ce ma'ana wasu tunan an kawo da budurci ba ne komai amma saboda kullum aka zo yi wannan tunanin ranar farkon shi ne ke da musu wannan yana iya jawo shi kansa rashin sakin jikinki ki samu matsala sannan kamar da muka sha bayani a baya shi jin ciwo yayin mu'amala aure ya kashi biyu ne akwai jin ciwo inda ake mu'amala wannan wanda abubuwan da na faɗa yanzu duka jin ciwo ne a gurin da ake mu'amala akwai kuma jin ciwo a can cikin mara lokacin da ake mu'amala aure shi kuma wannan dalili da dama suna iya jawo shi misali karin mahaifa yana iya jawo wannan da ruwa da muka taɓa yin bayani akan ta endometriosis tana iya jawo wannan saboda danƙarewar da mahaifa takan yi da duk sauran abubuwan da suke kusa da ita na daga cikin kayan ciki saboda wannan jini da yake daskarewa a gurin to ita kuma mahaifa kamata ya zama mu'amala ya zama in an dogare ta tana iya motsi shi ne ganin bisa ko da shi muke cewa wannan bayan gurin da ake cewa an ga ruwa ya kamata a gadon shi saboda ya taimaka wajen kamar dansa samurin ya sa santsi wurin to kuma mahaifa ta zama na tana kankanne kamar kankara ta daskare to wannan dole mace ta dinga jin ciwo haka zalika idan mace tana da cyst musamman wanda ya girma wani lokaci shi ma ya gwara bulo kasancewa wannan system in an dogara mahaifar zai motsa shi ma za ta iya jin ciwo haka zalika idan misali mace ta yi fama da dogon ciwon sanyi da ya yi tsanani har ya kai mai irin wannan wanda muke faɗa muka ce ya kai matakin PID kuma aka yi rashin sa'a ruwan iwar ya tsiyaya a cikin mararta ko kuma a cikin makonkwasan ta misali to shi ne wannan yana iya jawo gaba ɗaya kayan cikin da suke gurin sun har haɗe wanda wani yana iya jawo idan an zo mu'amala wani yana iya gada mata da zaman na ciwon mara ko da mu'amala ko ba mu'amala ma ko da yaushe ta dinga samun ciwon mara to wannan kaɗan ke nan daga cikin abubuwan da sukan jawo amma a cikin da mutum kina da ko kwaya ɗaya ba sai idan kin je asibiti an tantance da wata ƙila naki ba ma ɗaya daga cikin waɗannan ba ne da muka faɗa ɗin yanzu wata ƙila wani abu ne kuma daban
1: wannan kuma cewa take wai dan Allah likita ina da yarinya yar shekaru 19 amma mamanta baya ci gaba kusan shekaru 5 kenan yana nan a yadda yake kamar yar shekaru 13 al'adar ta lafiya shin za mu iya zuwa mu ga likita ne ko akwai wata shawara
0: ito tunda tana yin al'ada kuma al'adar ta lafiya shi ma din kuna iya zuwa ku ga likita amma ta gane kuma akwai wanda suke da irin wannan maman bai da girma na ga wasu sai bayan sun yi aure kuma misali a hankali kuma sanin mama zai ci gaba da girma amma kuma yanda take kwatanta da girman mama misali
1: 13
0: yau wato kaga 13 12 ya danganta duk da ya danganta amma idan gura ba musan sanda ta fara al'ada ba domin kamar yanda al'ada take da matakai kafin a kai ga yin al'ada to shi ma girman mama yana da matakai har guda 5 samun a wani mataki girman nasa ya tsaya zai taimaka amma kuma wani dole sai ta je asibiti sannan za a tantance sannan kuma dama ɗaya abin da dama da zan ce wata ƙila ya danganta ya kamata a duba shi na bata faɗa ba shi ne to ta ma yi fara al'ada domin ka tuna san da muke magana akan rashin fara al'ada ainihin magana cewa shi abin da ake ɗauka a matsayin rashin girman yana ce yana iya zuwa ko dai rashin fara al'ada har a kai shekara 16 ko kuma rashin bayyana sifa ta ya mace budurwa har shekara 14 ma'ana yarinya da cikin shekara 14 babu wani canji ba kirgar dangi ba komai to abin a damu ne yarinya da cikin shekara 16 babu al'ada to ya kamata a damu ya kamata a je asibiti
1: ga wani dogon sako bar mu ga ko zai dauku ta ce assalamu alaikum Allah ya saka muku da mafificin alkhairi ni da matsala ta a watan Janairun shekarar 2025 sai na kula da wani kurji a breast dina bai fi girman dawa ba sai na je asibiti to a lokacin ina da shekaru 4 da aure amma ko batan wata ban taɓa yi ba na yi bayani sai likita tace rashin haihuwar zai iya kawo wannan abu. Ta tura ni aka bude min file likitan da na gani sai tace bata ga wani abu mai kama da kurji ba. Sai suka fi maida hankali a wurin matsalar rashin haihuwa. Aka maida file dina gani aka bani scanning na je nayi normal test din jini ya nuna bana fidda kwai. Gwajin HSG kuma hannun mahaifa daya a toshe yake. Sai aka rubuta min wata allura ta matsalar fidda kwai ta sati hudu. Duk sati za a yi min daya. To gaskiya ban siya ba. To ni likita na ji ka ce wancan kurji ko kamar girman gero yake. Kar ai wasa da shi. Shi yasa yanzu abin kullun yana raina. Dan Allah likita yanzu gane zan yi wa bayani ko kuwa zan koma na kuma karbar kati. Sannan dan Allah likita ko akwai wata cima da zan ringa ci dan samun sinadarin da suke taimakawa wajen fidda kwai. Sannan likita mijina ma yana da matsalar sperm. Gwajin farko ya nuna babu kwayoyin halitta a cikin sperm dinsa. Suka rubuta masa magani na wata uku ya sha ya koma sai aka ce sun dawo amma kwayoyin cuta sun yi yawa a ciki. Sai aka rubuta masa wasu to wallahi yanzu wata goma kenan ya iya siya duk da ba asibiti ɗaya muke ganin likita ba. Ina nasarawa ne kuma ina murtala. Wallahi ya ki siya kuma ya ki komawa. Gashi an ce sai na kai gwajinsa saboda haka yanzu ba ni da ranar da zan ga likita. Wallahi likita na rasa mafita me ya kamata ne.
0: To da farko dai abin da ya shafi mama kamar da kika ce mun ce farko aka ga kungiyoyi kada ko kada ya wasa da shi kwarai da gaske kada ya wasa da shi. Amma kuma ga shi kin ce an duba an ce ko babu komai. In ki har yanzu kina jin kullutu a ciki to ya kamata ki kokari ki ga likitocin bangaren mama. Saboda su tantance miki saboda idan akwai kullutu ne ko ki zauna da shi. Bara a tantance a san wani iri ne kuma a san me ya kamata a yi. Amma batun waɗannan duk bayanan da kika yi na batun an yi miki gwaje-gwaje kuma an ce ya yi miki allura an ce ko mai gidanki shi ma ya sha magani kuma ya sha yanzu an ba shi wasu maganin bai siya ba. A nan shawarar da zan baki shi ne bai wuce watakila ki zauna ku fahimci juna tsakaninki da shi ma. Tunda ku biyu kuke da matsala ba shi kadai ba ba ke kadai ba. Kuma ke ba mu san me aka gano maki cewar kina fidda kwan ne ba ke fidda kwan ne tunda kin ce an ce kai ba ta fidda kwan ke ko. Aka yi mata ya karanta mata allura amma ta ce
1: akwai ko yar
0: ba ya allura ba. To kin ga a nan gaskiya ban fahimci wace allura ce aka ce za a yi miki ta wannan satuttukan ba don ki fidda kwai. Saboda shi kansa larura fidda kwan ka tana son da muka yi bayani akai ai ta kasu kashi-kashi. Ai akwai larurar da watakila ba ma wani abu ake bukata ba misali kawai ma'ana da sunan a fidda kwan. A yi magance larurar da ta jawo rashin fidda kwan ne kawai. Misali yanzu kamar masu haifa prolactinemia. Ai kaga su kai daidaita sinadarin prolactinemia kawai yi wannan aikin ba sai da sun fidda kwan sai abin. To ya danganta da wace iri ce ban san taki wace iri ba ce. Sanin menene matsalar shi ne sai a yi cewa ga abin da ya kamata a yi. Ina iya kan shawarar da zan baki shi ne ki koma asibiti ki yi musu bayani. Cewar to amma fa mai gidanki yana da matsala domin babu hikima a yi miki yanda za ki fidda kwai. Misali ko ta hanyar ba ki allura ko wani abu. Idan babu kwayakwayan da za su kyankyashe naki. Domin yanzu kamar kin ce gwajin farko da aka masa an ce babu ma kwayakwayan. To ka ga me hikima da ka sa ta kana ba ta ko allura ko magani don ta fidda kwai. To ba kwai wanda zai kyankyashe shi. Ba ka ga babu wani alfanu kenan. Shi yasa bisa ka'ida idan aka samu ma'aurata ya zama na cewa dukkaninsu kowa yana da matsala. Abin da ya fi kamata shi ne idan aka gano matsalar macen kuma aka ga abin da za a magance ne. To sai a fara magance ta namijin kafin a magance ta macen. To dalili shi ne idan ka ce misali kamar ma musamman abin da ya shafi matsalar fidda kwai. Idan ka ce to bara ka sa ta fidda kwai. To kuma shi baka warware matsalarsa ba. To ai ka ga kenan kamar ana aikin baban giya kenan. Domin me ka sa ta tafi da kwai shi kuma kwannan fa fitar da shi a lissafe ke inda ake da misali za a tsaya a bibiya yanda ya kamata bayan an bada maganin sai an yi wani abu da jikinta muke ce masa follicular tracking ma'ana sai an dinga bin bibiyar girman kwa to ka bibiya ga shi ya kai nazarin girma amma kuma babu kwan da zai kinkashe shi na ɓangaren namiji to kaga ai baka yi kima ba kenan so shi yasa idan matsala ta shafi fiddo kuma ne ga mace da yawa wani lokaci idan aka ga miji yana da matsala akan su bayan ita an tabbatar da matsalar ta kuma an san me ya kamata a yi to sai a yi maza a warware matsalar namiji wato wani abu da yawanci mazaje ba su fahimta ba shi ne matsalar namiji ta rashin isassun kwakwan haihuwa ko rashin kazar-kazar ɗin kwakwan haihuwa ta fi sauƙin magancewa akan matsalar mata amma ga mazan da suka yarda suka yi abin da ake buƙata kamar shi yanzu kaga ya sha magani kuma ya ce amma yi gwaji har an ga akwai ci gaba to kaga da aka ce to kuma amma fa akwai alamar ma'ana shiga kwayoyin cuta ko wani abu ya kamar shi magani sai ya sha zai ga kaga za su ce to ya sake yin gwajin a ga ko akwai ƙarin ci gaba kaga in komai ya rari to kaga ita kuma sai a ci gaba da yi mata abin da ya kamata a yi mata sai ya zama cewa an dace lallai ya nufa an dace gaba ɗaya saboda da shawarar da zan baki ki zauna da shi ku tattauna ku fahimci juna ku san kuma ta inda ya kamata ku bullowa abu ta yanda shi zai kula da batun nasa larurar idan an warware tasa da yake shi ne zaki abin su kuma can ki koma ki gaya musu cewa ki sai magani ba saboda ga abin da aka ce mai gidanki yana da shi amma ba asibitin da ba nan asibitin yake zuwa ba in sun samu ne ba ki sakamakon ki tafi musu da shi saboda wannan zai taimaka sosai wajen sani ko kuma fahimtar
1: ai ya yi ai ya yi allurar da
0: ai ya yi na farko har ya yi na biyu gwajin to kaga sai ta tafi da gwaje-gwajen ga yanayin da aka gano nasa ga kuma ci gaban da aka samu to amma bayan nan ga shi an bashi magani to kaga a nan ma'ana su nan wanda suke lura da ita sai su fahimci cewar to akwai buƙatar shi a jira watakila shi a samu ci gaba daga ɓangaren sa kafin ita a ci gaba da nata domin ka bata magani ko kai mata abin da za ta fidda kwai ta fidda kwai kuma babu kwanda da zai ishe kaga kenan ba yi ba yi ba kenan wannan shi ne abin da ya kamata ta yi ma'ana ta sanar da su su can inda suke lura da ita wannan kuma shi ne daɗa fito da wani abu guda ɗaya cewa yana da kyau ya zama da cewa inda ake lura da ma'aurata ya zama waje guda ne in ka ga misali kamar mu a inda muke tunda akwai likitocin neurologist a cikin asibiti to idan ma akwai buƙatar sai ya ga su waɗannan likitocin da mafitsara sai mu tura shi ɓangaren likitocin mafitsara amma dai suna asibiti ɗaya ta yadda zai zama komai ake su can da sun gama abin da suke sai bayan an samu ci gaba za su ce to shi ke nuna koma misali tun da dama daga ɓangaren matan aka tura shi za a ce ya koma su kaga daga nan sai a gina daga abin da aka fara saboda haka shawarar da zan ba ta kenan saboda kaga abu tsakanin miji da mata dole sai sai su a junansu yau su za su fahimci
1: juna wani abinci fa da ta ce wai
0: yau wato batun abinci ne ban san wani abinci da zaki ce ne don kin ci sai sa ki fidda kwai batun da ban san larurar ta ki tarashin fidda kwai mai jawo ta ba ba misali misalan na a yanzu babban abin da ya kamata da ku fara mai da hankali shi ne al'amarin mai gida ya daidaita kafin ke kuma a yi batun ciwon ki fidda kwai.
1: To bari mu gani ko za mu iya ɗaukan saƙo na ƙarshe da dakta sai dai ai sallama na ga lokacin da mu ya
0: kai to insha Allah kamar yanda muka faɗa mako na gaba zan magana ne kuma akan ƙari da ake yi wannan ƙaruwa suka
1: yi asibiti suka gama
0: za ta iya in aka gama za ta yau za a ƙara ta to shi zan shi ne abin da ake cewa sai episiotomy a likitanci to zan magana akan sa me ne dalilin ba da shi ya kamata a lura da shi nan na ce ya kamata a lura da shi ba wai koya mutane yadda ko ake ɗinkiwa ko a'a bayan an yi mace ɗinkin da yawa da yawa wasu an musu ɗinkin su lafiya lafiya an ƙara su ƙalau an musu ɗinkin su lafiya lafiya amma kuma yadda ya kamata su lura da shi a nan gurin ne ake samun matsala to shi za mu fito da shi yadda ya kamata a lura da shi da kuma shi ma irin matsalolin da akan samu idan aka samu akasi ma'ana na irin wannan ƙarin da fatan Allah ubangiji ya kai mako na gaba lafiya
1: to amin ya Allah masu kallo da kuma masu sauraro dole a daidai wannan gaba mu haɗa namu ya namu domin barwa masu shirye-shirye na gaba damar shigowa su ɗora daga inda muka yi wakafi a cikin wannan shiri na lafiya babbar ni'ima da a wannan mako Dr. Mahmud Kawu magashi ƙwararren likitan kula da lafiyar yayi mata a asibitin koyarwa na Marigayi Malam Aminu Kano ya ɗora mana a cikin maudu'in da muka faro akan yagewa ko ƙaruwa da mata masu haihuwa kan yi a lokacin da suka zo haihuwa hususan waɗanda sukan ƙaru da kansu ba tare da an yi ƙara su ba madadin Dr. Muhammad Kawu Magashi da ke jimurin shigowa domin a yi muku bayani dangane da yadda za a kula da lafiyar iyaye mata da ma hukumar gudanarwa ta wannan gida Rahma Radio Rahma Talabijin da ke daukar nauyin kawo muku wannan shiri, hususan jami'an da ke kaiwa da kawowa ganin shirin ya zo muku kamar yadda kuke ji kuma kuke gani. Abba Sabi Suran ɗinki ke mana fatan alkhairi da fatan za a ci gaba da kasancewa cikin ƙoshin lafiya. Sai Allah ya kai mu mako na gaba domin jin mu a wani sabon shiri na

0: To madalla shirin sabuwar Kano na wannan makon zai fara da kawo muku yadda ta kasance a wajen kwarya-kwarya walima da ma'aikatar kasa ta shirya wa ɗaya daga cikin jajirtattun ma'aikatanta wanda ya kwashe shekaru yana gwagwarmaya aiki wato town planner Muhammad Musbahu Yahuza bisa samun matsayin babban sakatare a ma'aikatar kasa ta jihar Kano inda za mu fara da jin jawabin maraba daga bakin daraktan mulki na ma'aikatar ta kasa Hamid Sida Ali
1: da girma kwamishinan kasa tsare-tsare wanda ya samu kicin babban maduwa a wannan kan harkokin kasa a jihar Zakarina da girma mama mataimaki na musamman ga mai girma gwamnan Kano a kan harkar kasa Alhaji Ahmad Abdullahi wanda muka zo wajen nan domin safa kan uwanmu town planner Muhammad Musbahu Yahuza ɗan uwana daraktoci na ma'aikatar kasa da kan jisi da sauran manyan baki da zo wannan waje ina muku maraba da zuwa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala ga wadda ba sani ba ni da mai girma Muhammad Sakatare ina da daddaren tarihi domin mun haɗu tun 1986 yau shekara 40 kenan lokacin da muka shiga makarantar kimiyya ta Bauchi Tuba kuma tare makarantar 85 to kaga 41 kenan kuma wannan kuna ganin safa to kwararren amran kullum sai sun yarce ni zo in shiga amma ba na shiga amma sau ɗaya da na shiga sai na ci kun ɗaukasar ciki to alhamdulillah kuma duk wanda ya san town planner Muhammad Yahuza ya san mutum ne mai son jama'a kullum ofishinsa a buɗe yake kuma a cike yake jama'a nana kuma watakila abu da a faɗa ba a cikin sati ke inda shi ne fa babban limamin ma'aikatar kasa ina son ka sai tafi yawa ko ta saboda haka muna maka murna Allah ya rufe da hannayenka dukkan alherin da za a samu Allah ya kawo maka da wannan ma'aikatar kuma sharrin da ke ciki Allah ya kare ka da ma'aikatar gaba ki ɗaya ba alhamdulillah domin kwariya aka sa a gurbin to Allah saka daga Allah ya taimaka mana baki ɗaya to nagode
0: daga jawabin maraba daga bakin daraktan mulki na ma'aikatar kasa Hamid Sida Ali sai kuma jawabin wakiliyar kwamishinan ma'aikatar kasa kuma mai bawa gwamna shawara akan ma'aikatar kasa wato Hajiya Hadiza Sani Gadanya inda ta tabbatar da cewar an ɗora ƙwarya a gurbinta
2: tun kafin zo wannan ma'aikata ta Lance zai kai shekara 5 baya ma na daɗe ina jin ana faɗin ma kuma a wajen wanda nake jin ana ma din nan a wajen mai gidana ne bayan na zo wannan ministry din da na haɗu da shi sai na ga cewa a wataƙila mai gidana akwai abubuwa da ya rage bai sani ba game da shi wataƙila bai sani ba game da shi ne saboda shi a matsayinsa ne na abokinsa ni kuma yanzu na zo a matsayina na wanda muke aiki tare da shi part of abin da na gane da muke aiki tare da shi na mai girma PS shine he is extremely too accommodative mu 'yan siyasa kamar yadda mai girma kwamishina yake iya accommodative 'yan siyasa da suke zuwa to shi ma mama ya yi blinding a cikinmu yana iya accommodative duk abin da 'yan siyasa suka zo da shi yana iya karɓa kuma ya riƙe shi hannu duk wanda zai yi magana a kan shi zai yi magana alherinsa cewa a'a ya kamar yadda dai duk wanda director ce to alhamdulillah mai girma kamar wannan shaida da gwamnatinka suka baka shaida cewa Allah ya rabar Allah ya yarda because su ne wanda kuke kusan rayuwa kullum a fatan iyali bu ne mai kyau an baka shaida mai kyau kiji Allah ya ci gaba da baka ikon ɗaukar wannan shaida da sallama sannan akwai wani abu wanda mai girma wanda ya impressin dina kuma ya impressin na gaba da shi akwai wata rana da muka je wani meeting da ni da shi a gaban mai girma gwamna da ni da shi muka je sannan da wani gwamnati secretary da wani commissioner muka ji yadda ya presenting kansa yadda ya nuna girmamawa da yadda ya nuna cewa a shi ya san aikin sa shi kanshi mai girma gwamna was so impressed with yadda ya kuma duk a lokacin da mai girma gwamna zai yi magana sa zai yi magana ne ta alheri as a result of abubuwan da yake ji wane ya fada sannan almai daren commissioner wannan ni zan gaya maka cewa mai girma commissioner ya sha fada yace mu yana jin dadi amma dai ko yaushe zai fadi gudura ko yana da gudura ko a kai kuma zai fada abu wanda yake mai kyau ne game da kai wanda fatan mu ubangiji Allah ya sa a cigaba da yin wannan abu Allah ubangiji ya sa komai ake fada na alkhairin nan Allah ya dorar da shi baki daya sannan daraktoci da suke wannan ministry ina so amfani da wannan dama in taya ku murna dalilin da yasa zan taya ku murna cewa from your own family aka dauko kwamin secretary aka saka kamar yadda Habibu Sadiq ya faɗa cewa in dai aka samu cewa wani ne daga cikin ku kuka san matsalolin ku kuka san yadda za ku yi tackle din matsalolin aka kawo outsider kafin ya kalli ma yadda matsalolin suke wataƙila abubuwan ya sun escalate amma tunda a cikin ku yake for long ya san ko me kuke ciki kuma ya san dama yanda za a bi a tackle din wannan matsalolin to ina taya ku murna kuma ina fata za ku ci gaba da bashi haƙin kai a ci gaba da aiki yadda ya kamata kamar yanda kuka saba lokacin da yana aktar kuma na tabbatar fa da commissioner shi ma yana jin dadin aiki da ku kamar yadda kuka nuna kuna jin dadin aiki da shi ubangiji Allah ya sa alkhairi Allah ya sa albarka kuma muna ina so in ƙara amfani da wannan dama in gode wa mai girma gwamna akan wannan appointment da yayi confirm akan ka because ba appointment ya kai maka ba dama appointment din was there kurin confirmation ne sadaka ubangiji Allah ya sa alkhairi Allah ya taya ka riko ubangiji ya baka sa'a Allah ya dora ka akan duk wani makin da zai kawo matsala a cikin ministry Allah kai ya ba su sa'a ubangiji Allah ya cigaba da mana jagoranci Allah ya saka mai girma gwamna da alheri Allah ubangiji ya sa sai an yi kudin nan an kara maimai nagode
0: daga Hajiya Hadiza Sani Gadanya mai ba gwamna shawara akan ma'aikatar kasa sai kuma jawabin town planner Muhammad Musbahu Yahuza sabon babban sakatare a ma'aikatar kasa wanda ya jaddada godiya ta musamman ga mai girma gwamnan jihar Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf
3: gaskiya babu wata kalma guda daya da mutum zai faɗa ya ce yayi ji sai dai kawai mutum yayi fatan alkhairi kuma yayi murna ya kuma tabbatarwa da mutane cewa gaskiya na ji dadi sosai saboda ma'aikatan da suke tare da kai wajen wasu shekara 25 wasu shekara 26 wasu shekara 20 da an zauna tare kuma suka taho suna taya ka farin cikin wannan al'amari babu abin da zan ce sai dai nagode ai rike amana ko ne in kai hakuri ka rike amana da dar Allah za ka yi finding abu easy
4: kuma sallah ka ga gwamnati da kuma
3: gwamnati ai ba abin da zamu ce wa shi ne girma gwamna a wannan tsarin da ake ciki sai dai Allah ya taimake shi Allah kuma ya tabbatar masa da dukkan alkhairai da ke cikin wannan gwamnati kuma Allah ya kare shi daga dukkan sharri kuma Allah ya tabbatar masa da zuwa karo na gaba saboda alkhairi ne yake zamantowa in ka zo ka kwatanta a shekara uku me aka yi to a wannan kwatantawa da zakai ka auna a shekara uku an yi haka to what about in an zo shekara takwas me za a yi wanda abubuwan nan yanzu duk alƙawarruka da yawa mutane in ka dauko su kan yi zaka ga komai yayi wani abun ma bonus ne ake shiga abun ma da ba a ce za a yi wa jama'a bane ake musu to kaga abubuwa ne wanda zaka ce Allah ya saka masa da mafificin alkhairi kuma Allah ya tabbatar masa da wannan gwamnati karo na biyu da yardar Allah saboda shine za a yi duk abin da aka dauko din a cika sannan kuma a dora so shine zaka ga an samu continuity kuma abubuwan nan da duk aka yi a ce an gama su lafiya lau babu wani abu wannan ina ganin shine a kyakkyawar addu'a da zamu yi masa sai kuma su na taimakansa kamar irin commissioner namu na ma'aikatar kasa shi ma in ka shiga yanzu lan ka san cewar ba lan din da ka sani bace kwata-kwata daga farkon shigowar kuma kana ganin yadda take ka san ba ita bace saboda haka muna shi ma roƙonsa kuma mu ne masa addu'a da Allah ya taimake shi ya dora a gabatar da dukkan abubuwa na alkhairi da ake yi cikin wannan ma'aikata ta
0: sabon babban sakatare na ma'aikatar kasa town planner Muhammad Musbahu Yahuza kenan. Daga ƙarshe Sofia General na jihar Kano Usman Umar Bichi ya gudanar da jawabin godiya kamar haka.
5: So zan yi amfani da wannan dama domin yi jawabin godiya ga mutane da suka hallara a nan wajen domin taya ɗan uwanmu a gare mu a wannan ma'aikatar ƙasa ta jihar Kano mai girma permanent secretary town planner Muhammad Musbahu Yahuza. Wannan mukami da aka bayar mun yi farin ciki sosai da sosai saboda mun kasance muna ayyuka a tare tsawon lokaci kuma da wannan muke jaddada godiyarmu ga mai girma gwamna na jihar Kano Alhaji Abdulkadir Yusuf, mai girma kwamishina na wannan ma'aikata Alhaji Abdulkadir Muhammad Umar, domin wannan karamci da aka yi mana na tabbatar da famanin sakataren da mun daɗe muna tare kuma muna aiki an samu fuskantar juna da tafiyar da al'amura yadda ya kamata. So mu a matsayinmu na ƙananan daraktoci, mai girma famanin sakatare ya taimaka wajen gaidin ɗinmu da kuma a kan hanya wacce ta kamata mu kasance a kanta, kuma muna yin godiya da wannan shawarwari da ɗora mu a kan hanya mai kyau domin ganin cewa harkar ƙasa da tafiyar da wannan ma'aikata ta tafi yadda ta kamata. Jawabai da yawa sun gabata, na fito da wasu halayya da shi mai girma famanin sakatare. An yi abubuwa da yawa kuma wannan maganganun duk haka suke, domin mun tabbatar da haka cewa dattijo ne yana yi mana fada a lokacin da ya kamata a yi mana fada, yana nusantar da mu a lokacin da ya kamata a kirawo mu a nusantar da mu, sannan kuma lokacin ma da ya kamata a ɗan yi wasa da dariya ana ba mu wannan alfarmar ayi. Saboda haka mu wannan dole mu gode kuma mu sake neman alfarmar shi mai girma famanin sakatare cewa a yi haƙuri da mu.
0: To madalla, daga batun walima yanzu kuma za mu ziyarci gagarumin taron rabon filaye har guda dubu wanda mai girma gwamna Alhaji Abdulkadir Yusuf ya ba wa ƙungiyoyin matasa daga ƙananan hukumomi 44 na jihar Kano, domin ci gaba da cika alƙawarinsa na samar da wadataccen muhalli ga al'ummar jihar Kano. Inda za mu fara da jin ta bakin shugaban matasan jam'iyyar APC jihar Kano Salisu Yahaya Hotoro, wanda ya bayyana gwamna Alhaji Abdulkadir Yusuf a matsayin alfaharin matasan jihar Kano wajen gina rayuwarsu a kowane ɓangare.
6: Jawabi na har kullun a duk lokacin da muka tsinci kanmu ko kuma muka samu kanmu a gaban mai girma gwamna baya wuce a matsayinmu na matasa mai masa godiya, domin mu a gurinmu duk abin da uba yake wa ɗaya domin ya ga cigabansu ko kuma ya ga sun kai wata kololuwa ta cigaba babu abin da mai girma gwamna bai mana ba. Shi mai girma gwamna hankalinsa ya koma ne a kan yadda zai gina rayuwarmu, yadda zai samar mana da abin da za mu gina iyalinmu, yadda zai samar mana da abin da za mu gina makomarmu. Saboda haka mu a gurinmu mai girma gwamna ba abin da za mu iya ce masa gaskiyar magana, ba mu da bakin magana a gare shi da ya wuce kawai mu ce masa mun gode, mun gode Allah Ubangiji ya saka da alkhairi. Bayan haka ƴan uwa matasa, kamar yadda mai girma kwamishinan kasa ya bada shawara ni ma ina so na bada shawara a wannan gaba domin mun ga wasu daga cikin dillalai yan auri igiya wanda tun daga lokacin da wannan gwamnatin ta zo mai girma kwamishina yake fada da su gwamnatin jihar Kano take fada da su sakamakon an hana su yin wakacuwa tashi da kasashe ko kuma da kasar al'umma ko kuma da dukiyoyin al'umma yanzu har sta kai ta kawo sun fito suna biyan wasu daga cikin yan jam'iyyun adawa domin su fito kafafen yaɗa labarai na social media su tinzira matasan mu akan cewa wai duk wanda aka ba wannan filin wai kwacewa za su abinda suke nufi da wannan abun bari na gaya muku dillalai ne ko yanzu kudin da kuka ake dauke wannan filin ake ba ku ko yanzu kuka zagaya kuka kai musu takardar wannan filin siya za su da kudin su su ba ku kudin ku su fi saka aljihu ku je ku kashe kun ga ko idan za a kwace ba yadda za a ce me gaya muku cewar za a kwace muku fili ya dinga cewa kuma ku kawo filin ku zan siya
0: daga jawabin shugaban matasan jam'iyyar APC jihar Kano Salisu Yahaya Hotoro sai kuma jawabin mai bawo gwamna shawara akan ma'aikatar kasa Hajiya Hadiza Sani Gadanya wadda ta ba gwamna tare da kira ga matasan jihar Kano da asaka alkhairi da alkhairi
7: yau rana ce ta farin ciki a gare mu baki daya rana ce da muke farin ciki muke jin daɗi yau rana ce da Allah ya cika mana wani daga cikin burin mu wanda yau matasa wanda su ne ruhin wannan tafiya Allah ya sa Abba ya gwangwaje su da filaye wanda suka kasance suna da tsari suna da daraja duk wani abun more rayuwa wa'innan filaye suna da shi saboda haka Ubangiji Allah ya sa wannan abu da kuka samu albarka Allah ya saka mai girma gwamna da alheri Ubangiji Allah ya sa ne masa kujerarsa a 2027 cikin sauki Ubangiji Allah Allah ya wata abin da muka sa a gaba albarka ya ba mu sa'a matasa lokaci yayi matasa lokaci yayi afaka APC daga sama har kasa babu wani shaki APC sa ita mai girma canja wanda shekarunsa suka taso ya je ya yi sabo ko kuma wanda bai yi ba ya je lokaci ya yi an mana alheri za mu saka da alheri Ubangiji Allah ya sa abinda aka samu alheri Allah ya saka mai girma gwamna da alkhairi Allah ya ba mu sa'a Allah ya taimake mu baki daya Ubangiji Allah ya ba mu ikon gina wannan wurare kamar yadda Aruwa ya faɗa wata rana in za a yi auren gata a haɗa da ku kuma a cikin wannan gidaje assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh
0: haka daga mai bawo gwamnan Kano shawara akan ma'aikatar kasa

0: makonni biyu da suka gabata mun samu nasarar rabon takardun filaye ga masu rike da mukaman siyasa da kuma ƴan akwatu wadanda suka yi aiki tukuru wajen tabbatar da nasarar wannan gwamnati. A yau kuma bisa umarnin mai girma gwamna matasa 1000 daga kananan hukumomi 44 na jihar Kano za su amfana da wannan shiri mai albarka. Wannan yana ƙara tabbatar da cewa gwamnatin Alhaji Abba Kabir Yusuf gwamnati ce mai cika alƙawari. Haka kuma yana nuni ga mahimmancin da mai girma gwamna yake baiwa matasanmu domin ya yi imanin cewa matasa su ne ginshiƙin ci gaban jihar mu mai albarka. Saboda haka wannan gwamnati ta ɗauki matakin ba ku damar mallakar fili, ku gina gidaje, ku tara dukiya, ku kuma samarwa kanku da iyalanku ingantacciyar makoma. Ina so in jaddada cewa filayen da kuka samu suna cikin tsararren birni wanda ƙwararru masu zane suka tsara. An tanadi manyan hanyoyi, magudanan ruwa, makarantu, asibitoci, kasuwanni, masallatai, wuraren shakatawa, filayen jama'a da cibiyoyin tsaro. Wannan shine bambanci tsakanin layout ɗin gwamnati da kuma ƴan awon igiya. Ina ba ku shawara ku yi amfani da wannan dama cikin hikima, ku karkada kunnuwan, kada ku ɗauki waɗannan takardu a matsayin takardu kawai, kuma kada ku yi gaggawar saida waɗannan takardu saboda kawai wata buƙatar ku ta gaggawa. Kada a haka, domin ƙasa tana daga cikin mafi girman dukiya da mutum zai iya mallaka. Wannan takarda da muka ba ku jari ce ta makomarku da iyalanku. Zan yi amfani da wannan dama domin na ƙara jajjabta da cewa gwamnatin mai girma gwamna Alhaji Abba Kabir Yusuf ta ɗauki yaƙi da masu ƙwacen ƙasa da ƴan awon igiya. Za mu ci gaba da ƙwato filayen gwamnati, mu gurfanar da masu ƙarya da karya doka a gaban shari'a tare da dawo da tsarin doka da oda a harkokin ƙasa a faɗin jihar Kano. A ƙarshe ina taya dukkaninku murna yayin da gwamnati ke ci gaba da samar da irin waɗannan damammaki ga al'umma. Muna sa ran kuma za ku kasance masu biyayya ga gwamnati da doka da oda masu kishin jihar mu, kuma ku ci gaba da tallafawa manufofin shirye-shiryen mai girma gwamna. Na gode ƙwarai. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
1: Kwamishinan ƙasa Alhaji Abdul-Jabbar Muhammad Umar. Daga ƙarshe sai jawabin mai girma gwamna Alhaji Abba Kabir Yusuf ta bakin sakataren gwamnatin jihar Kano Alhaji Umar Faruk, wanda ya bayyana dalilan da ya sa mai girma gwamna ya tashi tukuru wajen samar da filaye ga al'ummar jihar Kano.
2: Jama'a assalamu alaikum. Ga sakon mai girma gwamna da na gabatar a harshen Ingilishi. Da farko yace yana gaishe ku waɗanda suka dace da wannan abin alheri da yake yi. Yana yi muku fatan ya zamanto mataki da zai zama na arzikin ku, na arzikin iyali nan gaba. Yace yana tunasar da ku cewa Kano ci gaba take, bunƙasa take, al'umma ƙaruwa suke, buƙata ta muhalli dala ƙaruwa take. Muhalli tun daga kan fili da ba gina ba zuwa gidan da aka gina, darajarsa ta isa, kuma darajar nan kullum ƙaruwa take. Yace shi yasa yace bari yayi abin da ba a taɓa yi ba, domin la'akari da abu guda ɗaya cewa filayen nan da ake rabawa tun filazar dukiya ce ta al'umma, ba ta kowa ba ce, ta jama'a ce. Ya kamata jama'a su san su ma akwai wannan dukiya kuma su amfana da ita. Yace bari ya fara cewa jama'a su gani ba sai ka roƙa ba, kana da haƙƙi a baka. Wannan shine kashi na uku. Yace bari a zabo daga cikin masu rabo a cikin matasa wanda za su gina kofi. Aka zabo mutum 1000 daga kananan hukumomi 44 maza da mata domin a basu wannan kadara. Yace ku sani wannan kadara ce

0: kada ayi gaggawa wajen rabuwa da ita a rike a daure a cije
1: jawabin mai girma gwamna kenan Alhaji Abubakar Yusuf wanda mai girma sakataren gwamnatin jihar Kano Alhaji Umar Faruk ya wakilta a yayin rabon filaye dubu ga kungiyoyin matasa daga kananan hukumomi 44 na jihar Kano da fatan daukacin kanawan dabo za a ci gaba da bawo gwamnatin mai girma Alhaji Abubakar Yusuf cikakken haɗin kai don samar da sabuwar Kano a hannun abban kanawa tare da gudanar da duk wata mu'amala da ta shafi gida ko fili ta ƙarƙashin ma'aikatar ƙasa ta jihar Kano. Yanzu haka a nan shirin sabuwar Kano na wannan makon zai ɗiga aya a madadin ma'aikatar ta ƙasa ƙarƙashin jagorancin kwamishina Alhaji Abdul-Jabbar Muhammad Umar sai sashen da ke wayar da kan al'umma na ma'aikatar a ƙarƙashin jagorancin darakta Murtala Shehu Umar ni da na shirya kuma na gabatar Kabir Sani Ahmed Getse nake cewa na bar ku lafiya.
2: Musa, kwana kake wankewa tun safe? Mutane suna waje suna son siyan abinci. Menene haka?
3: Ni hakuri Hajiya. Ni kawai a kwanikan mai wahala fita. Kuma Hajiya, laifin sabulin da aka siyo ranan nan ne.
2: Mama Lami, na ce ki rinka amfani da sabulin wanke wanke na ruwa. Wato Ara dishwashing liquid. Sabulin wanke wanke ne mafi kyau wanda zai fitar miki da mai ko nan take. Za ki iya amfani da shi wajen wanke bayan tukunya. Sannan komai zai wanku ba tare da ɓata lokaci ba. Ara dishwashing liquid ba shi da tsada. Karfi wannan ki gwada.
3: Hajiya, wannan yana aiki yadda ya kamata. Kalli yadda mai kon ya fara

0: masu sauraro mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkamu da wannan maraice na Laraba sanin mu da sake kasancewa da ku cikin shirin labarai da rahotanni daga nan da Radio Rama Frequency Luma wanda yau muke shiga ga watan Agusta shekara ta 2026 daidai kenan da wato shiga ga watan Rabiu awal ne shekara ta 1448 bayan jirafin halitta Manzon tsiran da Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa garin Madinatul Munawwara wanda ya dire da shi daga watan Agusta shekara ta 2019 ga watan Agusta shekara ta 2026 kanin labarin yanzu da fari yanzu kuma sai ga zama da mun jin cikakken so dake dake tare da ni Fatima Kabir labarin ya kasai Shugaban kasa Bola Tinubu zai shiga cikin jerin shugabannin duniya da za su gabatar da jawabi a babban taron Majalisar Dinkin Duniya karon 81 wanda za a gudanar a birnin New York da ake sa ran shugabannin zai gabatar da jawabin nasa ranar Laraba 23 ga watan Satumba an tsara shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya zama na goma cikin waɗanda za su yi jawabi a ranar da ranar ta fito ta ta babban taron za a gabatar da muhawarar shugabannin duniya wanda zai gudana daga 22 zuwa 28 ga watan Satumba a dukkan majalisar ɗinkin duniya jerin sunayen masu jawabin da aka fitar ya nuna cewa Tinubu zai yi jawabi da misalin karfe 12:30 na safe zuwa 12 na rana agogon New York wanda ya zai daidai da karfe 4:30 na yamma agogon Najeriya Tinubu zai kasance cikin shugabannin duniya 193 da za su halarci taron ciki har da sama da shugabannin kasashe da gwamnatoci 150 shugaban Brazil Luiz Inácio Lula da Silva zai bude taron a ranar 22 watan Satumba sannan shugaban Amurka Donald Trump zai yi jawabi a matsayin shugaban kasar da ke karbar bakuncin taron Takin tayin na bayan shi ne mai duda amana da tafiyar da sauye-sauyen majalisar ɗinkin duniya da ke samar da sakamako ga kowa. Ana kuma sa ran Tinubu zai halarci wasu taruka kan sauyin yanayi da shirye-shiryen tunkarar annoba tare da kana da sakataren tunai na majalisar ɗinkin duniya mai birin gado Antonio Guterres. Kuma mutumin shugaban kasa kashin Shetima ya dawo Najeriya daga hutun makonni biyu kwanaki biyu kafin ranar da aka tsara zai dawo wato 20 ga Agusta 2026 wasu manyan jami'an da ke aiki tare da mutumin shugaban kasa sun tabbatar wa manema labarai cewa Shetima ya dawo Abuja a daren talata 18 ga watan Agusta sai dai mutumin shugaban kasa ya halarci taron majalisar zartarwa ta tarayya da shugaban Bola Tinubu ya jagoranta a yau Laraba a fadar shugaban kasa da ke Abuja ba dawar Shetima ta zo ne a daidai lokacin da aka fara yaƙin neman zaɓen shekarar 2027 a yau 19 ga watan Agusta kamar yadda hukumar zaɓe ta ƙasa INEC ta sanar rahotanni sun bayyana cewa Shetima ya dawo ne kafin ranar da aka tsara masa duk da cewa yanzu ba bayyana dalilin da ya sa ya dawo dawar ba a wani labari na daban kuwa an ƙara tsawon matakan tsaro a kusa da ma'aikatar tsaro da ke Abuja a wannan rana ta Laraba gabani wata zanga-zangar da tsofaffin sojoji suka shirya yi kan rashin aiwatar da ƙarin kuɗin fansho da ya kamata su samu an ga jami'an 'yan sanda sojoji hukumar shiga da fice da kuma jami'an duba baban hawa BIO suna sintiri da kuma ɗaukar matakan tsaro a yankin da ake shirin gudanar da zanga-zangar haka kuma an ga sojoji ɗauki da makamai suna sintiri yayinda jami'an tsaro suka mamaye neman hanyoyin da suka kai ga ma'aikatar an kuma ga motocin jami'an tsaro sama da 115 da kuma motocin silke guda biyu sai dai har zuwa lokacin da aka gabatar da rahoton zanga-zangar bata fara ba wanda tsofaffin sojojin sun ce suna zanga-zangar ne saboda rashin aiwatar da ƙarin kuɗin fanshon da ya biyo bayan ƙarin albashin da aka yi wa sojojin da ke aiki daya daga cikin shugabannin tsofaffin sojojin kana Nelson Azubuike mai ritaya ya ce manufar zanga-zangar ita ce neman abin da suka bayyana a matsayin inflation da kundin tsarin mulki ya ba tsofaffin sojoji dundunar harin gwiwa ta rai maso yamma a farashin bansan yamma ta ceto mutane 14 da aka yi garkuwa da su yayin wani tsunami na yaƙi da ta dace a ƙaramar hukumar Sabuwar ta jihar Katsina rundunar ta ceto mutanen ne a ranar 18 ga watan Agusta 2026 bayan samun sayan bayanan sirri kan motsin wasu 'yan ta'adda da ke tafiya da mutane da suka yi garkuwa da su a kusa da dajin madaci jami'in yaɗa labarai na rundunar laftanar kanal Aliyu Danja ya bayyana haka ne cikin wata sanarwa da ya fitar a yau Laraba inda ya ce sojojin sun gaggauta zuwa yankin bayan samun bayanan wato sojojin sun yi rangama da yin ta'addan lamarin da ya tilasta musu barin mutanen da suka yi garkuwa da su tare da tserewa zuwa cikin dazuzzuka binciken farko ya nuna cewa an sace mutanen ne daga wurare daban-daban a yankunan Dindimi Bakori da Funtuwa na jihar Katsina waɗanda aka ceto sun kunshi maza shida da mata takwas Sabinta dabarun zamani wajen kaucewa amfani da hita ce da gobe wajen girki na taimakawa wajen inganta lafiyar al'umma tare da samun daniyar samun kuɗin shiga ga ma'aurata da sauran masu sana'o'i hakan na zuwa ne ta hanyar amfani da sabon dabarun zamani da kamfanin Clean Technology Home Summer inda kamfanin ya horar da mata kimanin 300 waɗanda suka fito daga ƙananan hukumomi 7 na ƙwarewar birnin Kano Wakilin Abubakar Sabiu Karkasara na ɗauke da cikakken rahoton.
1: An zaburar da matan ne ta hanyar wayar da kansu domin ƙauracewa girki da itace ko gawayi domin taimakawa lafiyar su da ta iyalin su kamar yadda aka samar musu da sabon abin girki da ke amfani da wasu kirare kamar yadda mataimakin kamfanin Clean Technology Home yake shaida mana Ibrahim Wambai a wajen taron wayar da kan da suka shirya mata a ɗakin taro na Duhu Hotel da ke kan titin Jaba nan Kano.
2: Muna kokarin duba yanda harkoki na energy zai kunshi tattalin arziki zai kuma kula da lafiyar jama'a gaba daya training da muka zo yi Kano abu ne mai muhimmanci sosai abinci yana daga cikin abubuwa masu nauyi kuma da amfani a rayuwar kowane dan adam mun kuma lura yanayin abincin musamman arewacin Najeriya yana muke amfani da itace da kuma gawayi yana dan samun illoli musamman ga su mata da suke wannan harkan yau da kullum to game da haka ne muka zo mu dan wayar da kai a yanda za a samu a canza sahu daga abin da ake yanzu zuwa ga sahu da zai kuma duba kiwon lafiyar wannan mata musamman da suke wannan girke-girke kullum risho ne da muke amfani da su a wurare daban-daban shi muka kawo yanzu Kano muna son mu dauki mata daga wannan itace da kuma murhu da suke amfani da shi irin nasu tada mu kawo sabon na'ura da kuma abin da za su rika konawa a madadin itace da kuma gawayi da su za su yi abin ba tare da sai sun je sun siya ba a cikin gidajensu
1: Aishatu Ahmad Yaro ɗaya ce daga cikin matan da ke horar da sana'o'in dogaro da kai ta yi ƙarin haske dangane da yadda tsarin horar da matan yake da muhimmanci ta hanyar kaucewa girki da itace da kuma gawayi
3: mun tanadar da shi wannan stove din da suka yi innovating wani da ban ba irin wanda ake amfani da su ba kamar kurkoti a shi stove din an tanaje shi daban shi ma fuel din shi shine ba gawayi bane briquettes ne ana kirkirar sa kashin kafinta da ake cewa dust da su irin tukarake karo haka da yan wasu abubuwa wanda zai taimaka idan aka zo molding din shi ya zama na ya kama mu shanya shi mu busar da shi kuma mai amfani da shi gwamnati ta taimake mu ta sa hannu a cikin wannan abin da aka kawo mana kar ya tsaya a haka
1: wasu daga cikin matan da suka halarci taron sun bayyana gamsuwar su dangane da samun wannan horo da aka yi musu
4: na gane cewa akwai muhimmancin wannan briquettes din ake ta bita kai a dinga girki da shi zai rage wasu illolin da itace yake yi a jiki
5: gaskiya ni alhamdulillah idan ni gani ne kamar nan wata jami'a ce na shugo kuma insha Allah ni ai kaina da wanda nake tare da shi mata da iri nan Allah da zamu ya ni da kauyuka lokuna kai saboda wannan kamar ma mu wani magani aka kawo mana a wannan lecture na gane illar ice wanda ban san shi ba na gane illar gawayi wanda ban san shi ba to yanzu kaga dole mu sake karantar da yan uwan mu kuma mu bayo wannan abu da aka kawo mana muhimmanci da karfi
1: a ƙarshe shugaban kamfanin na Clean Technology Home wato Darabasi ya ja hankalin matan da suka samu gajiyar wayar da kan da su shiga lungu da sako don tunasar da sauran yan uwansu mata tare da rike sabuwar dabarar da muhimmanci da za ta kai su ga tudun mun tsira ƙarshen rahoton kenan Abubakar Sabi Karkasara a labaran rahama
0: A wannan zamani da fasahar sadarwa ke ƙara samun karɓuwa, kafafen sada zumunta sun zama muhimmiyar hanyar sadarwa da yaɗa bayanai cikin sauri. Manhajar kafar Facebook, WhatsApp, X wanda aka fi sani da Twitter, TikTok da Instagram na bai wa mutane damar samun labarai da kuma tura su ga dubban mutane cikin ƙanƙanin lokaci. Sai dai duk da haka shafukan na tattare da ƙalubale musamman yaɗa labaran da suke ba su yi ba. Wakilin mu Bashir Ali Ali ya yi nazari dangane da ƙalubalen kafafen sada zumunta, ga kuma rahoton da ya haɗa mana.
6: Sai dai duk da wannan cigaban da kafar sada zumuntan ke da shi, a ɓangare guda masana da masu amfani da kafar sada zumunta na nuna damuwa kan yadda labaran ƙarya da ba tabbatar da sayyancin su ba ke yaɗuwa a cikin al'umma. Matsalolin yaɗa labaran ƙarya shine yadda bayanai ke tafiya cikin sauri fiye da yadda ake samun damar tantance su. A wasu lokutan mutane kan iya karanta wani abu mai ɗaga hankali sannan su tura shi zuwa ga wasu al'ummar. Wannan matsala na taka muhimmiyar rawa kan harkokin siyasa, tsaro, lafiya, addini da tattalin arzikin ƙasa. Kamar yadda Comrade Amanullahi Ahmad Muhammad, masani kan kafar sada zumunta, ya mana ƙarin haske kan illar yaɗa labaran ƙarya mara tushe.
7: Irin su Facebook din nan, irin su TikTok din nan, irin su Instagram, duk waɗannan abubuwan babu wata ƙasa da take bari. Kamfanonuwa suke cin karansu ba babbaka. Rashin sanin ya kamata irin ƙasarmu Najeriya, duk duniya ba inda ake wannan tarbiyya ta makasanta ta al'ada da tarbiyya ta zamantakewa. Shi ne ganin mutuncin juna da daraja juna, ba tarwatsa mutuncin juna ba da keta mutuncin juna. Akwai abubuwan da kwata-kwata ba za a bari ma ya yaɗu a cikin al'umma. In kuma ka fara ka san akwai hukunci, haka India, haka Iran, haka ƙasashen Larabawa nan, haka ƙasashen mu na Afirka, duk ba za su bari a zo ana wannan abin nan din ba sai dai ƙasar mu Najeriya.
6: Ko wasu hanyoyi ya kamata a bi domin kawo ƙarshen wannan matsala? Wannan ita ce tambayar da Naiwa Amanullahi Ahmad.
7: Hukumomi wanda ya kamata su saka ido akan duk waɗannan abubuwa ita ce NBC, Nigerian Broadcasting Corporation, da kuma NCC, sai sun tace, sun tankade, sun rere, kuma sun saka ido ga abubuwan da ake yaɗawa a kafofin nan. Lakin su ne
6: a cewar Comrade Amanullahi Ahmad, daƙile labaran ƙarya ba aikin gwamnati ko kafafen yaɗa labarai ne kaɗai ba, nauyi ne da ya rataya kan masu amfani da kafar sada zumunta, iyaye, malaman addini, gami da sauran ƙungiyoyin sa kai suna da rawar da za su taka wajen kawo ƙarshen wannan matsalar. Bashir Alali ɗauke da rahoton a labaran rahama.
0: Ta ɓangaren rahoton da ke da jibi da tattalin arzikin ƙasa kuwa, gwamnatin tarayya ta ƙaddamar da sabuwar manufar amfani da fasahar adda bayanai ta intanet wadda ake sa ran za ta ja zuba jari daga kamfanoni masu saman kansu har dala miliyan 750 cikin watanni 24 masu zuwa. Ministan sadarwa, kirkire da tattalin arzikin zamani Boston Tijjani ya ce manufar za ta karfafa zuba jari a cibiyoyin adana bayanai fasahohin zamani da fasahar AI. Ya ce hakan zai kuma samarwa 'yan Najeriya damar koyon kwarewar fasahar zamani da kuma samun kuɗaɗe ta hanyar ayyukan fasaha da ake wa kasashen waje. Domin jin ƙarin wasu labarai na tattalin arzikin ƙasa ga wannan rahoto.
8: Gwamnatin tarayya ta ce tana da burin kai ƙarfin samar da wutar lantarki da rarraba ta zuwa megawatt 6,000 kafin watan Disamba, a wani mataki na inganta wutar lantarki a faɗin ƙasar nan. Ministan wutar lantarki ya ce gwamnatin na kuma shirin kammala manyan ayyukan layukan wutar lantarki guda 20 kafin ƙarshen shekara. Ya bayyana cewa ƙara samar da wutar kadai ba zai magance matsalar ba, matukar ba inganta hanyar isar da wutar zuwa masu amfani ba. Gwamnatin ta ce karfafa tsarin rarraba wutar lantarki zai inganta samar da wuta ga gidaje, 'yan kasuwa da kamfanoni, tare da taimakawa wajen bunƙasa harkokin tattalin arziki da zuba jari a ƙasar. Adadin hawar farashin kayayyaki a Najeriya ya ragu zuwa sama da kashi 15 cikin 100 a watan Yuli da ya gabata, idan aka kwatanta da sama da kashi 15 cikin 100 a watan Yuni, kamar yadda hukumar ƙididdiga ta ƙasa ta bayyana. Sai dai hawar farashin kayan abinci ya tashi zuwa sama da kashi 20 cikin 100 a watan Yuli daga kashi sama da 17 cikin 100 a watan Yuni. An samu karuwa a farashin wasu kayan abinci da suka haɗar da shinkafa, tumatur, gari, nama da kuma kwai. Masana tattalin arziki sun ce raguwar hauhawar farashin kayayyaki alama ce mai kyau ga tattalin arzikin kasa, amma ƙarin farashin abinci na nufin har yanzu iyalai da dama za su ci gaba da fuskantar matsin tsadar rayuwa. Ministan kuɗi kuma mai kula da harkokin tattalin arzikin ƙasa Tayo Oyedele ya ce gyare-gyaren tattalin arziki da gwamnatin tarayya ke aiwatarwa sun ƙara yawan kuɗaɗen da ake rabawa gwamnatin tarayya, jihohi da ƙananan hukumomi zuwa sama da naira triliyan 2 a kowane wata. Kazalika ya ce matakan da suka haɗar da cire tallafin man fetur da kuma sauya tsarin canjin kuɗin waje sun taimaka wajen ƙara kuɗaɗen shiga. Ya ce sakamakon hakan ne aka samu rabon kuɗi mafi yawa da ya kai sama da naira triliyan 2 a watan Yuli shekarar 2026. Ministan ya buƙaci gwamnatocin jihohi da ƙananan hukumomi su yi amfani da ƙarin kuɗaɗen wajen ayyukan da za su samar da ci gaba, musamman samar da ababen more rayuwa da inganta rayuwar jama'a maimakon dogaro da kuɗin da ake rabawa a kowane wata bakwai. Ƙarshen rahoton da ya danganci tattalin arzikin ƙasa, Hafsat Lawan Sheka a labarin Rahma.
0: Labarai da rahotanni suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen namu na labarai da al'amura da kullum na gidan rajiyar Rahma Farin Ciki Al'umma. Ni ɗan shirin na ta kan mita 97.3 kan zangon FM. A dakacin mu nan gaba kaɗan muna da labarin za su ɗora.

0: tsarin labarkanmu da dawa yanzu kuma labaran zai rura shi bai nisar manufofi da dabarun kasa NIPS da dake koro a jihar Plateau tare da gwamnatin jihar Kano sun karrama injiniya Mustapha Haboringin wanda ya kafa cibiyar Ingausa Global Tech Group bisa gudunmuwar da yake bayarwa wajen bunƙasa tattalin arziki mai alaƙa da cigaban fasaha ƙirƙire da raya al'adu Orange Economy a jihar Kano da kewaye an baiwa ringin lambar yabo ne yayin ziyarar bude ido na ɗaliban NIPS ɗin suka kawo gidan gwamnatin Kano inda ya gabatar da maƙala kan bunƙasa wato bunƙasa rayuwar matasa ta hanyar koyon sana'o'in zamani mai ɗorewa a cikin bayaninsa injiniya Haboringin ya jaddada muhimmancin koyar da matasa fasahohin zamani ƙirƙire da AI ƙirƙirar basira yana mai cewa amfani da harshen uwa wajen koyar da fasahar zamanin wata sauƙaƙƙiyar hanyar koyarwa ce da ke taimakawa al'umma marasa galihu ya ce a cikin shekaru shida Ingausa ta horar da mutane 9,120 ta taimaka wajen bunƙasa sama da ƙanana da matsakaitan sana'o'i da kamfanoni sama da 700 sannan ta taimaka wajen samar da fiye da guraben aiki 10,978 ya kuma ce daga cikin waɗanda suka amfana da shirye-shiryen akwai almajirai yaran da ba sa zuwa makaranta da kuma masu buƙata ta musamman wanda aka horar da su fasahohin zamani a nata ɓangaren cibiyar NIPS ta bayyana Kano a matsayin jiha da ke da damarmaki masu yawa a fannonin sana'o'in gargajiya kayan sawa fina-finai kafofin yaɗa labarai da yawon buɗe ido na al'adu da fasahar zamani gwamnatin jihar Kano tare da haɗin gwiwar gidauniyar British American Tobacco Nigeria ta raba bishiyoyi sama da 23,000 domin yaƙi da kwararowar hamada da kuma kare muhalli a sassan jihohin Kano da Jigawa wakilin Musarawa Abdulrahman Indabawa ta halarci taron ga rahoton da ta haɗa mana
1: taron da ya gudana a birnin Kano bisa manufar shirin haɗin gwiwa tsakanin gwamnatin Kano da gidauniyar British American Tobacco na da manufar yaƙi da kwararowar hamada a Kano da Jigawa kamar yadda babban jami'in shirin Al'amad Ali ya tabbatar
2: wannan shiri ne na samar da bishiyoyi a Kano da Jigawa wanda foundation na BADN foundation take supporting wanda mu kuma a hausan da federal agri-produce technology Kano FCAP muke implementing a cikin project din za a ba da kyautar irin bishiyoyi guda 22,000 ga farmers kuma an zaɓi local government 11 huɗu a Jigawa 7 a Kano wanda za a ba su wannan kuma a ba wa malaman gona na ɓangaren samar da kula da bishiya wanda an zo an musu training a place of agri-produce daga haɗin gwiwa a Hausan kuma yanzu an tura su a duka wannan local government din za su gano communities din da ya kamata a bayar za su taimaka kuma gurin training din mutane a community din za su taimaka gurin shukawa da kuma tabbatar da cewar wannan shuka an ci gaba da kula da ita don a tabbatar ta rayu
1: gwamnatin jihar Kano ta bakin kwamishinan kasafi da tsare-tsare wanda ya samu wakilcin guda daga cikin jami'in shirin Abdulladan Ajumawa ta nuna gamsuwarta da shirin bisa alfanun da zai kawo wa jihar Kano
3: a matsayin mu na ma'aikata mai kula da wannan gurare muka zo muka zauna muka tabbatar da tsare-tsaren nan irin turare za su shuka muka ce a akwai matsaloli na itatuwa masu amfani a jika irin su tsamiya dorawa da sauransu ya kamata a farfado da su shine suka gamsu a cikin tallafi da za su bamu na 23,000 shine suka ce za su dauka su 70 daga cikin wannan bishiyoyi wanda suke in ka shuka su za su girma na farko su baka inuwa na biyu su kare yanayi sannan na uku kuma a samar da kuɗi za ka samu kuɗi idan suka kai lokacin da ya kamata su zaɓo wasu ƙananan hukumomi tabbatar idan aka dasa su za su kama kafin ƙarshen damuna an zaɓi dawakin kudu da ɗanbata da makoɗa suna makwabtaka da Niger
1: taron ya samu halartar masu ruwa da tsakiya a fannin dasa bishiyoyi da masana a fannin muhalli duba da muhimmancin bishiyoyi ga rayuwa al'umma musamman a wannan lokaci da bishiyoyi suka fara ƙarewa ƙarshen rahoton kenan Zarawa Abdulrahman Indabawa a labaran rahma
0: tabbacin ne fi daukar hankali a dandalin namu na sada zumunta da maharar da ke kan Facebook shine nisa cutar damuwa ke karewa ta tsakanin al'umma matsin rayuwa tsadar kayan masarufi rashin aiki da sauran kalubalen yau da kullum na daga cikin abubuwan da ke iya jefa mutane cikin halin kunci da matsananciyar damuwa a wasu lokutan mutum kan kasance cikin damuwa na tsawon lokaci ba tare da samun cikakkiyar kulawa ba balle ya samu wanda zai saurare shi ko ya taimaka masa hakan na jefa dabban mutane cikin yanayi mara tabbas wanda kan iya shafar lafiyarsu aikin su da zamantakewar su da sauran mutane amma kuma ayyukan ne kamata iyalai da wato da dama da ke fama da damuwa musamman waɗanda ke ɓoye halin da suke ciki ga dai wasu daga cikin saƙon ra'ayin naku daga shafin namu na sada zumunta da ke kan Facebook
4: zan fara karanta saƙon ra'ayin naku ne da saƙon Abdulmajid Lawan Aisami inda yake salam rahama radio wallahi yawancin al'umman Najeriya musamman ma narocin Najeriya an kaga mana talauci da ƙarfin tsiya tare da tsadar rayuwa wanda kullum take karuwa a sassa daban-daban na arewacin Najeriya dole lumma mu shiga matsanancin hali na damuwa tare da takeici da bakin ciki inda zaka ga halin yanzu mutane duk sun zama mabarata ta ƙarfin tsiya awwal mai sha'i kara shi ma cewa matakin da ya kamata jama'a su dauka shine ya kamata yan wasu yawa ta ziyarar juna musamman iyaye da yayye sannan su riga kaiwa yaran su mata dake gidajen aure ziyara sannan mutane a ringa taimakawa al'umma a ringa fitar da zakka kamar yadda addinin musulunci ya tanada Allah ya raba mu da damuwa ta fili da ta boye Mafi yawan mutane wani buri da suka sa a zuciyarsu wanda suke son cikawa shine yake sa yawan tunani ba talauci ba a ra'ayin Abubakar Lawan Kofa Ita kuwa Fiddosi Ibrahim Na'ibawa cewa ta yi ya kamata iyalai da al'umma su rika sauraron masu damuwa a nuna musu kulawa da tausayi wani lokacin kalma mai kyau da taimako kadan na iya dawo da tunanin mutum daidai na farko dai kuwa dauki rayuwa daidai da matsayinsa idan mutum ya dauki rayuwa ta fi karfin samun shi ko da an taimake shi zai koma gidan jiya ne kuma ya kamata mutum ya soke kanshi da gudogon buri sannan ya hada da addu'a Allah zai shiga lamarinsa a rike gaskiya da amana a ra'ayin Suleiman Adamu Zamu karkare sakonnin rayuwar naku ne da sakon Abdulaziz Isa Gadanya Saboda tsananin halin da 'yan kasa Najeriya suka tsinci kansu na tsananin tsadar rayuwa muna addu'a Allah Ubangiji ya kawo mana mafita akan halin da muka tsinci kanmu a ciki Iyakacin sakonnin rayuwar naku kenan a wannan lokaci kuna da damar ci gaba da bayyana rayuwanku a shafukan mu na sada zumunta da suke a Facebook wato Rahama TV da Rahama Radio domin karanto muku a labaran mu na gaba Anas Lawan Dan Maliki a labaran Rahama
0: Tunsu ma bari mu tsallaka zuwa ga sassan duniya inda wangin tsaro ta NATO ta ce shirye take ta tunkari duk wata barazana daga Iran kuma za ta dauki matakan da suka dace a kodin shi da mun kare kasashe mambobanta wani jami'in kungiyar ne da ya bayyana haka yayin da yake mai da martani kan wani rahoton jaridar Financial Times da ya ce Iran na iya kai hari kan sassan sojojin Amurka a Turai idan Donald Trump ya kara tsananta yakin jami'in NATO ya ce tsarin na da'ila barazana da kare kai yana da karfi kuma yana yake da ya kamata kamar yadda aka gani a farkon wannan shekarar lokacin da tsarin sararin samanin NATO ya yi nasarar tare makamin masu linzami da Iran ta harba zuwa Turkiya a lokuta hudu daban-daban tun zama bari mu jigar watan sashen masana yanayi da ka iya faruwa nan birnin Kano da kewaye har ma da sassan duniya
5: a Alhamis din nan da yadda Allah har sashen masana yanayi ya bayyana cewa jihohin Kano da Jigawa da kuma jihar Kaduna hasken rana tare da kadawar iska mai sanyi ake saran samu a bisa ma'auni yanayi na 30 su ma ta kororon jihohin Bauchi da Gombe ruwan sama da gara tsawa ake saran samu a bisa ma'auni yanayi na 29 babban birnin tarayya Abuja makamancin yanayin ake saran samu a bisa ma'auni yanayi na 30 daga kudancin kasar nan kuwa jihar Ondo za ta kasance cikin yafi ruwan sama tare da kadawar iska jefi-jefi a bisa ma'auni yanayi na 30 idan muka je ga makwabtan kasar nan kuwa Maradu da ke jamhuriyar Nijar haske rana tare da kadawar iska kadan-kadan ake saran samu a bisa ma'aunin yanayi na 33 Akra da ke kasar Ghana yanayin zai kasance cikin gajimare tare da kadawar iska mai sanyi a bisa ma'aunin yanayi na 30 rahoton namu zai kammala da kasa mai tsarki wato Makka inda da yadda Allah ake saran samun zafi rana tare da kadawar iska mai sanyi a bisa ma'aunin yanayi na 43 daga bisani yanayin ka iya kasancewa bisa ma'aunin yanayi na 29 ku kasance da mu a labaranmu na gaba domin jin yadda yanayin ka iya kasancewa a wasu sassan kasar nan da ma kasashen ƙetare dalibi mai neman sanin makama aiki Umar Ma'ruf dauke da harsashen
0: masanin ne labaran namu ya kammala a madadin sashen labarai da al'amari da kullum na gidan rediyon Rama French ga al'umma musamman ita da sarrafa labaran kuma ita ce Mubarak Hamza Adam sunana Fatima Kabir labaran ya kasai nake cewa ku ci gaba da kasancewa da Rama Radio French ga al'umma jama'a assalam
6: zaman lafiya a gidan mijina farawa ne daga soyayya da fahimtar juna ku tattauna da abokan zamanku ku yi shiri tare
7: tasala tsakanin haihuwa na ƙara kawo fahimtar juna lafiya da albarka ku tallafa wa matanku ku saurari juna ku yi shawara tare
6: tattaunawa na da matukar muhimmanci tasala tsakanin haihuwa na ƙara lafiya ku zauna ku tattauna ku yi shiri a matsayinku na tsintsiya madaurinki daya
8: addini ya koyar da kulawa tausayi hakuri da hikima tattaunawa tsakanin ma'aurata alama ce ta kyakkyawan zama miji nagari yana kula da iyalinsa tazara tsakanin haihuwa hanya ce ta ƙara kauna da jituwa tazara tsakanin haihuwa na da matukar muhimmanci domin lafiyar uwa da jariri ba yana nufin daina haihuwa bane wannan sako ne daga kungiyar Faith and Cultural Champions tare da haɗin gwiwar ma'aikatan lafiya ta jaha

0: Hotel 26249.
1: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
0: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ke haskaka rayuwar al'umma ta hanyar fadakarwa da ilmantarwa.
1: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
2: Rahama Radio.
3: Masauraran mu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanku da sake kasancewa da mu a cikin sabon shirin ku. Karkada kunnuwan ku, ku sha labari. Shirin da ya saba kawo muku rahotanni masu ilmantarwa, fadakarwa, har ma da nishadantarwa. Ma'aikatan makabartar Dandolo da ke nan jihar Kano sun koka kan rashin maganin kashe ciyayi da hasken wutan lantarki.
4: Gaskiya dai akwai irin mucizai haka, amma su waɗannan duba ba ruwan mara su, ku wanda ya gano wa kowa harkar sa yake.
3: Mai sauraro, shin ko ya dace yadda ma'aurata suke fallasa sirrin aure a social media domin shawara a samfurin nan na Hide My ID?
5: Ga ubangidan fita kunya nan ChatGPT, sha yanzu magani, yanzu kana kai kukanka zai magance maka.
3: Sannan za ku ji yadda masana suka ce za a ɗauki hoto kimanin triliyan 1,900 a wannan shekarar, duk a cikin bikin ranar ɗaukar hoto ta duniya. Waɗannan kaɗan ne daga cikin ɗanɗanar rahotannin da muke ɗauke da su, har ma da jin yadda wani DJ ya saki kunamar bindiga kan mai uwa da wabi a kan wasu dandazon 'yan biki.
6: Ya fa samu hanje guri 6.
3: Sunana Abubakar Sabi Karkasara, wanda ni ne zan jagoranci shirin a daidai wannan lokaci. Kafin mu buɗe shirin, bari mu karɓi talla.
0: Alhaji, me kuma ya kawo mu nan?
7: Ai, uwar gida so nake mu kammala siyayyar mu anan ba sai mun shiga kasuwa ba.
0: Ka manta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne?
7: Ai, duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai su a kafaran kantin Basir Store.
0: Kana nufin akwai shinkafa da taliya da makaroni gami da farin wake da waken suya ga masu awara? Kana akwai masara, gero, dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su?
7: Kware ku, uwar gida. Basir Store na da ingantacciyar doya ga masu safara, sai garin rogo ga masu yin teba. Kayan haɗin miya ba a bar Basir Store a baya ba, domin kuwa yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ugu, tataccen manjan da babu gauraya a cikinsa.
0: Ka ce mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu.
7: Uwar gida, ai, ba iyananka ta fara kantin Basir Store ya tsaya ba. Muna da kayan shayin goriba, na'ana, lemon grass da dai sauransu.
0: Sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun nasu gara kasan.
7: Basir Store na unguwar Darmanawa, daura da babban masallacin Juma'a na Bilal, kuma masallacin Gwani Umar duk a unguwar ta Darmanawa. Haka zalika, za ku iya samun Alhaji Basir Store a kan lambar wayarsa kamar haka: 0800-364-4-85 ko 0800-807-2-5-2-2.
0: Masha Allah, daga ta farin kantin Basir Store.
8: Hajiya, an sha hidiman biki fa? Ya ko ɗakin 'yar baba?
9: Ai, sai jiya na je kai ɗakin amarya fa ya yi kyau. Dangin ango da ƙawayen amaryan nan sai san tinyan da aka gwangwaje ta da katifar uniform.
8: Ai, katifar uniform ita ce farar dabara ga mai saye. Ga inganci, a daɗe ana mora, sauƙi, ga kuma ƙara lafiya.
9: Har da lafiya mai gida?
8: Ƙwarai kuwa, domin baya ga ta'amare da uwar gida mai burin sabuntawa, akwai katifar uniform ta gidan asibiti, akwai ta masu ciwon baya, a gefe guda akwai ta 'yan makaranta, akwai kujerar katifa don shakatawa, da kuma soso don kafintoci masu son bin sahun kera inganci.
9: To, ni ma mai gida fa, gaskiya
8: na fahimce ki. Za a sabunta ɗakin ki da katifar uniform.
9: Ina godiya mai gida.
8: Za ku iya samun katifar uniform a ko ina a faɗin ƙasa.

0: a unguwar gandun albasa kan titin dan kura zurat ko akan lambar waya kamar haka 0800 657 8559
1: to barkanmu da dawowa kafin mu tsunduma cikin shirin za ku iya sauraron mu ta adireshin mu na yanar gizo wato www.rahamatv.com mai sauraro zo mu bude shirin da lekawa dandalin sada zumunta na zamani inda a yau dandalin ya zama gidan tona sirrin aure da neman shawara musamman a bangaren ma'aurata mata yadda zaka ga mace ta zauna a daki ta dauki waya tana zayyana yadda zaman su yake da ita da mijinta musamman idan suka samu sabani a irin yanayin nan da ake kira da hide my ID wato dai mace za ta dauki waya ta bayyana matsalarta ga abokananta na wannan dandali da nufin neman shawarar wata matsala da ke tsakanin su da mijinta wanda irin wannan yanayi ne idan ba a ci sa'a ba sai a bata shawarar da za ta je ta ruguza aurenta ko ta yi wa auren targadi wato a garin neman gira dai a rasa ido a bisa wannan dalilin ne filin ku karkada kunnuwan ku sha labari ya jira ayoyin wasu mata dangane da lamarin
2: Fatima Mu'az fallasa sirrin aure a social media ba shi da amfani shi gaba ɗayan shi auren an ce sirri ne to kuma a ce saboda wani kun samu matsala ke da mijinki zaki zo social media da suka gani ba kuma hakan kamar shi ma kin tona mishi asiri ne ko kuma kamar kin fito da rayuwar auren ku kowane gida akwai manyayyayi da suke representing kamar uwa to zaki iya samun su ki fada musu Zainab Baba Nasiru lokaci ai ya riga ya shude ma da zaka ringa daukan sarka auren ka kana kaiwa media ga uban gidan fita kunya nan cha GPT sha yanzu magani yanzu kana kai kukanka zai magance maka ba tare da bata lokaci ba
1: ta Yusuf Usman Kofa shine limamin masallacin Juma'a na Al-Ansar dake karamar hukumar Kumbotsa nan Kano yayi mana tsokaci akan lamarin
3: wannan yanayi na zamanin social media tabbas mun nazarci wasu mata muna gani da suke turo sirrukan gidajen su zuwa fejika da sunan shawara to gaskiya zahirin magana bai dace ba bisa dalilai kamar haka abu na farko Allah tabaraka wa ta'ala ya siffanta rayuwar ma'aurata da cewa hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna su mata suturan maza ne maza kuma suturan mata ne har annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa Allah ya tsinewa mijin da zai je wa mata ko matar da za ta zo mijinta sannan su je su yada sirrukan su dan haka ita mace ma'ajiya ce ta sirri miji ya tsara sirrinta ita ma ta tsara sirrin mijinta to amma duk abin da aka ce social media ya fita daga iyaka ta sirri ya dawo public
1: to sai dai ko wadanne irin hanyoyi addinin musulunci ya tanada domin warware matsalar auratayya sabanin ta social media
3: wannan cin amana ne gaskiya bai dace ba kuma ita shawara da fatawa ana neman wadanda suka cancanta ne social media musamman wasu zawarawan da basu ma ka kasa zaman aure su suke zuwa su bude group da sunan wai bawa ma'aurata shawara gaskiya kuskure ne ba daidai bane
1: to ai da ma shi aure ibada ne kuma duk abin da yayi zafi ai maganin sa Allah wannan kenan anan kuma masu kula da makabartar dan dolo ne da ke nan jihar Kano suka koka game da yadda ciyayi suka baibaye makabartar inda suka bayyana cewar suna neman daukin maganin feshi daga gwamnatin jihar Kano da sauran al'ummar gari ma'aikatan sun kaya da cewar duhun ciyayin kan zama wata mafuka ta bata gari inda suke shiga su sace fitulu da allunan kabari kamar yadda ɗaya daga cikin ma'aikatan wannan makabarta Malam Shehu Nazifi ya bayyana mana
4: ciyayi suna ba da matsala gaskiya inda suna zama barazana bata gari suna shigowa suna ballaballan fitulu haka da sauransu da karafunan kabari nan ma da rela kuma duk suna cirewa yanzu dai a yanzu abin da ake da bukata da shi wannan maganin feshi shi muke da bukata da shi shine in an kona ciyawa za ta kone za a kabarin da ya fada ma ai kokari a gyara shi dan wani kabarin ma yanzu haka in muka je za ka ga ga na cikin lafiya lau lafafa ba abin da zai to in kuwa ba a yi feshin ba sai wani kwaron ma ya zo shi cikin kabarin Allah mu dai muke ta yin karfin daidai gurgurdu gaskiya dai akwai irin muci zai haka amma su wayannan duba ba ruwan mu da su ku wanda ya ga kanowa kowa harkar sa yake sai dai zuma ce dama ita wannan ba a samu da ita a cikin duk wannan nan bayan nan da akwai ta yanzu haka tunda muke da kai din nan sai kuma wannan sauran na zamani ni kaina dan lahadi ya ka zo ma ba za a gani ba bai ba ni da lafiya saboda wannan cizon sauran da muke fama da shi na
1: Malam Shehu Nazifi ya kara da cewar ya kamata a sa lokacin bude makabartar da kuma lokacin rufe ta ta hanyar daukar masu gadi.
4: Kamata ya kofofin daga yanzu a ce an sa lokaci daga 6 zuwa 6, 6 na yamma zuwa 6 na safi shine lokacin budewa shine lokacin rufewa kowace a samar mata da mukulli a dinga rufewa.
1: Waƙar mutuwa da fatan za a dubi wannan korafi nasu domin ita

0: Tabarta ai gida ce ta kowa. Allah ya sa mu cika da imani. To anan kuma kwamandan rundunar bujilanti ta Kano reshen unguwar Jaoji ne ya ja hankalin al'umma musamman a wannan lokaci na watan Agusta da ruwan dare ya waita kuma baccin dare yake in dadi. Kwamandan yace ya zama wajibi a dinga sara ana duban bakin gatari domin kuwa bata gari kan yilkimo a irin wannan lokaci da ake tsuga ruwan sama su fake da nufin yin sata babura da kuma batirin motoci. Ga dai yadda kwamandan bujilanti na rafin kuka Alhaji Ibrahim Gambo da jan hankalin da yayi.
1: Sunana Alhaji Ibrahim Gambo, ni ne bijilin kwamandan rafin kuka kuma ni ne PRO na Shika Zone kuma ni memba ne a kungiyar mu ta Muhadumu Gyara. Na'am.
2: To yayin da damuna take zo tsakiya ana fama da ruwa cikin dare.
1: Na'am.
2: Wani jan hankali za ka yi ga al'umma wajen kula da dukiyoyinsu?
1: To alhamdulillah yanzu dai babu abin da za mu ce da Allah sai godiya a wannan watanni masu yawa tun daga kan wata 6 zuwa 8 tara ma ba abin da za mu ce da Allah sai godiya. Mu dai babu wani matsaloli da muke samu na waɗannan abubuwa wanda suka taka kara suka karya. Sai dai mu kira da mutane tun daga damuna ta zo bacci yana daɗi wasu lokuta da dama an anyi ruwa gari zai zama waiza ta yi daɗi. To mutane su farga kowa ya ringa rage bacci yana kasa kunni domin ana samun yan wasu abubuwa jifa-jifa irin masu ajiye motoci babura da shauransu cikin gida ko masu ajiye motoci a waje ana dan samun yara nan da can suna tuwa su dan taba batiran motoci da kwaikwayen nan masu tsada na gidajen mutane.
0: Da fatan al'umma za su rage sakin labba ana sharar munshari a lokacin da ake tsaka da ruwan sama domin kare dukiyoyinsu. Daga nan kuma bari mu karbi talla.
3: Hagiga ina masu bukatar su kawo karshen wahala su yi walwala a cikin rayuwa. To tabbas kana bukatar ka kibe kanka tifar a wala. Dan haka ina iyayen angwaye masu bukatar suka ango da amarya cikin annuri da ƙara dankon soyayya juna. Ba shakka kuna bukatar ka tifa a wala mai albarka. Domin dai an gure a daga tunani an bata hankalin dare wajen bujiro da ka tifar a wala mai albarka. Da nufin zama dandalin dausa in gagije gajiyar jiki da samu sawaba. Da kuna a wala mai lakabin haihuwa goma. Sannan suna da awala ta masu ciwon baya da kuma katifin awala na 'yan makaranta da sauransu. Domin katifin awala mai albarka tana da laushi tun bullubus, ya kamata mutane su gane yanzu lokaci ne da za a rabu da katifin takaici masu jiga da jiki. A daura aure da katifin awala. Kasancewar katifa ce ta musamman da aka samar domin sabauta duk wani nau'in gajiya da samun ingantaccen bacci. Hakika mallakar katifar awala sai ka daura alwala kai sallah ka gode Allah domin ba tsarin wahala a katifin awala. Domin garin bayani kamfanin katifar awala Nana Akwanar Zainawa kan titin Hadeja bayan gidan mammaje petroleum a karamar hukumar Gezawa a Kano, ko kuma a tuntube su ta lambar waya 081-06-58-336 ko kuma 070-87-95-2051.
4: Gaskiya na gaji da cikin zuciya da ce kullum mutum sai ya dinga kashe kuɗi bana da nisa da mu. Magana nake ta makarantar yara ta ce sai ni an baka shawara ka canza musu makaranta amma kai ke in ya canza musu makaranta a kai shi na. Fatty Success International Academy mana domin kuwa a Fatty Success International Academy za a koya wa yaran ka karatu ba tsoge bare o tore. Class makarantar da ta hada da day and boarding tun daga matakin nursery, primary da junior secondary har da senior secondary. Ga kuma Islamiya tare da tahfizul Qur'an inda yaran ka za su haddace Al-Qur'ani a cikin shekara uku a ƙarƙashin kulawar dogaggun malamai. To kin ga dole mu yi nuna cewa a gare shi. Kana nan a Na'ibawa a Rufin Sa'adatu Rimi College, Zaria Road, Kano. Za ku iya tuntuɓar Director of Makarantar Alhaji Wada A.A. Rani ko Dr. Isa Bala a kan lambar waya kamar haka 0803-326-1182. Hakkinmu ne mu kula da ilimin ƴaƴanmu.
5: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم
6: نجرما مكاما قدو دماسن كانو الهجي أمينو أحمد ميتراري أمددين شي كانسا دئيالانسا ينا تيا دكان الأمر مسلمي murnar zagawar watan da aka haifi fiyayyen halittun Allah shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da fatan Allah ya karbi dukkan ibadu addu'o'in da zamu gudanar a cikin wannan wata ya ƙara mana kusanci da Annabi Rahama, ya ba ƙasar mu zaman lafiya darajar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuma Allah ya maimaita mana, amin. Sanarwa daga ƴaƴan makama gado da masun Kano, Abdul Qadir Aminu Ahmad, Imam Malik Aminu Ahmad, Kamaluddin Aminu Ahmad, Nasiruddin Aminu Ahmad, Abdulsalam Lasmar Aminu Ahmad, Muhyiddin bin Arabi Aminu Ahmad, Sheikh Junaidu Aminu Ahmad, da Abaya Zidal Bastami Aminu Ahmad.
5: Tarahum rukkan sujjadan yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwan.
0: Barkanmu da dawowa. Yanzu kuma bari mu leka unguwar Tudun Yola Bajallabi, inda shagalin biki ya juye zuwa tarzoma bayan takaddama da tabarki a tsakanin ƴan biki sakamakon zabar wakar casu da za a cashe da ita. Ana tsaka da wannan takaddama ne sai wani mutum da ake zargi ya zaro bindiga ya dana kunama ya saki wuta akan mai uwa da wabi. Jamilu Sani gudane daga cikin shaidun gani da ido.
7: Abin da ya faru, akwai dan aboki na Aminu na muna zaune, nace yazo ya so mana rufai da daga nan mahaifinsa yace tutuwa mana da sabulu. So mun ga ya jima bai zo ba, kwatsam sai gashi ya dawo mana yace mana cikin shi na ciwo an halbe shi da bindiga. Muka ce to ya aka yi, muka bincika sun biyo hanya ne ta inda ake dije. Wata hayaniya ta faru tsakanin su masu dijin, sai shi ainihin wani makwabci nan wanda ake kira da Rabiu ya fito da bindiga ya kama halbi, wanda ya yi halbi mutum hudu ciki har da namu mai suna Umar Bilo, wanda ya halbe shi a ciki.
8: Yanzu
7: yana asibiti yana samun kulawar likitoci.
0: Malam Rabilu Musa mahaifi ne na ɗaya daga cikin waɗanda aka harba.
9: A ranar Asabar din har wajen karfe 2 da wani abu likitoci suna kanshi, to amma dai alhamdulillah sun yi aikin, kuma muna sa ran insha Allah za a yi nasara. Amma dai ya fa samu hanji guri 6, sun yi dinki a hanji guri 6.
8: To yanzu me kake bukata?
9: Abin da muke bukata tunda musamman kaga abubuwa suna hannun hukuma, tunda ƴan sanda sun san da abin, muna roƙon su ƴan sanda da dukkanin wayannan abin ya shafa su tsaya tsayin daka da gaske wajen ganin sunyi duk abin da doka ta nazar akan haka, saboda hakan shine zai magance aukuwar wani abin nan gaba.
0: Malam Adda'u Musa shine limamin unguwar ta Bajallabi, ya bayyana wa shirin ku karkada kunnuwan ku sha labari yadda suka ji da lamarin.
7: Lokacin da shi wannan yaro ya zo yana rike da cikin sa, ba sun tafi da shi asibiti na cizin bisu, kuma na fito don bisu sai naga taron mutane, sai naji ana magana har bunda sai to anan matsala ta same kenan. Tunda lokacin da yazo yace an harbe shi, bazama tambaye sai ina bane, tunda su ake a cicciran sa. To a wannan lokacin muna tsaye anan, sai aka ce ai wanda ya harba ma ga gidansa, nace tun muje a nuna min gidansa. Aka nuna min gidansa, muka tafi da yara suna cewa za su kona gida, nace ba za su kona gida ba, muka hakurkurtar da yara daga baya sai gashi ya bullo daga nan kusa da gidan. Yanzu abin da muke da bukata shine a duba a fitar mana da haƙƙin da ya dace akan wannan zalunci da aka yi mana.
0: Rundunar ƴan sandan jihar Kano bata ce komai game da lamarin ba, sun ce a jira su suna bincike ne. To Allah ya kyauta. Mai sauraro, shin ko ka san cewar a duk ranar 19 ga watan Agustan kowace shekara ce Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware a matsayin ranar ɗaukan hoto ta duniya? An ware ranar ne dai domin irin muhimmancin da hoto yake da shi, musamman a wajen adana tarihi da wasu abubuwa na musamman da suka faru. Ga dai wakilinmu Usman Ibrahim Datta ɗauke da cikakken rahoto game da wannan rana.
10: A duk ranar 19 ga watan Agusta, duniya na bikin ranar ɗaukan hoto ta duniya. Rana ce da ake tunawa da tarihin ɗaukar hoto, tare da bayyana muhimmancin hotuna wajen adana tarihi, isar da sakonni, aikin jarida, da kuma samar da hanyar samun abin dogaro da kai. A shekarun baya, ɗaukar hoto ya fi karkata ne ga ƙwararrun masu amfani da kyamarori, amma zuwan wayoyin zamani ya sauya wannan yanayi, inda kusan kowa ke iya ɗaukar hoto a kowane lokaci. Wata ƙididdiga da aka fitar a shekarar 2026 ta nuna cewa ana sa ran za a ɗauki kusan hotuna tiriliyan 1 a duniya cikin wannan shekara. Wannan na nufin ana ɗaukar kusan biliyan 5 na hotuna a kowace rana, wato fiye da hotuna 61,000 a cikin daƙiƙa guda. Haka kuma ƙididdigar ta

0: ina ba malamai masu magana akan siyasa shawarar cewa wanda zai tallata mana shugaban kasa a wannan shekarar to don Allah ya gwada mana abin da yayi sannan ya mana talla da shi idan kuma ba abin da za a tallata shi da shi to a bari wasu su fito mu gwada ko Allah zai sa a samu wani mai dama dama
1: in dai ga Muhammad Ahmadu wallahi ko zan da muka yi akwai wanda zai da abi ko fanko babu shi za ku da mu abi ko fanko ba mai mutanen mu sune ba za ku da ba
2: lokacin ganduje haka aka dinga surutun kada a yanka masallacin nan na juma'a na fage a sayar to amma yanzu duk an yanyanka an sayar wa da inyamurai kofar da za ta tafi faransa road din nan to kaga wannan abin ciwo ne abin mamaki shin mu a Kano ba mu da wasu yan kasuwa da za a sayar musu
3: abun kunya kana lamba biyu a hukuma kana kalibanta hukuma kai tsaye ma kana cin mutuncin gwamnatin jihar Kano wannan kuma labas babun mamaki bane wanda ya jawo shi ma ya ba shugaban karamar hukumar Nasarawa da ya gama jin dadin ya dawo yana zagin sa billahi zan yi mutuncin gwamnatin jihar Kano kuma naji wani ya zo yana cewa akwai wani POS da aka saya wasu ka suna tara kudi duk wani na karaji kai wannan maganar zamu maga shi gaban kotu
4: idan kuka biyo mu sanna hankali za ku ji yadda cikakken shirin yake a wannan lokaci masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da wannan lokaci da kuma sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon shiri na harshen ka alƙalinka shirin da kan baiwa yan siyasa daga kowace jam'iyya damar yin tsokaci game da yadda al'amuran siyasar wannan lokaci ke ci gaba da wakana amma fa bisa doka kamar yadda sashi na 39 na tsarin mulkin wannan ƙasa ta tanadi sunana Abbas Salisu soran dinki da ke riga da akalar shirin halin yanzu biyo bayan matakin da gwamnatin tarayya ta dauka na janye tallafin mai da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu yayi jim kadan da karbar rantsuwar kama mulki a ranar 29 ga watan Mayu shekarar 2023 da ta gabata game da sauya fasalin tsarin canjin kudaden waje da gwamnatin ta dauka zuwa yanzu gwamnatin ta ce an samu natijar daukar wannan mataki a cewar gwamnatin ta bakin ministan kudi Taiwo Oyedele wannan mataki ya sanya gwamnatin ta samu karin kudaden shiga da suka kai fiye da naira triliyan 10.15 daga watan Yunin shekarar 2023 zuwa watan Disambar shekarar 2025 din da ta gabata mataki ne da nan gaba za mu ji tsokacin da masana kan tattalin arziki za su yi mana kai ko da yake gabanin nan da yake wannan rana ta Laraba da ta yi daidai da 19 ga watan da muke ciki na Agusta ita ce ranar da hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa INEC ta sanya matsayin ranar da mabukata darewa kujerar lamba ɗayan wannan kasa game da majalisun tarayya damar fara yada angizo da za su shafe watanni biyar suna gabatarwa da masu kada ƙuri'a irin manufar da suke da ita gare su da nufin samun dama idan Allah ya kai mu ranar da za a fidda raini a tsakanin su wato ranar kada ƙuri'a kenan amma gabanin mu je ga abinda ulama'u magada annabawa ke da shi kan wannan batu bari mu waiwaye taron sanya hannu da yan takarar shugabancin kasa na jam'iyyu daban-daban a fadin wannan kasa suka gudanar a ranar 30 da ta gabata wadda a karkashin ta suka sanya hannu kan yarjejeniyar gudanar da yakin neman zabe lafiya game da mutunta dokokin zabe da kuma dokokin wannan kasa ba tare da ta da zaune tsaye ba sai dai abinda ya dauki hankulan al'umma kan wannan lamari yadda ba a ga fuskar shugaban kasa Tinubu ba wanda ya tura sakataren gwamnatin tarayya domin ya wakilce shi kazalika shi ma Atiku Abubakar bai samu damar halartar wajen wannan taro ba to mu koma kan wancan batu na fara yakin neman zabe da aka dage takunkumin sa a wannan rana inda muka jiyo Professor Mansur Sakkwato na shawartar malaman addini da ke sanya baki a sha'anin siyasa cewa hujjar abinda mabukaci yayi ya kamata su isarwa da al'umma a lokacin da za su tallata gwanin su ba wai fakewa da batu na addini ba
0: yan siyasa su hakuri wajibi ne mu faɗi gaskiya kuma Allah ya ce mu faɗe ta kuma za mu fasa faɗin bisa ga haka ina ba malamai masu magana akan siyasa shawarar cewa mun mai mabola campaign a wannan karon kawai ya fito ya gudu ci gaban da ya kawo in akwai shi idan an samu saukin rayuwa a ƙarƙashin mulki sa faɗa muna idan talaka ya samu sarari ko sa'ida a fito fili ya bayani idan bola ya kawo ci gaba ta fannin ilimi ko kiwon lafiya ko inganta noma da sana'a ko gyara hanyoyi ko kuma iya cika alƙawalin da yayi cewa zai samar da wutar lantarki da ya kama mulki to a fito ayi muna bayani in ya so sai ayi masa kafe da wannan gwamnonin mu muna tare da su muna ganin ayyukan da suke kuma kowane gwamna ana iya auna shi da ayyukan da muna ganin su to duk wanda zai tallata mana shugaban kasa a wannan shekarar to duk Allah ya gwada mana abin da yayi sannan ya mana talla da shi idan kuma ba abin da za a tallata shi da shi to a bari wasu su fito mu gwada ko Allah zai sa a samu wani mai dama-dama
4: Professor Mansur Sakkwato kenan na Jami'ar Ahmadu Bello dake Zariyan jihar Kaduna to ko me yan siyasa su kuma ke cewa game da gabatar da mabukatan su ga masu kada ƙuri'ar bari mu fara da wani gangami da ya gudana a karamar hukumar Bunkure mahaifar karamar ministar babban birnin tarayya Abuja Dr. Mariam Ahmad Bunkure wadda a yayin taron muka jiyo ta tana shaidawa shugaban jam'iyyar su ta APC na jihar Kano Honorable Umar Haruna Doguwa cewa
5: hakika yayi ta farin ciki a gare mu da muka ta wannan gangami muka ta domin mu tura shugaban jam'iyyar mu mai alfa saboda farin ciki da jin dadi na ziyara da aka kawo mana wanda ake ce popularization power mun gode mun yi farin ciki mun ji dadi dan girma chairman idan ka duba kaga wannan guri ka juya kuri da arewa gabas da yamma ka san cewa karamar hukumar Bunkure
4: bakin Dr. Mariam Ahmad Bunkure babu dadewa sai shugaban jam'iyyar APC na jihar Kano Honorable Umar Haruna Doguwa ya daura da shaidar dalilan da suka sanya suka hau layin shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu a matsayin wanda suke yi wa fatan ya dora a zaben na gaba
6: mun yadda cewa garin Bunkure gari ne na masoya jam'iyyar APC inda ga Muhammad Ahmad wallahi ba zan da muku bi akwai wanda zai zaba a biyo fanko babu shi mutanen Bunkure ba za su zaba Muhammad Bola Tinubu na ji mutane yan adawa na mutiyar tashi ya ce Najeriya ba tsaro mu ma mun yarda muna addu'a Allah ya kawo mu tsaro rika da shi duniya sai da shi tsaro Mun za mu na fara ba abin da mun sani ba mun sai abu mun sanda wanda ya sani
1: komai ya da ko ayyan su da dudu zai ba su kunni magunguna da magunguna nan ne dai ka haji amarya ko kure minista yar asalin wannan garbar kuwar wannan professor ne shehi malami ne kuma dan koku ne kuma tulugu ya dauke shi ya gaji shugaban jami'a zaria ai ko dan wannan bayan Allah na fita ko da mariya da inza mun ci albarkatu ku akwai da akwai arzikin da kun gaje mun gode Allah sakamakon haka
4: Honorable Umar Haruna Doguwa kenan shugaban jam'iyyar APC mai mulki a jihar Kano. To da yake a kudancin jihar Kano muke bari mu leka karamar hukumar Garko. Da baka garbo bakuncin Kabiru Sile Garko wanda shi kuma ke shigowa da sakon dan takarar su. A zauren majalisar tarayya Honorable Yahaya Adamu Garin Ali da ke cewa ya bashi sako ya ida cewa za su yi APC sak daga sama har kasa a wannan zabe.
7: A zabe mai girma shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu, injiniya Abba Kabiru Yusuf ya maimaita a Kano ta Kudu, a zabe mai girma Suleiman Abdulrahman Kawu Sumaila, Gudulla Garko, a zabe Honorable Yahaya Adamu Garin Ali mai makafan biro. A majalisar jiya a zabe Murtala Muhammad Kadage Garko a karamar hukumar Gudul mai girma Ali Abdullahi Manaja.
8: To amma kana jin al'umma za su karbi wannan kira naku tunda ana cewa wai akwai inda wake da shinkafa za a yi?
7: Ai magana wake da shinkafa mai girma gwamna ya riga ya gama da ita, don mai girma gwamna yana yi ayyukan da ya kamata, mai girma shugaban kasa yana ayyukan da ya kamata a kasa. Sannan shi Honorable Yahaya Adamu Garin Ali mutum ne mai nagarta, ya yi dan majalisar jiha, ya taimaki al'umma, ya rike hukumar Ruwasa, ya taimaki al'umma, ya rike hukumar Ram, ya taimaki al'umma. A kowace rana za ka samu sama da mutum 300, 300, 400, 500 suna zuwa suna mubayi'a, wasu ma kudaden su suke kashewa a cikin kadan, domin sun san Yahaya Adamu Garin Ali mai nagarta ne, ya san aikin kuma zai iya, wanda a lokacin da ya shugaban karamar hukuma duk Kano ta Kudu shi kadai ne ciyaman na local gamma a karamar hukuma Garko a jam'iyyar PDP tenuwa farko ta Dr. Malam Ibrahim Shekarau. Mai girma Yahaya Adamu Garin Ali ba zai ba mu kunya ba.
8: Kana nufin za ku iya ture wanda yake kai tunda yanzu shi ne ludan sake Kano?
7: Ai wata riga ai shiga ya Adamu shi ne daura aure, shi ne suna, shi ne ta'aziyya. To ya zai kara da mutum ke kike karama ba gani ba.
4: Wada Kabiru Sile Garko ke shaida hakan daga jam'iyyar PDP kuwa bakuncin Alhaji Jigaladanci muka karba, wanda shi kuma ke shaida cewa jam'iyyar PDP ita ce hanya mafita ga al'ummar kasa har zuwa wannan jiha ta Kano.
9: Jam'iyyar PDP mun tsayar da Professor Sandy Odun a matsayin dan takarar shugaban kasa. Yau mai girma Ambassador Muhammad Alhabello shine dan takara ɗaya tilo a jihar Kano wanda yake da influence, ya san me zai, saboda ya duba yayi tsam sai ya ga cewa zai ba wa ƙananan hukumomi giran ɗinsu, za a samu ci gaba mai dorewa. Saboda idan ka duba tenuwar Kwankwasa ta farko, ana ba wa ciyamomi haƙƙinsu, tenuwar Malam Ibrahim Shekarau ana ba wa kansuloli haƙƙinsu, kansulan da yake lokacin Malam Ibrahim Shekarau ya fi ciyaman ɗin da yake a wannan lokacin. Ɗan kwangila za a yi abubuwa, masu sai da kwanuka, masu sai da buhu, kuɗaɗe za su isa hannun mutane. Wannan abin zai ba da dama a samu kariya daga matsalar tsaro da duk wasu abubuwa wanda ba ta gari suke haifar da shi a jihar Kano. Kuma mai girma Ambassador Muhammad Alhabello shi mutum ne wanda yake jin koken al'umma da kuma tausayin al'umma jihar Kano. To in Allah ya so ya yarda ya zama gwamna, za a yi gwamnan da ba a taba yi ba.
8: Amma sau tari an ce wa irin wannan dama ruman baka ƴan siyasa suke yi kafin su dare kan wannan kujera, kuma in an dare sai kaga labarin ya sauya. Ta ina kake tunanin zai bambanta da irin waɗancan abu?
9: Ba za ka san waye Muhammad Alhabello ba sai kai mu'amala da shi. Yana tausayawa talakawan jihar Kano, saboda shi duk abin da Allah yake yi yayi masa, ba wai ya zo bane dan ya tara kuɗi. Ka duba misali quality Muhammad Sada Abacha, amma Ambassador Muhammad Alhabello ya kada shi saboda zuciyarsa mai kyau ce.
4: Alhaji Jigaladanci kenan daga jam'iyyar PDP. Idan muka sake waiwayar taron bada gudunmawar mota ga dan takarar sanatan Kano ta tsakiya Sardaunan Kano, wanda SA Aminu Gurgu mai fulo ya bashi gudunmawa domin yakin neman zabe, mun ji wajiya Zainab Gwalaja kajiyar Sardauna na tofa albarkacin bakinta gaba da wannan tagomashi da guda cikin su yayi. Kalaman Hajiya Zainab Gwale sun zo ne a yayin da shi kuma Auwalu Shehu Isa ke cewa shi kuwa ba shi da abin zabi a takarar ta Kano ta tsakiya. Sai Dr. Nafi'u Sankara na jam'iyyar PDP wai shi ne ma ya bashi wani sako ga al'ummar wannan yanki na Kano ta tsakiyar.
10: Zan yi amfani da wannan dama bisa isar da sakon godiya da kuma alƙawarin insha Allah zai amfani da wannan dama ya shiga birni da sako na Kano Central bisa yaɗa manufarsa mai alkhairi in Allah su yarda. Kano Central ta tsakiya insha Allah wannan bawan Allah matashi na matasa zai shiga birni da sako na wannan bangare a yaɗa manufa mai amfani. Jama'a yanzu waye siyasa ake magana ake ta wanda ake ganin zai kai ga gaci tunda duk wanda suke gaban nan nashi ba irin dama da ba su samu ba a baya kuma yanzu muke ga kuramu shi sa muke kiran al'umma yanzu matashi ne ya fito kuma matashi shine san mutuncin matasa san ciwon matasa dan haka al'ummar Kano Central bi amfani da wannan dama mu ba wannan matashi dama
11: ni abu yayi a baya wanda yake alamta cewa in an bashi dama zai iya isar da sakon da a bashi
10: tun kafin shigo mu'amala ta siyasa gidansu babban gida ne mahaifin sa babu irarwa da bai taka ba a cikin al'umma sun taimaka al'umma da dama shi sa muke tattauna mishi zato tun a wancan lokacin sun yi amfani da wannan dama da Allah ya ba su ballanta yanzu suna ganin kamar wani nauyi ne na kuma za su dauka to da haka muke sa musu zato in Allah ya su yarda za su abin da muke tsammani.
4: A gabar da Auwalu Shehu Isa ke shaida hakan daga jam'iyyar APC kuwa Musubahu Gadar Lado ne ke cewa shi kuma ya haɗe kafafunsa akan kudirin da yake da shi a baya na yi wa jam'iyyar APC unguli da kan zabo a yayin zaben tunda wai an warware tankiyar da ta sanya ya kudiri waccan aniya a baya.
12: A matsayina na shugaban 'yan antifati na ƙaramar hukumar taro na mazaɓa goma babu gunda ba ni da

0: tare da dan uwansa His Excellency Murtala Sinagala Dima Garo zamu zabi Malam Ibrahim Shekarau zamu zabi Ja Oji saboda Ja Oji alkhairi ne waraka ne kuma zamu fito zamu zabi ADS Lungu da Sako domin shine wanda al'umma karamar hukumar Tarauni ya kamata su sa a gaba a cikin zauren majalisar jaha dan haka mai girma gwamna mun tabbatar maka da cewa karamar hukumar Tarauni da yadda kun bi izinin layi za ta zauna lafiya domin duk abin da wani yake da shi na korafi an yadda ni na zo da korafin sa za a share mai hawayen sa
1: nawa aka siye kake na
0: aba aba siyasan nan muna yin ta saboda al'umma kuma an zo an taimaki al'umma jawojin nan shi yazo ya bada miliyan 5 a mazabata ta Darmanawa an share hanya an zuba burji domin al'ummar mazabar Darmanawa chapter din tsimke su wuce salin alinki isa nake kira ga mai girma gwamna wannan nan majalisar ta mu na jaha yayi abin da ya dace dan haka mai girma gwamna ka kara rike ADS hannu bibbiyu
1: cewa kai fa da a mazabin da suke fadin jihar Kano mazabar ku ce kadai aka manta da ita a cikin mazabu 400 da wani abu
0: to ai yanzu mai girma ADS ya kai kudirin wannan hanya ta din tsinke an yi karatu na daya an yi karatu na biyu an dau guduma an fika kuma da yadda kun bi izinin layi watan gobe za a zo za a yi aiki ga dangadan babu kama hannu
1: ya zaka da membobin ka kana nufin za su bi wannan kiran naka
0: mun zauna da membobi na ajiya da daddare a matsayina ne yaron His Excellency Murtala Sinagala Dima Garo a matsayina ne yaron Ride Honorable Alhassan Adodoguwa wanda muke sa rai gobe zai zama speaker mu ba za mu ci amanar jam'iyyar APC ba
2: bishawar musu bawu gadar ladan babu dadewa za mu je ga kalaman nusarwar da SA Aminu Gurgu mai fulo ya shigo da su wannan fili
3: Balaraban gwamna tare da mataimakin Balaraban gwamna Murtala Sinagala da yan majalisar ka amintattu masu aprobal na gaskiya al'ummar jihar Kano suna godiya suna addu'o'i mata matasa yan kasuwa yan siyasa Allah ka tsare jihar Kano Allah ka sa wannan gwamnati albarka Allah ka raba ta da sharrin masu sharri mai girma Balaraban gwamna mafi yawancin fitilun nan na tsake titi ka san damuna ce iska ta cire kunno mafi yawancin su ba sa ci kawo mana dauki mai girma Balaraban gwamna ka fada a shiga mai girma Balaraban gwamna yau bisa soyayya ta mai girma shugaban kasa da yake an tuma kudade mun gani mun sheda ba gara ba zago yau ayyukan nan da kake ka cin mu saboda 867 mun girma Balaraban gwamna muna godiya akwai yan kungila musamman masu cewa a makarantu diwon su mutuwa suke ga bala'in bashi duk da ba kai ka zo man ba na taya aka baka mafi yawancin bashin nan na gwamnati Abdullahi Umar Ganduje ne yan ka biya su gode ma su gode wa Ganduje mafi yawancin su intelligence faɗi na sun sheda mu mutuwa suke akwai shi kansa adda utubin wada akwai alhaji lawan kama akwai hajiya maryam bashir wanda intelligence faɗi na sun sheda cewa bala'in bashi ne da tashi hankali da hawan jini tabbatar maka in ka ba su wannan kulale kai mai girma gona ba a ba su sabon ayyuka na cirewa a makarantu ko ba a ba su ayyukan su ba amma ba za su dora maka laifi ba ka taimake su domin su taimake mu domin zabi ya zo ga ubangijin Musa da Haruna ga dakta malam alhaji Asuwaju Ahmed Ahmadu Muhammadu Bola Tinubu tsohon gwamna tsohon sanata shugaban kasa a halin yanzu APC sad
2: yayin da SA Aminu Gurgu mai fulo ke wannan kira ga gwamnan sai ga shi kuma shugaban kungiyar Arewa Media Group ga tamfuna kai Alhaji Abdulmajid Dambulki komanda ya shigo da mamakin yadda yace gwamnatin ta jaha ta yi abinda ta soki wadda ta gabace ta da yi a masallacin Juma'a na fage
4: lokacin Ganduje haka aka dinga surutun kada a yanka masallacin nan na Juma'a na fage a sayar to amma yanzu duk an yanyanka an sayar wa da inyamurai kofar da za ta tafi France Road din nan to kaga wannan abun ciwo ne abun mamaki shin mu a Kano ba mu da wasu yan kasuwa da za a sayar musu wannan ba daidai bane kuma bangaren masallaci wannan ya kamata akalla a ce makarantu za a yi a wajen tun da kana zarewa har ya zuwa tu zuwa primary sai zuwa secondary amma mai isa ba mu da wannan basira sai san zuciya kuma na tabbata cewa wannan abin da aka yi zai zamarwa mutanen Kano dan zane mai wahala daura kullum muna sai da kadaroli wanda dan uwan mu ya kamata a ce sun mallaka shi isa muke cewa wannan gwamnati muna zargin ta ba ta so ta gina yan Kano amma tana so ta gina baki
5: abu ne wasu za su iya cewa na kasuwa ta yayyuwa mutanen mu ne ba su da sha'awar yin kasuwanci a gurin
4: ba gaskiya bane suna daukan wadannan sun fi kowa farashi kuma ka san rashin kima a wajen mutanen mu da neman banza amma mu Hausa ai muna da kudin da zamu saya
5: ba ka ganin su ne aka fi ganin su suna sayarwa a wurin
4: ta wannan ne ɗan kasuwar Kano su kokarin su san hannun jari a cikin wannan harkar irin ta lamba da zama Hausawan mu su suke yi
5: amma ita da mallan suwa akwai wanda ake warewa a ce a sayarwa da wani ka a sayarwa da wani
4: ware da gaske su inyamure yanzu zaka je garin suka ce kai Bahaushe kuma kudin ka zaka sai waje kai kasuwanci baka isa ba
2: sai da Alhaji Abdulmajid dan bulki komandan na sukar gwamnatin kan wannan mataki ya daidai lokacin da shi kuma Mustafa Abubakar dan Fulani ya shigo da mamakin wanda yace yana cizan hannun da yake bashi abinci a baki wato a hukumar nan ta kula da sufuri ta Karota
6: gwamnati shude kullum ana rigima tsakanin gwamnati da yan adai da kisau har take ta kawo yan adai sau suka tafi yajin aiki yan makarantar suna tafiya kafa yan kasuwa suna tafiya kafa sai gwamnati ya alƙawari in Allah ya bashi dama wannan rigima tsakanin yan Karota da yan adai da sau yan gari an daina kuma ana rantsar da shi a kawo motoci busabusai da motoci luxurious ana ɗiba yayan talakawa ana kawo su makaranta kuma yace duk yan adai da sau wannan harajin da yake biya naira 100 rabinu ake tara kuɗi ba na wasa ba gwamnati jihar Kano take ta yafe muku sai ya duba kuma waya cancanta waye mutumin kirki waye mai ilimi wanda zai taimaka gwamnatin jihar Kano ke da ku engineer Faisal Mahmud ya kawo shi a matsayin shugaban hukumar Karota kan da yazo zaka ji shiru osukan Karota suna aikin da ya dace a Karota na Bamar Abbas zaka ga mutun ne an mai tayi kudade za a bashi a saki mota giya yace shi ba zai yadda ba aikin Allah yake yi amma Karota baya ba haka
1: amma aka ce wai akwai sakaci wajen ayyukan nata ana ganin abubuwa duk sun sai Karota ce hususan a hanyoyi na kasuwanci
6: yanzu ba lokacin da aka tosa dan adam mutane a cikin yanayi idan gwamnati tace kullum za a takura mutane ba irin kuka na baya za a yi ce gwamna ya duba waye mai haƙuri waye mai tausayi waye mai hangen nesa a jihar Kano ya dauki engineer Faisal Mahmud ya kawo shi tunda yazo ya bin abin sannan a hankali kamar yanda gwamna yake bin gwamnatin jihar Kano sannan a hankali
1: shi yasa aka ce kuma an gaza wajen irin abin da za a ringa tura jami'ai su ringa fita aiki sai mataimakin sa ne ma yake taimakawa da wannan
6: wani mataimaki abin kunya kana lamba biyu a hukuma kana kalibanta hukuma kai tsaye ma kana cin mutuncin gwamnatin jihar Kano wannan kuma Al-Abbas babun mamaki bane wanda ya jawo shi ma ya ba shugaban karamar hukumar Nasarawa da ya gama jin dadin ya dawo yana zagin sa billin yanzu ya ci mutuncin gwamnatin jihar Kano kuma shugaban hukumar Karota engineer Faisal Mahmud ya kira da kan director operation a Walu har zuwa kasa yake kuma taimakin nasa mutumin kirki ne kuyi aiki da shi amma yazo yana maganganu kuma karshe ma naji wani yazo yana cewa akwai wani POS da aka saya osuka suna tara kuɗi duk wani na kara ji yayi wannan maganar zamu maga shi gaban kotu ya nuna mana inda NBS sai POS ya bawa mutane
2: gaba daya da waɗannan kalamai na Mustafa Abubakar dan Fulani ya kamata mu ja akalar shirin na wannan rana radin jagora Abdullahi Muhammad Wali sai Bashir Alali Abbas Salih soran dinki da na shirya na gabatar ki mana fatan Allah ya sa damu da alkhairi.

0: maza gumbar dutse masararar ramu radio farin cikin al'umma mita 97.3 a zango na FM da mita 104.1 babban birnin tarayya Abuja. Barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da kasancewa da ku a cikin shirin maza gumbar dutse. Shirin maza gumbar dutse shiri ne da ke farauto muku mafarauta, maharba, masunta da dukkanin jarumai da suke shura ta fannoni daban-daban, ba don komai sai don nishadantar da ku da ilmantar da ku. Sunana Zaradin Manarjawo Jinda, cikin yadda Allah zan kasance da ku a cikin wannan shiri. Kuma muna tare da Ismaila Bauchi, magayakin baka, magayakin magani, wanda za mu tattauna da shi. Ismaila Bauchi, muna maka barka da zuwa cikin wannan shiri na maza gumbar dutse.
1: To masha Allah.
0: To kusan harkar farauta harka ce mai fadi, wanda kowa ya sani cewa farauta tana da asali, wanda kuma su mafarautan nan ba inda suke zuwa su yi farauta illa jiji. Dajin nan kuma ya kasu kashi-kashi, akwai dabbar da ana neman ta an san dajin da za a tafi, akwai abin da kowane yanki da irin yanda Allah ya albarkaci wannan yankin ko jejin da wata dabba wadda kuma ake farautar ta. To yau za mu shiga mu ci ya ma jejin yake, a wani jeji ne aka fi samun wata dabba, sannan ya ake shiga jejin, duka a cikin wannan shiri insha Allah, wanda kuma shiri ne naku masu saurari. Bayan mun nutsa a cikin shirin kamar yadda aka saba, za mu bude layukan waya domin ji daga gare ku, musamman akan tagwayen lambobinmu da muka saba budewa domin ba da taku gudunmu ta cikin wannan shiri. Ismaila Bauchi, kusan na san anjima, masu saurari kuma sun san anjima ana wannan janibi na farauta tsawon lokuta da lokuta, shekara da shekaru aka kwashe ana wannan harka. Tun a baya an yi farauta, tun a yi mastaki na gida har aka fita jihohi, har aka ya kasance an jihar kudancin kasa, har ma wasu kasashen wanda zance suke makwabtaka da Najeriya an je an yi farauta. Kuma an yi gwagwarmaya da namun daji, masu kwankwamai da masu hadari, duk wanda yake bibiyan mu ya ji irin wannan bajinta da aka yi. To amma yau za mu fi mai da hankali ne akan wai shin a mahanga taku ta mafarauta menene jeji shi kansa.
1: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah da Allah subhanahu wa ta'ala kuma ara mana rana da rai da lafiya. Allah ya kadarta mu kuma dawowa mu ci gaba da ba wa mutane tarihi irin abubuwan da muka dinga fuskanta tun daga yarinta har girma, tun da yanzu ga shi mu madu mun shiga sahun da TJ.
0: Gaskiya ne.
1: To Allah mun gode maka.
0: Shi ne abin godiya.
1: Kuma magana ta gaskiya, wato wannan gidan rediyo ba abin da za mu ce da shi sai dai mu ce Allah ya saka masa da alkhairi. Kuma ba za mu taɓa mantawa da mun riga yi bardan ma da ki ba. Saboda duk wanda ya san shirin maza gumbar dutse, to dole bare manta da tarihin barje ba.
0: Gaskiya ne.
1: Sannan da kuma kai a hankula wani zubin, idan ya kasance bai da lafiya ko wata tafiya ta kama kai kakan zo ka kama a hankula a hankula a hankula har abubuwan ya zama sai dai a ce ina jawoji. Kuma har yanzu ane mana ta'aziyar birnin Madaki, har yanzu har kwanan gobe zai wahala a sati ba a kira na mun ta'aziyar sa ba. Kuma za su yi masa addu'a da abubuwa ne sosai da na farin ciki da tuna kaga abin alkhairi ne. Kuma alhamdulillah wannan abiya kusan in ce wannan gidan rediyo shi ya hassasa, yawwa kamba ma irin wannan abin da ɗauko abubuwa na tarihi, wanda yanzu alhamdulillah in kun kula gidajen rediyo da yawa magahi nan sun ɗauka, in aka shiga midiya duga shi nan. Kuma wannan shiri da aka tsara yana daga cikin shirin da ya ƙara haɗa kai, yawwa shi ya ƙara haɗa kan mutane wanda suke harkar
0: farauta.
1: Tunda kaga abinda kuka yi ƙoƙari kun nemi maharba, mafarautan kare, masu kere, masu tarko, wanzamai, makera, har direbobi ma duk an nema. Kuma an yi haɗin kai wanda sai ta kai ta kawo, ina jin an taɓa gurub ma ina kyauta zata.
0: An taɓa yi.
1: Gurub na maza gumbar dutse.
0: An yi kalan kwaya
1: kai su wajen. Wanda suna nan a raye, akwai wanda kuma babu su. To alhamdulillah ga kuma masu koman mu ciro man tinki. Allah ya kawo musu, Allah ya dai an yi gwagwarmayar shi an yi tafiye-tafi
0: ga shirin
1: ina daga cikin masu ba da gudunmuwa mutuka yawwa daga nan kuma Allah ya zai kawo wazirin komo da ya gasu nan da yanda wani baushi wannan mai komo na daura to da ya gasu nan dai alhamdulillah wato a takaice gidan ya karɓi mutane da yawa
0: alhamdulillah
1: eh to masha Allah to har kullun shi dama ana fara ne da bismillah kafin ya ga cikin al'amari to haka duk mafarauci ba zai je ibarauta ba sai a daji gida masoma ce wani zai ce ya fara farautarsa daga kyanwa wani daga gafiya wani daga ɓera da haka da haka da haka shaukin abin yake shigarsa har ya fara tunanin suwa zan bi in shiga daji to jama'a ana cewa daji daji daji kala-kala ne yawwa daji kala-kala ne wani dajin ba abin da ya ajiye sai kwazazzabai ma'ana ne kwazazzabai kamar mu ce gangari nan madina kuma shiga wani
0: shiga
1: yawwa ne gangari ma'ana akwai inda zaka ga shimfida ce jejin shimfida ne kace shimfida zaka iya hangen ko ina amma akwai kwazazzabai
0: a cikin sa
1: eh kwazazzaban ko ma masu zurfi ba shine kamar magangari magangari shine kamar masu kira idan suna cewa mugun magangari sai kura ka fahimta ko sai ko bakin kare ne niyya misali yawwa sannan akwai jejin kuma da zaka ga gabaki ɗayan sa shi kuma yashi ne eh babu irin waɗannan kamar wannan gaba-gaba shi abin da yake ka gaba ruwa ne yawwa zai dinga ci amma ruwan wani ba zai zauna ba daga inda damuna ta wuce shi kenan
0: yawwa kuma wannan magangarar ta
1: yawwa duk suna nan waɗannan sannan wani jejin kuma za a ga yashi ne ma'ana kamar yanzu mu kalli kamar arewa kamar akwai inda muke cewa kuka kuturu mun sha kawo kasan labarai a farauta a hire-hiren mu na farauta wanda kuma duk wani wanda yi farauta a cikin Kano ba zai manta bangaren su kuka kuturu ba to kaga
0: ai yawa
1: eh kuka kuturu ai kaga tana nan bangaren Gizawa ka fahimta abin da ya dauka yi can to idan ka kalla ai da kana in ka tabi ka tabi zai kai ka har ina
0: Hannijar.
1: To so da ka ganin kuma abin da ya fi yawa a can a ɓangaren yashi ne sai Sabara. Daga nan za mu shiga har cikin gefen Nijar. Tunda gaskiya ba mu fiye shiga cikin Nijar ba sai dai gefunanta mukan shiga. To ka ganin wani itace ne fi yawa a nan Sabara ce. Wani abu muka fi karo da shi a nan mun fi samun zomaye kuregu zuwa kasa ka fahimta yawwa amma ba Sabara fota zaka iya bata a cikinta me ya bata ma'ana ka rasa gabar ko yamma ko kudu ko arewa sannan akwai inda ko muke shiga ta bangaren Hadeja ka fahimta yawwa ta bangaren Jigawa so dan ka kula ai ka gani ni har yanzu abin da nake kallon Jigawa Kano ne ke mata kallo yawwa Kano nake mata ni wannan kallon har yanzu to saboda haka idan kuma ka koma bangaren kamar Bauchi shi kuma ai zaka ga ina da ramuka ina da abinda muke ce masa misali kamar kwazazzabai amma shi kuma kwazazzaban sa mai ramuka ne da duwatsu yawwa ka fahimta tunda akwai ɗaya kurmi shine muke cewa kurmi shi yana da kurmi amma kurmin wani gurin in ka shiga ba in ka shiga kasan sa zai aka hangi sama misali zaka kamar a ce a jera falwaya ɗaya biyu wani bangaren an shiga yawa tunda ita dama farauta ana yin ta ne lokacin kaka ruwa ya janye amma duk da haka wani bangaren kuma in muka shiga ana tadda ruwan a wani bangaren tunda wani zai zauna ya zama kamar dan gulbi-gulbi haka ka fahimta idan kuma da itatuwa masu kamar misali wanda suke iya daukan danshi to ko da yaushe za ga ruwan bai rabo da ni'ima a wajen yawwa kamar kaga bangaren Bauchi bangaren Bauchi kuma ba ko ina ba akwai bangaren kamar da babu ma ruwa yawwa in aka samu ruwan ma ruwan kadan ne eh tunda kaga a Bauchi misali kaga in muna irin simiya simiya kwangi su jejin gwamna duk cikin Bauchi ne
0: so da kan kara wajen ina take
1: ita ai yankara zamu zo duk a hankula duk yawwa duk zamu zo su ina so da in ka maka tukunna rabar-rabar su tukunna to so da haka idan muka kalli Bauchi wanda kuma duk wani wanda yi farauta ko zai bada labarin farauta in dai mafarauci ne wanda yake na Kano to abin alfaharinsa ne ya shiga Bauchi
0: me yasa
1: eh to ai dalili duk wani abun wahala mafarauci shi ma banda yake so ai yaje sha wahala eh kashe nama tunda kaga a farautar da muke ba ta sai da nama bace ka fahimta a lokacin muna yin ta ne a dai kashe nama ai suna yawa a kashe nama ai suna a lokacin to so da kaga idan mun kalli bauci tana kuma ai ita ma baucin akwai yanki yanki akwai rinkar da in ka shiga wani bangaren ga baki ɗaya waje ne mai danshi da ruwa ka fahimta iya tafiyar da zakui a cikin waje ne kamar kwazazzabo na ruwa ka fahimta sakamakon ne wani ruwan zai iya shekara a waje
0: a gurin
1: eh har wani ruwan da
0: wata damuna ta zo ta tare
1: yawa wani gurin idan ka shiga zaka ga sai dai ka tsallaka ta wannan dutsen ka dawo ta wannan ka dawo kan wannan wani gurin kuma idan an bi mafuba hanyar ba ta biyi ba sai dai a dawo da baya ka fahimta kuma in ka kula duk a wannan farauta a wuni guda ake yin ta ba fa a wai a kwana bane
0: kwana yake ba
1: duk kwanan da za a idan aka je jejin za fa a dawo makwanci ne so da kada inda aka ce kun fita kamar karfe 9:30 an fito an yi daurin daji an yi abin da baya an nausa to duk inda aka ce fa azhar ta yi kokarin dawowa mutari ake so da akwai inda ma kuma ba haka kurin ake shiga jejin ba akwai waɗanda suke da kuriya
0: menene kuriya
1: eh kuriya wata gangaci kamar kaga misali kamar ai kaga kamar gangaci mata wanza mai ma suna kadata yawa akwai masu kuriya akwai masu talle waɗansu ya danganta waɗansu kuma zugansu su suke zuwa da abun kiran jama'ar su yawa
0: ta wannan kidan za su
1: ta wannan wani kuma zulli ne akwai nabi da ake rarake itace ko kara ayi zulli ka fahimta yawa zaka suna bubbusa
0: shi
1: inda zaka kara fahimta maguza masu kamar maguza nan masu sai da karnika gaske ne kunawa zaga yin suna ɗin kuhu zashi kaga yin zamani ya zuwa ba su fiye zuwa ba yawwa to waɗin zaga yadda suke kira saboda waje ne in aka shiga an ba shiga fa idan ka ɓata kai wani gurin sai dai ka bi wata zugar ka fahimta
0: ba kuma iya zuga ku ci
1: yawwa idan ai dama abin da shi da mafarauci dama abin da yake yi ayyukan ta rukuni rukuni na bangaren su eh so nake duk a hankula ai za mu zo rukuni za mu zo idan an zo dajin ma tukunna kafin a shiga ga daurin daji ga kaza da ake yi ga kaza wannan ina dan kawo dan abin ne reference a cikin su abin da za mu dinga daukowa misali to misali kaga kamar idan aka shiga dan da nace maka wani gurin in ka shiga ai ba zai hayu ba a garin ku kurda ku bina ma kafin ku ankara kun shiga lokon da in kuka ce za ku inda kuka je din za ku kama gaba ku fito ba ku ya fita ba saboda zurfin wajen ka fahimta kaga dole sai an yi ne sai an dawo da
0: baya
1: yau a hakan kuma za a ga dan wani gurin ana kamawa wadanda tunda shi dan adam dake ganin su kowa da irin yanayin sa wani a hakan zai dinga kamawa wallahi sai ya fito ta wajen to kaga bauci shi ne zaka ji ana cewa misali a cikin baucin akwai inda muke cewa mai kwangi a cikin bauci akwai mai kwangi zaka ji ana kira ya ce mai kwangi lahirin mafarauta ta ci mutum ta ci kare a rairin mu da dace zaka ji nake cewa akwai ni abokin ma wali bibi ikan ci a ta ci dai ku ya kuyan yan tauri ka tuna ko
0: ta tuna
1: a rairin mu da dace can ina fada yawa sannan kuma a dai cikin baucin akwai bangaren da kaga akwai bangaren sinya da makamantan su duk irin su nuga duk waje ne mai wahala wanda wannan fadar da nake duk wani tsohon mafarauci ko wanda ibara yawa duk waɗannan wajen waje ne wanda cewa ana zuwa ne dan alfahari kuma dan suna muna kashe namun muna kashe bakar gada ka san idan na zo bangaren na abin da ya shafi da ya dauka daga Kaduna da tun daga Zaria ma Zaria Kaduna abin da ya nausa ita fa Nasarawa wannan zan ba da labarin irin yanayin gadar ko namun kuma kamar ta wannan wannan ina magana akan bauci a lokacin da muke kan ganiya a bauci kaga tana da gwanki ka gane gwanki gwanki yana da kafafu hudu ina da kahomar daddu ina da kira kamar ta doki sai dai amma shi bakin sa kansa kai dan dogo ne ka fahimta shi ko doki kaga yana da siffar wajen alama kamar siddi da hawa kuma ina girma sosai shi gwanki kuma ina da kala irin kamar ya zan ka maka misalin sa ne kamar
0: gashi
1: eh kamar jikinsa kaga yana kamar wannan kamar ruwan kasa kasa haka toka toka ka fahimta yawwa to amma kullum abin da muke faɗa shi naman daji ya danganta da inda yake da irin abincin da yake ci da irin wahalar da yake sha wahala ta kan canza fata amma dai ana gani an san ka gani sannan yanayin jiha ko ƙasa ina canza dabba yanzu ka kalli raƙumi da irin raƙuman mu da irin raƙuman da gani cikin Laraba wani mun gani kamar ba raƙumi ba akwai raƙumin da zaka tozo biyi ne ma da shi to so da haka ita bauci wata abaci wacce a lokacin duk wanda yi farauta bauci ko za a sara masa ya zama jarumi tafiya ƙasa ce ba wai karama ba kaga a lokacin idan za mu tawo bauci muna sauka ne ko da ya danganta waje dai da ake sauka da nata inda za a ce an saka jejin inda za a sauka da inda kuma za a yi matari yawwa to so da kaga idan mun kalli nan mun dauko nan abin da ya shafi arewa za mu farauta ce kuma yawanci za a ajiye mu ne mu je mu farautar wuni mu dawo ita kuma farautar bauci kwana ce amma kwana biyu muke mukan tafi ranar juma'a mu yi farauta asabar mai lahadi yawwa to kaga ba farauta ce wacce za a maida hankali na tsawon lokuta wanda a ce za a yi kwanaki a wajen ba duk wahalar a wannan lokacin ake shan sa a wannan in muka dawo a rami duk za ka gamu duk a rami duk wanda ake a kwana biyu a rami to ai ba wani cikakken abinci ma da za ka ci yanzu kamar misali ba alfahari ba ni inda na samu ɗan kunu ya ishe ni ina banda cin abinci da yawa kuma duk wanda yi farauta bai idan an je maciya baya wannan
0: baya
1: ciye-ciye so da ai bai san abin da tafiya za ta zo ba cikinsa ya juya ko wani abu ba mu fiye waɗannan abubuwa
0: kuma hatta shi kansa naman ba ku cika cin sa a gurin ba shi kun dawo
1: ai ba wai ciwa zai ba ai ba zama ne abin da ake banda ake ba ma banda babbakewa ne a dan babbake so da kwata-kwata ai za kwana
0: biyu banda saboda kasa
1: wani naman ma idan an taho da shi ai ita banda masu duk a hankula za mu zo kamar wanda suke zaman daba a daji mun taɓa faɗa ni ce haka ce daba yanzu ne a gari daba ta lalace ai daba a daji ake yi kaga masunta ai suna yin daba masu kamun kifi suna daba maharba suna daba mafarauta na kare suna daba kabayin ta suka ba irin mutanen masu tafiya kudu su zauna su tare kaga ai sana'ar miski bangaren abin da ya shafi fata-fata kenan zama za su yi wannan sana'ar abu naman da su kashe su za su siyar su za su yi noma su za su duk wani abu da kake tunani na rayuwa kaga wannan wani abu ne wanda yake na sana'a aka zaunar da shi na sana'a duk a hankula tunda kaga kusan yanzu aka dawo da shiri yanzu ake so a dora yanzu ake so a dawo da yanayin yadda tsarin farautar ko yadda muke yin ta ko yadda al'amuran ta yake tunda kaga amin yana akwai mai tarku akwai mai kere akwai kaza amma farautar bauci duk haduwa muke za ga din tarku za ga mai kere za ga mai karnuka kuma anan za ga kallar karnuka kala-kala bauci kala kallan karnuka wani ma gani kamar ba kare ba irin kalar jikinsa ma'ana yawwa
0: tunda kai magana da manjo
1: yawwa
0: jaha da ci
1: maka da tana yawwa to ko da haka shi wannan nama da kai magana kawai za a dan babbake yi ne a dawo wani ma farautar ta kwana ɗaya zai yi ta wani ma ta kwato amma sarin kallafa sawar sai an ji idan ba sati yake yo akwai farautar da muka ji abocin za mu ce ba za mu koma ba tun a jeji za ka ce ba za ku koma ba
0: yasa
1: saboda wahala ai duk wanda isan tona fadar da yake ya sai
0: to kuma ba shine abin kamar shine ma'auni na
1: idan aka ji wahalar ai abin da nake so in kai ka idan aka ce wahalar ka tuna sati na kewayewa ko kuma aka sa sati biyu ko uku aka saka kai ma zaka debo kayan ka maka tafi
0: saboda
1: kan yaushe ma ai babu jira kuma daga inda aka yakan maza maza za a shirya za tafi to kaga muna magana kamar bauci kenan amma hankula idan muka zo tunda hankula zan baka labarin a lokacin na san ga irin mutanen mu da suke fitowa unguwa kaza a hada hadu a yi mota in aka yi mota mu zo nan ladin makola mu dauka mu je yar gaye mu dauka akwai su badawa su so
0: haka gutsa haka ake tattawa
1: a lokacin ba yawa bane dan hada hadu ne yawwa ake haraduwa har a tafi na waje bangare kaza kenan yawwa to idan ko mun zo bangaren abin da ya safi in muka ce kurmi kai tsaye kurmi bauci kamar yadda tana da kurmi wani bangaren akwai kurmi wani ba kurmi amma idan rani ya rani bauci bushewa take shi sa farautar ta sai jarumi sai jajirtacce ka fahimta to shikenan sai kuma mu karkato sai mu tafi nasarawa
0: to
1: daga nasarawa mu ce mu tafi lafiya mafi yawa yanzu su mafarautar ne yanzu matasa alhamdulillah sun fi gane can
0: nasarawa da lafiya
1: sun fi gane lafiya
0: nisa
1: dalili shine na farko saurin kashe nama da ake a nan ba kamar can ba lokacin da muke bauci ana kashe nama to amma ka gane ta wahala sai da jajircaccin karnuka da tsaraka dan a lokacin tsaraka take yayiki
0: ne tsaraka
1: tsaraka wani abu ne wanda zaka iya karanka kaiwa bindigarka kaiwa hannunka namun ma zamu dabarba cewa zai misali kamar dabbarka tana barna kai mata da baibayi an kai da baibayi zata iya yi zata yi ta kwangaba kwangaya tunda duk wannan mun gan shi duk a hankula zamu dinga zuwa da waɗannan abubuwan da mun gani ya faru da a kanmu da karnukan mu ya faru da karnukan abokanan tafiya na waje-waje da abubuwa duka sanan aja na ban mamaki da dama kullum mai mutane suke so su sani wani abu ne ya faru ne na ajaru ne kaza kuma farauta ai kaza ba ce mai tushi timpil az ita ce kusan ma sana'a ta farko daga farauta ana kama har aka gane bishiya dan ta izuba a kasa dan ne tsira izama ne izama wani abu har a gane a noma har a gane a sa tun duka farauta aka dauka yawa har a yawo a sa ganye har naman da za a kashi a gane a daura izama bante ko izama dai gashi nan dai irin waɗannan abubuwa

0: tunda aka mana tambaya irin wannan kawai wai ta zauna a je a kama ta sai na farko akwai dama lokacin ta yayi na biyu kuma kai a matsayinka da ka fito ai kamar neman abinci ne Allah ba zai hana ka ba tunda ai akwai dabbar da zaka ga misali kan nakan sun mata kanta ga baki dai amma kuma ta tsallake shine wata dabban aka kama za ka kunnin ta a yage wata an farke mata ciki amma ya warke wata za ka kafar ta kaza wata kaza cinin an ce dabba ta mugunta ma'ana wata ta gane kari ta gane ne sanda maharibi shi zai sanda ka fahimta ta gane tarko sake ta ganin yanayin alamomi a jikinsu na irin waɗannan abubuwa da yake abkuwa na sun kubuta sun kaza sun kaza ka fahimta yawwa sannan kuma dabbobin nan da kake gani su ma akwai wasu abubuwa da Allah subhanahu wataala yake musu nasu na fahimta da ganiya yanzu misali akwai inda kake tunanin zaka samu naman sai ga babu shi yanzu kamar da ne maganar abin da ya shafi bangaren su kuka kuturu din abin da ina sai can haka misali idan lokacin kakai zo mu kaga ana samun sa ne sai a ci a cikin daji to baro daji yake
1: shi zo ma
0: eh sai i baro daji sai i dawo gonaki inda ake tara kara ka fahimta kaga sabanin dace saboda jejin kuka duk yanzu an cinye su ma wannan ina maganar ma an doko kenan yawa kaga yanzu kamar ina tana kamar majiya kaga yanzu lokacin da muke farauta a majiya nan ka goje ne mai zomo a lokacin wannan shekarun kaga da dadewa ba yawa waje ne kaga shi ma mai yashi misali to duk irin waɗannan ya danganta na wani wadan inda dabbar take da irin mu'amala da take da kaza sannan shi kuma maharbi kamar da kullum muke magana mukan ce tunda kaga yanzu kamar yadda nake faɗa mun dauko abin ne amma hankula za a dinga tafiyan sa daki daki yawa kaga kamar yadda muke faɗa shi ma ribi wani za a ganshi yana da kare kuma yana da bindiga yawa wani kuma za a ganshi a babu kare sai dai bindiga zunzurutu yawa to kaga kowanne da irin yanayin irin fitarsa da irin yanayin irin abin da yake harba wani maharbin za ka iya mazo zai harba tsarakarsa ta mazoci wani tsarakarsa ta tunkuci wani tsarakarsa ta misali giwa ce wani zaki wani kaza tun lokacin matsa harbi da baka har suka zo suna daukan bindiga to kowanne ba wai shi ma harbi za ga ba wai wani ba wai cakuɗa nama yake kowanne ba ka fahimta ko ba cakuɗa yake ba yawa sannan masu cakuɗa nama in fata-fata mutane masu fata-fata ina so ka kara ku mutane ku fara fahimta su fa dama sana'ar suke ta zunzurutu waɗannan za su tashi ne misali daga inda suke su tafi wani gari ba su da wata sana'a sai daji kaga za su kashe mugun dawa gyadi kenan waɗanda za su kashe mugun dawa za su kashe biri za a kashe nesa za a kashe abubuwa daki su ne waɗanda za a yi bandar su a gyara su kamar ɗazuna ta tambaye ni banda ai banda kala-kala kaga akwai jirgi akwai banda shi jirgi ba shi ne za ka ji wani zubin naman hawa-ruwa-ruwa ma yake ba
1: shi ne jirgi
0: sai ma duk a hankulan Allah da a cikin tafiyanmu to za mu dinga bambancewa kamar da ita banda kaga za a yi rami ne a rarike ƙasa in an rarike a zo a shirya ɗanyen itatuwa a zo bacin an sa itatuwa kirara ko guma-gumai wutar ta ji tukunna to sai a zo a kaɗar da ita a kuma ana a fije wannan gawayin in an kaɗa gawayin sai a zo kuma a jera itatuwa ɗanyu masu kyau sai a zo a dinga baza naman ana yi wannan amma ana yi ana tsaga shi saboda ya shiga wannan abin ya saboda wani kaga a daji kafin yan bankwai muke ce musu masu siyan nama wani kaga naman sa shi zai dauka ya kawo masiya wani kuma a cikin jejin za su bije shi siyo yawa shi jirgi kamar mutane abin da ya shafi Maiduguri makamantan sun fi yin jirgi mu ko mutanen manan gaskiya sun fi yin banda ai ko kifi ma duk ne masa wannan ka kula a kun da aka dinga jin sa ko da in ba wacce ma macen da ta iya dafa ba wani ba zai iya ci ba sai ji kamar daddawa ka san duk gyaran daddawa ba mutum iya gyara ta ba sai ta nuna
1: kwarewa
0: bare kuma a ci wata daddawa ta batsu akwai ana miya da ita kuma ana magani to amma ya danganta da irin yadda za a sarrafa ta to so da haka sannan kuma nama shi ne jeji misali akwai naman da in yanzu misali aka dauke shi wani ba zai dauki dogon lokaci ba ya danganta da irin a lokacin abin da ya same shi ka fahimta yanzu misali wani naman kai kaga za a iya samu su wani abu ne a ci to kaga ai ba zai dauki dogon lokaci ba amma mai za akwai a farautar wuni da kake gani sai ba ka kashe zomo in ba gane ka cire kayan cikin sa ka zubar ba zuwa kafin a ce yamma ta yi sai ga yanin ya lalace ka fahimta to sai an cire to wadansu kuma to so da kaga akwai kuma a bangaren abin da ya shafi kamar tarko za ga wani tarakuna ne na karafa wani tarakuna ne na itaci ka fahimta ai kala ne ba wai kawai an ce tarko a shikenan ba mafi yawa mutane sun fi sanin tarkon gafiya to kamar inda tarkon gafiya yake akwai tarkon da zai kama kura ki ba babba ne eh sannan kuma akwai mashaku
1: ana iya zuwa na itace ko na
0: yawa sannan akwai mashaku wanda da cable ake yin sa
1: mashaku
0: eh wasu cable ake zargawa sai a saka hanyoyin su ina saka zai yiken
1: sai shaki
0: eh wani ma take yake mutuwa baya minti biyu ko uku zai mutu tunda kaga ayi wuya
1: wannan cable
0: din
1: shi sa okay saboda yana da alaka da wuya shi sa ka ce mashaku
0: eh mashaku wani kuma zaka kafa zai kama yawa wani yanzu amma da yake abubuwa da yawa kamar inda muke faɗa kowa da irin yanayin hikimar su da dabarun su da abubuwan su na kama wani ma rami zai yi ya zuba ruwa ya san abin da ya zuba dabba kuma ta wata daga labai ta ya dauka kaga duniya ya shiga dangi na abubuwa na rukuni na abin da ya shafi shi da dama mutum yake bukatar yin gadaji ya samu abin da yake bukata yawa to shine to kaga alhamdulillah tun a lokacin kaga farauta ma ana yin ta misali ba daɗi har Allah ya sa kuma aka ba ana yin ta da daɗi me da daɗi mun yarda da junanmu mun aminta da junanmu ko ba haka bane kamar yadda nace alhamdulillah wannan gidan yana daga cikin abubuwan da sun hada kai na hada kan mutane wanda alhamdulillah kaga abin duya duru ko ina ana cikin daɗi yawa amma kaga da sabanin farauta talatale kaga ai sai a hankula yawa wanda zaka ga misali wani ma mutumin ka ne ko in uwantaka ko kaza duk wani abu mara daɗi akai yawa kuma shi mafarauci shi ai ba ne mafarauci ba abu ne ma mafarauci abu ne mai daɗin ma a faɗa cewa wani mafarauci ne eh kuma abu ne na jarumta a ce wani mafarauci ne yawa ai jarumi kenan yawa da an san jarumi shi zai ga jeji jarumi shi zai ga wani abun tsoro shi ya iya tunkararsa yawa to alhamdulillah dai kamar dai yanzu dai a hankula kamar yadda muka fara ka ji yanayin jeji da yanayin yadda yake da yanayin tsarinsa da yanayin mu'amalarsa wani kuma jejin ya haɗa dukkan waɗannan abubuwa waɗannan nau'in kamar kashi uku wani zaka samu ruwa zaka samu kwazazzabo zaka samu gurbi yawa zaka samu kuma itatuwa masu rinka yawa yanzu wani bangaren idan ka shiga kamar a kudu ka ga a lokacin kamar bangaren Bauchi din wani yankin zaka tadda duhuwa ka gane ta ko sarkakiya wallahi sai kai tafiya kamar da kanin gidan rediyon ku ina kyauta zaton zaka iya zuwa kamar nan misali da kamar kasuwar Rimu ma duk a cikin duhuwa kake so da takan yi rinka ta kama fushi a ta tafi ya inda ta yadanta yake iya bi ka fahimta to amma yanzu duk zamani ya zo da abubuwa da yawa tunda wata in aka shiga za a ganta kamar tanti ne yawa wani gurin kuma idan ka shiga wallahi rana ma ba za a gani ba
1: saboda
0: duhu ya saka man magana da ni akwai gurbin da in ka shiga kai kana ganin tafiya kana ganin kamar cimma abin da kake nema ne amma za ka yi doguwar tafiya kafin ka an karafa ka je inda ba maki ma gaggabar ba za ka iya fita ba
1: karafa kanka
0: ba za ka iya ba to saboda haka kaga wannan ina kawo maka rukuni ne wanda in an tari gayyar farauta to sai aka zo rukuni mu bangaren namu tunda muka ga maharbi muke yawa kullum akwai maharbi kamar da zai dauki kare akwai maharbi wanda a iya bindiga ne zai dauka ya shiga jeji da ita to dole akwai bambanci tunda yanzu misali kamar ni da kai za mu iya shirya farauta mu yi mu tafiya mu ni kwana da kwanaki ko ni wata ko ni kwana biyu ko ni uku in kurkusa ne kenan ka fahimta daga mu sai ne sai bindigan mu sai dan abun da za mu tanada ka fahimta yawa akwai inda kuma a kudin mama harban za a ce dan waje kaza dan heku rukuni duk bindigogi ne da ku ka fahimta haka za ku ji yawa sannan kuma mafi yawan harbin maharbi ya fi da yaddare
1: ajizin ma
0: eh ya fi da yaddare
1: ni sa to
0: ai abin da yasa shi dare wata dabba da yaddare take kiyo yanzu kamar suka da so ne ganin su da ai da ranar in kaje daji duk a kwance suke
1: suna bacci
0: a kwance suke yau
1: dan haka bai zama lalle ku gansu ba
0: mafi yawan abin da suke farauta na rana sun fi ga masu kamar cin nama
1: masu cin nama
0: eh masu ci misali yanzu kaga kamar kura ita fi kiwo da daddare bangaren ta kamar kerkeci kuma yana kiwo da rana kaga jinsin kerkeci da jinsin kura akwai bambanci
1: akwai bambanci
0: yawa so da shi wanda yana siffar kare
1: yana siffar kare
0: ita kuma wannan
1: yana siffar
0: a haka take siffarta wutar na taba kawo misali nace kalli tinkiya kalli wani abar mai kaya mai dukun kunye wannan
1: bushiya
0: kaga duniya ka misali lokacin muna bambanta in kaga dabbar daji wata dabba zaka gani a gida ka san akwai munyi wannan yauwa mun bakai ta kawo su wanda zaka eh kana kallai
1: an samu fa'ida
0: yauwa an samu fa'ida so dan ka duba an ka duba wannan tinkiya ai kaga zaman ban baya ne da ita kura zaman ban baya sai dai kawai ita tinkiya Allah ya mata kababinta duka masu sai ta kuma kura ta baya tayi kasa shi kuma kerkeci gaba kidi a dare yake
1: yanda kaga
0: siffar kare to kaga shi kiwon sa kaga misali ita kura tana ta bi kiwo da dare idan kaga ta bi kiwo da rana sai dai ya danganta da yanayin ko abinda ta samu na kurkusa ta gani ko dai amma dai karfin dai kiwo muke kalla yawa to amma kamar irin waɗannan masu dan cin ciyawa ciyawa mafi yawa waɗanda sun fi kiwo
1: da rana
0: da daddare
1: saboda da daddare
0: kaga ta bi kiwo da daddare da irin waɗannan nau'in abin sun fi kiwo da daddare dan kiwon su na rana dan wani kiwo ne haka kamar misali kamar Fulani in ka kula da safi masu shanu ai kaga sukan fito a ce ban ruwan dawaki za ka ga wani dan kiwo za su yi a dan bakin wajen amma duk inda aka ce rana ta daga kuma za su nausa to haka suke to sai ka kowanne kuma da irin su kansu din dabbobin ba fa wai haduwa suke waje guda ba kamar yadda kai magana a dazu kake magana cewa wata dabbar za ka ga cewa misali bangaren da take da sabanin bangaren da take da ka kawo misali a kan kanka kai ma da zu to ai dama misali wani bangaren zaka ga za a ce nin bangaren dukurego ne eh dukurego wani bangaren za a ce kai wannan bangaren duzomaye ne wani bangaren ce wannan bangaren du kaza ne to shine ko a faroje ce za a ce bangare kaza kaza ne
1: kaza ne
0: yawa wani ya taba zuwa yayi sa'a ya bugi to idan an ci wadannan gani yake zai kuma samu
1: sa'a zai kuma samu sa'a
0: ka bayyana wani bangaren za a ce kaza ne to ita farauta ai kullun kuma abinda za ka kalla a lokacin da muke farauta farautan Allah ba ba waya amma hukunci na ubangiji a kasuwa yake daukar labari idan mutum ya je kasuwa irin yan kauye su ce ai an sa farauta waje kaza kafin sati kafin juma'a wallahi ya kara
1: da
0: to an
1: dauka
0: hukunci na ubangiji kaga wani abu ne wanda Allah yake sanar da bayin sa ta wani abu da yaso a lokuta so da haka alhamdulillah ita farauta jarumta ce kuma har yanzu ga matasa suna bukatar ta suna son su yi sai dai kawai abinda aka rasa akai waye jagora eh rain jagora
1: yana
0: kama eh rain jagora
1: yanda akai
0: ita ba ce mai doka tunda kaga ni mun yi farauta a Damaturu eh kaga can tsarin farauce-farauce su duk a wancan kafin duk mun kawo misalai to dai a hankula insha Allah za mu dinga zuwa daki-daki saboda akwai lokacin da muke zuwa farauta can abin yana burge ni so duk inda yaro yi ba daidai ba wallahi za a dakatar da shi kuma ya dakata kuma nama fa za ka buge fa ko ka harbi a dauko ba kawo maka in ga abu abin sha'awa kuma in ga mutane ke cewa ga matasa su wai ma ba za su bincima ma za ka kawai yan singilan ne da yan rigunan su haka to amma akwai doka yaro ba zai keta ba to so da haka akwai ana son a yi farautar ana son a shiga jejin ana son a yi mu'amala to amma jagorori jagorori a yadda wannan jagoran ne shi ma ana samun matsala anan eh domin ne sai da jagora yanzu kamar yadda na gaya maka nace idan an shiga jejin ba kai tsaye muke shiga ba ina koma can baya da nake ce maka akwai mai kuriya wanda zai zo wani yana bugawa akwai mai kaza ai su suke jan mutane bangare kaza za a ce gabar farauta idan aka yi yamma an bata to wannan kidan shi za ka dinga saurari yawa idan kuma a rukuninku ne dama kun san bangaren za ku dinga amfani da zali amma duk da haka ka ce farauta gabar idan ka kuskura ka yi yamma to wani ba sai dai kuma ku nemo kanku to wani bangaren saboda jeji Allah ya musu wani irin al'amari kuma jeji da kake ganin sa na sha faɗa jeji arziki a cikin jeji yake kuma a cikin jeji yake dauko arziki a kai gari
1: a kawo shi gari
0: a kawo shi gari domin ne duk wani abu ma an ka kula na ma'adanai na kaza duk a ina ne ne a daji duk wani abu na naman dajin da za a ce an kawo shi gari da ransa har an ce an ba shi farashi kuɗi kaza ina dai za a samu shi a jeji to sai dai ya danganta da yawa la'a itace ne wannan itace ne mai amfani ina za a dauko shi dai a kawo shi daga jeji ne yawa kuma akwai itatuwa masu hatsari haka kuma akwai dabbobi masu rayuwa a wajen ka gani dama yanki bi ne ina magani ina jeji kuma na sha faɗa a do program din mutun shekara da karu cewa ni na fi karfi a ni a magani in ne ga farauta kuma nakan ce duk waɗanda muke harka farauta da su don da muka taso tare da muka abota na garuruwa na ko ina sun san a haka nake nama bai damun ba yawa amma na gano abin da nake so in na tashi kuma shiryan koma in zo da shi kaga yanzu zamani duk ya zama wani iri so yanzu kasar sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a da zaka tayi ka tafi wani gari ba yaran ku ɗaya ba ba komai ba wani ma ita kurame za ku yi su karɓe ka su baka ruwa su baka makwanci a yi wasa a yi dariya malam su ɗauke ka a hannu ma sun babba mutanen mu ga su baban lamargayi ga su can gumi gidan gona a lokuta duk sun yi zaman daba sun yi zaman fata-fata a lafiya duk sun yi zama a can ɓangaren to zo da aka kaga rayuwa ce mai daɗi don ana tuno ta to amma ƙalubalenta shi ne a yanzu ya za a gyara ta
1: insha Allah za mu bi masu sauraronmu kusan kamar yadda muka ce yau shimfiɗa muka yi musamman a cikin wannan shiri na maza gumbar dutse da muka ce za mu ci gaba da tattauna musamman za mu kalli shi kansa da jejin kungiyar da musamman muka koro kuma mun muku alƙawarin cewa za mu buɗe layin waya musamman ga wanda yake da tambaya ko ƙarin haske akan lambar waya 07077 9293 da kuma 08474777. To gashi nan an fara a kiran layin. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Barka dai. To masha Allah. Gashi nan mun dare shi. Gaskiya ne. Ga ruwa ga jiri. Samaila Bosh.
2: Hello?
1: Yana tare da kai?
2: To alhamdulillah. Kamar yadda dake shirin nan da mana da tabbu. Alhamdulillah. Za mu tsaya da tijjarsa kamar yadda muka saba a baya. Sannan kuma ina da wasu shawarwari wanda ya kamata a ce ya ba wa
1: to muna ji
0: ayya
1: to da fatan zaka saki shigowa musamman assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam
1: to barka ne
3: magana a bashir kan shugaba Audu dan babu kura lokacin gaban tare da cikin kungiyar mutane
1: to masha Allah malam bashir da ka kura
3: wannan tattauna dai gashi an dawo ne to mun ji ka din dawowa da aka da wannan magana
1: to alhamdulillah
3: Allah ya kan bar dan magani
1: amin ya rabbi Allahumma amin amin ya rabbi amin ya rabbi to masha Allah
3: muna jiya za mu ci gaba da sauraron wannan shiri
1: to muna
3: shugaba da babu
1: to muna godiya to maga yake ga wannan sakon shi ma yace yana maka fatan alkhairi kuma yana tare da mu daga Hassan ya ugiwara NUT chairman na karamin hukumar wara yace yana maka fatan alkhairi
0: masha Allah
1: Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Barka dai.
4: Ina magana da Abba Ibrahim da kofar Naija.
1: To mala Abba muna tare da kai.
4: Ina yi wa gwamnati fatan alheri da fatan kuma ya zo gidan rahama da lafiya.
0: To masha Allah ina amsa hannun godiya kuma.
4: Inda ake iya samun Bauchi ko kwatancen areas yadda in mutum yana so ya haɗu da shi haka kan wani abu da ya shafe shi haka?
1: Ana yi kuma zai faɗa.
4: Idan Allah ko zai faɗa mana haka don mu san abin nan ɗin.
1: Zai faɗa har da number waya zai bayar insha Allah.
4: Mun gode Allah ya taimaka Allah kuma ya kare nasara da
1: shi. Amin ya rabbi. Amin ya rabbi. Wa alaikum salam. To Bosho kafin mu nutsa mu ba wannan amsar.
0: To masha Allah ai inda nake dai a yanzu ina mai dile. gurin gawa rijiyar ta annabi a kotar Rahina Plaza gidana ina bayanta anan nake insha Allah
1: zai kuma mu ba da number wayar sa a karshen shirin assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah ma
4: sha Allah barkan ku da dare kike kuna tare da Abba Garbawa Rano dai daga cikin gidan wani Allah
1: to ma sha Allah malam Abba da Karano
4: kuma alhamdulillah nan abin da aka tattauna a wani shiri na maza ku ku dake da aka dawo da shi kuma alhamdulillah gaskiya muna karuwa tambaya ta ga shi kan Bauchi kenan kamar da zuwa ko ta suna cewa rubun ba shi da dai za a ga gaba ɗaya babu namu kusan an rike shi da sai ta kira a jira ku samu wato malamin da yake kenan an yi karatu shi ya abu ne da nan ga kuma haka gaskiya ne abu ko fare kawai magana ce mutane Abba Garba Rano wanda za ku tashi lafiya
0: to alhamdulillah gaskiya hakan yana iya faruwa yawa abinda kuma yake faruwa kamar inda ne magana da zai cewa kamar wanda ya tafi nema ne wata rana ya samu wata rana ya rasa yawa abinda ke faruwa idan aka kama nama sai aka samu hatsaniya wacce ake ganin za ta iya kara rabuwar kai har a zo a ce an samu an debatacciya ba dadi to akan daura daji idan aka daura daji naman kwata-kwata ba za su same ba ko kuma idan aka fuskanci cewa wani abu zai iya faruwa ma'ana ana ganin wancan na hararar wancan wancan na hararar wancan to duk akan yi haka sai a daurin daji yawa idan kuma abin ya warware yanzu kamar lokacin da nake cewa idan akwai wawa da ake yi wata za ta iya kawo fitina to wani naman ma da za a tasa ai ba naman bane domin me ya ƙara tashi da arabu da wannan yawa duk irin wannan ami ai ga kamar da ne wani ce a Bauchi a lokacin ai anan zaka ga lakani na gaske yawa
1: a Bauchi
0: sosai mako zaka ga abubuwa tunda ba zan manta ba ko dan da zaka yi ta ganin abubuwa na mutane kowa da irin su wani ma idan naman to ga kiran da zai dinga masa abin zai baka sha'awa zai dinga kiran wani abin na daban amma haka zai zo inda suke saka ita gani so da haka ana yi wani kuma idan ya soke ta tasa in ya so ni dan adam yin dama in ya bunkasa zai abin da yake so to wani ba zai iya yin wannan yawa ga naman yake samuwa yawa kutukuta yake samun sa duk irin wani abin yana faruwa eh gaskiya ne hakan yana faruwa tabbas yawa
1: assalamu alaikum to assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah sai kin nan daga murya ba ma ji
5: sadiya sa daga mazangware
1: to sadiya daga mazangware
5: eh ne babban gwa
1: to ina godiya
0: masha Allah ina ansa
5: tambaya ta anan shine da Allah da ji ka ji ana tarautar wannan buri to ana cin buri ne
0: magu za su da ciwa ba su ci su da ci ai wani kawai haɗaka ne na farauta yawwa akwai wani zumbi san naman zama ya fi ni komai daɗi su a can ɓangaren su
1: inda suna ci
0: da za a mutane ma akwai wanda kaza ma ba iya ci reji ba ya santa ko ba ka bari
1: gaskiya ne
0: to sai da aka bari kin ga mu a musulunce ba halak ba ne a gare mu yawwa to amma su abubuwa na malamai ta ɓangaren in an kashe shi kaza akwai wanda kuta ba komai gunda kuma ba za ka shewa eh akwai wanda za su ce ai haram
1: ne
0: tunda an haramta ba ruwan su
1: babu ruwan su
0: yi za a yi muka maganar su kansu za ka ba maharban ma nau'i ne akwai wanda kuma babu ruwan su kawai yawa duk abin da ya samu kawai yake nan
1: wani kuma zai yi ba wai dan
0: ya ba dan ya siyar sannan kuma wani ma idan an kashe shi ana cire wadansan san jikin sa ne saboda magani eh yawanci amma dai kan maguza na yi su cin za suke sosai kuma a dade ban zai zo mutanen nan wadansu sai a hankula
1: gaskiya ne assalamu alaikum
0: eh
1: wa alaikum assalam wa rahmatullah
4: barka ku dai
1: barka dai
4: kana magana da Abdullah Amiru jin an kare dan kin ya zo ki
1: ya to mala halar da ka dan ka dai
4: ina yi wa babban ma ko fata har kai da fata ya zo
0: to masha Allah ina ansa
4: abba kana nan wai shin Bauchi ya taba zuwa ne kan kin da dan ka dai sun yi karanka
1: to
0: to ban taba zuwa inda kai magana ba tudin wadaddan kade na yi farauta eh sai dai yawanci wan zubin muna haduwa da irin mutanansa lokacin da muke Gabauci eh muna dan haduwa tunda hadaka ce ita wannan kamar da ake cewa farautar ƙasa tunda kusan gani gari ne suke haduwa eh kuma kaga misali tunda mu bindiga muke dauka ya danganta da ma ita farauta kamar da muke magana yanzu misali na san wani a waje kaza zamu iya shirya inje garin su akwai abin da suke samu waje mu je mu buga to ya danganta al wani kuma za a hada wani bangaren eh amma dai a ce na tafi farauta nan gaskiya sai dai mutanen yawanci a da ina ga ya muka muna dora su a Bauchi lokacin ana farauta sosai da gaske eh
1: assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah
6: da Ismail ke da tudun wa dan kare
1: to mutanen tudun wa dan kare
0: to barka dai
6: Allah cikin gabobin daji wacce ce ta fi masu kokari ta tafi hakuri
0: gaskiya ne kin yi tambaya ne idan masifa ce idan aka nemo da musa ai an je kare
1: tafi kowa
0: yawwa
1: masifa
0: tana da masifa ba na wasa ba kuma dabba ta yi magana to sai mu ce kawai da mu matsayi ya da mu ma dabbar daji ne
1: eh gurin hakuri
0: a to yana da hakuri sai mu magana dan kunya mai nade wannan in ka taba mai ta duk kunkuna ba fada mai ke nema ba
1: kada ka taba shi
0: amma akwai su da yawa jinsi
1: yanzu zamu yi da musa tafi
0: ai tafi kula kullun adiri take ai shi zaki kallon ka zai kauta kai ita ko adiri me duniya ta dinga wannan furjin
1: furjin
0: ai Allah ya ita da wannan masifar eh da musa
1: za mu zo labarin kuma bi ma an kula
0: amma akwai dabbobi amma tunda tambaya kai tsaye da musa kai da musa ai kacce eh
1: assalamu alaikum
7: alaikum salam
1: barka dai
7: Allah alaikum barka dai
1: barka dai
7: fatan an yi lafiya kana tare da Amur bai
1: ta wani gudun gurgurin ah mala Amur kwana da yawa
7: wallahi mallaki
1: ka yi batan dabo to alhamdulillah ga shi maza gumar dutse ya dawo da kai
7: kare kuma muna jin Allah ji kansa
1: ah mun yi rubutu
7: muna jin daga nan ne
1: gaskiya
7: ne da hoti ka dan biya mu ai nan kunan da yake farauta ya zo yankin da ya shafi mu da ruku da mai irin suke da mutum gure haka
1: yanzu
7: na wani ke mai da kuma ko na tiya
1: amin
7: da mun dauka ta shi lafiya
1: to muna godiya
0: to insha Allah kamar yadda muke magana ita farauta kama take a waje wani ma ya da dango za kai ka huce wani kuma sha'ani ne ma zai jawo na biki a yi farauta iya yankin wajen a huce duk a hadaka ta gayya ta da zumunci da abu duk an taba wani abu tunda ita farauta wata ta wuni guda ce za a yi biki ko wani abu sai a ce an dan sa waje ka insha Allah
1: rahmatu kai ne mai na karshe
8: assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam kai ne mai na karshe lafiya kalau
8: ana
1: magana
8: da
1: haifin da ke wajen kudu
0: da kaina? Wakin kudu
1: to masha to muna godiya wallahi da fatan alkhairin alhamdulillah masha Allah to masu saurari duba da yanayi na lokaci bari an kara layi ɗaya assalamu alaikum
9: wa alaikum assalam
1: barka dai to barka dai da wa muke magana
9: to kai magana da Rayyani Isa yawa
1: to mallan Rayyani da Karanu to masha Allah menene tambayar ka
9: tambayar da zan yi wa mun da ko wani daji ya je ya sha wahala ku tashi Nigeria Rayyani Isa yawa
1: to masha Allah
0: to masha Allah ina ganin inda ka saurari program din da muka dinga a da cancan ai na bada labarin ranu da waɗannan duwatsu na fagai ka tuna ko mun yi yire-yire na bada labarin ranu matuƙa na yi yawo akan waɗannan duwatsu ai kowannen dutsen ma da na yi ma na raka dudu yawa na fagai to kaga nan ma alhamdulillah akwai duk dai zamu zo tun yanzu an dawo duk zamu daga wadannan
1: sabala ga tun ana mun yi wa masu
0: gaskiya
1: ne saurari alƙawari musamman wanda ya nemi number waya zamu karba number waya ka so kuma yar rakiya taka sai mu karkare
0: to alhamdulillah number waya tare ita ce dai waccan dai 08161 7201
1: to ai ko ne nake kiran gurin mu dauka ba a gurgurje ka da
0: 08061 7201
1: to kage yanzu na dauka
0: 08 1 6 8 6 1 7 2 0 1
1: to
0: insha Allah
1: sai rake taka
0: to ina tare da Rufa'i Zango gashi nan
1: masu saurari na tabbata an ji dadin kasancewa da shirin mazagumba dutse kuma insha Allah sati mai zuwa da yadda Allah za ku ci mu da cigaban wannan tattaunawa a madadin hukumar gudanarwa ta wannan gida mai albarka da Nura Abubakar Musa wanda shi ne shugaban sashen shirye-shirye ni da na jagorancin zaradin manar jawabi nake muku fatan alkhairi da fatan za ku ci gaba da kasancewa da shirin mazagumba dutse da rahama redio Abuja.

0: kokumoni da kaida domin na fahimta ina da wannan haƙƙin a matsayina na dan ƙasa ina da wannan haƙƙin a matsayina na senator of the federal republic kuma koda ba mazabata ya shafa ba shi yasa ake cewa senator of the federal republic ka gane ko mu senators ne of the federal republic on equality muke ba ma representation ba kasar ce gaba daya in muka ga koda ba mu zai shafa ba ina da iko na je na yi magana saboda Najeriya ne na yi magana da yawun Najeriya
1: a distinguish lokacin gaba daya an ci an cinye akwai abokan aiki suna son za su yi tambaya daya zuwa biyu a takaice wato wannan mataki na hukumar shi kula da shige da ficen Najeriya ta immigration na kwashe waɗannan cibiyoyin passport an yi ne domin tsaurara tsaron wannan kundin passport din da ake ganin cewa ana wulakanta shi a amfani shi ba daidai ba
0: ƙwarai da gaske
1: zuwa biyu da tambaya
2: kamar kasancewar ka wakilin al'umma sanata ka je ka gani da idan ka kuma ka karɓi bayanan abubuwan da suka sa aka ɗau wannan mataki a kan kanka da nauyin wakilcin da ke kanka wani mataki za ka ɗauka a gaba
0: to ainihin ina kallon abin da zan iya yi kenan mutane da yawa sun yi min wannan tambayoyin cewa ya kamata a ce mu motsa mu yi wani abu wanda zai na je na gani a zahiri na gani seeing is belong wato shi adalci ya kamata mutane mu ringa yi wa kanmu faɗa ba wai haka kawai idan an ɗauko magana fafafafafa ka je ka kama faɗa da zagi da suka ba result muke nema harkan nan Allah zai tambaye mu kuma mutane bayan Allah wanda suke nemawa ƙasa sauki mutane waɗanda suke neman gaskiyar lamari bai kamata wasu masu ido da tozali da suke da biyan buƙatar su wanda in ka je in ana biyan fasfon nan naira 100,000 za su je su saka biya 300,000 yanzu sun ga kofa ta toshe su ringa irin waɗannan maganganu ba ko kuma da dalili na siyasa na adawa ko kuma ɗan civil society wanda kawai mutum so yake yi ya faɗa a jiyo shi kawai bai fice ga kungiyarsa kasashen duniya ne suka dauki nauyinta take so dole sai ta janyo wa Najeriya problem abinda suka fi so a ringa cece ku ci a tsakanin al'umma kiran da zan yi da al'umman mu shine an bincika ga abinda naji iyaka waɗanda suka turo text a kaina gurina kai tsaye ko suka yi min magana da constituency ina waɗanda abin nan zai shafa Allah ya gani na bincika na gani har ga Allah iyaka abin da Allah ya nuna min da jawaban da suka yi kamar yadda Allah subhanahu ya ce wa manzon Allah ya yi hukunci bi ma arakalla da abin da Allah ya nuna maka haka Allah ya nuna min na yi kuma abin da nake kallon na iya jawabin nan duk gurin wanda ya isa ni ga abin da nake iya gani
1: sanata wasu za su iya cewa faruwar wannan lamari ya faru ne saboda karanci wajen ba da bayanai musamman ga majalisa wadda take kula da wannan bangare da yake kula da bangaren wato immigration ya za ka ce kan wannan lamari
0: ba na zaton haka in ka kula magana ta taso muna recess recess nan ba yau aka fara rawa kuma majalisar mu ce ta fara irin wannan hutu hutun majalisa duk duniya hutu ake yi wannan magana ta zo ba a magajin ba kokawa aka yi yan kasa suka koka ba na je na yi hakan aka gabatar ai idan an fito da policy su suna fitowa da policy circular suka yi suka sake ta ka gani idan dai mutum so yake yi kuma dan Allah yake yi ya kai level din da zai iya dubawa kuma ba wai circular ba sai da suka ba da talle da Hausa da Yarabanci da Igbo da Pidgin matsalar da ake samu dai kawai shine wasu mutane haka kawai sun zauna duk abin da ya taho ba ma sa kokari a tunkari abin a nemi gaskiyar abu a warware kawai sai dai a yi masa fenti kuma ga mai muhimmanci can wanda shi ya kamata a mai da hankali a kai ya zama ba a mai da hankali a
3: to masu rubutu duka duka nan zamu da tabar mai shirin duba da rubutu lokaci ba domin batutuwa da sunan Senator Suleiman Abdulrahman Kaus Malef Ali ya ɗebo sun kare ba sai dai dan an ci ma inda ake so a je kuma an kai gubar da ake so a kai madadin waɗanda muka sanci da su a cikin wannan kwalekwalen tattaunawa gidajen jaridu daban-daban gidajen rediyo da talabijoji daban-daban sai tsarar gidan siyasar sanata Suleiman Abdulrahman Kaus Malef Ali da suka ɗauki nauyin kawo muku wannan shiri ni Abbas Adam a fatan kasance da ku a cikin wannan shiri nake cewa Allah ya sa da mu da dukkanin alkhairi